0: attacky sang imong immune system.
1: My family history ba na kamuhos ang diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Ara mismo!
2: DTX 500!
3: DTX 500! Health Alert! With Dr. Ramil Uy! D3 Bio! With Physio!
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
3: D3 Bio! Ang D3!
1: Yung may Physio!
3: Ang Physio!
1: Yung may D3!
3: D3 Bio!
1: D3 Bio!
3: Problema sa tangkaso,
1: hilana,
3: sipon, kagubo,
1: tugas ang virus, kagbiklobyo.
3: Mag D3 Bio ka na!
1: Ang D3 Bio,
3: puno sang lauric acid,
1: na ginahimo monolaurin sang atong lawas,
3: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
1: Mag D3 Bio!
3: Adlaw-adlaw!
1: D3 Bio!
3: DTX 500!
1: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
3: Mag DTX 500 na!
1: Masamihin ka palatian?
3: I-DTX 500 muna!
1: Kung kulang ka sa antioxidant,
3: nagatigulang ka!
1: Mag DTX 500!
3: Agod maging mas hubid sa itad ang itsura.
1: DTX 500!
2: My family history ba na kamuhos ang diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: DTX 500!
1: Ang may powerful compounds!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis!
3: DTX 500!
5: Mighty C!
6: Ang alkaline ng vitamin C!
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
5: Mighty C!
6: Babaka sa mga butika.
5: Mighty C!
6: Ang alkaline ng vitamin C!
8: Sa lisi, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C!
5: Mighty C!
6: Babaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix!
9: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
5: DTX Coffee Mix,
6: mga butika.
10: DTX Coffee Mix, gusto ko na.
11: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis.
10: Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix,
6: mabaka
11: sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
13: So na,
12: today, magid ako sa akong body odor.
13: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong,
13: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
12: Kag
13: naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap,
6: mabaka sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayan. Madre de Cacao, Papaya Fruit Extra, para sa nawonga pimple-free,
5: DTX Beauty Soap,
6: mabakas sa mga butika.
15: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan.
16: Sporebiotics,
15: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
16: Sporebiotics,
15: dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
17: Kabalik-balik sa CR, ginadayariya. Sporebiotics, gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Sporebiotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Sporebiotics na.
18: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito!
19: Relax, gan.
20: Kinhimo ko man ang tanan.
19: Pero wala na gid ya.
21: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay.
22: Muling buhayin mo.
21: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
22: Extend
21: Supplement for Men.
22: Muling binuhay mo.
23: Extend. Isang kapsula ka lang.
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
26: Kapano ba na kamo? Nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. lymphoma, nga apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina, na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Cheers sa barkada nating
1: Night Shift,
0: OT,
1: Breadwinner.
0: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
2: Drink responsibly.
0: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
4: Pag naasiman ka, akin ka.
3: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: Let's go. Go with the flow.
28: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
27: go with the flow.
28: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
27: Charmy.
20: Charmy. Let's go with the flow.

0: ang siyang sangtropa.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
3: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
2: Tama. Red Horse Beer. Damit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
6: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
5: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
9: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
10: 101.5 K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines, tala naman sa iyo sa Kalawan sang Klinika DTX 500 ay yung superior antioxidant, ha? Kung nag-DTX 500 ka, ang balik ipemerik ka hubin ka, kuno?
11: Yes,
10: no, hindi lang nga kuno, kuno ito, gid. At the same time, ginalipiwa rin mo sa lipanit kaya gina-cleansing ang lawas mo, gina-detoxify. Nami ang sirkulasyon sa dugo, manubo ang imong level sa sugar, kag labaw sa tanan. Ginatiluan ang imong salingatay. That's the power of DTX 500. Kung ang imong saligali kagi, 5 Eric nga... Atay do damo pri diferensya.
11: No.
10: Galuya gali lawas mo.
11: Tike ang atay mo nang gasala sang kulador na kun sa kape pa.
10: So dapat malimpyuhan na siya. And the best thing to do is to maintain a capsule of DTX 500 every day. Balipap, DTX 500 ang inyo superior antioxidant.
11: Ang example ko na permiso ng atay sa red dyan, na ginaginan mo i-DTX mo siya, ang kwanggid, ang vacuum cleaner ba? Vacuum cleaner. Kita bla ko hindi mo na makuha ang iyang filter sa sulod bla. Kaya gandar ang vacuum cleaner, gandar lang pero na nagasuyop.
10: Amugli.
11: Amo ng sitwasyon sa atay ta.
10: Pungad lao sa ato naman nga 4-3. May kaupunta si, hindi si Lauren Explorer, kay boss pa. Ikaw punta mga K5, si K5, Troy Basa.
11: Okay, Troy Reed.
10: Ang tao nga may pinakamalaba nga dila. Likad.
11: Troy ha.
12: Now, ladies and gentlemen, time for photo trivia.
10: Laba nila, give a Troy morning.
13: Mga ka-K5, para sa aton nga K5, kay Baluka. Kay Baluka bala kung sino nga tao ang may pinakalaba nga dila sa bugos nga kalibutan?
10: Okay.
13: Si Nick Stoberl ang ginakabig nga may pinakalaba nga dila sa bugos nga kalibutan suno sa Guinness World Records. May tako sini nga yara sa 10.1 cm o kung 3.97 inches kung sa diin igo sini ang 5 kabuo sang donut.
10: Uy,
13: si Nick ang nagikan sa California, ka donut, USA kay nag-edad sang 34 anyos. Ini siyang ginkilala sa Guinness World Records nga may pinakalaba nga dila sa bugos nga kalibutan sa tong Nobyembre 27, 2012. Naibaluan na lamang nga may malaba nga dila sinik bangod masamisininga nagadiwal sa atubang sa mga tao. Bangod sang malaba nga dila, maswerte naman sinik bangod damo siya sang may mahimo gamit ini.
11: Diyos.
13: Pero kay Nick, hindi niya nakinanlan nga magamit pa sang tissue kung magkaon bangod kaya na labuton sang iya nga dila ang nagalapaw nga pagkaon sa iya nga bibig. Kay balo ko man bala nga ginagamit maninik ang iya nga dila sa pagpaint, kaginaputos niya lamang inisang plastic agud nga hindi matilawan ang pinta. O diba, kay balo ka na? Para sa K5 kay balo ka, kung si ka K5 Troy Basang Nagasiling, ang tao nga puno sang ihibalo, kabuhi mangin maayo, padayon lang sa pagtuon para mangin kampiyon.
11: Ayo,
10: paiya man siya.
0: Now, ladies and gentlemen, time ang nama dila,
11: ang average nga dila, ta K5 Biljan sa tao is 3.3 inches.
10: Ang iya yan sa pagkalaba to?
11: Iya to mga 8.
10: Grabe kalaba!
11: Oo.
10: Likado
11: na nga dila.
10: Kuna mo ni guro kalagba. Kuna mo ni guro kalagba ang nag-grade to sa kwa. Nakapanungin na guro kung sino ang operator ka kwa rin.
11: Siyang bata sa kabataan ka, dumdum ka?
10: Oh.
11: Incheck man dito, laba, dila.
10: Dila. Lipot nila, pitla.
11: Ang lalaki, mas malaba dila sa babae.
10: Ha?
11: Ang lalaki, may average nga 3.3 inches sa dila.
10: Kung laba dila, hindi masyado akalan.
11: Isa pa na.
10: Kung lipot nila, ang mong ginding pinakadelikado.
11: Ang babae, 3.1 lang eh. 2.2 mo lang ang diferensya ta. Sa laka na bago
10: gani.
11: Na.
10: Now, pagbalik ta karon, i-plastar na mo, anong mga salakyan sang dar? Ang ato dito na recover.
11: Na.
10: Kag dapat taning dar mapatag na sila kang ipaberik.
11: Matulon ko na dila ako sinik.
10: Na ang ato dito ang inyong salakyan sa isa ka illegal quarry operation.
11: Hmm.
10: Kung hindi man na ito illegal, sino nagamit sa inyong salakyan? May official trip ticket na rin sa inyo?
11: Nah.
10: Is it an official trip or trip o ginparkilahan?
11: Mm.
10: No? Guru Mayo, why we are bringing this? Because hindi tayo gustong magsigisigi may illegal quarry because it will create problems sa environment.
11: Mm-hmm.
10: Second, baha. Hindi, kapoy na niyang batos, Luzon. Hindi na tayo nanuto na tasang ba nagligad na sa inyong area.
11: Mm-hmm.
10: Hindi karoon ko hindi ni pagbantayan sa gobyerno. Hambalo nyo naman, inutil lang yung PB. Why go bra sa obra nila? Karoon niya ginobra nila pamangkota dar. Ganot yan sa lakyan yung natuto. Yung lang ko patag, bigag sa pulis, ano ang status ng kaso?
11: Anong status ng kaso?
10: Sinugid ba?
11: Kay... Sinong tagiya sa asyenda? Sinong tagiya sa kware? Sinong permiti?
10: Correct. Tingo na gani permit, paano mo mabalaan?
11: Ay, to, no? So, kuwao ta itong permite?
10: Wala, malaan. Siyong pamangkot na.
11: Sino tagi saan tuta?
10: Sino, gihapon, the same gihapon. Sino ang nagapakwari?
11: Sino ang nagapakwari?
10: Kay ti, kung may lagko itong salakyan, may bako, kay sinuto, sino ka nagiya sina?
11: Oo. Kag ano na kagay, may blue book na nadakpan, ano nakalawig ang ila pagkuha saan tuta sa sinang lugar through illegal means?
10: Kita gapating ang arsog, grabe ng investigasyon nila.
11: Yes.
10: Pero hindi mo magpating, hindi sila tultul kung sino tagiya sa mga salakyan.
11: Because kay Pabel dyan, one hakot is one crime.
10: Ha?
11: Huh? One hakot is one crime. So kung pulo ka hakot, kung di pulo ka crime.
10: Tima ngayo kita sang patag sa to kapurisan. We will give them exact time to explain.
11: Mm-hmm.
10: Ari lang yung amo ni Kipaberik, mapatag yun na di anong krimen, sinong tao sa likod. Sini, okay na ta, sirado na mo, bala na kumunda na yun. No? Pero kung... Kaya hindi lang kita gusto. Abi nga ba si Asta lang sa dakop? Why blab sang tinutuyo nga gusto lang ang prosecution?
11: Kagbasi kung ang maayo nga ginahimo sa aton nga mga otoridad,
10: mamalisyahan pa.
11: Mamalisyahan, kagbasi magluya, lawas na ka maghambal nga hindi na kami manakop daw ay maglitupa ni.
10: Correct.
11: So sinong pinaka-biggest loser? Kita nga pumuluyo.
10: Basi na-relieve na sila, may paman?
11: Ara mo ka na.
10: Hindi na-relieve yung tagandor po, pito kamilog.
11: Sikira, anay, di ba si Dras Kamada?
10: Hindi. Na-relieve ang provincial director nga si Colonel Alam.
11: Ay, okay.
10: Kagpito ka mga chief of police sa Banwa sa Negros Oriental because of the one-strike policy.
11: Negros Oriental?
10: Oriental.
11: Okay.
10: Mga bag-uso mong mga chief of police nila kagipay-merik.
11: Okay.
10: So, mo nang pinag ka mga bagay. Tingaton di, ginadayaw ta, kagdagaan ta ni recognition ng arsog because... Imagine mo, upod nila Mines and Geoscience mo, Bureau. Diba, gurbisitahan ta man ng GB. Diba, si kung kung gusto nyo ma-relax, anay kang mag-ngisi, tagaan namon kamong special offering ni Kipay Berik. Here we go.
11: Special offering
10: ang
11: pa,
10: special offering namon is anhon tabi na kung mahal mo ng bugas pati na lata ka sardinas. Amon nga mong team song pero may NYS program namon.
11: Isa pa na.
10: Here we go. Ang ginahulat sang tanan. Ang second pasirit of the day. Ari na. Para naman isa mga patuyo kay Pabirik.
11: I like it. Second pasirit of the day.
10: Kaya namin tons ang intrada, no?
11: Na binauyo ang buhay ko ba?

0: ayoko.
1: Okay na tayo, okay na lang kapasirit na tayo sa ikan porsyon dahil yun, hindi nila react na yun. Ano hindi ko nung gugma kung garaguo kang dyan sila ni Mercy Martisano. Ang aton diya pa yuhum-yuhum ni para magaan ang buot nyo. Si Mayor Ila Yulo, may reaction party sila nga rin. Di pa bati tabi kagi 5 itan para matagan kita. Na nung ngambal ni Mayor Ila Yulo, Garcia, no, Pilidena? Mayor Garcia Yulo.
2: Yulo.
1: Ang mayor sang Moises Padilla, nga dito nagluntad ining illegal quarry. So, pamangkot naman sa inyo, ano kay sino salakyan? Ano ka departamento sang salakyan?
2: Okay.
1: Ang nakita kang na-recover sa illegal quarry operation sa Moises Padilla.
2: Okay.
1: Iyak, ano to?
2: Ano nga?
1: Ano nga government department to? Kabalo na hashtag sabat. Hashtag K5 kag sabat. Okay. I-check ko this time, tingwa na mo ni Tam, pabatita rin yung tingog ni Mayor Yulo sa interview, party siya, para in fairness, masiyabi. No? Maplastar ta kung blah, what really happened? May idea siya, kaya gagwaway siya idea kay K5, ari, kay T-number 1, walang gilin permit. Ha?
2: Sige na kayo makadlalo ko.
1: Hindi ko yan. Hindi ko yan. Hindi ko yan. Hindi ko yan. Hindi ko yan. Hindi ko yan.
2: Hindi ko yan.
1: Basta nga aton lang niya is
2: malabay ko ito.
1: Dapat ani proteksyonan na ito ni.
2: Malabay ba ko ito.
1: Aton niya ito ng manggad. Kag hindi bimanami ngang salakyan sa gobyerno ta ginagamit iya sa illegal ng aktividad.
2: Correct.
1: Ustobla na. Inaipit na ganing tanan. Subong pagkadapos sa salakyan niya ganyan paggamit niya sa illegal quarry operation.
2: Yes.
1: Tikon, ikaw sa ni DAR Regional Director, pamangkot, hindi mo na ipagpa-explicaro ng mga driver to. Kung sa diin, hindi siya nga banwa na bilong. O kung basi, may sanction ni
2: sa RG. Sa simpleng istorya kay Pavel Jan, kay nang dakop, prangka na gilang ni formal istorya. Nang dakop na lang ang pulis. So ngayon din lang pagtuntuo doon i-identify kung sinong landowner.
1: Amo nagli na?
2: Kag ipailan kaso. Let the axe fall where it will fall.
1: Ang point mo ni, everybody is being assumed innocent as of the moment.
2: Yes.
1: Pero anong pulos sabi nga nagay ta panakop kung hindi ta man pagdalon, hindi ta gid paglaboton sa bottom line, who are the people behind it?
2: Because law enforcement does not end in apprehension. Law enforcement goes beyond apprehension, it is about
1: persecution.
2: Persecution.
1: Because dapat, that is enforcement. Kaya kung wain na pulos, anong pulos? Kung hindi mo na siya mapailan kaso.
2: Nga malakob ka pa.
1: Nga ang nagpangabudlay ka pa.
2: Correct.
1: Karuma, malisyahan ka pa niya sa tao. Ano yung imo intensyon? Ano palakob? Kapag dapos, hindi ko malagaling pagpasakaan kaso mayo.
2: Karuma, siya malo pa nga. Gindakob niya na ito. Kaya gaparigo. Tiyan mo nang malain sa tanan. Kita niya gapanakpakit sa pulis eh.
1: Hindi. Dapat na panakpakan because without their action, kakipabiyari. Paano na ito nabi ni magkaladakpan kag paano ito ma-stop ang illegal activities?
2: Correct.
1: And pasalamat ang MGB ara. So pamangkot na ito ni MGB. Hindi mo na pwede nga ang driver mamatumato na kagang bako operator operate kung wise nagsugo sila?
2: Hindi man pwede kasunod ng bako operator sa isa ka private property ka magkanto sa suba ka magkakato nga wai ka balong tag-iya.
1: Kaya mariklamo ginaya?
2: Mariklamo ginaya. Mariklamo ka ganigin lawigan ng karbaong duta mo.
1: How much more again pa sa kamo ng klase operation?
2: Correct.
1: So, ang pabangkot, kagamay mo lang sa Moises Padilla, hindi nila mabalaan kung sino tagiyas na.
2: Kagkilala mo man, may ngalan na nga daan, Hacienda Bag-o. Di ba ikakabalo kung sino tagiyas ng Hacienda Bag-o? Gusto mo, manugid pa kami kung sino.
1: Ang patag sang alkalde sang Moises Padilla sa interview sa mga katapos sa media. No? Pamatian tabi mga kipay, kung anong patag niya.
2: Mayor?
3: Has always been
2: Bulyong.
3: Yung na sila before they can apply or part sa ilang documents na requirements ang conformity no objection sa barangay council and sa sandaling bayan.
4: So paano sila
3: why ko pabalo? Most likely may complain na kasi hindi mo pwede na makabalo ang tao complain. So na-complain siguro and then MGB ko no and PEMO. But kagapon ang nagkanto sa office kag tapos ko nila na tapos nila raid, may nagkanto sa akin sa police colonel, I forgot the last name. Arsog ang nagkanto na representative nila, pero wala akong kakita sa MGB, wala man sa PEMO.
5: Gusto nang ako parito niya?
3: Munang wala na, munang balaan, kaya wala rin sila sa migin mention.
5: Pero saan yung tag-iyas ang duta?
3: Ang duta, hindi ko sure kung sa suba sila. Kaya wala sila actually, nakakagunan.
2: Na siya naglupa.
3: Sa akin ko lang, natabo. I'm just waiting sa ilang report.
4: So, after the report,
3: wala pa kung gani ka ba itong court. Yung asas mo. Yung
0: safeguards. Patawag mo siya po pulis mo meron.
3: Kami sa Amor Bay, you know, nga ba dakpa na nila. Kaya hindi na nga mga
2: pabaholaw.
3: Especially sa crossing, private property na talaban. So ang hamon na kariyoso na, ang San Benito. Hindi kami nakadalag-dalag yung sulod. May mga, ano na doon sila yan.
0: Hindi kilala nila doon niya.
3: Private property na trespassing. So wala mo na sila ka, ano na daan sa government na mapakailalan. Wala kami na government funds na nakatupa. So wala kami nila authority sa ilan ng mga areas.
5: So meaning area, the private property?
3: Yes,
5: ba?
3: Private property.
6: Ano nga barangay sa akin niya?
3: Barangay crossing madaliyan. Owned na siya sa Montilyaclan. Sa Rizari, nandang na family. Pero ang Montilya. Maternal nila is Montilya.
1: Okay, so portion na, no? So
2: tingalahan, no?
1: Gurong arsog, no? Kung gapamati man sila, gating wa man si Kipab Carla. Kipab Carla, no? Kumalabot na sila subong. Si Kipab Red, bakanto sa MGB. Kag sa DAR. Para paano reaction? Because ang DAR, ari inyo slakyan. Anong business ang SAA nga plate number 1066? Red plate ni Kipab Eric mo.
2: Red plate.
1: Ang isa ni black plate niyang CEF2461.
2: Private na.
1: Private. Ang red plate is Saa Sierra Alpha Alpha 1066.
2: Gobyerno
1: just very
2: na.
1: Simple. It is a government car. May trip ticket na. Nga to siya ya. Ano natabuan ang nagako to?
2: Kag hindi kung, hindi man pwede nga.
1: Hindi katoy mo yakong lakas iya sang trip ticket pagkanto da.
2: Ambal si Mayor nga siling niya. Hindi kami kasulod dira kay private property. Correct na hindi kami kasulod. But you can identify who is the owner. That's one. Number two.
1: Ang gwa niya, private property. Correct.
2: Oh, correct na yan.
1: Pero imposible man. Hindi mo kilala sinong tag-iya sila. Kay drama lang na sa inyong lugar mo.
2: Hindi ka ginako. Eh, yan tag-iya. Mostly tag-iya na Montilyaclan. Hindi sila pamilya. Na. Kilala. Hindi na ila ni Mayor. 100% ko sure. Hindi na iya. Pero kilala lang tag-iya. And number three. Kung ang papilis until now ay kalabot sa kay Mayor Elia Garcia Yulo, di ang nag-isa sa nag-upo na raman sa report niya ang PNP sa Magalyon. Di why sila nag-attag-report si Mayor? Bunano na kay posible.
1: Ang panawag sila, accomplishment report nila.
2: Hindi why
1: gigamo. Even patawag si Mayor. Hindi ko ikaw Mayor, may kakahango. Pwede mo patawag to si FPB?
2: Na-courtesy
1: call sila. Di kay mangkutong ko sila. I-briefing nila kung paano natabok. Hindi ka pwede ka case conference upon sa emotion populisa, Mayor ka mo?
2: Tinga nga do gulpi lang. Nga do kalukwarm nga. Di why pa ko kabalo. Nga do pawala lang blan. Hindi niya pwede.
1: Ang pamangkot sila, sinong sa likod nga nagamon na na.
2: Na, nga, ang ado kakalma.
1: Sorry na lang yung ato, no? Sa Arsog, regardless anong reaction niya sa atong officials, may operation ka mo. So, may pamangkot rin is, ano na dangtan? Asta na lang ka mo yung pagdakup sa chicker to kag-operator ka makuha kag dump truck? Hindi lang bottom line, tira-permi, gina-check na sino ang operator sa quarry?
2: Na.
1: Kaya mo niya dapat ang lagsun. Tang ini mga tao ni di don't have the capacity even to buy a heavy equipment para sinang operation. But siya noon, ginsugo lang nisla. Ti imposible, hindi niyo makilala kung sinong nag-pigaw intelligence networking investigation yung magamong nasugid eh.
2: Correcto. Ang dapat sini actually, ang ato nga local governments nisla niya, ang mga mayors na doon, di inusinti na dasla sa tuod di correct na inusinti
1: sila. Why mas laguro ka baloy? Why mas laguro ka baloy? Kami nabalaan ka.
2: Di dapat tawagun mo pulis mo.
1: Investigar ka eh.
2: Investigar ka.
1: Because kauluya ganina kang tampa sa guya mga mayor na may legal activity sa banwa mo. Why mo yung nalungong? Ang guwa mo sa niya? Why ka buot? Why ka labot?
2: Yung sinuto? Yung buta? Yung
1: titaw ka sabi? Dapat may insulto ka dapat
2: eh.
1: Di patawagun si pulis. Tingnan nga why ka mo nag-report niya sa ako now?
2: Kaya ang pulis man dapat na sa Magalyon, you save the mayor and everyone the trouble. You brief the mayor.
1: Correct.
2: Kag kung sino to, pasakain nyo na kaso.
1: Kadamo man yung ginobra sa mayor kakipag
2: correct
1: mo.
2: Eh.
1: May mga delivery of basic services sa kinanglanon.
2: Kinalan,
1: but part of the function sa mayor is to protect the environment.
2: Correct.
1: Di kung mo environment, makaroon itong ginakalkal to. Kagway ganit permiso si Imo. Kung di dapat mangkot ka, pwede ta makakonferensya sa mayor's office. Oh, para mabalaan ta kung anoning operation, kalisin o di nag-operate.
2: Pitsa 25 pa to, pitsa 1 na ta subong. Ang interview to, saan o to? Gapo lang.
1: Nagligad to, guro. Nagligad ka mga, yung mga right several days after, guro.
2: Di, kway ganit siya pila na kadlaw ang naglaps. Ang chief of police, kway ganit na mato-mato nga mayor. Amoning na tabo.
1: In fairness sa police, tingwaan na subong ni Kipab Carla kay nagtawag sa kay Mamalong mamangayo pa kuno si Mamalong sang update kay gani pa update si Mamalong sang last week
2: kanila
1: sa
2: na, ano ini
1: operative mo
2: wag gi update ano ini
1: adto ni gatag na sila accomplishment report sa RD
2: tinano
1: sa operation
2: do hindi amo ha do
1: ha
2: ay
1: ang aton diis na mina na yang inyong operation. It's very nice.
2: Duga pa rin mga
1: ulit. Laudible. Ano na pa rin mga on mo? Balasking ba to? Nami isang punto, no? Nag-operate na malangka mo.
2: Oo.
1: Titali ko na muna malang kung di ba ikaw mo nag-operate to? Nag-inexpo. Babasi, gahipos lang sila. Kaya na-file lang kaso?
2: Di ko na-file lang kaso. Kung titali mo, no, pabalol mo kita na yung mayor. Kaya yung mayor na pamangkot.
1: Sino ang gin-file nyo kaso?
2: Sino ang gin-file nyo kaso?
1: Sino ang operator to?
2: Basi driver lang? Oh.
1: Kag, ang dako nga pamangkot, dar, nga ato to inyong salakyan.
2: Nah.
1: You have to explain it to the people because that is taxpayers' money. Ang gatong da, iyan sa gobyerno. Ang salakyan, iyan sa gobyerno. Tapos, ato to sa privado nga operation sa kwari, nag-upo ng salakyan sa gobyerno.
2: Kasadya man sa life.
1: Diblay, you cannot even use the government funds for a private property. Correct. You cannot use public funds on private properties. Hindi ka gani pati dugar sa ada kung privado na.
2: Kagi hindi ka gani bisan tugong lang sang gasolina sa salakyan sa privado.
1: Hindi pwede.
2: Hindi na pwede.
1: Tayo much more kung paggamit mo salakyan sa gobyerno sa privado.
2: Okay lang gamit, hindi lang tugong.
1: Kaya mo nang pila ka mga bagay
2: nga.
1: I-clarify nila na because para mang transparent because masabat nang lagi pa biro. Kundi ibilin ta naman sa
2: kumbiyo. Ano kuno hambal ni Mamalong spokesman?
1: Wala pa katag update kaysang nagligad ng pangayo kay K-5 Carla mo.
2: Oo, di ko wala kahit nagkapitano ni man.
1: Ni Mamalong. No?
2: Kung ang may ang polis ang magalyon, why man lagi brief si Mayor. Kung ang nag ang operating units, why man gin brief ang provincial command, nga nga daw ka mo niya. Nga nga daw may silence of the lambs. What's there?
1: Tigi check naton siguro subong no basi subong adlaw kay ti nagaliday man nagligad in fairness sa mga pulis naton we will give their sides ang aton diri mga sirs kag mga moms dere sa PRO 6
2: mangkot man lang ta dia
1: trabaho nyo man ha ginabuli palakpakan gani kamo because you have done your best but kung gulpi lang magsilensyo kag hindi na mabalaan ang development sa kaso it's another story sino mapail kaso pamangkot pulis MGB
2: Nang ang natabo to pitsa 25 pitsa 1 tas bung 1 week gid
1: sa semana na
2: sa next semana
1: na development guru nakilala na guru nila ang tagiya kay nga pigaw ng intelligence network mo sa isa semana ay kapakilala sa guru tagiya ano nang imo man crack crasher ni Sir Mel Manalo
2: ang tanan na lang kung do kay hipos no why gid sila tanan kabalo why ko kabalo ah kasapan
1: sa piyak kabay mga kag K5 ari atong question ha ang sabat ninyo ha ano nga departamento sa gobyerno ng iyasalakyan at ito sa illegal quarry sa Baduwa sa Moises Padilla?
2: Yeah.
1: Ingagaw na, sabat hashtag K5 in your answer kung ano nga departamento sa gobyerno. By the way, good morning gali kay Julie Hidovia. Kay September 1 kuno ka K5 Eric, bare months na, ang ilagali sabat, silent night. Kiti Christmas pilito mo tao.
2: Holy night.
1: Si Julie Hidovia na
2: yan. Liga, sir. Ano namin eh? Kundi, ar dalawat lang. Iwatay mo. Silent night.
1: Silent night.
2: Ari na muna yung ang daso na muna yung ano? Holy na. Huli mo.
1: Nadakob.
2: Nadakob na. Yeah.
1: Holy night. Pero may yung support pala. Who is the operator? Amo pag ina ako mag-Japon. The who?
2: Ay. Holy night.
1: Sadya sila. Ay sus.
2: Ano so, tambal mo kay Nasirel dyan? No? Talking about the police nga na-relieve ang taga
1: Ito's Lakmilog. Pati ng provincial director sa Negros Oriental. Subuan ko kipaberik mo. One strike policy na. No?
2: Pero inambal mo nga may isa ka ang mga police nga ginpang-relieve sa Negros Oriental. Sa tayasan ni Negros Oriental gusto mo kinalahon ang dayang
1: sinabi
2: ang dayang guest police officer lang itan ipagkita kay ipang-relieve mo tong mga old police officers
1: bago na subong
2: bago subong
1: ang pinakagwapa ginpakita mo sa akin ay abi
2: itan ipakita itan 24 years old si ma'am ho
1: Be,
2: tayasan police mo? Station
1: basi 45 amo ni mga bag-o nagbulos
2: amo na ni si Lieutenant Angel Claire Sorera.
1: Ay.
2: 24 years old, Tayasan Municipal Police Station. Itan ipakita itan PNPA graduate. Ara siya 2026.
1: Okay.
2: Police na subong, siya nang police sa Tayasan. Away si itan. Ara na. Ay, huwag ko po namasin. Ina naman.
1: Why mo na said? Why mo na said sir? Ari kita tanaw ko di sigya. Okay na sa tagi dahulat tulata. I-check ko si Ariel Apas while waiting for the picture. Pito ginaslayat dala si Provincial Director Alam. Ang Negros Oriental Police Provincial Office Director. So Bowman, but you know, it's the policy of the PNP, so we have to respect them. Kita ya support pa lang sa police sa mamaling ng rolyo na tondi, no? Gabulig ta kay gabalo kita that media and PNP should go hand in hand. Gabuligay, ilabi na sa information dissemination and in fighting crime. Tinga, itong trabaho lang guys, educate people. Anong imuon nila in case may problema, hindi nila makontak ang police, tingin 911 naman ta subok. Okay, i-check ko si Ariel Apas. May shooting incident kagipay meri kaya tabo sa gay kagabi. Isang patay, isa ba ng pilason? Sining nasambit ka insidente. Okay. Check na sa line number 1 si Kipay Ariel, what really happened? Ano ginalina nga may tirohay sa bar?
2: Ani, hubo? Sa gay mismo?
1: I don't know, hinubog bala ni? O kung may iban nga motibo. Okay, Kipay Ariel, good morning.
2: Yel, may aga.
1: Yel?
7: Yes, good morning, Sir Jenny and Sir Eric. Masubo ang natabo kanitong Bernes Sabado sang kaagahon matapos isa ang patay samtang ang isa pilason sa natabo nga pagpamusil. Pasado alauna sang kaagahon Agosto 29, 2025 sa may Rua Street, Barangay Poblacion 1, Sulat sa Sagay. Kung nasa diin Sir Jenny and Sir Eric, din kilala ang napatay nga si Joel Ray Haseryasa, legal ang edad. Wala obra kagasirito sa puro prelis, Barangay Poblacion 1, Sulat sa Sagay. Tingdala pa siya sa Alfredo Ilmaranyong District Hospital apang gideklara nga dead on arrival sa Eric Exerigan. Apang pilaso naman si alias Roy, 48 anyos, may asawa, isa ka pa.
1: Isa ka no?
7: Yes, Sir Jan.
1: Isa ka no? Yung napaang

0: Gainom sila, gamay malang ganit tawo. Mm-hmm. Nagpicture to ang nag-plaster sa bar. And then, all of a sudden, may linupok sa gwa. Paano to may lupok sa gwa? Din siya nagaling tong biktima, sulod man.
1: Para sila sa gagawa, sila dyan ko sa diin na mapahuli na sila kung tani mo, magpahuway na. Kundi yung sa diin na kainom sila sa makahulubong ilip nun, kining nga mga biktima. Kaya kining mang, ang kining mga ang suspect. Ang rason na sila dyan, kung atong subayon kit ang insidente, atong batbaton, nga kining nga si Romeo, upon aning suspect, kasi alias Ayan, kung si diin nagainom sila sila dyan, nagama o nagahimo pala sa magamuning kaning upon ni Ayan.
0: Ang dito bala na isa sulod, Yel? Ari sa sulod? Di sila, di ari man na di sila sa sulod?
2: Dami nga bar, ha?
1: Sila sa sulod, halin sila dyan.
0: Ara ang napatay, di nang napatay, ari, oh. Kundi, dinding napatay. Nakakalo ni isang, no?
1: Sir, dyan ka lang may ara kung gusto sir, dyan ka lang na natumba na git ang kinikita.
0: Okay, sa sulod, anay. Dirinis lang sa sulod, alin.
1: Oo.
0: Ang mga suspect sir, dito ba na sa gwa?
1: Ara na sila sa sulod, tanan. Pagkatapos, ang sunok pa sa aton nga pahayag base sa mga nakasaksi, kining halinis sila sa sulod, sa Risto Bar, kung sir, pag-uni abre sir, dyan mo. Tapos, kining si alias sa Romeo, upon ini ni kining nagpamusil, kining si Ayan. Nagahimo kining ginamura sa sulod.
2: Dali lang.
1: Nagangita awinaway.
0: Okay.
1: So, karon sila dyan, mapuli na ni kuntani ang kining apat, upod sang biktima, mapuli na kuntani sila panimalay agod magapahuway, puro sa niin, nga nagadamahan na mula suntok sila dyan, ang kining si Romeo. Now, nagabato ini ang mga biktima, kining biktima sila dyan, mabato. Agason nga nagmudas-das kung sa niin mo, asdang kuntani sang gamo, tinapa sa kaning si Ayan nagapungko lang siguro ka nagkatahimuyong abin niya kung tani nga siya ang sunod nga das na sungko sa diin gulpi nagkuha sa nga armas sa iya ba motor single kung sa diin nagpalupok
0: sino ning suspect na kilala na
1: yes sila dyan
0: sino ning suspect
1: kaning si Ayan kaga residente ini si Ayan na 34 anyos may asawa kag sinita sa may barangay Poblacion 2, siyudad sa Sagay.
0: Tiyano yung yakaw? Saya nga pang diruhon niya hindi man yung mga kontra?
1: Huh. Amo na, sila yung si Rerek.
0: Hindi kaya nang ila tuyo. Tani, ala bugayon nila na magbubukas ga bar daw?
2: Correct.
0: Ito pa nanaw, kaya nila yung intention is labugayon, pagwaon, kabalo ka timag-un eh. Kung mag-un yung labugayon, may ginaway, natural ang pulis na dayon niya, makosyon na da.
2: Correct.
0: Kagpandaman nga ba si Amalo na nais tapan yung operasyon, kami napatay di.
2: Sino ning gakalo ni Yel?
1: Amo na ang nagabot na ang mga aton mga PNPSL dyan si Rerek, nag-respondi na sa...
2: Then, si
0: ang,
2: kanang,
0: ang sa sulod sa barb lang may nagkakalo, di mo?
2: Kagdaw ga istorya sila sa isa katao nga nakakalo man ito mga nag-shorts? Amunis lang...
1: Amo na siya sa allegedly, ang kaning ginsumbin daw daw isumbag sa isa ka-police, kaning maghatag pa sa dugang gagamo.
0: Ginsumbag sa police? Ano man? Ano man?
2: Medyo diyan.
0: I-plastar mo yung mayo. Nga nga mo ano nung bag ka pulis? Ano nung bag pulis? Ano?
1: Amo na nagpa-all sila dyan. Amo nang rinong dan sa nagma...
2: Dali lang. Yel, inay na yun ta. Ma ang video nga gina-play na mong subong,
0: ang sa sulod sa bar.
2: Ang sa sulod sa bar. May tao nga nakakalo brown.
0: Kaya pala na ako doon ko brass sa sulod na guro yan. Nakaputi iya bayo.
2: Dason may tao nga nagakalo itom.
0: Nga may blue nga bayo.
2: May blue nga bayo. Sino ini sila?
1: Ang kanang sulod sa bar na sila dyan sila, right?
2: Ha?
1: Oh, yes, sir. Diyan, amo na sila ang nagasugod sa ginamo sa may Risto Bar ko sa diin nga naga ang iyang mga kapdana na ginawa na to nito, nagahimo pa naman sa gamo sa Jack Tirek.
2: So ining duwa ka tao nga may kalo, amo ni sila ang ginsugdan sa gamo?
1: Yes, sir. Diyan.
2: Okay, anyway.
0: Okay.
2: Sige.
0: Kahit di may establish na bala sa sulod. Ari, oh, kung nagkatipon-tipon sila. Oh. Nagakalo ito, may mga gabayo ito.
2: May sinuning matawin oh.
0: Sinodri sa ila ang nagpaniro.
1: Nakapagpanapamusil si Rilga, si Rilga, nagapalagyo na sila si Kineng si Yanyan. Apan si Rilga.
0: Di, anong bayo ni Yanyan, di? Ang nakitong. Sa sagwa, guro ni Slaya. Kay do, wait, sa video, di, nakagwa na guro sila. Tanto tabi sa video, sagwa kay Pabitan. Saluhan tabi video, sagwa. At sagwa, makita mo na subong, may gaya. Now, dali lang yal. Antes, stop, tan. K5 Eric, atong nagguluwa ang nakakalo, aris lang, maguras lang nagwayaw.
2: Okay.
0: Sa sagwa, gali. May natumba niya sa karsada. Sino niya natumba sa karsada na una, K5 Ariel?
1: muna siya si John.

0: race riyasa liga langitat kagawa siya din sa may puro krilis.
1: Amo ding napatay?
0: Amo na napatay.
1: So okay, pagwa nila to sa mga video gali to sa sulod kundi no. Naglinupok nagwa sila mo.
2: Nagwa sila.
1: Why ni sila labot gali? Now, ari may isa kadua ka ugnat, may kadua pagid. After kami natumba na, ang nagtiro si Nisaya mo ni nag-short ka na kay Tom?
0: Hindi, Sir John. Kanang sagwa na nga video, Sir John?
1: Yes, sagwa na.
0: Nag-abot na ang mga PNP sa kay silang incidente. Ang
1: okay.
0: Ang naka-sando daw, naka-baskya daw, basketball t-shirt, amo na siya ang nangirason sa gamo, Sir John, Sir Rick.
1: Okay, ari. Sige, go ahead. Play. Polis na ni Subong.
0: Kung kumayon na ito ng insidente, kaning si Yan, o kung si Ayan, amo na siya daw kukaw lang, nag-apin lang, sa nagmahoy kining si Romeo. Si
1: Uy, may ginsumbag, may ginsumbag. Sino to ginsumbag? Polis to na nung bag?
0: Yes, sila dyan, kayo maghatag pag-isa sang halit. Mag-mag-mag-guan pag-isa daw, mag-iskandalo pag-in.
1: So, gin-stop na sa isang polis.
2: Si polis, siguro nakaitom niyo.
1: Oo.
2: Nung bakit ang isang
1: gawad. So, tumba na ng isaw ay nakabuhi.
2: Gawad si mo.
1: Tumbalay. Hindi na dang isang napilasan sa tiil.
0: Ang amo na siya kaning isa ka magtutudlo at si alias Roy Sirujang Tiririk, 48 anyos.
1: Hindi na di siya ang napilasan sa tiil? Hindi na di siya na yon?
2: Kagawa, ras gali siya.
0: Kinatuan
2: siya ka pulis. Bung.
1: Atong nagapungko sa tubangan sang sinumbag ka pulis.
0: May pulis man na sa tubig.
1: Ato gali nga, okay, pabirik ang napilasan ng kapungko. So bali pagwa gali sa barya, itong mga tao na tanaw sa barya, why sila ito yung labot, kay pabirik, sa gwa niyang kinagamo. So paglupok, nagwa sila muna ng sitwasyon sa gwa. So ang suspect da, nadakpan man. Tiyano ng ambal sa suspect nga naniro siya, kaya rin naman sa police station?
0: Yes, sir, dyan ko sa diin nga, kiling nga suspect, ato nung po nga mga kilalang po na rin sa gay, kung sa diin, mabuot man niya o yahang mga personalidad. Ang nga kaso lang, daw nag-apil na ni siya, kaya siya subay pa niya, birbal naman nga hambalano, nag-ambal kami nga, nag-sara na kami nga doa, kung sariin siya, siririk nga kaning abin niya nga siya ang asdangon o kung dasdason sa mga kaning upod sa mga kapdanan sa biktima. Kaya kining biktima siya, siririk, masubo man, na igol na ni siya nag-apil, apan na igol kini siya sa anong kabisis sa bala sa aluthang, siya lawas nga siya, siririk.
2: Nga mga pulis nga nag-respond, anyway, kaya uniform niya,
0: Inisa
2: sila dyan
0: mo daw.
2: Ang
1: mga duty okay police sa din, kayo doon lapit
2: police
1: sa police station.
2: Ang duty police din, ang civilian isla ya. Masking gabi, nang uniforme ka na yung police eh.
1: Tingawa siya ka uniforme.
2: Nawain ka uniforme.
1: Ang nag-respond yan ka naka-civilian niya police.
2: Din ang nag-uniforme ka kong duty. Yel?
0: Yes, sir,
1: yan. Din ang patrol car, kag naway patrol car ka police na nag-respond. Mga polis ka na kasibilyan?
2: Puro mo lang sibilyan, di manimbalaan yung polis.
0: Para kung idugang trillion nga video, isin ko kung makita.
2: Subong. Ining video subong. Nga ang puro sibilyan eh.
1: Baliara ng polis na nga nakasibilyan sa plaza. Nga why sa polis ka na ka-uniform nga naka-respond? Layo pa?
0: Ato kaning atubang kaning sa na may nagpungko na bala sa dyan, si Sir Rick. Ang atubang sa ganang isuntok, naka-uniform na.
1: Type B?
0: Oo.
1: Babae man to?
2: Wala isang ga-uniform yel?
1: Ato, ito, ang babae, isa, naka-type B, naka-jogging pants, kag-blue nga, police uniform.
0: Isa lang nito, Sir John?
1: Arang babae, o. Ano daw, chubby, babae na?
2: Type B, uniform.
1: Type B.
2: Ini nga numbag niya nga itong bayo, shorts, naka-shorts brown, supposed to be police ni siya, pero nga asibilyan yung mga upo dya. Nga ka pa numbag siya. Nga, why dislay asang, isa lang niya kabilog nga babae uniforme, naka-type B pa. Dapat na proper uniform, eh.
1: Ay, isang patrolya nga polis naka-respond dahil yun, Yel?
0: Okay, ang pagka-respond ni Sir John.
1: Tayo ang police station lang. Huwag kayo doon sa plaza man lang na, Yel?
0: Sa sulod pa lang, Sir John mo, nakahatag ni sila sa ginamo na sa sulod ang kaning mga, ang kaning upo sa suspect, Sir John, Sir Rick. Tapos, ang natritingan lang nila ang kaning upo sa biktima.
1: Kaluluoy, isang napatay, kinuwagid gamot, yung kipay, meri ko tanong nobla. Natripan lang gin nila, ya? Ang ilaguro yung purpose, yung gamuhon gini ang ilimnan.
2: Bago kay kaluol, may bagong ilimnan eh.
1: Bagong ilimnan. Pero kay kumong nga bag-open, gilabugay nila. So di na nga particular nga parts ang sagay man?
0: Sa karoon, Sir Eric, ang aton nga hinabion, si Police Lieutenant Colonel Albima Flores. Kaya sa aton nga sunok pa ni Police Lieutenant Colonel, nga ara naman ang mga papilis para kung mapasaka mag-ibsang kaso, ang pamilya sa nga biktima kay Sir Direk. Kining nga biktima, pero wala naman sang pamilya sa may sila sa tagay. Kining si alias kining si Consul Sir Direk, wala na ni pamilya si Jewel Ray Seryasa dito sa may sila sa tagay.
2: Okay.
1: Okay, sige, Yel.
0: Yes, Sir Direk, kaya mga gawin na karoon sa tagay PNP, kag ato ni Bruno sa Pulis, Lieutenant Colonel Aldo Mar Flores. Kag sa pek na bayan sila dyan, nagbago lang kita naghalin, nag-cover kita sa kaya kasama 2026 sa first football cup tournament ni
1: Tiga.
0: Congressman Terde Maranyo, Sir Direk.
1: So, subong gali, ongoing pa, saan matapos na?
0: Sa September 6. 2026,
1: September 6, Saturday.
0: Ang naghampang ang San Carlos versus La Salle, Sir Direk.
2: Okay.
1: Sige, sige. Thank you.
2: Larga mula.
0: Sir Direk, kaya maraming salamat. Report, yanong kasi sa may siyudad sa Sagay. Kagining balita ay nadulong sa DTX, Subanet X10 Pool, Superman Pullman, DTX, Kopepe, sa Pinganaka, Ditos Kapan. Para sa Forum de los Pueblos, init ka K5, Ari Lapas. Para sa kampiyon ng mga balita, servisyo publiko, Kagkalinga, Once and Order, Negros, K5, News FM.
2: Okay.
1: Thank you so much sa batiyan ng report. Gika naman kay K5 Ariel Apas. Dumikinagamo, halito sa sulod, doon natripan lang. Why gidya sila nga nag-away sila? Natripan lang. Maybe we can have the investigation, maka-interview kita sa polis. Mm-hmm. Ano ginang matuntuhod yun ang tabo para maintindihan, tingin lang ka-grabe, naging sumong ka-garot sa kalibutan.
2: Hindi ka nga nakainom mabiti. Inuway na eh.
1: Puso mo. Check ko naman, Skipa Brian Salgado. May ara na ta update.
2: Are na.
1: Sining Ginti Roman Vladi sa may proactive.
2: Yes.
1: May ara ng person of interest. And then, kung may hingagaw ta karon, ano yung pulo kapelikula lang na dalon din ni Mayor Greg sa taya? Mga grabe si Mayor Greg. Though damo, hindi nga kalingawan ng dalon niya sa Tagabakolo. I-check tabi sa line number 1, ara na si K5 Brent Salgado. Para mamalaan ang pinakalaytas sa ilang investigasyon, kaya itong gintiro sa proactive, talaga pulupungkol ang tricycle. Ay, may ara na kunong person of interest, kaya may mga ideya ng kapulisan kung sino nag-ibo sa ring agreement. K5 Brad, good morning.
3: Yes, good morning, K5 L. John, K5 Eric, kag sa ato sini mga tagpalamati sa programa ka Puro de los Pueblos. Sa madungto ba naton sa itong Agosto 2026, dragid mga pasado las 12 sa kaagahon, may isa dira ka 22 ga lalaki, 22 anyos ga lalaki, nga ginlutang sa wala makilalaan yang persona dira sa may parkingan sa mga tricycle sa Proactiva, Barangay Mandalagan, siyudad sa Bacolod, K5 Eric. So ini siya ang witness sa nagluntad iyang shooting incident sa nagigad iyang tuig dira man mismo sa nasambit nga lugar kag ini siya ang K5 Eljan, K5 Eric ang napatay ining si alias Raven 22 anyos ang iyang sinigilibin partner dira man naging star po ini siya residente sa Purok Kabakawan Barangay Villamonte. Sa informasyon nga nakuha naton, medyo mag-order ka ton sining officer in charge ang Police Station 3, si Police Captain Rami Saison. Sunod sa iya ka K5 L. John, K5 Eric, nagigad pa rin si Mana eh. Nga igapasaka ining kaso, ugali kimanti nagayo ining pamilya, nga kung pwede patapuso na lang lubong, agod to ti makumpleto. Gidbala ka K5 L. John, K5 Eric, ang tanan-tanan kag isa pa ining kasubo man ginabat sa gano kinang Eljan kinang Eric siyang mga gibata kag pinalangga sini siya kabuhi. So supposed to be tani kagapon nga adlaw iga pasaka ining kaso gawala kiti kagapon nga adlaw ti holiday man amo na kung wala pasakang kaso but subog adlaw iga pasaka na ining kaso nga murder patok sa suspitsado. Namangkot na kita kay Police Captain Saison kung inibala related or kilala sinis sa biktima, hindi pa siya makatag sinis sa statement. Pinamangkot mo natin kung bala isa o kung duwa may lookout pa rin sa gilutang ining si Alice Javen, hindi pag hindi makahatag isang impormasyon hindi nga klaro bago iga pasaka na yung kaso. Well, kung mapasaka na sininga agay ng kaso kay FML dyan ining murder dari na kagbapatpat ni Sir Saison ining pag or yung mga suspeksado sa pagpatay sa kay alias Javen nga ti witness sa paglutang man sa magutod nga istina dira sa Proactive Barangay Mandalagan. So ari pa matian ato na bayan sa bayag ni Police Captain Saison OIC sa Police Station 3 yare.
2: Hello. Sir?
1: Kaya pabati ka mo sa report ni Kipe Brad Salgado.
2: Okay.
3: Oh. Mm. Okay, so daw may kabudlayan.
1: May kabudlayan pa, no? Ang signal.
2: Anyway, anong hambal sa officer in charge ng backup 4K Fibred?
3: Iyari. Ang pamatiyan at bahay sa payag ni Sir Saison. Okay.
2: Alang-alang, anong hambal niya?
3: Iga pasaka na ining kaso sa Bunga Adlao. Kag hindi pag iba ka ma-specify kay Kipem El Jan, kay Kipem Eric eh. But pero natumod na siyang mga himata siguro o kung malapit sini sa biktima yun nga suspitsado ka Kipem El Jan, kay Kipem Eric sa pagpatay siya kay alias Jaben. Okay. So anyway, maghatag kita karoon sa update kay nagtinguha kita Kipem El Jan, Kipem Eric sa Department of Agrarian Reform angot iya sa ti pagkatukim o pagkalakit dra sa ila sining dam truck sa ginaligar ti
1: illegal. Kag kumabisitan tang MGB bala kay Fibred, ano sino mapasaka yes. Kaso kay sila nimo dapat MGB ning complainant di.
3: Yes, correct. Kag actually kun wala naton nakantuhan ya kay Fibred Jan kay Derek, wala naton maibaluan nga isa gali iya sa mga dam truck dito iya sang dar.
1: Gali ka? Ti gaano ti ang salakyan ka dar patagon talang sila in fairness man sila red.
3: Yes, yes ko rakin real
1: jan. Ikalaw ay abing illegal ang operation pagkatapos sa tutuyan dar mong salakyan.
3: Oh,
1: kag butang pabiligal. Kung legal na ya pribado niya nga tao nag-acquire da nga ya ka gobyerno salakyan ara da.
2: Oh, kag they need to explain.
1: Yes,
2: they really need to explain.
1: Kay basi dugay na ding ang budos. Like ko na ko abi. Kung pwede man lang makatipid ka bla kag Fibred dami. Maayad ka pa kamar kila truck kung may aram lang iya ka gobyerno gamiton mo da
2: katipid ka hindi mo tipid-tipid din tanaya akul na
1: ya yadi pa na
2: yadi pa na
1: Red kwa antaside ang kay kabalo ko hindi kini matolerate sa tagadar eh nga mo ni basi wise lang idea bla nga amon giligil gamit sa lakyan nila
3: yes correct kag ti basi bala may mga ati actually pagpadulong natun dira namang kot makan kita na sa pila ka mga tao dili nato mas specify basi bala ginrentahan kay Kim El Jan pero galit
1: ti posible talingang iya ka gobyerno pwede rentahan ka pribado aw
2: ti pares na kon ginrentahan okay man na no ginrentahan now basi kon iya man to isang isa ka cooperative kag income generating project nila
1: okay man
2: it might be possible pero kon ginrentahan ti why ka mo na pamakot di inyo ni gamiton?
1: Illegal galito yan.
2: Illegal galito. So they need
1: basta mananami nga makuwalta sila side because in fairness sa ila kay nakita abi sa publiko nga iya kadar sa lakyan laway. Gamangkot tao sige iya gobyerno na. So we don't really know. Let them explain their side. Kag anong atikang himo nila nga mapasigurado nila nga hindi sila madawit sa mga illegal activities.
2: Correct. Correct, correct.
3: Yes, correct. So, muna karoon natin sinigayin ka palo. At Kipem El Jan, Kipem Eric, nagamula talaga kita sigilan, sining reply. And then, ting isa man sa pagkabantayan sa K5 UCFM Bacolod.
1: Tapos, kung ang pinakiportante ito kay Fibred, kundi may dakpan sila, mga chiker to, talentanan, pamangkot sino tong boss nila? Hindi mo na sila pwedeng pailan mo sila kaso, ang boss nila yun, hindi. Sige, Red, ha.
2: Tanay sa mga sabaya.
1: Thank you, Kid Red. Salamat, Kid.
2: Complacement lang na niya.
3: Pero
1: nabikin kumapatag nila Kipem El Jan. Oh, correct. Kwantas la side red, ay. In fairness sa ila. Why not a tiyempo galing red doon nagpanuktok ng langit sa ato, no? Why not a panahon?
3: Okay, so mo natin sinigay ka follow-up kay Kipem El Jan, kalakit pa na rin update sa kaso sa mga Bornales nga pagamantayan sa K-1 Bishop and Bacolod.
1: Ang mali mag-utod niya pinamatay sila, ay?
3: Oo, sa may sila, ay.
1: May development na tarin gila ko, red?
3: Update siya, ay. Kung napasaka na balang kaso, kung wala pa,
1: sige.
3: Or basi, may nakarecover na kag na pat-pat kung sino walang suspitsado ka Kipem El Jan sa K5 Eric kamatayan nila sa K5 UCFM Bacolod.
1: Okay.
3: Sa mga natong sinigang balita, dulong sa atong sa Power Trio, ang atong sinigang DTX 500 Mighty C kay Clinica D3 by Invisio, kag ang atong man sinigang DTX Beauty Soap pag DTX Coffee Mix.
1: Okay, salamat kayo sa report ni Kipem Brent Salgado noton na. Sa pangalan naman sa mga technical partners with our CEO and President Dr. Abiluya ko si K5 El Jan Castaño.
2: Ako naman si K5 Eric Tinerejo.
1: Para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko ng Galingawan sa Negros, K5 News Event. K5 News. K5 News.
4: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound na nagapanubo sang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver, sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C, sang magsulay pa ko sang ulan, kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
4: Mighty C! Babaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C!
4: Mighty C! Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix!
8: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
4: DTX Coffee Mix, mga butika.
9: DTX Coffee Mix, gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayan. Bas, Madre de Cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
4: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 95.7 K5 News FM, San Carlos City, 89.7 K5 News FM, Sagay City, 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
12: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
13: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
14: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
15: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
13: Hindi lang gani carots.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
13: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kubalot, kalingin tayon ang akong ulo.
16: Isa lang solusyon.
12: hindi magkaon balon.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
12: Sa lingaw na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
16: Basta.
12: Ano na yung engineer ba?
4: Maedukar ka pa.
12: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ang gakatabo sa imo nga ugat? Nga may ara ka plaque formation. May ara anay sa ginatawag nga endothelial dysfunction. No? Bago pa makaina, magka-problema sa imo nga ugat. Ano bala ining endothelial dysfunction? Kaupod na karon nga discussion si Dr. Ramil Uy, Dr. Sammy Pedrosa, and Sir Boy Zulweta. Dr. Ramil.
17: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
13: Before kita maghibalo kung ano bala ining endothelial dysfunction, kabalo bala ka mo nga ang alta presyon o high blood pressure ang may mataas nga prevalence sa Pilipinas? Sa kada napulo ka Pinoy, duwa na di Dr. Ramil ang may high blood? Bangod suno sa statistics ang Philippine General Hospital, 20% sa populasyon sa mga Pilipino ang may high blood pressure. Paano bala nagasugod ang high blood pressure, Dr. Ramil?
17: Kung wala ka gainom DTX 500 kag may TC, no? Hindi na lahog, Sir GP. Ang kakulang sa antioxidant, ang isa sa mga rason kung nga nagaka-high blood ang tao. Tingala man ko ang first in generation wala to high blood. Kay puno-puno gito ya antioxidant. Subong man ang kakulang sang gito ag vitamin C ang nagapalala sang pagaguba sang alagyan sa dugo sa imo nga kaugatan. Sa imo question, Sir GP, kung paano nagasugod ang high blood pressure, yara sa sulod sa mga ugat ang problema. Pagkataw sang lapsag, grabe katinlo sang alagyan sa dugo. Una nga 10 years sang bata, usually wala pa ini sang problema. Apang samtang nagalabay ang mga tinuig, 20 ka tuig, 30 ka tuig, no, dira na magasugod ang gamay nga alagyan bangod sa aton nga ginapangkaon nga mga trans fat, cholesterol, triglycerides, siyempre, mga oxidative stress nga mo ang halinan nga nag-oxidize ang mga bad cholesterol kag nagapurma ini sang plaque sa sulod sang aton nga mga kaugatan.
13: So kung nagagamay ang alagyan sang dugo, siyempre, magataas ang pressure. Paano makabulig, Dr. Ramil, si DTX 500 kag Mighty C?
17: Dari kita anay kung paano nagamay ang alagyan sang dugo. May ginatawag kita, Sir GP, nga endothelial dysfunction. Meaning pa, ang endothelium amo ang manipis nga membrane sa sulod sang ugat. Ang endothelial cells ang mga nag-release ang substances nga nag-control sang vascular relaxation kag contraction. Kung healthy si endothelium, wala sang rason nga magamay ang alagyan sang ugat. Bangod trabaho sini nga siguruhon nga normal ang alagyan sa imo nga dugo. Gani, wala sang high blood pressure nga matabo. Kung pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, sigurado healthy ang imo nga endothelial cells mo.
13: So paano, Dok, makaguba ang endothelial dysfunction?
17: Siyempre, taas cholesterol. Bangod sang sagay nyo kaon sang mga matambok nga pagkaon, mga trans fat, pagpanigarilyo, kulang sa exercise, overweight or obese, kag mataas nga blood sugar levels. Bangod sobra nga carbohydrates. Ang Pinoya mo ni mo. Ang kanon, carbohydrates. Ang sudan, carbohydrates. No? Meaning, dakot saan sa mag-diabetes ka, amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid Mighty C or Pure C, agud makontrol ang imo nga blood sugar nga hindi ini magtaas.
13: What if, Bidok, hindi ka diabetic? Normal ang imo nga sugar kag cholesterol. Hindi ka man tambok, may chansayhan nga mag-high blood ka?
17: Yes, good, Sir GP. Ang high blood ang isa man ka hereditary nga klase sang gituag balatian. Meaning, pwede mo makuha alin sa imong ginikanan. Importante ang family history sang pasyente sa diagnosis kag proper treatment sang high blood pressure. That's why mas maayo gid kun nagainom ka adlaw-adlaw sang mga puno sang antioxidant nga suplemento. Tiwala na sang iban. Wala na sang nadiskubrihan nga mas mataas pa sa DTX 500 kag Mighty C. Hindi na maghulat pa nga kuana, magtaas mo blood pressure.
13: May ara ba na, Dok, sang sintomas nga babatsagan kung may ara ka sang hypertension?
17: Amo nang problema sa kadaman, Sir GP. Nagahulat pa magtuhaw ang sintomas bago magkadto sa klinik kag magpa-check up. Wala pa ka sang may ginabatsag, pa-check up ka na niya. Mas maayo gid nga magpa-check up ka mo sang inyo blood pressure kag blood sugar regularly. Kag, biskan wala ka high blood, wala ka diabetes, mas maigid inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Tandaan, ang mataas ka pressure sang dugo kag mataas nga blood sugar ang nagapaguba sang imo nga mga kidneys. Basic ibot ka na lang, may chronic kidney disease ka na. Pero kung gusto mo manigurado, wala pa na matabo, wala pa ka high blood, wala pa ka diabetes, wala pa maguba imong kidney, inom ka na DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Sigurado hindi ka magka-diabetes, hindi ka magka high blood, kung nagainom ka adlaw-adlaw sining DTX 500, may TC kag Pure C.
16: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw, protektado mag DTX 500, aga, unto, kagabi, DTX 500, ang pangbawi kag Super Detox mo, DTX 500. DTX 500.
18: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Kapag sugod yung gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
16: DTX 500.
19: Informasyon sa ikaayong lawas.
20: Mga dugang nga health benefits no sa aton nga makuha. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang hyperuricemia, amon ning pagtaas ang uric acid concentration masobra sa 6.8 milligrams per deciliter. Ang uric acid amon ning end product sang purine metabolism. Kung ang purines ang ma-oxidize, ini ang nagresulta sa mataas nga level sang uric acid. Kag ang mataas nga, level sang uric acid ang nagresulta sa gouty arthritis, ang pagsakit sang mga joints sang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo. Normally, 90% sang uric acid ang gina-reabsorb sang lawas, kag ang sobra ang ginapagwa upod sa ihi. Apang, kung masobra ang kadamuon sang purines nga ginakaon mo kung ikumpara sa ginapagwa o gina-absorb sang lawas, ini ang nagaporma sang uric acid crystal sa mga joints causing gouty arthritis. Nagkasakit ini bangod ang white blood cells sang aton nga immune system ang nag-aatake sang sining crystals causing inflammation and pain. Ini man ang nagakosang deformities and malformation sa mga joints kag tudlo nagahalabok na as in disfigured ang imo mga joints hindi
17: pala na lataon sir GP.
20: Oo, klain. Wala labot sa sakit, eventually magka loss of function ka pa because hindi na matiko o matadlong.
17: Gani
20: straight lang yung mukaan. Gani, dapat mag DTX 500 kag Mighty C sa may mga gouty arthritis na ha. DTX 500 kag Mighty C or Pure C, dako ang matabang sa inyo. Agud hindi ini ma-oxidize ang purines kag hindi magtaas ang uric acid levels. Kung naga DTX 500 kag Mighty C or Pure C kadadlaw, wala sang gouty arthritis kag matabo, gani hindi magpalanakit ang imo mga joints.
17: Ang lain pa sir GP, ining hyperuricemia ang nagaporma sa kidney stones or nephrolithiasis. Ini isa sa mga rason sa pagkaguba sang imo kan, imo nga kidneys. Tingala ka, ang sakit ko taas man ko uric acid. Dugay-dugay nagguba nang imo kan, imo kidney. Simple lang na ang ginhalinan, simple plakaong katinai, atay, baga mga heart, kidneys, mga kuan bla,
20: kasublan,
17: no? Ini ang may mataas nga mga purine contents. Palakaon kasi na grabe ang tokar sa imo gouty arthritis. Magka-over na karon sang gituag purine sang imo dugo plus pa kulang ka sa gituag antioxidants. Ani kung palakaon kasi ni, damo ta ni kaon mo gulay, damo ta ni kaon nga prutas or pala inong ka bi DTX 500 kag Mighty C. Wala ka na dagraan ga kaon prutas, way ka ga kaon utan. Wala pagid kaya gainom DTX 500 kag ano kag Mighty C. Ang resulta di halabok tudlo mo eh gatiko kag hindi mo na mauntay, disable ka na. Amo nang lain ina kon hindi ka magkabato. Ang lain ako mapurba pig na bato
20: sa kidney.
17: No, mga urate stones, grabe na. Pili ka DTX 500 ka kag mag Mighty C o magasto ka tag 9,000 ang semanas dialysis kay guba ng imo kidney or maoperahan ka, ma-prepare ka 200,000, maoperahan batos kidney. DTX 500 kag Mighty C ka na lang. Barato na, dugay ka pa magtigulan.
21: So, kampiyon gid man ang antioxidants, no? Nga halin sa DTX 500 kag Mighty C, no? Ini bangod nga sang iya pinulik compounds, no? Sang DTX 500 kag Mighty C nga makitaan man sa mga utanon kag prutas, no? So, ang pinulik compounds ang naghatag proteksyon sa mga dahon kag panit sang tanom kag kahoy, no? Bang agud hindi madamid sang oxidative stress halin sa UV rays o konsilak sang adlaw, no? Exogenous antioxidants nga naghalin sa tanom kag sa aton pagkaon sining mga tanom kag prutas, ini ang mangin transferred antioxidant, no? Pila sa mga biological activities sang phenolic compounds amo ang anti-carcinogenic, anti-mutagenic kag anti-inflammatory, no? Ini tanan ang related sa antioxidant activity sang phenols kag flavonoids, no? Ngayara man sa kada kapsula sang DTX 500 kag Mighty C.
22: Correct kada Doc Sam, no? Plant extract
0: tangambal nila transfer depends, no? Mm. Anong inadala sina? Phenolic compounds. Now, pagit, polyphenols, mm-hmm. flavanols, and flavonoids and tannins that are considered as phenolic compounds. Ini ang effect nila sa oxidative stress, grabe. Amuninga kontra inflammation, amuninga kontra sang pagtubo sang cancer mm. sa imo selula. Kung ga DTX 500 ka, buot silingon, layo ka sa cancer, layo ka sa deformities, layo ka sa ginatawag sang mga pagguba sang imo selula. Mm-hmm. So kung ikaw bisyuhan, kung ikaw kumbaga gaabusa sa lawas mo, mas dapat mag DTX 500 ka kag mag Mighty C.
17: May pangatanom, no? May dipinsa. So kung may dipinsa ang tanom, pwede na to na ma-transfer. Amo na nga kung plakaong kaya gulay, prutas, ah, transfer ina nga mga dipinsa. Dapat sigurista ka sa health mo. Worried ka gani nga magubay mo cellphone, lawas mo pa, grabing putos mo cellphone. Akon gani may ano, kissing para kung mahulog, wala problema. So, tipila mo lang, 14 pesos, mag-DTX 500 ka, mag-MITC ka, dadlaw, kag magkabuhi sang malawig nga tinuig, kag wala sang may ginabatya. Healthy ka na, gahubin ka pa.
3: Mm-hmm. Para sa matino nga dugo,
22: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo,
22: DTX 500.
3: Ang DTX 500,
22: ang may mataas nga antioxidant,
3: nga amo naman
22: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino nga tayo,
22: happy kanunay,
3: DTX 500.
22: Masaligan,
3: epektibo,
22: DTX 500.
3: DTX 500.
23: Di na kano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI.
24: Kapila ka mag-imo
25: sa DTX 500?
23: Sa primero, katatlo, sa subong kaduan na lang.
24: Subong kamusta?
23: Okay na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500.
3: DTX 500. Informasyon sa ikayong lawas.
26: Namihan ko to sang ambal ni Doc, transferred antioxidant. Meron ba blood transferred baho? Halin sa baho sa ilong, mapatransfer sa ilong sa tupad mo. Pero may dipinsa, sir boy. May anti-baho man ta, di pala. Mm.
0: Seriously, dapat maligo adlaw-adlaw. Mm. Proper hygiene dapat para tinlo ang lawas. Gwapo ka patanawon.
17: Kag alamiton la, sir boy, wala na sang iban. DTX Beauty Soap.
0: Uy, uh-huh.
17: Ara DTX 500 na. Beauty Soap.
0: Oy, kuno.
17: No?
0: Beauty, ha? Ginipasayos kita, Beauty Soap. Wow.
17: Gwapo ka na. DTX Beauty Soap. Kabalo ka, pag-in-upgrade na to, ang isa na to kahabon, mm-hmm. para ang purpose na to na, sir boy, hindi lang dula ang baho sa ilok, magwapo kag gwapo ka DTX 500 Beauty Soap. Bantayan.
0: Bantayan nyo na, ha?
17: Ah, siyempre, ang pare siya, ang partner, sir boy,
0: Clinica.
21: Clinica, dear friends.
0: Amugin na ang kampiyon. Mag DTX Beauty Soap ka, mag Clinica Diafresh ka, layo kasi ginatawag nga body odor or underarm body odor man. Kini tanan-tanan, may BCO, lalo ng Clinica Diafresh, nga gatap na sang mikrobyo nga gapabaho si musang ilok. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Clinica Diafresh deodorant.
17: Mga kapila pa! Pinaka na best nga kape, aga pa, Sir GP, Sir Boy.
0: Oh.
17: Wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Your healthy coffee.
0: Mm-hmm.
17: Nga healthy, di may antioxidant, may sugar cane. May ara pangit ang palaya.
0: Mm-hmm.
17: Din ka pa mangita. Kung kape mo lang habalan, namit nga kape, tapos healthy pa, dina-detox ka pa, wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Pero, gusto kang upgraded namin ang kape, especially kung
21: may budget ka.
17: Mm-hmm. Try mo ang DTX Premium.
0: Oh, mm-hmm.
17: Because DTX Premium nga klase nga kape, nami ang iya mga ingredients, sir boy.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. May ergotayunin.
17: Yes.
0: May ganon
17: derma mushroom. At the same time, kung butangan mo na siya D3 Bio, nga soft gel, mahimo siya nga gituag bulletproof coffee.
0: Correct.
17: Mm-hmm.
0: Protektado ka na sa duwa ka kunta sa imo selula. Anong una-una?
17: Mm-hmm.
0: Oxidative stress. Sino matap na sina? Of course, si ergotayunin kag si DSE nga ara na mismo sa DTX Premium Coffee. Ginpugaan mo sa duwa ka D3 Bio. Protektado ka man sa kaduwa nga kunta sa imo selula.
17: Mm-hmm.
0: Mga virus, mga bacteria, parasites, and fungi, kayang-kaya na kwaon kung ang imo kape, DTX Premium Bulletproof Coffee.
17: May mga kwan, may mga tao nga budlayan magtulon, mantika, hindi sila kaya. Mm. Ibutang nyo sa ano, DTX Coffee Mix or D3 Premium. Creamer. Pero bantayan ha, basi may magawa, D3 Bio Coffee.
0: Uy!
17: Para rikta na, sir boy.
21: Uy, bago naman ha.
17: Pero ang pinaka the best, sir boy, ang pinaka nami, nga ang sirkulasyon sa imong dugo, nami. Amo na nga, hindi lang ya pang lalaki ang extend food supplement. No? Pwede na nimo inumon para magnami ang imo nga mga blood circulation. Gusto ka nami ang blood circulation mo. No, kay pigaw, ginaangkuhan ang pag-circular sa dugo. Try mo ang pag-inom sang extend food supplement. Pero, manamigin nga makapamasahe ka at least once a week or twice a week. Pero ang gamiton, may gina-upgrade naman na ito, sir. From isa ka herbal oil, we will produce a DTX 500 liniment. Bantayan.
0: DTX liniment.
17: Kamalo ka, isla na mo, kay damo ka pampiki sa amon ka. Sa amon nga blanyos. May mga gel-gel da. May kuan, dugay-dugay, ilan naman na sundon mo?
26: Wala na produkto nito, Kamil.
17: Amo na nga, islan ko, anay, kay nga, hindi magwantang piki, anay. No? No. So, lantaw na to, basi dugay-dugay, piki on Japan nila tao. Ano na lang
21: damo
17: naman?
21: Damo na
17: galibon naman, kopya-kopya na lang.
26: Gani. No?
0: DTX Liniment, ha? Tandaan ang alan.
17: DTX 500 Liniment.
1: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500.
2: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko DTX 500. Buntag na o gabi.
5: Karang pila na may mong sugar?
2: 136 na lang. Naaminid yung kaya kong tulog sa DTX 500.
1: DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
6: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama. Tihambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C Alkaline Vitamin C. 2 capsules 3 times a day, 3 kadlaw. Tula ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mapalit sa mga butika. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Rojas City, Atubang sa PLC LDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Okay.
7: Informasyon sa ikayong law.
26: Labi niyong ditribayo para lang sa uboy lana trangkaso si Pon, para lang sa viruses and bacteria. Uy, may kinabtanam na iba sa aton nga growth and development. Paano makabulig si D3Bio sa inyo growth and development? Igasaysay ni Sir Boy Solweta sa Talk ni Doc.
24: Talk ni Doc!
0: Thank you, Sir JP. Ano bala ang goal ta bilang mga dinikanan? Kanalan magsaktogid o ma-maximize ta ang growth sang aton bata. What I mean is physical and cognitive growth. Subong nga adlaw tun-an ta, paano bala si D3Bio makabulig sa imo bata nga ma-achieve niya ang maximum growth niya, ang maximum potential niya sa iya lawas, Doc Ramil?
17: Di nabalaan na to, Sir Boy. Dumduman ko blagi, nabalbal ko sa umpapa. Tulog.
0: Tulog ka.
21: Mga bata.
17: Tulog. Okay, para magtubo. Now, nabala na to nga ining growth hormone, the releasing hormone, ginastimulate niya imo pituitary, Sir Boyd, para ma-release ang gitawag growth hormone and somatostatin. Both of these growth supporting hormones, mabinipisyon ini kung palainom ka sa gitawag Clinica D3Bio medium chain fatty acids. Take note ha, Clinica D3Bio.
0: Kuya.
17: Nga man, ikabalumantang medium chain triglycerides ga-apik ni sa mga damo nga ma-processes sa pag-influensya sa aton pagtubo. Masiling ta growth hormone, Sir Boy, ti isanda i-trigger ang imo mga amino acids para patubuon ang muscle yun lang,
0: amuna
17: mga tissue, mga organs. Ti kung kulang ka sina, tingala ka, wala ka gatubo.
0: Wala ka gatubo, may nalapoting yung maximum growth, no?
17: Tungod sa mga manami o good fats nga makita mo sa Clinica D3Bio, ang aton lawas, ginabuligan sini para nga makakuha siya sang source of energy for satisfactory growth and physical activity during early growth years. Nabalaan pa lang ni sa akon papa, Sir Boy, tani samtang ga tulog mi, ginapainuman mo kami di Clinica D3Bio. Tingala ko kay Tuto kini, palainom D3Bio. Daw matu, masubra pa siya sa katasa ko now.
0: Wala pa na. Uy, pa na lang tayo, kung soltero.
17: Ha? 15 years old pa na. Mm. Di, subo niya, ginakaon lang. Ga-program siya, ginadulungan siya, ginakaon lang ang ditribayo, sir boy.
0: Kampiyon.
21: Ginausap lang.
0: So, di ka na, no? Kinambali, Dok Ramil, if you want to maximize the growth of your child, it also that your child also needs energy too para mag-power sang growth niya. Di mahatag na sa medium chain triglycerides. Grabe, no? Ang D3Bio, ginapanami ang imutulog. Because it is in your sleep that the child basically grows and repairs its body. Just like adults, no? Ga-repair ta sa aton lawas kung katulog ta. Pero ya, kung bata ka pa, duwa ka katabo. There's repair and there's also physical growth. That's why, ang D3Bio ga-promote tulog. And, of course, abang ga-tulog, ga-hatag man gapon enerhiya para may baskog ang lawas para magpatako sang iyaman lawas, no? Da mo makita ang abilidad sang klinika D3Bio.
17: Sili niyo ni Mano, Sir Boy, akong bata, Dok, na ayo na ang gahabok sa sulod sang ilong. Kaya isipon subong, okay na, Dok, pertigid ang D3Bio.
0: D3Bio. Pertigid ang klinika D3Bio. Yeah.
17: Te, Mano, kada, kag, ang bantayan ginila, Sir Boy, kung ang klinika D3Bio, maparis mo sa gituag, complete probiotics.
0: Ay, ang muna.
17: Ang muna bantayan, isa sa mga bag-o nga produkto sa
0: bantayan nyo.
17: Ang complete probiotics kag maghalo ang klinika D3Bio.
0: Daw
17: ga pista sang good bacteria ang imo tiyan.
0: Daw ga pista mga soldado.
17: Once ga ga pista ang mga soldado sa imo nga tiyan sa imo tinai, ga pista ang imo nami nga mudo.
0: Amo ni kampiyon nga pinasug bantayan. Ang probiotics nga hindi ya epektado sa init. Pwede yan, pwede minin. Hindi yan maapektuhan sang asido sang tiyan. That's why ang probiotics nga ginkumplito mo, nga complete probiotics sang klinika, mapuslan ginya sang lawas. Amuna ang advantage. Uy, abangan na ha. Pero anong pagidbala mabulig ni klinika D3Bio sa aton growth? Gina-maximize niya ang absorption sang fat-soluble vitamins. Those fat-soluble vitamins from A to K affects bone growth. No, kung nami ang imo bones, there is a big chance kung bata ka pa nga ma-maximize mo ang imo growth, no, kung hindi pa mag-close ang mga epiphyseal plates mo da, malabot magid ang imo maximum growth and muscle development. So D3Bio plays a critical role in maximizing the growth of your child kung kabalo ka mag-usal sini, no? So hindi lang sa trangkaso ubo sipon kagilanat ikaw ginaamligan ni D3Bio, pati bata mo buligan padakoon ni D3Bio sang sakto, not only physically but emotionally and cognitively, pati alam, pati ang emosyon sang bata stable kung ikaw ga klinika D3Bio every day.
5: D3Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo, ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlaw-adlaw. D3Bio, D3Bio with Vizio.
8: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
5: D3Bio, ang D3Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC, ang alkaline, nga vitamin C.
10: Ako si Mimi,
11: galing kasi napit akong tuhod.
10: Arthritis na gali.
11: Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC, 2 capsule 3 times a day, sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gid kaayo ang may TC.
5: May TC, mapalit sa mga butika.
14: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
27: Iloilo City.
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: Roa City.
30: Atubang sa PLDT McKinley Street.
31: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
32: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
33: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
34: San Jose Antique.
35: Wantyong Building.
36: Barangay 8 Bagumbayan.
37: Fronting Quezano Mall.
38: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
39: Kulasi.
40: National Highway.
41: Kilid sang LBC.
42: Clinica de Alternativo Medicina.
43: Kabangkalan Branch.
44: Located at ACM Building.
45: Texas Street.
46: Corner Bread Box.
47: Kabangkalan Public Market.
48: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
49: Sagay City.
50: Radyo Bandera Compound.
51: Likod sang Pag-ibig Office.
52: And
53: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
54: Bacolod City.
55: Ernai Street.
56: Fronting Paglaum Sports Complex.
17: Kanto ta sa mga dugang health benefits, Sir GP, Sir Boy. Kung adlaw-adlaw kagainom sang D3Bio, ti dako gini mabulig sa digestive system sa mga katigulangan. Siyempre, pag tigulangan na, ginapakaon ka ng lugaw, kaya halos di ka matunawan. Pero kung nakainom ka di tribayo, mabuligan ang mga absorption sa mga importante nga mga nutrients or boy, no? Para malikawan man ang problema sa gitawag irritable bowel syndrome. Ti balaan man nato ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-enhance ang mga good bacteria sa mga tinae sang mga katigulangan. So meaning pa kung damo probiotics ang mga katigulangan naton, ma-maintain ang healthy gut, nami ang ilang nga mga immune system while fighting off sining mga harmful bacteria such as Clostridia and Bacteroides. Amo nang pinaka common ones nga tigulang ka. Maayo man si Aisatan Palma, sina doc ang ditribayo gina-try ko na butang sa akon kuan. Akon ulong nga may kaspa. Tingala ko dula siya. Sa sige ko butang? Pero guwapo, namigid kay J.J. Dugumio. Sa sige niya inom di tribayo, gamot daw ang flower.
0: Ay! Ay.
17: Siyempre ginapatayin kagaw, sir boy.
0: No? May testigo ka, J.J.
17: Sino nagsimot, J.J. Dugumio? Ha? Kamu lang?
0: Ang gusto ko lang to i-reiterate ang ginambal ni Dr. Ramil about Klinika Ditribayo, no. Sakto na ang Ditribayo, ang Klinika Ditribayo ganap gabulig sa digestion sang tigulang. May ang akon mother, no, may mom si Virgie Zalueta, 88 years old, palakaon pakbit. Ha? Palakaon sa mga kinilaw nga okra, nga gibutangan sibuyas kag langgaw. Inatanan-tanan kung pigaw ang tiyan, hindi na may digest ang tigulang. Pero kinaka-klinika Ditribayo, adlaw-adlaw, 2-3 times a day, makaon niya gapon ang mga paborito nga utan nga kilanlan niya. So amuni sa mga tigulang, no, sa mga caretaker sa mga tigulang, kanang kabalo ka mo mag-alaga sa inyo mga lolo kag lola, gai Ditribayo.
1: So ang extra virgin coconut oil sa Ditribayo, sir boy, no, makaprevent siya sa ginatawag seizure, no, sa mga elders da. Labanan sa mga tigulang yang reklamo nila lingin sang ulo, no. So, makabulig ining Ditribayo tungkol sa extra virgin coconut oil. Kaya ang extra virgin coconut oil, may aras ang ginatawag epileptic effect o kung kangay sa ginatawag epileptic seizure drug, no? Kangay ang epekto si Sir Boy, no? Sa sinang rason, ang Ditribayo makabulig sa mga tigulang confirmi nagalingin ang ilang mga ang ila ulo, Sir Boy. No? Besides si Sir Boy, ang antioxidants nga rasa Ditribayo, pwede man makabulig sa may mga kuyap bala, Sir Boy. Kapatahan yung may kuyap, tigulang yung may kuyap, makabulig yung mag-reduce ang epileptic problem, Sir Boy.
2: Pinaka-common ng mga blatian sa elderly, no, mga geriatric diseases, amuning diabetes kag hypertension. Kung may diabetes ka, may edad ka, mga 60-70, you have diabetes, try nyo bala ang Ditribayo. Ang iyong medium-chain triglycerides makabulig na to give you boost of energy bisan pa nag-gita ka sa imong intake sa carbohydrates. Subong man, ang nami sinisa iya kay gina-prevent sa Ditribayo ang pag-oxidize ang bad cholesterol. And also, as a good fat, ginapanubo niyo man ang imong bad cholesterol. So nami, gini sa mga edad nga may hypertension and of course, diabetes. Adlaw-adlaw mag-inom sang Ditribayo.
3: Ditribayo! Gusto mo ba na? Nami imong mood. Kagpaminsaron, adlaw-adlaw. Mag-Ditribayo ka! Ang MCTs nga makuha sa Ditribayo kapag damo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming mood. Ditribayo! Ditribayo! With Physio!
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sang Ditribayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: Ditribayo! Ang Ditribayo! Ang Physio,
17: yung may D3 Bio. Wala na mi time. Ini si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng Ista.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
1: Tapatan mo niya ho. Boy! Bato! Boy! Nga... Nga aging biyaan mo ko! Te? Akayan man ko mga bika?
2: Dukagi ka man gali tulong siyang apdo nga maghibi ba?
1: Anong siling mo? Yan, laba-laba?
2: Siling ko? Ang ganyan kay kakatama maghibi? Hindi ba naman?
3: Oo, kampiyon, kampiyon kaki dya tantan niya, magdrama ya?
2: Mm-mm.
1: Kay tabiat ka mo sa akon ng drama, hatagan ta ka mo sang pagkaon ah.
3: Amo na iya toto tantan.
2: Oo, the best kaya iya toto tantan ya?
1: Sadya-sadyay na.

0: Boy Ramon.
1: Yes, Boss Rocket.
0: I have a question for you.
1: Then ask me now.
2: Patugayan mo pa na karon, maglain pang lakas ang ulo ko. Hindi, takapagsabton.
0: About daw sa piyo-piyo ka, Boy Ramon, ah.
2: Ay, hindi naman, boss. Ah, prangka lang, prangka na kayo nga tawaya, boss, eh.
0: Ay, galik, ha?
2: Oo, ah.
0: Tikon prangka hon taman ka, abi nga mangita ka na lang sang imo ilistaran.
2: Ay, amo nang budlay nga i-prangka mo sa akon,
0: amo
2: boss.
0: Amo na gani, pagtarong, bala.
2: Ay, ano to kuli, boss, ang pamangkot mo, boss, kay sabtunta ka. Bisan, pila pa na ka pamangkot.

0: ang gakatabo sa panggobyerno sang Pilipinas.
1: Kampiyon, kid boss!
0: Seryoso mo na nga sa bat?
1: Ay, oo, kid boss, eh. Ha? Kampiyon kaya, boss. Pwerte kaya ka kampiyon. Walang katulad.
0: Asin seryoso mo na ginha?
1: Oo, boss, eh.
0: Bakod kayo, no? Kayang seryoso mo yan daw ni Nangulango.
1: Nangulango, bala, boss, kay amo na yung pananawan ko.
0: Imo, wala ng sabat mo, Boy Ramon.
1: Hala! Sige, sadyay, no?

0: Diri naman tanay matulutang bayo ah. Kidaw busy pa to si Magdalena sang bahig bala sa mga nadala sa BBM scholarship eh. Ginabahigya pang lima ka estudyante kung paano man kami makakwarta. Ay, abaw!
1: Astag! May adaw na da!
2: Mayong adlaw man, Bungkulong. Ari ka di?
0: Bao! Ari naman ang mag-amiguhay nga lainay ang pananawon sa kabuhi, oh.
2: Siling ko, Bungkulong. Ari ka di gali?
1: Ari ka di gali! Ako pa!
0: Haya ba? Bao, may pagkapilosopo gani bala si Bungkulong mon.
2: Kaari ka di, Bungkulong, haw?
1: Para maluwas, pastor!
0: Ayaw ba? Uy, di. Ari din kaluwasan sa plaza, haw?
2: Di nga. Kung gusto mo maluwas, kadiri kaya katambay kang hindi sa simbahan, haw?
1: Diri lang ko, pastor, ha? Kaya maluwas ko diyan sa gutaw?
0: Ayaw ba?
1: Kung dito mo sa simbahan, pastor, magutman ko to.
2: Kaga naman, Bungkulong.
1: Damo to may brong ang mga dalok-dalok sa pagkaon!
0: Ayaw ba? Pari na, arang masadya kay Gaprangka si Bungkulong.
1: Abi ko gani, maluwas ko to! Sus, pagkatukot ulit, pastor! Inubusan ko pagkaon sa mga membro mo daw patay gutom!
0: Hala, dumasulo niya pang pastor kay nagutman siya.
2: Ay, nasundan ni Bungkulong. Sakon ka mag-upon. Kayo dun ko ikaw sa kusina.
1: Tani na nga bagas na ligan sakon, pastor! Tani, nagpatunaw-tunaw na ko niyon sa inyo simbahan. Bastante ko tutalis ka rin, ay.
0: Hala, hindi gali iya kaluwasan sang iya kalag ang gusto iya. Kundi kaluwasan sang iya tinisdakan. Sadya-sadya, ino. Huwag iya ba?

0: Ay, Bigo, at last Lunes, naging mano.
1: Ay, Sunday school na. Kay Lunes na mo. Aga ba't amigo ba? Ang makakuha subong sa early bird nga award?
0: Oo man. Agod nga ipakita ta kay Ma'am Buraktay kung daw ano ko ta ka interesado sa pamahaw ay este sa klase, ha?
1: Ay, Meg. Hindi magpala ta.
0: Mayo ni Meg nga una ta. Kay pag-abot sa mga classmates ta. Pangsutabon ta dahil yun, ha?
1: Ano pa ba? Ang siya konta sila, Meg. Eh, pakita ta nga kita yung baskong sa ito niya classroom. Ilabi na yun ang sergeant na ba? Nagsitoto na ko. Dapat siya maluhod na sila sa ito.
0: Kung mapakatigas sila, Bimeg.
1: Ah, matilawan, ginilang kabangista eh. Makilalagi nila kung sinong mas sutap sa ito eh.
0: La, sadya-sadya eh, no?
1: Wow!

0: Baio ka ang D3 Baio. Puno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Baio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiyang ba siyang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa
0: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. Nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule.

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adwa-taw.
7: Cheers sa barkada nating
8: Night Shift,
7: OT,
8: Breadwinner.
7: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
9: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
10: Pag naasiman ka, akin ka.
9: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Let's go. Go with the flow.
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
13: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy.
12: Charmy. Let's go with the flow.

0: Diyan laba-laba.
1: Yes, totoo na ko.
0: Ato na si Tantan, no?
1: Oo, si Tantan. Di anong plano?
0: Tungaon, tanang burger nga ginatagya sa ato na.
1: Okay, ah. Basta laban lang ko gamay, ha? Eh, laban mo ko diskarte sa imo mo.
0: Ara ka naman bala, Eljen, laba mo. Nagwa naman ng pagkabintawusto mo.
1: Buksi na, boy!
0: Dapat, parehas tayo ang aduwaya kay doon natin ang abudlay.
1: Ate, sige. Buksi na da, boy!
0: Anika? Anika? Ano ni Van?
1: Ano na? Hapangan na naman ang burger?
0: Wahay!
1: Paano ito ni Makaon, man?
0: Animal nga tantan ay. Abi ko gani, naisahan na siya. Gali, kita ang naisahan niya. Animal gani nga tantan ay. Abi ta gani, kung siya ang naintuan ta, gali kay kita pa yung gininto niya.
1: Yoks, kita pa yung ginin mo yung atampuhaw. Naisahan niya ta ba?
0: Sadya-sadya gin, no?
1: Wow!

0: Agung gagay.
1: Ano man lo? Mr. Guapo?
0: Nan, budaya, kinabi pamatian ba? Kinabi sa dulungan.
1: Nga!
0: Itaw ka lang ko ba lang, guwapo? Kayo ginakilig ako.
1: Nga! Animal nga tigulang ini ay. Daw tripan niya pa ako ba?
0: Ginawag mo ko nga, Mr. Guapo. May premium ka. Aligo, 100 pesos.
1: Ay, daw maayo niya. Kada tawag ko sa iya, 100. Daw maayo ni. Makasupot ako sini.
0: Ay, anugin na kutib-kutib mo siyang baba mo dahil.
1: Ay, wala, Mr. Guapo, ah.
0: Another 100.
1: Na! Ay, abaw, tasigay galing kwarta?
0: Susa, bukod na yakahaluan, day. Kay bago kuya dahan kuha siyang pensyon ko eh.
1: Ay, ate, sige, Mr. Guapo, ah.
0: Apaw ka na may pamadiyan ba? Sa kadahambay mo sina, doon nag-ahubin ako?
1: Ay, tuod ka, Mr. Guapo, ha?
0: Bawat upagin. Ari, 200 na uwan.
1: Ala, na. Sigay gito o dya makakwarta di?
0: Masay ako bala? Inang namigid nga masay. Ay hatagan da ka ay, isa kalibo.
1: Ha? Ay abaw, kinanglan ko gid nga daan ang kwartang. At masugot na lang ko guro. Mr. Guapo.
0: Ha?
1: Plaster ah. Kay akong bahala sa imo ah.
0: Ay sige. Inamiya, inang maturong gidang mga mata ko sa kanamiya.
1: Hala, sadya-sadya, inong, ha?

0: ka?
1: Ano naman, budat? May nakita ka naman kay Nuli?
0: May araw. May araw naman to. Ato naman siya sa mga katunggol.
1: Nagkanuto siya?
0: Nagkabit-kabit nga daw ka ng isang kasal.
1: Ay, galika.
0: Oo. Oh, ato naman siya, ang iyang kamot, ginakumpas-kumpas siya kag daw kasag.
1: Ay, babay, idad siya.
0: Ang ginakulbaan ko ba, si balumadagdag siya kag matuhog sa mga gamot-gamot sa mangrove.
1: Ay, magamusin na. Hindi, na ginagurumaulian ang utok ni Nuliya.
0: Amugani na ginapaligban ko. Kung paano siya mag-ayo.
1: Wala na pag-ayo. Batunon na lang maturaan nga naglitok na ina siya.
0: Ay, hindi na ginamaumpawan, Katie. Hindi mo ito kasarang magpabulong.
1: Amugani, hindi na kasarang magpabulong sinasaya.
0: Ano pa, bini ko, di pa ba? Ando na lang siya eh, kagpanilaga. Nastasan, oh.
1: Ah, di sadya-sadya, no? Ayaw!

0: napakinggan niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagandamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubin sang edad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: Una,
3: good day, magid ako sa akon body odor. Buya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
5: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
6: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-hagan ang akon nga ginabatsyag.
5: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!

0: That song was brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C. K5 News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagdingulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkanto si Light, isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama. Di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. Punubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butik.
1: TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butik.
1: TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabaka sa mga butika.
8: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ginabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
12: Muternamax capsule and Muternamax coffee blend.
0: Mabakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, nag-inukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
15: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift!
18: OT!
19: Breadwinner!
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
20: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
21: Pag naasiman ka, akin ka.
20: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Let's go. Go with the flow.
25: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
24: go with the flow.
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
24: Charmy.
23: Charmy. Let's go with the flow.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Rosita Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo on D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may visio. Ang visio yung may D3.
2: Subong nga adlaw tunanta kung paano pagidbala makabulig si D3 Bio sa aton lawas besides protecting our body against harmful microorganisms, no? So pag inom mo pala sa D3 Bio, dako na ang diferensya. Kung kabalo ka gin mag-inom sa D3 Bio, gin kagat mo, ha? Gin palibot mo sa baba mo, ba pa lang si imong babaan mo sa oral cavity mo, ga work na wonders ang D3 Bio. Ginatinloan na ang imo unto, ang imo gums against overstaying harmful bacteria, no? So kung mouthwash siya, patay man tuod sa tanan, pero ang good bacteria or probiotics imo ba patay man.
3: Mm-hmm.
2: Pero kung ang D3 Bio yagin usar mo as mouthwash or for oil pulling, ang bad bacteria lang ang ginapatay sini, no?
3: Gahana so, pa lang gasakit tutunlan mo, sir boy, daw matonsillitis ka na.
2: Mm-hmm.
3: Pagkagat mo sa D3 Bio, ah, layo na nang duha, tub-tub tatlo kadlaw, hindi madayon ang imong tonsillitis.
2: Tatlo, apat na dahil na ako niya, kita ko doon ka karat-kalhat na. Tatlo, apat, dahil ka D3 Bio, live ka na. It will give you peace of mind nga hindi magdayon sa tlangkaso.
3: Okay, ang... siyempre, adamo, apektado mo, obra. Di nakakaano, kasulod, kaya siyempre, nahilanat ka na.
4: Correct, nan mo pa pamilya mo.
2: Pamilya mo. So, sa baba pa lang, go-obra na ang D3 Bio. Kung kabalo ka mag-usasa ang D3 Bio, no?
0: D3 Bio!
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3.
2: Pagkadto sa Chando Camille, anong pagidbala mabulig sa D3 Bio sa aton lawas?
3: Pagkadto sa Chan, patay ang tanan nga H. pylori bacteria.
2: Wow!
3: Ti, kung may ulcer ka, ati patay na ang kusang gitawag hyperacidity. Kay mostly kusang hyperacidity is bacterial infection o like H. pylori bacteria, patay na siya. From the stomach, it will go down to your gut, no? Maabsorb na siya. Dira ang pinaka-crucial nga trabaho sang D3 Bio, sir boy.
2: Wow!
3: Because of medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, ang intelligent mechanism sining gitawag D3 Bio, sir boy, ginaprotektahan ang imong gut or imong tinai sa tanan nga perti kadamo nga kagaw, sir boy.
2: Wow!
3: Ginapatay niya mga bad bacteria kag ginaamligan niya ang imong mga probiotic. Especially kung gainom ka D3 Bio plus my probiotics pagid, champion, sir boy. Layo ka sa problema sa gitawag leaky gut, layo ka sa problema sa inflammatory bowel disease, layo ka sa problema sa metabolic disorders, obesity, and type 2 diabetes. Kaya nga man, protektado ang imo nga tinae. After nga maprotektahan sang ang imo nga microbiome, so ining medium chain triglycerides, sir boy, magabulig para mag-absorb manami ang tanan niya mga fat-soluble vitamins.
2: Wow!
3: Like vitamin A, D, E, and K. Hindi lang amulang ng mga vitamins nga kaya niya mabuligan, maabsorb ang mga essential minerals, sir boy. That's why nami gidya mag-inom adlaw-adlaw sang ano sang D3 Bio. Kay kung gainom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio, hindi lang nga makabulig mag-absorb sining mga vitamin fat soluble vitamins, even essential minerals like calcium, magnesium, potassium, and zinc. So, once nga nami ang pag-absorb sini, nami ang pamatsyagan sa lawas, healthy ang lawas, nami ang function sa imo lawas. So, amo ni ang pinaka mayugid, no? So, ining MCT, after nga magamit sa imo tinay, makadto pa na si imo atay, sir boy. Pag-abot sa imo atay, amo naman na maamlig para nga mabulig nga mag-energize ka. No? Mahimo na siya ketones mo.
2: Ketones,
3: no? Para duga nga energy. Kag, nakanami siya ni sir boy, once nga nakainom ka D3 Bio, ga-increase ang gituag imo nga body metabolism. Kaya nga man, i-increase niya ang imong core temperature. Nga mo na mag-trigger sa imong stored fats para gamito na imong stored fats to turn to fuel to power the increase in metabolic rate. So, di pa kasi na, ang pag-inom sang D3 Bio, halin sa baba, pakadto sa imong atay, pakadto sa imong core temperature.
0: D3 Bio!
6: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
7: Mga butika!
0: D3 Bio! Health News!

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Loja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
3: Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tumla. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
5: TTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. Punubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
5: TTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butik.
5: TTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
5: TTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butik.
5: TTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga akong panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
1: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Ginabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulang to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
13: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
12: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
14: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
15: Makakal sa malapit na butika.
16: Oras sa K5 News FM Bacolod, alas 11:07 sa aga.
17: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
18: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
17: 11 Mbps. Kaupod kay ka K5 Jinpo Generoso, iniang 11 Mbps.

0: Mayo nga ka mga sukid naton, nga tigpalamati, welcome na kamo sa programang 11 Mbps. Subong adlaw, pizza uno kita sa bulan sang Setyembre. Ini na ang ikasyam nga bulan sining tuig 2026. And it's a Tuesday. Din man kamo lugar sa Pilipinas, din man nga bahin sang kalibutan. Inyo kami makit-an live kang mabatihan sa mong bag-o nga Facebook page. Ini ang K5 News FM Negros Island. Like, share, follow. Sulitan ko, K5 News FM Negros Island. Pag sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 News Jean Paul Canieti Generoso.
1: Jean Paul Generoso. Astig sa komentaryo. Tagpanggapin sa mga ginaabuso.

0: mga insan.
1: Tinunto ito.
0: Ay, kamusta ka magkahapon? National Heroes Day, amo na nga wala ko. Amo na nga wala ko kay gin-celebrate ko kang akon nga kaadlawan. Hero ko ba, hero? Hindi ka mo yung hero, aw?
1: Tinunto ito.
0: Basta hero ko ya, feel ko hero ko. Subong ko lang ni Aria, subong ko lang ni... Sa mga nagapamati, subong keep nyo gid ha. Aryo sa mga nagapamati, subong... 54 anyos na ko. Subong ko gid lang na isugid ang akon nga sikreto. Kabay pa hindi ni maglapta. Ha? Ha? Kabay pa hindi maglapta ang sikreto ko ha. Subong ko lang ni Yambal. Hindi nyo na pag-istoryahe dayon. Why na, why na? Kaysa ko lang ni Yambal, hindi ka mo magpalapta, okay? Okay? Promise nyo, anaya. Hindi nyo gid ni pag-ipalapta. Aryo. Subong, kamo lang ni Yambalan ko, kamo lang. Ihambal kong matuntuod ko nga ng pagkatao. Ha, Aryo? Promise ha, hindi pag-ipalapta, ha? Hindi pag-ipalapta. Gusto ko kamo lang makabalo. For the first time, makuon ko, ha? Ako gali si Superman. Okay na? Hindi na, amo lang to, ha? Amo lang. Kaysa ko lang tumitlangon, hindi na pagsulit-sulita. Okay. Oh. At least balaan nyo ah. Balaan nyo kung sino ko ah. Tiyak mo na kapon nga nagsaulog ko sa National Heroes Day.
1: Grabe boy.
0: Pero ginapilit ko gid nga mangin tawo, ha? Ginapilit ko nga mangin ordinary man. Hindi super. Ginapilit ko gid nga mangin ordinary man. Hindi Superman, okay? Siling ni Kuano. Siling ni Julio. Siling niya si Superman ang brief para sa ay may joke oi ambal sinyo about Superman kag Batman nga mga brief pa. Yeah, sino ko no ang pinaka... Sino ko no nga hero? Joke niya, joke. Yeah, sino ko no nga hero ang pinaka... Ugag? Dali lang, black isugidan, taka mo. Sino nga hero ang pinaka ugag? Aryo ah, sino nga hero ang pinakaugag? Wait lang ah. Ara namin nasabat na kamo. Sino nga hero ang pinakaugag? Ara namin nasabat na? O wala pa? Siling sang isa. Siling niya ang pinakaugag diya nga hero. Blok mo kung sino. Yes, si Superman. Yes, si Superman. Nga ah. Gakapa na ang brief niya rap sa sagwa. Siling niya gakapa na ang brief niya arap pa niya sa sagwa. Yeah, pero may ugag pag diya eh. May ugag pag gid diyan.
2: Sing it everybody. Come on.
0: Yeah, sino? Yeah, si Batman. Si Batman. Yeah nga aman. Eh, jara bala. Ang brief niya ra man sa sagwa. Sa kahuya ya, nagmaskara siya para di siya makilala. Sa kahuya niya, ginmaskarahan niya para di siya makilala. Kaya ngayon nga brief, ara man sa sagwa. Yeah, pero may pinakaugag pagid niya sa tanan. Yeah, sino? Yeah, si Robin. Yeah nga ah. Yeah, kaya amuna na si Batman, idol ya pa. idol gid man tuod ni Robin si Batman. Kita mo Batman and Robin. Yeah, muna na siya, muna na ang sitwasyon ni Batman gin idol ya pagit. Mila Palma ang photoshop nga center nga kon magpa-picture ko amo niyang akon niya nga dalaganan niya. Abi mapakasal kuya abi, liwan. Abi butang tabi. Nangaluyag bisa akon si nangaluyag sa akon. Nangaluyag bisa akon si Ellen Adarna. Kag sinabat ko siya, mapakasal kami. Adito kuya mapa-picture ya kay kuan niya kay Mila Palma. Kay the best ang mga kuha. The best ang mga kuha. Kampyon. The best in Mila Palma. May aga kay Juni Mayritita, Lisnag, Gina Purano, sa mga taga-seer, si Alma Imbang, good morning. Beverly Floraldi, may aga. Jima, may aga man ang Jima. Anyway, nainom nyo na inyong DTX 500. Kung wala pa, imnan nyo gid, ha? Para nagyapon si inyong maayong panlawas. DTX 500. Mga balita nga itong pag-istoryahan sining aga. Maghahatag kita karon sang update sa natabo nga landslide or mudslide kag flash flood dito sa ano ni Tibet. Dito sa Tibet. Kag Nepal. Ano na mga pinaka-latest nga mga development sini sa Nepal kag Tibet? Sining natabo nga mudslide, landslide, kag flash flood. Sa wala pa, yaring mga balita. Kag headline sa mga lokal nga balita. Babayi nga nagnegosyar sang cellphone. Gin kastigo sa mga grupo man sang babayi sa barangay Kabog. Damo galida manugdumog. Babayi nga nagnegosyar lamang sang cellphone gin kastigo sa mga grupo sang babayi sa barangay Kabog. Ala, damo galida mang mga manugdumog. Hindi na ko mang uyab daga kabuga.
1: Sinunto ito.
0: Sidewalk sa Dalan Lacson Extension ginulan sang batikos matapos matukiban nga wala sang kabilya.
1: Grabe po.
0: Giyan nyo na pangawat ah. Mga kontraktor, giyan nyo pangawat ah. Namin ay pakalkal kag ipawasak sila, tanan kag paubrahan sila bag-o. Lalaki patay sang nasapuan sa sulod sa kwartel sa Banwa sang Isabela. Dugay-dugay makakarinig tayo ng Tagalog na report mula kay Joseph. Tatagalugin ito ni Joseph.
1: Grabe po. Tinunto ito.
0: Samtang duha ka mga lalaki nga plano magtanaw sang rehearsal sa saot sa Talisay City, ginbuno sang mga wala makilalaan nga persona.
1: Tinunto ito.
3: Tatay ninyo si Lucifer.
0: Job order employee arestado sa drug bypass operation sa siyudad sang San Carlos. Maki-update kita karon sa shooting incident dito sa siyudad sang Sagay kag samtang siyudad sang Kabangkalan nagasu sa ulog sang ila ika 126 ka tuig nga Philippine Civil Service anniversary. Ini kay iban pa nga mga balita to magadalon sa inyo sa tong pamalagad sa programang 11 Mbps. Inom na da DTX 500. Green, green. Inom na DTX 500.

0: Karon nga adlaw September 1, yari ang pila ka mga update. Sining natabo ng flash flood dito sa Tibet and Nepal. Nakumpirmar karon nga ang overall death toll. Kada moon sa mga nagkalamatay, daw wala man sa materyali nagtaas gid, no? Daw ara lang gyapon siya sa 939 confirmed deaths, meaning 939 ang patay. Confirmed, but sa dingon na nakuha na kuan gid na recover, no? So 939 kabilog ang patay, confirmed at least. While ang sa Tibet 16 kabilog ang patay sa ila. Sa 900 ang sa Nepal, I think sa Nepal lang ha, 939. Ang sa Tibet is 955. Grabe no. Nepal 939. Grabe, 955 ang sa Tibet. Ay, grabe, no? Samtang 4,400 ka mga tao ang hasta karon missing sa Gyapon in both Tibet and Nepal. Grabe, no? 4,400 pa ang wala makita. Tiyama, kon mo na pila nakadlaw? Ti, 4,400 mo sa pagkadamo, ma. Now, diri kita sa Yerong and Rasuwagadi border zone. Amoning border sang Nepal kag Tibet mo. Now, diri kita. Matapos ang almost isa ka semana nga disaster dito sa Tibet and Nepal, ining Yerong port ang indi pa sa Gyapon masudlan sang salakyan. Indi yagyapon masudlan sa salakyan kay wala yasang makalabay nga salakyan to. That's why ang mga rescue personnel, it's either magasakay sa helicopter para makasulod sa Yerong Rasuwagadi or mag-hike sila, magalakat sila up to 10 hours. Grabe, pulo ka oras nga laktanay, igo malambuto mo, kay wala isang dalan. Wasak yatanan nga mga dalan ka mga taytay. Ti ang mga rescuer, tublo ka mo ano? Helicopter. Helicopter lang sila, kay kun wala sa helicopter, ang iban galinaka 10 hours. Kagway labot, sina mag-rappel ka, magagamit ka sang, sa ano ni? Magagamit ka mo yasang lubid. Nagagamit ka siyang lubid para makarapel ka sa padalom. Ang mga Chinese team nag-report nga ang border complex sining Gairong at Yerong kag Rasuwagadi nagtapan gid blakuno, nagtapan gid kag damo-damo yung mga lutak nga ang kadamulon blokablo ano? 15 meters, 15 metros. Pong isa ka puste. Sobra isa ka puste. More than 15 meters ang kadamulon sang loon, sang ano ni? Lutak, balas nga nagtabon sa ila. Di paano kabisi na mabuhi man? Taas pa yas puste mo. Ah, mga balay, pila na na yung balay man, 5 meters. 15 meters yung lunang, lutak, bato, nagtabon. Grabe, no? Now, ang pinaka-concerning dari katama is that may mga report na 85 kabilog Nepalese rescuer including dari ang mga police kag mga army personnel, ha? 85 ka police kag army rescuers ang karon gin report nga missing bangod sang sining padayon nga ulan, unstable nga mga slope, kag-damage ng mga communication, mabudlay ang pag-rescue. Mabudlay makasulod ang payloader, mabudlayan makasulod ang mga pison, payloader lang, backhoe, mabudlayan. Tiyaryo, ambot, ano ka matuod ni nga may 85 ka mga Nepalese rescuers? Upod na dira, army ang iban police. Hala, hindi makontak. Hala, why madula? Ah, why na hindi sila manuni, hindi sila malocate, kundi na sila. Umo sinagkalatip maganto? Samtang ang mga Australians nga mga missing naglambot sa 43 kabilog. 33 ang ginapatihan nga halin ara sila malapit sa Geelong Port before the flood. Grabe, no? Dito man sa isa ka district sa Rasuwa. Sa Rasuwa hydropower, may ara sila tumandam, may dam, hydropower electric company nila. Dito sa Rasuwa District and Nuwakot District, gin-report nga sobra 500 ka mga workers ang ara sa hydropower tunnels sang matabo ang flash flood. 500 ka mga workers sa hydropower plant sang Rasuwa District and Nuwakot District. Yamakon mo, ang ila sa 500 kabilog ng mga workers, ay hala, 4 lang kabilog lawas ang na-recover. 4 lang kabilog lawas nga patay ang na-recover. Di ambot ang 490 size ya diin. Di bangon nga guba ining duha ka mga hydropower plant nila, mga 700 megawatts gid ang wala ang nadula sa ila supply. 40 ka mga taytay ang mga nagkalaguba. Grabe, no? Hasta subong way Japon sang pagliwat ining scientific explanation nga may isa ka dako nga bloke or iceberg. Hindi iceberg, glacier, glacier, iceberg sa dagat niya. Glacier natiphag kag nagsupon dito sa ilang river system. Kay bangod nagsupon, nagdamo ang tubig, nagpunong sa babaw. Kag nawasak ang supon, that's why nga nagdudo pa dalums pagkadasig. Muna to ang devastation. Let's pray for them, no? Mayong aga kay Brother Wilfred Silina, kapamati sa Subong. Yabi sa mag muna kadalom, paano may pangitao to 4,000 kay bilog patay man, husto. Bakon mo 15 meters? Taas pa kay King Kong? Taas pa kay King Kong? E dito kami kapon sa Kampistuhan. Salamat kay Sir Kanutan. Ganto ko Kampistuhan. Kamu, thank you Kuya Eric. Thank you sa mga workers ang Kampistuhan. Ganto kami to . Ligo-ligo, mga kabataan, nag-enjoy. Thank you, gid, Kuya Eric Tenerife and Sir Kanutan, no? Nami, gijagyapon ng Kampistuhan, no? The best gijagyapon. Why may makapirdi ang J-Park sa Cebu? Why? Wala ang sinabi sa Kampistuhan. Nami, gijagyapon niyang Kampistuhan. Dami makita ang Guinness World Record nga pinakadako yung nga manok mo. May ostrich pa to ba siling ko kadagko gali sa mga ostrich, no? Taka mga cute pala sa mga tsura ko, ostrich. Siko ba kung amon ibig kadako yung manok, no? Daw ostrich kadako, bawang liog, yung plang guruyawang ka nakakaon. Ma, kung mawag amon na kadagko ang panglitsyonon mo, litsyon ostrich. Ang isa mo yung kalitsyon ostrich ya, ang makakaon, isa nakapurok. Nami-nami gid sang Kampistuhan Highland Resort. Namian gani si Ma'am Esperanza Insuli. Nami to overnight. Sige, diri kita sa mga balita . May babayi nga nagnegosyar sang iya cellphone dito sa Barangay Kabog. Ginpulihan dumog ganit dapal sang pila ka mga grupo sa mga babayi. Ari ang ma-report isaman ka babayid, babayid o babayin o baba, hindi kali babayidor, babayin on. Grabe nga headline. Babayi ginkastigo sang mga grupo sang babayi man. Pero ang mag-report, hindi ya babayidor ha. Babayin on.
1: Ah, grabe po.
0: Birto, i-K5 News mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Bert? Ay, nautod. Nautod mo. Pa-reporton ko na tani ang babayin on. Sakto ng term, babayin on. Margo Mago Magos. Porti nga nga lang. Good morning, good morning. Nami, din man ko no ang kapistuhan. Nakuhan siya ng agri siya. Ara na siya. Roberto, K5 News mo again.
2: K5 News FM Police Report.
0: Bert?
3: K5 Jean Paul nagreklamo diri sa aton sa kababayi nga 19 anyos matapos nga ginpulihan kasito no sang pila ka mga grupo man sang babaye dira sa may barangay Kapug Bacolod City sang kahapon nga adlaw. Ang istorya amo sini ka K5 Jean Paul, ang babae nga biktima nga ni nagabaligya ini sang cellphone pala no kon nagatransact sang mga cellphone nga ini may kinkontak ini siya sang isa ka babayi na taga barangay Vista Alegre. Ang palya nga ti kinanglan nga magkuha sang cellphone pero kinanglan man sang down payment. Amo na biyang istorya na inila at nga ti maging pa-down niya man kuno ka G5 Jinpol ang banda kung gusto mo mag-down kato ka di sa may barangay Kabog. Ang palya hulata lang kami da.
0: Ano man mabayad sa mabaligya sa cellphone? Transaksyon niya?
3: Transaksyon ang biktima nga babae lang naging kasigo. Kabaligya ni sila cellphone mong.
0: Ama nagbaligya no, cellphone din sa kakuha cellphone ngayon nagbaligya.
3: Gabaligya ni sila actually do sekanhan ng mga cellphone
0: bala. Ate amo na da ang mga sikanhan nga cellphone bala dapat ambot ah kay kisab lang mga kinawatan ang gabakal ba mga baligya ang mga naga buy and sell sang sikanhan. Why mo ko nagambal Berto nga ang tanan nga mga sikanhan nga mga cellphone store kinawatan na daha pero ti kun mga wat ka cellphone bidin mo bibligya
3: gani man kag ti wala business sa store mong no kasi transaction na hindi bala sa store bala halin bali transaction na nay bala kag ibagin
0: oh do ka Bert magambal ka lang nga transaction na nay Bert kun ikaw ang gahambal sina nakaintindihan ko na ang transaction ka transaction ka man bala pang ga transaction ka man bala oo sige so transaction na nay pila galing kiti imo ya transaction na nay ginagmay lang ya 150 lang ya. Ila di bi cellphone dinayapang. Oo.
3: Nagmahal na ko subong kay Sildo daan.
0: Ah, kung gusto mo man yaman nami man nga kwan i nga kalaruton i. Bert, basta nami nga kalaruton mahal. Ah, kung mga ordinaryo nga kalaruton ti ordinaryo ka tusang matiner ka tusang mais nga gagmay gamitot nga mais.
3: Bali tol, anong ginamin mo tolaw? Transaksyon tolaw.
0: Amo na nga yung kalaruton, mabakal nga kalaruton. Ngimuligong-ligungon.
3: Okay, oo, ati sige.
0: O, titi, ano to yan, Ilaya, ano to yan? So, nag-transaction sila sa dumanan?
3: Hindi, sa taga-Vista Alegre, ng mga ginaligar, mga, ano, mga nangasigo.
0: Ah, okay.
3: So, ang babae nga niya, taga-barangay Kabog niya.
0: Ah?
3: Maligya niya siya ng cellphone, at yung transaction man. Nag-chatanay niya, may page man ini siya. Ang balya ko no sa mga babae ni mga customer, ang balya, ang makuha ka mo cellphone, ang valor sa cellphone, 8,000 mong. So, ma-down ka mo, pero dapat down ka mo nga i-send nyo sa GCash. So, amun na ba, kag-i-vibe,
0: okay, no? Okay.
3: O galing, ang ba na, makang mga babae, to, hindi kami mag-send sa GCash, no? Makato kami ta, ma-down kami ta sa imo.
0: Okay,
3: personal.
0: Okay.
3: Ang parang babae, okay man, nag-abot dito sa may cruising, dira sa may barangay Kapog, Pasolod, sa elementary, sa gasolinahan, palikalikod nina, kag-i-vibe din po. Pag transaksyon na, nila nga nakita ay sila, ito no, kung anong sistema, nga, pag-abot siya sa balay nila, pag-uli nila kay Eugene Paul, suray, doon di mapusdan. Ang iyang ulo, may mga pilas, ang iyang pisngi, puro tanan nga mga may mga...
0: May kilala mo ko gani, bang, pang? May kilala mo ko gani nga ang ulo, yung pang puno mga pilas. Sang pangalot, sang pangalot sa kaspa. May kilala ko. May kilala ko nga ang iya ulo puno sang pilas, sang pangalot sa kaspa. Anyway, damo gidyaya pilas ang ulo yapang, ginanuaw, ginganit.
3: Actually may video ta da.
0: Arabing video bi, Arabing video bi. O pagita tang video bitan.
3: Ang aton sininga
0: pagita. Aratan ang kwantan ang audio tan. Wala audio, wala. Hay hala, may dumi mga bakira siya. Oh. Hala. Mga
3: bakira si Agin, ha?
0: Kadako magili. Bert. Dumi lawas mani, Bert. Kadako mani. Makabato mani, dumugay.
3: Guru. Sabi siya, pero gapa na siya. Nagagapa na siya.
0: Huwag mo kayo na mangkot, ya, Bert. Huwag mo kayo na mangkot, ya. Sala mo na yung butangan mo dasang gagiyo-giyo na daw kayo. Ang ako lang, ya, Bert. Dako man siya. May lawas man. Makabato man gili ni. Yeah, pila ka bilog nagpuli sa iya?
3: Lima ka bilog nga babae kag isa ka agi kag Virgin.
0: Ay, abaw, lima ka babae ang powerful gitong agi. Lima ka babae kag may agi. Ti?
3: Gin guyod ni siya kuno mong kaluoy lang siya bla.
0: Bubugat i. Eh. Yawan sila guyod, ha?
3: Ha?
0: Guyod jud din nagkalabakirasan siya i. Eh.
3: Tama kon mo ginbugbog siya ginguramos. Ajo no ko anong sistema ginamangkot aning biktima ko na bala may ara nga ini istoryahan before nga tinga.
0: Ang cellphone niya ara pa. Ang cellphone niya ara pa ya.
3: Wala actually wala sing transaction cellphone down payment pa lang nimong.
0: Oh, ti ay ambot. Ti ano naman ba file sa kaso Berto?
3: Ati ko kagapon ano nimong holiday boss kagapon gali.
0: Mapile siya.
3: Sarado NGT. Prokurasyon.

0: Nagtrans sack na siya sang
1: okay na, ma-file na sa kaso ah. Ma-file na sa kaso eh maring mamangkot ng kuyaw ah. Birto.
0: Sige, dibaga, file na sa kaso.
1: Dibaga transaction ka man. Dibaga transaction ka man kis ah.
0: Oh,
1: isa we get on. Oh, sa mga transaction mo bang ano man ga down payment ka pa?
0: Kis,
1: sa sumatadlaw
0: lang ang kulang eh.
1: Installment.
0: Ikaw, ano ginabooking mo ko?
1: Pwede gali na birth na installment, Bertaw? May ara gali ka bato na muna?
0: Pa, wala. Yeah. Dibindi niya sa istorya, di ba, Jim Paul?
1: Yeah, babakla ko na, Bi. Yeah, nang arkilahan ko, Bi, imo tambutso. Down payment lang, buwas ng sobra.
0: Ati pwede na ya.
1: Tapilang rinta sa tambutso subungaw.
0: Ang full payment.
1: Oo, sa tambutso. Depende sa tambutso, eh, no? Anong gusto mga tambutso, mga bag-o, Bert?
0: Ano na?
1: Anong gusto mga tambutso, bag-o?
0: Oh, bag-o, pagid lang, duka, bag-o lang release lang.
1: Hamis.
0: Ah?
1: Hamis.
0: Imes.
1: Sige, sige. Ito importante, mapile to sa kaso, Bert. Ah. Nakilala itong mga suspect? Kaso, nakilala mga suspect?
0: Ati, may mga picture de. Amunin siya, sila kuno kag-Kiberjin Paul, suno sa iya, ha? Kag sa mga na-interview taman, sila niya ang mga tao sa likod, tubalado dumama to sa revista de grito, ang mga babae, nga nagkapanguramos.
1: Ay, grupo, ginigali sa mga manong panakit niya.
0: Tingo anta kay tutol aligar malang ne trace pa ni sang pulis kung ano ning sistema sila ni.
1: Okay ah. Okay. Okay, but importante sa, when ka last nakatransaksyon?
0: May ano na?
1: When ka last nakatransaksyon?
0: Ito subong full payment naman. Ito sa ano?
1: Sa diin?
0: Kasigo sang konduktor.
1: Ay, very good. Very good, guy. Award ng kwan.
0: Kasigo sang konduktor.
1: Oo.
0: Kasi Jean Paul, kay namutikan sang konduktor sang series, ano, series ang modernized ship. Nga siya maning nagsakay-sakay kag nagapanguha sa mga wallet.
1: Diyan mo na, dapat kastiguhon, kid, te. Te?
0: Ha?
1: Te, ano na dayon?
0: At tsura, ito di ba bus lang?
1: Very good, very good. Himo a hero ang konduktor, pang. Himo a hero ang konduktor.
0: Ano na?
1: Himo on hero ang konduktor.
0: Si, wala na ang interview sa to. Sa video, sa naipost na makita ka rin.
1: Amo na himo on, para nga mag-ululuntat na sila. Pinsarab lang masakay kay Muya sa jeep. Ang iba na mga estudyante, para bala pang inugbayad sa exam. Kawato nila. Ang iba na gagasakay sa jeep na. Gimpangamudlayan nga mabaligya ako na ano-ano para ibayad sa ospital. Kawaton lang yan nila, Berto.
0: Oo, hindi na siya nami. Amo na gani, ambal mo? Ano gani, ambal mo?
1: Ang ambal ko, Berto, transaksyon mo.
0: Hindi, ano, ambal mo ito gani sa kawatan? Hindi, bawal.
1: Bawal sa kiton ang kawatan, Bert. Halinsang unaw, ay tanak iaga-promote sa ato niya program yung sa kiton ang kawatan. Hindi, bawal na. Kung may tawo.
0: Sige, ano?
1: Oo.
0: Sige, ang dugang sining information, pantayan sa ato sining Facebook, no? Pag sa ibang nga public first program, sa Kibar News FM.
1: Sige,
0: balita,
1: sige.
0: Sa subong kang Kibar Ginfold, dala sa ato sa kaluwang sa DTX 500, D3 Bayo, MyTV, GTX, Coffee Mix. Ako si K5 Berto Gakit para sa kampanya ng balita, Servisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Salamat gid Berto sa imong report. Silo kita kay Wilson. Kay may sidewalk sa dalan Lacson. Ah, ginawalwal kuno ka ginabatiko subong kay wala galiya sang kabilya nakalabuka. Pero bag-o pa sina. Tara na si Wilson, naka-standby. Unahan na lang si Joseph pa nga. Joseph lang una, Joseph. Joseph, ikaw anay. Ikaw na muna po. Joseph, ikaw na muna po. Mamaya na si Wilson, Joseph. Nabudlayan ko ni kay, alam nyo, nahihirapan talaga ako kay Joseph pag siyang nag-report kasi Tagalog siya eh. Pagtatagalog na naman ako nito. Mapipilitan na naman akong mag-Tagalog kasi si Joseph ang magre-report. Ito lang kasi yung nag-isa naming Tagalog na reporter.

0: Maria Jose. Aray na, ito na, ito na siya, oh. Joseph, magandang umaga sa iyo. Joseph. Ano ba naman, Joseph? Ay, Joseph, Joseph, eh, kita mo naman nagtatagalog ako eh, nag-ilonggo ka. Magandang umaga sa iyo, Joseph.
1: Magandang umaga, sir.
0: Okay, sige, anong balita mo ngayon?
1: Yung patay ang isang 47 years old na lalaki na tapos na nakita nawala ng buhay sa loob ng isang bahay, no? Quartel, classified gintol.
0: Ano bang ibig sabihin ng quartel, Sep? Anong ibig sabihin ng quartel?
1: Quartel o ano ba lang ng mga pinitirihan ng mga nagtrabaho sa kampo, classified gintol.
0: Ayan pala ang meaning ng quartel. Yung mga sakada yung nandyan.
1: Yes, po.
0: Marami. Ano, doon ka rin ba nakatira, Joseph?
1: So, pag-iwag din, Paul, doon sa may Hacienda Interquitan, no? Barangay Etima.
0: Hacienda Bulkitan, Sep? Hacienda Bulkitan?
1: Hacienda Interquita, Barangay Tinungan, bayan ng Isabela, pag-iwag din, Paul.
0: Okay, okay. So, anong uras siya na talupangdan, Sep?
1: Na talupangdan na pag-iwag din, Paul, na mabandang alas 9:40 ng umaga. Agosto 31, 2026. Ang biktima, no, classified din po, kinikilala ito na si alias Jan, 47 anos. Ang paginaron, classified din po, wala nang asawa. No, isa ito ka mamugon, kag-resident ito ng Purok 5, Barangay Metubig, bayan ng Isabela. Sa panayam ng kapulisan, sa ilang investigasyon, nakatanggap ng tawag sa ang kapulisan doon sa may isang concerned citizen, no, na may na-discoveryan silang patay na lawa sa loob ng kwartel o kwarto, no, pakipag gin ball. Nagpunta naman yung mga kapulisan doon sa area. Pag punta nila ng mga pulis, nakita nila yung biktima ng naghanduhay na, no, sa kwarto sa kipag din po na kanyang tinutulugan sa suno sa kaupod sini na si sa kasama na si GR yung kasama na 35 anos na lalaki, no, isang mangunguma kaman ito ng Hacienda Interquita na may sasabi ito yung biktima na
0: Sep?
1: Malala yung sakit niya ay yung ulo niya sa kipagyajin.
0: Sep, pag sinabi mong nakahandusay, anong ibig sabihin yan, Sep? Nakahandusay?
1: Katulog.
0: Akala ko. Akala ko siya ay hinandos ng patalim. Hindi pala. Akala ko kasi nang pagsanabi mong handusay, hinandos ng patalim. Iba pala, Sep.
1: Nakahiga, sir.
0: Nakahandusay. Oo. Ang galit mo na ngayon mag-Tagalog, si ba? May mayroon ka ng alam na mga luhandusay. Oo. Di tapos, Sep, hindi naman, wala naman siyang pilas. Sep, wala naman siyang any pilas, wala.
1: Wala sa yung wala.
0: Ano lang pala, parang medical case, no? Meron siyang sakit sa ulo, Sep. Sumakit yung ulo niya.
1: Wala naman yung mga piklat yung mga.
0: Wala siyang piklat? Ay, yung piklat, ano na yan? Ang piklat, ibig sabihin sa piklat, kaya kugan na yaman, kugan. Anong pakialam ng piklat sa kamatayan? Walang sugat ng katawan. So wala, parang walang foul play ang ibig mong sabihin.
1: Yes, sir, wala.
0: So natural death, ah, no?
1: Initial na mga nakuha ng impormasyon, wala namang makita mga klaro na external injury yung katawan ng biktima. at wala nang mga nakita nang sinyalis ng faulty no sa
0: okay.
1: Certified dun call.
0: So ano na ngayon? Nahimos na yung katawan?
1: At yung ano, dinala ng dinala yung biktima sa nalago na lang sa certified dun call.
0: Okay.
1: Para sa post-mortem examination.
0: Siya ay walang asawa, sip? Wala siyang asawa?
1: Meron siyang asawa sa certified dun call.
0: Daig ka pa niya. Daig ka pa niya. May isawa siya. Ikaw wala. Wala kang asawa, siya mayroon. Oo.
1: Mayroon siya, mayroon, pero ako wala pa.
0: Bakit wala ka pang asawa?
1: Wala pa naghahanap pa.
0: Ang tagal mo nang hanapay. Ilang taon ka nang single ngayon, Sep?
1: Mga 34.
0: 34 ka nang single?
1: 34.
0: Akala ko 53 ka. 34 ka pala. Wag mag... So, Sep, wag magmadali. Wag magmadali. Darating lang yan, Sep. Darating lang yan.
1: Yes, sir.
0: Oo, darating lang yan. Baka naman, ano, may mga mahilig sa... baka naman makakita ka pa ng ala.
1: Yes, sir.
0: Alam mo yung ala?
1: Wala kaming anak.
0: Eh, hindi. Mga anak. Ala. Ala. A-L-A. Alam mo yung ala?
1: Ala?
0: Ala.
1: Wala, sir. Wala.
0: Ala mo ng Tagalog. Niya do ka ala siya. Tagalog. Oo. Baka may mapalo din sa iyo na ala. Anong ala? Alabuton. Waya. Sip. Importante, walang injury sa lawas, Sip, ah.
1: Sige, sir. Yun ang yung ating nakuha ng mga impormasyon dito sa bayan ng Isabela at dinalay ko ng hindi mga balita, hindi na inahatid sa inyo ng Clinica D3 Bio dito sa Manila Medici at DPX Supplement para sa 11-11 kasama natin si Kagifad Jinbong Paniti Inoroso at ako naman si Kagifad Jusin Bonano para sa katulong mga balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Negros G5 News FM.
0: Salamat kay Joseph! Seriously, si Joseph is Ilonggo. Nag-agrihan na kami na nga mag-report sa Matagalog siya para mapraktis ang among Tagalog na duwa. Oh, magaling na ngayon si Joseph. May mga term na nga nahandusay. Yan, Sep, magaling. So, may isakto ka biktima na sakuan sa isa ka barracks ka mga nagapang tapas tubobla. Oo. Nasapuan patay ito sa banwas ng Isabela. Why man kuno sang foul play? Why man sa mga injuries? Why man visible signs of struggle? Daw, siguro ginkuan na. Gin-atake sa kurason o nanod. Sa puan patay kapon. Sige. Ang oras sa alas 11:52, we're going to pause for a commercial break. Mabalik lang 11 Mbps. Ako si Jean Paul Hineroso. See you in a while. Bye-bye.
2: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hinoroso. Isa sa mga masabad nga klase sang allergy. Amo ning allergic rhinitis. Kaupod na sila nga diskusyon. Si Doc Ramil Uy, amon CEO. Ano ba lang inatawag nga allergens, Doc Ramil?
4: Ang allergen, Sir GP, ang isa ka klase sang antigen nga nagaproduce ang abnormal kag aggressive nga immune response. Kundi ang imo nga immune system, ginasalakay niya ang ginakabig sini nga kontra or non-self bisan pa ini ang isa lamang ka harmless substance. Kaangay sa mga pagkaon. In other words, Sir GP, daw kaangay lang nagminango ang imo immune system.
3: Gusto, ano?
4: Nga, bisan pa simple nga pagkaon, awayon niya, atakihon niya, malikawan mo ni nga problema kung bakod imo immune system, kung alam ang imo immune system. Paano? Dapat inom gig ka DTX 500 kag may TC or PRC.
3: Allergic reaction. That's the bottom line sa problema sa ilong. Ang sintomas ini amo ang masaming pagpangatsi, nagatulo ang sipon, clogged nose, nagakatol ang ilong, nagaubo, naga sore throat, nagaluha ang mata, pila lamang ini sa mga sintomas ang allergic rhinitis.
4: Suno sa American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, 10-30% sa world population ang may allergic rhinitis. Kapin pa wala ga inom DTX 500 kag mighty sir priority. Balik-balik lang ginayang allergy. Hindi na yan makuha sang simple nga pag-inom sang mga nasal decongestants. Hindi na ya. Dapat i-correct ang pagmango o ang nagmango ng immune system. Dapat regular nga mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Purosi. Adlaw-adlaw gid sir GP.
3: Pila sa mga common causes sang allergic rhinitis, Dr. Mila, mo ang masunod. Grass, pollen, dust mites, laway kakuring, molds, certain type of foods, labi na itlog, no? Mga seafood kalabanan gid. Kag may duha ka klase sang allergic rhinitis. Ang seasonal kag perennial. Magamba ka seasonal allergy, amo ni tawag kon nagatukar ang pagbara sang ilong sa chimpo lamang nga nagagwa ang mga pollens kaangay sang summer, ining pollens ang tubo bala ning bilaho. Kalabanan summer kag damo man yabok bagod mala ang duta. Kun may allergic rhinitis ka, dapat i-correct gid ang abnormality sang immune system musto tambali Dr. Mil. Paalamon ta nga aton immune system mag DTX 500 kag Mighty Sure Purecy kada adlaw.
4: But silingon sang perennial allergic rhinitis or GP, wala na yauntat ang pagbarado sang ilong mo.
3: Sige-sige sa yan, no?
4: Bilog yung atoig ang pagpinitinsya mo nga hindi ka maayo makaginhawa.
2: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
3: Magalingin bala ang imo nga uha.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: Ano man nga klase sang allergy, kinahanglan ang pag-correct sang immune system kag pag-prevent sang inflammation. Importante gid inom ka DTX 500 because taas iyang anti-inflammatory compound. Kag inom ka Mighty C or Pure C, kaya mo japon. Gina-correct niya ang gamango mo nga immune system at the same time, may ara man siya anti-inflammatory effect.
3: Husto, may mga external factors, Dr. Mil, nga nagapalala sang rhinitis kaangay sang aso sang gintutdan nga basura. Aso sang pagdigamo bala or wood smoke. Kag ang aso sang sigarilyo.
4: Bottom line, Sir GP, kung may allergies ka, especially nga kung sang una ya, wala ka, tapos subong ya, tanan-tanan na lang gina-allergic. Meaning sina, gawik na ang immune system. Every time nga makakunta ka sang allergen, siyempre gina-release ang histamine. Isa na ka natural chemical nga nag-defend sa aton lawas from allergen. Now, kag ini nga chemical ang nag-cause ang allergic rhinitis. Ginapadamo niya ang sipon, agud matrap ang allergen sa ilong. Ginapakatol niya ang ilong mo para isikma mo ang mga plimas. Tanan, himuon niya agud ma-realize mo nga hindi manami sa lawas mo kung ano man ang nasimutan mo. Naamini siya ang response ng lawas. It is the overreaction ang hindi mayo. Kag balik-balik lang na ang pagtulo sang sipon sa ilong. Ang lain pa, may chance nga ini ang mahulog sa bronchial asthma. Before pa man maglala ang imo nga allergy, adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 kag Mighty C kag Pure C para malikawan ang pagmango sa imo nga immune system, para malikawan ang paghubag kung diin to ang ginaatake sang imo nga immune system.
2: My family history ba na kamo sang diabetes?
3: Mag DTX 500 ka.
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag DTX 500 ka na.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
3: garantisado,
2: epektibo,
3: aramis.
2: DTX 500.
3: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: K5. News FM.
6: So, kailangan.
5: 101.5. K5 News.
7: K5 News FM.
5: News FM.

0: C. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. D3. Bio. Galigaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutum na salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM.
6: Magaling sa high blood.
0: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. Araw-araw. DTX Coffee Mix. Ang kapeng maganda sa kalusugan. May antioxidants mula sa DSE at Chiamantin Peptides mula sa Ampalaya Extract na nakakatulong upang maiwasan ang mga sakit na dulot ng stress. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika.
7: Oras sa K5 News 7 Philippines. Isang minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
8: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
9: K5 News Philippines.
8: Sumasa inyo ang Mighty C Network News.
9: Mighty C Network News.
8: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
9: Mighty C Network News.
7: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, dalawang Kokpo personnel na sangko sa lascivious act laban sa criminology interns nasa restrictive custody. Mga kaso ng pagnanakaw sunod-sunod na naitala sa Bacolod at Negros Occidental, mga krimen huli sa CCTV. At Comelec Negros Oriental naghahanda na sa pag-file ng BSKECOC sa September 28.
8: YDC Network News.
9: YDC Network News.
7: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, dalawang Kokpo personal na sangko sa lascivious act laban sa criminology interns nasa restrictive custody. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
10: Nasa restrictive custody ang dalawang personal ng Kokpo dahil sa lascivious conduct laban sa criminology interns. Naganap ang insidente noong Agosto 8 habang nasa loob ng Bulwa Police Station ang dalawang babaeng OGT. Agad na nagsagawa ng imbestigasyon ang protest personal na ipinaabot ang direktiba kay Kokpo Director Colonel Dexter Pae na makipag-ugnayan sa Women and Children Protection Desk upang matulungan ang dalawang biktima. Sa ngayon, nasa Regional Personal Holding and Accounting Unit ang hindi pinangalan ng PNP personal. Binigyang diin ng protest na hindi kailanman kukusitihin ang ganitong gawain. Bago pa man ito, dalawang police trainee na rin ang kinasuha ng rape matapos mabiktima ang kanilang kaklase na isa ring trainee at anak ng police.
11: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
7: Samantala, mga kaso ng pagnanakaw sunod-sunod na naitala sa Bacolod at Negros Occidental, mga krimen huli sa CCTV. Balitang hatin sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
12: Nagtago ngunit natuntun din sa kalaunan sa ilalim ng sofa ang isang dress in 9 anos na lalaki na pumasok sa isang bahay sa Barangay Alihis sa Bacolod City sa probinsya ng Negros Occidental noong araw ng Biyernes, Agosto 28. Sa impormasyon na nakalap ng K5 News FM sa Bacolod, may nakapag-report sa mga pulis na pinasok umano ng isang lalaki ang bahay na walang tao sa nabanggit na barangay at dito na nagresponde ang mga otoridad. Agad na naaresto ang suspect na pinangalanan bilang si alias Jerry. Nakuha pa mula sa suspect ang dalawang sachet ng pinaghihinalaang shabu. Napag-alaman na si alias Jerry din ang itinuturong suspect sa pagnanakaw ng manok sa isa pang bahay sa Barangay Alihis. Isa pang notorious na magnanakaw ang nasa kote ng mga otoridad sa Bacolod City. Ang suspect na isang miyembro ng LGBTQ ay nabuking sa kanyang ginawang pagnanakaw dahil ilan dito ang nasa pool ng CCTV. Maliban sa cash na kinuha ng suspect mula sa bahay ng kanyang mga biktima, suspect din sa pagnanakaw sa isang tindahan ng cosmetics ang naturang homosexual na nabuking dahil sa CCTV. Sa bayan ng Hinigaran sa Negros Occidental, nasa pool naman ng CCTV ang ginawang pagnanakaw sa isang tricycle sa isang residential area sa Barangay 4. Nangyari naman ang krimen noong araw ng Huwebes, Agosto 27, las 3:48 ng madaling araw. Bagaman may CCTV, hindi naman nakilala ang magnanakaw dahil may takip ito sa mukha. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
7: At Comelec Negros Oriental naghahanda na sa pagfan ng BSKECOC sa September 28. Balitang hatin sa atin ni K5 Shara Humilio.
13: Naghahanda ang Commission on Elections sa Negros Oriental para sa pag-aayon ng mga Certificate of Candidacy kung COC na mga tatakbo sa barangay at sanggunin kabataan elections ngayong Nobyembre ayon sa isang opisyal noong Lunes. Sinabi ni Comelec Negros Oriental Provincial Election Supervisor Attorney Eddie Aba na nagpapatuloy ang hensya sa mga paghahanda para sa halalan sa kabila na nakabinbing panukala na ipagpaliban ng BSKE. Nakatakda ang pag-aayon ng COC para sa mga kandidato sa barangay at sanggunin kabataan mula September 28 hanggang Oktobre 5 haba ang panahon ng pangampanya ay tinakda mula Oktobre 22 hanggang 31. Inianunsyo rin ni Aba na natapos na Provincial Comelec ang ibentayo ng mga opisyal na ballot box na gamitin para sa manual na butuhan na nakatakda sa Nobyembre 2. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: Samantala, tourist boat lumubog sa kalagitnaan ng karagatan sa Guiana, Eastern Samara. Balita hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
14: Lumubog ang isang tourist boat na may sakay na hindi bababa sa 30 pasaheros sa kalagitnaan ng karagatan na sakop ng Barangay Buena Vista, Guiana, Eastern Samara nitong nakarang araw. Ayon sa Philippine Coast Guard, binabaybay ng nasabing motorbangka ang ruta mula sa mainland ng Guiana patungo sana sa isla ng Marikani alas 10:50 ng umaga ng pasaheros. pasukin ito ng tubig sa likurang bahagi na nagdulot ng unti-unting paglubog nito. Mabuti na lamang na may mga lokal na mangingisda ang malapit sa pinangyarihan ng insidente, kaya agad itong humingi ng saklulo sa Coast Guard at iniligtas ang mga pasahero. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa nasabing insidente, samantala na pag-alamang lumayag ang naturang bangka ng walang kaukulang clearance mula sa Philippine Coast Guard, at ito ay mahigpit na ipinagbabawal ng mga otoridad. Paliwanag naman ng may-ari ng bangka, hindi pa raw aprobado ng mga otoridad ang pagpapalit niya ng pangalan ng sasakyang pandagat na nakarehistro sa dating pangalan nito. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa himpilang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas, sa K5 News FM.
7: 97 years old na estudyante patay matapos malunod sa ilog sa San Pablo, Isabela. Detalye ng balita hatid kay K5 Don Chavez.
15: Nasawi ang 7 taong gulang na grade 2 pupil na kinilalang si Ziel Morris Ganaban Balisi matapos tangayin ng malakas na agos habang naliligo sa Cagayan River sa barangay Awitan, San Pablo, Isabela. Batay sa investigasyon ng pulisya, naglalaro at naliligo si Balisi kasama ang dalawa nitong pamangkin nang bigla silang tangayin ng mabilis na agos ng tubig. Sa tulong ng nakakita ay nailigtas ang dalawang bata, ngunit mabilis umanong lumubog at nawala si Balisi. Agad na naglunsad ng Joint Search and Rescue Operation ang LGU Rescue Team at ang PNP San Pablo, ngunit nahirapan ng mga ito dahil sa matinding dilim dahilan para ituloy kinabukasan. At dito na nga natagpuan ang wala ng buhay na katawan ng bata na napadpad sa bahagi ng Namabalansur sa Tuguegrao City. Dahil sa trahedya, agad na umuwi sa bansa ang mga magulang ng biktima na kapwa OFWs. Naglabas naman ng mahigpit na babala ang mga awtoridad sa mga magulang at tagapangalaga na bantayang maigi ang mga bata at ipagbawal ang pagligo sa mga ilog, lalo na tuwing malakas ang agos upang maiwasan ang mga kaparehong sakuna.
16: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
7: A driver patay ang kasugatan matapos maaksidente sa sinasakyang motorsiklo sa Aklana. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
17: Patay ang driver ng motorsiklo habang sugatan naman ang kanyang pasahero matapos na maaksidente sa kurbadang daan na sakop ng Barangay Habana na Basaklane. Ang hindi na pinangalan ng driver ay isang 47 anyos na lalaki, residente ng Banga, habang ang pasahero naman ito ay isang 19 anyos na residente ng bayan ng Ibahaye. Nagtamo ng malubhang pinsala sa tiyan at ulo ang driver, samantalang nagtamo rin ng mga pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan ng pasahero. Lumalabas imbestigasyon ng Nabas PNP na pawi ng dalawa sa katik Klane sakay sa isang motorsiklo na galing sa isang bar sa bahay ng Nabas. Ngunit pagdating sa kurbadang bahagi ng kalsada ay bigla na lang nawala ng kontrol ang driver dahil ng aksidente. Agad na isinugod sa ospital ang mga biktima, ngunit hindi na umabot ng buhay ang driver habang patuloy namang ginagamot sa isang hospital sa Kalibo ang 19 anyos na pasahero. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
7: Samantala, pagpalit ng liderato ng PNP sa Puerto Princesa, walang kinalaman sa nasabat na 6.1 million pesos cooking oil. Balitang hatid ni K5 Gilbert Basho.
18: Walang kaugnayan ang pagpapalit ng liderato ng Puerto Princesa City Police Office o PPCPO sa pagkakasabat ng tinatayang 6.19 million pesos ng halaga ng hindi otorisadong cooking oil products at mga sasakyan sa Barangay Bakungan, Puerto Princesa City. Ito ang nilinaw ng PPCPO kasunod na rin ng kumakalat na pahayag sa social media na nag-uugnay sa pagbabago ng hepe ng PNP sa lungsod sa naturang operasyon. Ayon sa pulisya, ang pagpapalit ng liderato ay bahagi ng formal na organizational transition, alinsunod na rin sa mga kautusan ng PNP at Police Regional Office Mibaropa. Kung matatandaan, nitong araw ng Biyernes, Agosto 28 taong kasalukuyan, isinagawa ang turnover of office at assumption ceremony para sa formal na turnover ni Police Colonel David Tugtukan Jr. ang posisyon bilang officer in charge kay Police Colonel Vicente Templo bilang bagong city director. Binigyan kanyang diin ng PPCPO na walang sapat na batayan upang sabihin ang pagbabago ng liderato ay resulta ng operasyon, isang parusa o administratibong aksyon kaugnay sa nasabat na cooking oil. Samantala, patuloy naman ang kaukulang imbestigasyon, dokumentasyon at legal na proseso sa nasabing operasyon habang hinibok naman ng PPCPO ang publiko na maging mapanuri at huwag maniwala sa mga walang basihang impormasyon. Ito si K5 Gilbert Basyo para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
7: At pagpapatupad ng anti-obstruction, Santike magsisimula na ngayong araw. Balita hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
19: Magiging epektibo na ngayong araw, Setyembre 1, ang ordinansang anti-obstruction sa bayan ng San Jose de Buenavista, Antique. Batay sa post sa Facebook page ng LGU San Jose, kailangan manatiling malinis, tahimik at walang anumang sagabal ang lahat ng pampublikong kalsada, mga eskinita at mga bangketa para sa kaligtasan ng mga pedestrian at mga residente. Hinihikayat ang mga sidewalk vendor at iba pang gumagamit ng mga pampublikong lugar na kusa ng alisin ang kanilang mga kagamitan, paninda at istruktura bago ang araw ng pagpapalabas. Papatupad para sa mga lalabag sa nasabing ordinansa, bibigyan ng warning at 24 oras upang linisin ang bangketa para sa first offense, multang 500 pesos at pagkumpiska sa mga gamit o panindang nakasasagabal sa bangketa para sa second offense at multang 500 pesos pagkumpiska sa mga kagamitan at hindi pag-renew ng business permit para sa third offense. Umaasa naman si San Jose de Buenavista Mayor Attorney Paul Joseph Untaran na magiging maayos ang implementasyon ng sabing ordinansa para sa kapakanan ng bayan ng San Jose de Buenavista, Antique. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Morillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
7: At inireklamong poultry farm sa Linobayan, Tigbawan, Iloilo, pinatawa na ng suspension order. Balitang hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
20: Pinatawa ng suspension order ng local government unit o LGU ng Tigbawan, Iloilo sa pangunguna ni Mayor Virgilio Nene Teruel ang inireklamong poultry farm ng mga taga-barangay Linobayan na GT Poultry Farm. Ayon kay punong barangay Rene Tanyo, Agosto 28 ang petsa sa nasabing order at di umano'y Agosto 30 ang effectivity. Sa nasabing order, pwede lamang maka-operate ulit ang poultry farm kung may mga certificates na mula sa Environmental Management Bureau o EMB, kaugnay sa compliance sa environmental protection, gayon din sanitation. Ang reklamo sa baho at langaw ng poultry farm na nasa katabing barangay na Sipitan na nakakaapekto sa mga taga-barangay Linobayan na hindi nabigyan ng aksyon ng LGU ang dahilan ng pagbitaw sa pwesto o pag-resign ng punong barangay. Pitong mga barangay kagawad at SK chairman bilang pagprotesta. Posibleng magpapatawag ng meeting ang alkalde kaugnay sa suspension order. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
7: Mga K5, sa detalye na ating balitang abroad, libo-libong pasahero ang naantalang biyahe sa Jomo Kenyatta International Airport sa Kenya matapos pumasok sa ikalawang araw ang go slow strike ng mga airport workers. Pinangunahan ito ng Kenya Aviation Workers Union dahil sa hindi pagkakasundo sa collective bargaining agreement at di umano'y kakulangan ng kooperasyon mula sa mga otoridad at airline companies. Bunso dito ilang flight patungo Nairobi ang nakansela o pinagpaliban habang may mga pasaherong umabot sa higit 12 oras ang paghihintay bago maabisuhan sa pagbabago ng kanilang biyahe.
9: MyTC Network News.
7: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Palawan, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Ray Almudal sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
9: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imurama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong ramas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imuramas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, to Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Ako dayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
7: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Energy booster.
9: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
12: Mabakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag niya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
14: Ka! I-shoot na ga!
15: 11 Mbps. Balita kag public service.
16: Maintindos minutos makaligad sa tak na ang alas 12 isang udto. Balik na kita sa pagpalagad sa inyo. Programang 11 Mbps. Ako si Jean Paul Hineroso, inyo anchorman. DTX Coffee Mix, nami inumon, specially subong at tigtulog now. Bear months na. So, good naman tanisang paayaw tulog kay ti tugnaw nang huyop sang hangin. Tito ginaduyo kadto ginakapoy ginatuyo. Mag DTX 500 DTX coffee mix kamo. Nami inumon. 3 in 1. Why na kinanglan sang patamis kay mi ara na siya nga daan. Sweetener. Nagakapi ka na nag-detox ka pa. I-try nyo bla damo bla na mi ansini. DTX coffee mix. Merlita Malbas, present sa Gyapon, Yolando Rilos, Bings Delphine, Mami Esperanza Insoli, Junaline, Rondes Galila, Bings Delphine, Boss Joe, ngayong hapon, JR Barbiera, Gina Purano, Wilfred Celina, Liz Nat, arat na! Taka nami, no? Hey. Sige! Naka-standby na sa linya si Wilson. Wilson, no? Wilson? Okay, i-check ta na ning sidewalk to. Sa Dalan Lacson Extension, do damo sa mong reklamo kay natukiban nga wala krosang kabilyan ng ginhimo nga ano ni, ginubra nga sidewalk ba? Agi muro-muro nyo na naman. Pero sa presentation sang plans ni, proposal, ang mga kabilya, yai. Dalas budget ang kabilya. Pero pag-abot sa kuan, pag-abot sa ano ni, sa implementation, ati wala niya kabilya eh. Manimaniho na to yung kabilya. O, ari na, si Wilson. Wilson, ni K5 News mo.
12: K5 News FM Live Report.
16: Son? Wilson? Son?
17: Yes, kay PJ, ara na.
16: Ara na, oo. Son?
17: Patanggor, isaksaka nga ako niya, ano, ang cellphone. But anyway, kita JP, no? Nagtawa kita sa DPWH, no? Direksyonan sa Bacolod, ini matapos nga ginulan sa Batikos naman, ini ang isa ka sidewalk sa bahin sa Lacson Extension, diri sa may barangay 39, kita JP, no? Magnatukiban ini ang sidewalk matapos nga may isa ka pick-up truck ang sumaka sa ini nga sidewalk, kita JP, rason, kung nga ang rustak ini siya karon tukiban kay Sir JP nga ining sidewalk dili ana may video kita tira para makita mo kung anong gina-explicar ko ning sidewalk wala gani isang kabilya kay Sir JP kag halo ang isang iya sa ining sidewalk so tay ko maglabay siguro ang lima ka Wilson kay Sir JP no laban laban sa pagkara rustak kita dira so ipadulungan nato ni nang lugar ang kung sikyaron kag takahon ang sitwasyon kay Sir JP no nagkalawasak na do kaangay isang biskwit ang mga brick kaga sinindo
16: do kaangay isang biskwit ati sige nang dali lang son lantawon tang video bi para nga may kwan may idea kita anong ginamin mo ni nga nagkalawasak itan play the video please. Ara wala na audio tan aha ara so ara ang video subong an halo wala huya ni kontraktor niya ay nantawa bala.
17: Buslot
16: kita kay Felipe ang dalaw mo ay. Tiyama, kon mo na yaway kakabalo, galakat-lakat, galay matipag, galay niya, be. Ay na, ano. Amo niya, bal ko nga, you deposit your money in the bank, gidya. You deposit your money in the bank. Ha? Baby, bing, pick up, bing ka nagsaka, be, sige, be. Oh? Oy, ara gitu. Intaklad yung pick up. Araw, son. Ibutan lang skilid ko tan para ma-play lang tan. Son, ang driver sa pick up lang, driver sa pick up. Ay, lista mo sa bilang mangin isa na naman ka hero. Oh, balo ka, son. Diri sa siyudad sang Bacolod, duwa damo na din ang mga aksidente, nga bangod sa ilang aksidente, natukiban ng mga wala kabilya. Blok anong una, Gidson? Ang Halandomon Tower. Oh, nga nabal-anto nga wala kabilya, gali, atong 4 milyones nga structure, nabungguan sang lisi-lisi nga driver sa pick-up. Oh, pick-up man to, pick-up, diba? Pick-up. Ah, SUV. Oh, nabungguan sang lisi-lisi kag tanga man to nga driver. Ah, kundi kwan ng wasak. Anabalaan nga wala kabilyan, iskandalo. Tiyari na naman, no. Salamat sini mga driver. Ti, oh, gaanta ni sila reward actually. Pang, tagay sila ng mga reward. Kay kun wala sa ilang pagginarasara sa pag-drive, why matalupang dan nga mo gali na da? Eh?
17: Actually, kay 5GP, sa pagpatulong na ito kagina, gintakos na ito kung ano kataasun, ang halo, wala patulong.
16: Oo.
17: Kaya nga, ng tulong-tungan, kinukul sa brick kina kay 5GP, ang kataasun niya sinahalin sa balas na nagluho, pakanto sa bricks, hasta sa tuhod ko, mga butang na ito, siguro mga duwa ka ruler, kay 5GP, ang kataasun niya.
16: Uy, so, di matyagan ko pang, pilakadlaw magamit ni sila by bilang tunnel kung magira ng China kay Pilipinas. Magamit na ni bilang tunnel. Da, tama kamang-kamang sa dalom. Sa dalom, huwag sila kabalunga. Da, da, iya, kapanago, tada. Hidden tunnel na pang, hidden tunnel. May purpose na.
17: Magduha kami sa nikipagitan, masunod, makalso kami.
16: Huwag mo kayo nagambal nga pwede tambok. Huwag kayo nagambal nga pwede tambok kasunod.
17: Mga ano guro, mga idrihan kang talaw, guro, pwede na
16: gusto. Tiyama, kung muna yung kadal, muna yung sa dalom, tiyama, ang pamangkot, dapil, hasta nito sa Lacson, hasta sa may punta to sa Ramos, amun ni Tanan? Tiyama, ano ni, paimbestigaran nila ni Pang?
17: Actually, sa suno sa DPWH, kay 5GP, no?
16: Ara na naman sila, ilan ni ganit project?
17: DPWH kay 5GP.
16: Oo.
17: Dahil ito construction sa isang sidewalk na ina kay 5GP 2022.
16: Oo, oh, why ko labot kung ano nga tuig na? Kay halin sang 19, kay halin pa 1930, may kabilya na. Why ko labot kung saan nga tuig na sa gin-construct? Kay since 1800s, may mga kabilya na yapang. Oo. Oh, oh. Tita, pos, ano pag ginang ilang mga ek-ek? Ano pag ginang mga ek-ek nila?
17: Oh? Depende sa nila kay 5GP nga ang sidewalk, wala man kinja kung no, according and I quota, wala kin man kinaputangan sa kabilya. According sa
16: ha? Kay gawok ka lang da? Kay gawok ka lang? So wala kabilya?
17: Wala kabilya kay 5GP pero may brakes.
16: Ah, pag inuugay na kamugani ko no? Pag inuugay na kamugani, ang inyo gani nga kwan, flood control project, wala makabilya. Tanan-tanan nyo na yun, itong project yun, huwag yung mga kabilya. Huwag uso kabilya na yun sinyo.
17: Kandugang pa kay 5GP, naghalo inang balas na, kaya hindi ka natan, ang Manila, kaya hindi ka pa, may drainage system, hindi na nag-usos padalo.
16: Oo, oh, kamo nang maalam ah, kamo nang maalam, kamo nang maalam. Kamo nang tsakto, sala kami, sala, tsakto kamo. Oh, hindi ka mo magbinakal kabilya. Pero lang tawan yung project nyo kung nabutang na sa estimate ng kabilya. Amo na yung pamangkot. O sige, DPWH, ang inyong sabat, wala giman ginagaa, ginabutangan kabilya. Wala giman ginabutangan kabilya, amo na inyong sabat. O sige, lang tawa kami sa inyong program of works. Lang tawa kami sa inyong plano. May gin-mention nga nag-purchase kabilya, wala. Eh, kiba, simple ka dalas bayad ng kabilya, tapos gin mani-mani lang. Di ba? Amo na problema sila kay ila na ganyang kaseryoso sang anomalya na ho. I-downplay lang yan nila. Yeah, okay lang na. Okay lang wala kabilya kay tao lang galakot. You deposit your money in the bank ho. Ha? You deposit your money in the bank.
17: Ha? This is where your taxes goes.
16: Oh, you deposit your money in the malita.
17: So, amo na kay 5GP, nag-coordinate naman ini ang DPWH sa City Engineering Office for the repair, no? Another budget naman.
16: Na, amo na da! Amo na da! O sige, ang i-repair nyo, ay yapon kabilya!
17: So, amo na for the meantime, managin mo tagala na nila ko siya like if my GP kagano.
16: Oh, tapos, kuhan pa na, wipe pa na the lighting. DPWH, sige na nagbutang, ha? Ang tape na ako nga, kusyon, paano mo na makita kung gabi?
17: Balit.
16: Paano mo na makita kung gabi? Ang galakat-lakat, katabi nga mo, amulang binutang nyo. Ngangadaan ang bakulod, sumang way patay, brown out. Mayo pa tong siniko sa una, way pagka brown out. Pero subong amor power? Ah! Gabi-gabi, yaga brown out. Wilson! Ang tahom kag kampiyon nga more power, gabi-gabi ga brown out. Tag duha pa ka oras. Dami.
17: Te, sadya na kay Felipe, kuma timingan mo gid nya nagano na.
16: Ay wala timing nga. Every day ya ga brown out sa amon nya. Every day. Amon nya kanami isa sang kwan sang more power. Hindi kada more power kwan ng linis la Negros power. Ah, bahala, Negro, basta may power. Bahala kung ano ngalan nyo, basta may power. Kisa amon, wala power. Every 2 hours. Na, do tatlo na kadlaw ni nga straight. Schedule. Brown out.
17: Nakaluwas lang kami ni God.
16: Oh, tinamian ka na sila? Ah, pati kalon nyo siya sa ngunal niya. Damo kami kwarta. Pangkayuhon amon ang mga pusti. Panamiyon amon, tidi na to. Yo, why ka mo brown out? Hindi na to. Te, may mahimo ka da, kaya binaligya ta na. Ahay, sige.
17: Wait, if I GP, no, i-follow up talang ni Saton, sila nga dito sa police, so, kasi dito yung office sa Saton, nila humanon, ini ang pag-repair, no, sa nga narustak nga, kwan, nga sidewalk, no, dito sa may barangay 39, kay JP. So, mo na nanay, ato, sila nga balita, no, nga ginagod sa inyo sa kalwa, sa My PC, this is Bio DTX 500 and DTX Coffee Mix. So po na ito si K5 Vincent Coralde. Yan na naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko, Hoteling Awan sa Negros, K5 News FM.
16: Salamat, Gid Wilson, sa imo stressful nga balita. Ahay. Tikon pa man ko tol mong DPWH. Sige, tsak, tulo na. Okay na ilaubra, hindi man kinalang kabilyada. Why sila may manang, why sila may nakita nga diferensya? Kita yung may ara, sila yung wala. Cute, cute. Cute, cute. And I will sing the songs. Ang balita ni Wilson nga makapahiblad. Oh, gindulong sang DTX Premium Coffee. May lang kayo wala niya gapanerbiyos nga kape. Hindi chill-chill lang. DTX Premium Coffee inumunta ni kung may extra budget kita. Kaya kung low budget ka lang, tiara ka lang sa DTX Coffee Mix. Kung may makulo kwarta-kwarta, dili kita sa mas nami, mas mayad, mas kampiyon. DTX Premium Coffee nga kampiyon. Ito'y premiado mo. Mahal mo. DTX Premium Coffee, itry nyo kay the best pang premium ganyang sabor. Liso kita sining duha ka mga lalaki nga plano lang kuno tani maglantaw sang rehearsal sang sao to sa Talisay City pinang buno oh, sang wala pa makilalaan nga mga persona. Red Salgado, our chief of reporters, si K5 News mo.
18: K5 News FM Police Report.
16: Red?
19: Yes, kita JP, binatabo dira nga pagbuno sini sa duha ka lalaki dira sa barangay Zodine parti sa sudat sa Talisay kagapon ni siya nga adlaw kagahon ni Kipe JP Agosto 31 ala 1:15 ining duha ka mga lalaki kay K5 JP actually tatlo ni sila gasakay sa motorsiklo and then para kunta ni magtanaw mula sa dress rehearsal sini sa mga dancer dira sa bay zone 11 siguro may si makilala sila kay K5 JP so pagpanaog din nila gulpi na lamang sila nga ginkonfrontar
16: anong konfrontar?
19: Doon yung palapitan, sila ka kay 5JP, kag binuno na lang nga wala siyang rason bala, kag ti wala pa rin may baluan sa kapulisya natin kung kilalanay or basi may dinumtanay niya kay 5JP. Pero ang panindugan, dari sa dua, matanaw lang tayo isang dress rehearsal kay 5JP para sa Minuluan Festival sa siyudad sa Talisay kapag itagayunon sa masunod yung simana. Galing kay Matik, gulpin sa naging palapitan ng grupo kay 5JP sa
16: inisyal
19: ng informasyon. Sumasi bala din ng tanay or basi bala ng babae or basi gati kung bala pagtanaw sa mga do scout or pagpanilag spy bala sa mga uniforme kay FJP hindi pa rin ko matubod sa kapulisan nato kay ining duwa din buno sa likod kay FJP isa hindi lang gid pa ma-specify pa ni Sir Linda ang aton sining Deputy Chief of Police at sa PNP bangod nagpadayon ali sa pagbulong sa ospital likod ang igo kay MJP. And then pagkatapos ng bunaan sa likod, ang isaya pagigaupod outpatient pa ni siya, naigo ini sa iya, sinin niya kamot, siguro ba sinasagang kit MJP, pero isaya kaupod nila kami norbidad, wala ni siya ya maiguan, kag madasig ni siya nakapalagyo sa nagluntad ya ang pagbunaan ay dira ya sa may barangay zone 9 sa may sitso batos yun at ya sang talisay kay kit MJP. So, ari ang nabunaan, gikilala nga si alias Gringo, kay MJP. So, ano po matiyata ba si pahayag ni Police Lieutenant Linda, ang atong sining Deputy Chief of Police ang Talisay PNP.
20: So, ang duwa ni kalaki, sir, nagkanto sa Zone 9, sir, para magtanawta ni sa dress rehearsal, sir, sa mga practice, sir, para sa Minuluan Festival, sir.
16: Dahil lagi dread.

0: nagkonfrontado sa ila sir and ginara sila sir sang several identified individuals. Bali ang isa di sir na sustained injury sir sa likod, sa likod saging stab sir. Kagang isa naman sir sa right hand sir.
1: Okay.
0: Pagkatapos natabo ang incident sir, ang mga identified individual sir nagsakay sa ilang motor kagin naghalin sir sa area sir.
2: Okay, so we have 2KK5 JT by sa payag di pulisita ng Linda sa Gatalisay PNP. Wala pa ni may baluan ang mga suspitsado ba't ginapatihan nga posible balsi dira sa may barangay zone 11 or piyak dira ka barangay kag papadayon ng KFJP ining backtracking sa mga kapulisan. Panawagan sa kapulisan KFJP ti kumiara mara sa 44 minors hindi na magwa sa balay kag ti ang pasensya gid kag inabalang malabang ang pasensya gud malikawan ining inaway sa mga grupo dira sa may talisa kay KFJP.
3: Sige.
2: Okay, so mga sinigang balita ka madulog sa programang 11 Mbps, dulog sa ito sa Power Trio, gaton sinigang DTX 500 Mighty C, kag Klinika D3 Bayo VCO, kag gaton man sinigang DTX Beauty Soap, at DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Kapun si Patrol ka K5 Vincent Coralde, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag Galingaman sa Negros, K5 News FM.
3: Salamat Red sa mga report, gindulong sa inyo sang Klinika D3 Bayo. Obo hilanat sipon katarot trangkaso. Nablanggap lang na kitutunlan mga dumagahan na ka magka-sore throat. Ah, kanami kidya timprano pa imnan mo na D3 Bayo daw. Nami maniiligong ligong. Puson mo siya kag ano ni pangalimog. Ah, kanami. Palibot-libot tabla sa lingag-ngag mo da para ma malabyan sang vitamin D3 kag upod ang virgin coconut oil ang mga nagakinatol ga sinakit ga hinubag mo na nga tutunlan ayo amo na mahilanat sipon kataro ay relax lang ha. Gusto mo dali magayo mag D3 Bio parisan gid sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Kanto kita kay Jong, may job order employee. Dinakop sa may bus operation. Susunod sa San Carlos, Jong, K5 News mo.
4: K5 News FM, Police Report.
3: Jong!
5: Yes, KK5GP, nadakpan sa ginpatagayon nga drug by bus operation mga alas 3 kapon sa hapon. Ining isa ka ginaligar job order employee diri sa San Carlos City LGU. Diri sa may kwalisyon adakpan.
3: Pang?
5: Yes.
3: Magambal ka nga job order, pang? Iyang nga job, pang order?
5: Sige lang.
3: Ang iyang nga ubra, mang kwa order mo na?
5: Hindi. Sige lang, job pro order.
3: Amo kalinahan ko job order, pang? May job ka, pero wala order. Titi na
5: order, sige lang job.
3: Ay! Oo. Kisa gani may order pero wala job. Ang gabaton sa sweldo lain. But anyway, Jong. Oo, ti anong sala yang rojo na kwansa sa bypass? Gablubligya gali siya? Di siya na-assign dampi?
5: Sa aladri, bala siya sa kwan, dari sa environmental department.
3: Oo, ti may ilig siya sa mga aso, mga hangin, nasuyupon, ha? May ilig siya sa mga bato. Environment, nature. May ilig sa mga bato.
5: Nature.
3: Yeah. Nature. Oh, yeah.
5: That's right.
3: Uh-oh. That's exciting. Uh-oh. That's beautiful. May ilig sa galisa kwa na sa mga bato. Oo, sa tubats. Oo. Titapos, paano sa nadakpan nga, paano sa nabaybas?
5: Okay, according kay na sa kay Police Captain Rudy Saroda, una nga din paidalom sa surveillance sa ining suspected ang GP kagkapon, nabaklan siya sa isa sa say sa ginaputihan na sabo. Ang na-recover, halin sini sa posisyon base sa atong sinigang nakuha nga report sa rin sa atong sinigang mga otoridad yara sa 45,000 pesos or mas obra 45,000 pesos kita GP.
3: Oo.
5: Tatlo man lang ni ka sa say. Pero ang kabugat kong sinuyara sa kwan, yara

0: nila tukupya ko naman.
1: Eh, ano lang kopyang dula?
0: Ang 6.70, sorry. 6.70 grams ang kabugaton. Hmm. Ang estimated amount yara sa 45,560 pesos. Okay. According sa kay Police Captain Rodney Sarona, kay na, nila pa ini ipadalom sa interrogation. Kung nga, kaya sa previous bala kay Kita GP, nga mga random drug testing, na wala ini siya nadala. Kaya from time to time, nag-conduct na there is some random
1: why sa madala testing, during testing? Gapa, kwan, gapa, tipyok, gaplup nago. Dapat pala tipyok.
0: Sa bulan, may random drug testing na dito sa San Carlos.
1: Oh, ti mas nami, gali, para magkaladakpan sila, hindi iya kay random drug testing. By bus.
0: Meaning, mas effective ang by bus.
1: Oo. Mas effective ang by bus. So, ti ano sa, anong imuon? Patawaron lang na? Paubrahon gapon?
0: Ginkasuhan na siya kita.
1: Ah, kasuhan gin. Oh, very good, very good.
0: PNP, ay nako ang nakwa sa iya mo. 45,000 plus ang nakipag-isang recover sa iya based on report ang 2,000 pesos nga by bus ka money kita ng GP.
1: Ambot pala dyan, ako bladyo na hadlog gigo na magpasulod sa ulawas ko sa mga amon, ang mga bato-bato bladyo mo.
0: Yeah.
1: Ha? Nadlock ko niya magpasulod sa lawas kung mga kay gusto ko yaya yung akong masulod. Ikaw yaw? Ikaw yung gapasulod o ikaw ang gasulod?
0: Depende.
2: Diyong tatay ninyo si Lucifer.
1: Anyway, sige. Oo. Tin, may damuon pag nila? Damuon pag nila ang baybas? Sige yun.
0: May bago din ganing strategy sa bong mong.
1: Ang bago nga strategy, chaton-chaton mo, anay? Adin mamangkot ka sa background, ba mo na? That's right.
0: That's right.
1: That's right. Okay. Ti, Jong? Jong, happy ko ba subong Jong?
0: Nga.
1: Kay happy ka? Why ka naga siburo? Ara gali, pwede gali.
0: Ati, siyempre, basta ikaw ka si Sir Elzad.
1: Ati, oo. That's right. Pero believe ko siya, ha? Believe ko siya, Jung, ha? Hambalya, that's no. Sanggin, oh, fair blan niya, that's no. That's not. Tiway po ko kabalo, eh. Oo. Dong, magkota ko, Bijong, kung hindi siya, magkota ko, Bi?
0: Ano?
1: Magkota ko tuliwat.
0: Ano yung pamangkot man?
1: Ito mong hindi siya. Sige, magkot ako liwat, Be.
0: Hindi siya?
1: That's secret! That's a secret!
0: Nanugin bala?
1: That's his way. Diba? That's not for you to know. Jong?
0: Yes.
1: That's enough. Pero,
0: ha?
1: Tiwai na, hindi na naman ka-report. Gali si Ariel, lang alang, no? When tagli time pang, no? Ha? Why na daligid lang din blaki gina brebira ko din ang kwan ko jungo ginapangita ko dito ang kalantawon ko jungo ha Jong pero hindi anay bala pero that's okay sa Jong
0: that's super
1: Oh. Galing ang problema, Jong, o mo ni Jong, o?
0: Ha?
1: Ang problema, Jong, that's dangerous.
0: Yeah.
1: Sige, bla, ya, bla, ya.
0: Ya, te.
1: Liwat pagit ya jong ya.
0: Ya.
1: That's right. Sige jong ah.
0: Sala ya gini.
1: Sige na jong.
0: Sige, report halin din sa siyudad sa San Carlos na doon sa ito sa D3 Mahari Tech Family Kag. Mighty siya. Pa naman si K-Pop Zong Bersalas para sa kampiyon ng mga balita. Servisyo publiko kang Kalingawan sa Nagros. K-Pop News. Apat.

0: News.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtimulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako gali si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tumla. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako. Punubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit mula sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na dayon.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
12: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
13: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
14: Makakal sa malapit na butika.
15: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Tarling.
17: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Cheers sa barkada nating
8: Night Shift
0: OT
8: Breadwinner.
0: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
14: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
20: Pag naasiman ka, akin ka.
14: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Let's go. Go with the flow.
24: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
23: go with the flow.
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
23: Charmy.
22: Charmy, let's go with the flow.

0: nagahatagman sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat na disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

magandang hapon mga ka-K5, ang aton oras, alaunan 9 na sa hapon. Welcome sa Martes ng edisyon. Sa aton nga program, it's your time to shine. And syempre, makaupod nyo na naman, Sunshine Lacson. Tugtob alas 3, diri sa aton nga pagpangalagad sa inyo sa K5 News FM. Abi nyo siguro, ma-play na ko Christmas song, no? Nabatian yung tingog ni Jose Marichan. Anyway, sa mga excited, sige lang, kay makaplay gita sa mga Christmas songs sa masunod ng mga inadlaw. Thank you, Gid, sa mga naga-monitor all the way from Kabankalan. Sa mga naga-monitor from Sipalay, salamat, Gid, sa inyo. And sa mga naga-pamati sa aton sa Banwas ng Hinubaan, good afternoon sa inyo. Siyempre, gina-welcome na aton. Dari sa aton ng program, it's your time to shine. Ang aton ng mga tagpalamati sa Saga, sa Cadiz, sa Victorias, especially sa mga taga Victorias Commercial Center. Thank you so much, Gid. Sir Ding, mayong hapon dira sa imo. Kinapasalamatan man naton kagina welcome na diri sa aton nga program. It's your time to shine. Ang mga taga Silay City and ang aton nga mga tagpalamati from Talisay City. Thank you very much. Alauna 11 ang aton oras mga ka-K5.

Mayong hapon sa mga taga-barangay 39 sa tanan-tanan nga nagapamati sa aton dira sa Puro Katiling Bandos. Good afternoon sa inyo. Welcome sa program It's Your Time to Shine. Thank you Sir Bong ha kay ginapasa sa ako ni Sir Bong ang inyong mga names. And I'd like to thank also our listeners from Barangay Singkang, especially sa mga taga Purok Venus nga nagapamati right now sa It's Your Time to Shine program. Mayong hapon gid sa inyo. Kabalugid ko kadamo sa mga nagapamati sa aton dira sa Barangay Singkang Airport. Good afternoon sa mga taga mga suki man aton dira sa Magsungay. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Kay Tito Paray man lang sila mo, no? Thank you very much also sa mga nagapamati naga monitor all the way from Barangay Mansilingan. Good afternoon sa ilan ni Ma'am Eden Altares, Sir Zalde Altares. Mayong hapon man sa kay Ma'am Jessica Florogo, Sir Vivencio Florogo, sa kay Ma'am Estrella Serra and Ma'am Nida Oigo. No, sa tanan-tanan man ng mga couples, mga mag-asawa nga nag-monitor, thank you very much. Abi ninyo, ang arthritis is inflammation of the joints. Nagahubag ang aton ng mga tuhod or nagahubag ang aton ng mga kaluta-lutahan. Ang siling sang mga eksperto, basta nag-aedad na ang tao, nag-develop gid ang ginatawag naton nga inflammation. Nag-develop gid ang ginatawag naton nga arthritis. Pero ang siling man sa mga eksperto, pwede siya nga ma-delay ha, basta nagatumar kita sa mga supplemento nga manggaranon sa antioxidant.

Please take care of yourself. I-delay nato ng aging process. Hindi madelay ang edad, pero ang mga ginabatsag naton, kung may edad na kita, pwede naton madelay. Magtumaros ang DTX 500 Capsule, isa ini ka produkto sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center nga manggaranon sa antioxidants. Kung kinatake naton siya, ginatumar naton siya samtang bata pa kita, mapaiway naton ang arthritis, mapaiway naton ang aging process, hindi kita dali magtigulang, especially ang aton nga mga skin, hindi dali mag-wrinkle. Basta naka-antioxidants kita every day. Basta manggaranon sa antioxidants ang aton ginatumar ng mga supplements. So I'd like to recommend this to everybody, DTX 500 Capsule. World, 1:17 p.m. mga aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 Capsule. Babakal sa Boni Pharmacia, dira sa Barangay Singkang Airport, babakal man sa tanan-tanan ng mga klinika branches, sa Bilog ng Negros Occidental.

to, kanami mag-ulan, pero hindi lang gidama ka basko, kay makulbaan naman kita sa baha. Mga ka-K5, padayon nga ginamonitor sang pag-asa ang bagyo nga si Pilando. And kaina mga alas 8 sang aga, nangin isa na inisya ka-tropical depression. So from tropical, tropical storm, no? From tropical depression, nagbaskog siya, nangin tropical storm siya. Alas 8 kaina sang aga. So ang iya subong nga hangin nga ginadala, may kabaskogon nga 65 tubtub 80 kilometros per hora. Pagsiling kita nga tropical depression, mahina nga bagyo, ha? So kung nagbaskog ang bagyo from tropical depression, mangin tropical storm ina siya. Pero sa gihapon, wala sang direkta nga epekto ang bagyo nga sa Sipilandok sa bisandiin nga lugar sa Pilipinas. Galing kay ti ang problema, ginapabaskog niya ang habagat, mga ka-K5. So ang habagat, amuning ginatunaan sa mga pagbubo sang ulan sa Luzon area. May information kita from Office of the Civil Defense kahapon 33 pa ni ang kadamuon sa mga nagkalamatan. Bangod sang bagyo nga si Luis, si Maymay, si Neneng, kagbangod sang habagat. Kaina, gincheck ko na naman ang record from the Office of the Civil Defense. Nadugangan na naman sang isa. So from 33 kahapon, nangin 34 na ka mga persona ang nabawian sang kabuhi. Bangod sang bagyo, kaghabagat, diri sa aton sa pungsod Pilipinas, mga ka-K5. May tatlo pa gid nga missing. Ito ba lang salakyan nga nahulog halin sa nautod nga taytay dito sa probinsya sang Tarlac. Labi na pangita pa sa gihapon, no, ang salakyan may nagasakay dito nga daw lima sila. Ang na-rescue is ang 20 anyos nga lalaki. May apat pa gid nga naupod to sa nagkalahulog nga pasahero, no, nga nagasakay sa isa ka sport utility vehicle sang nautod ining taytay dito sa probinsya sang Tarlac. So ginapangita pa ni ang iban nga mga pasahero. Mga ka-K5, ang siling sang pag-asa sa bulan sang Setyembre, posible nga may tatlo pagid ka mga bagyo. Duha tubtub tatlo ka mga bagyo ang maporma o kung magasulod sa teritoryo sang Pilipinas. Tani sa Christmas, wala ano, no? Wala bagyo, no? Si Bagyo Yolanda, do November, to ba na nagsulod sa teritoryo sang Pilipinas, mo? Ito ba lang super typhoon nga si Yolanda? Mga damo-damo ang nagkalamatay dito sa Tacloban. Sini nga 2026 hasta sa bulan sang Disyembre, wala lang sang super typhoon nga maigo gidjabala sa landmass sang Pilipinas. Alauna 22 ang aton oras, mga ka-K5. Sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy birthday sa inyo. Today is September 1, 2026.

0: 1:27 PM. Ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Si Sir Romy Pasinabo, or Pasigado rather. Maikwan, siya gin-murder ko pa sir ang imo family name. Sir Romy Pasigado. May duha na siya ka mga customers nga mahilig gid sa coffee. Pero minaga pangapi dito sa iya sang DTX Coffee Mix. I'd like to greet Ma'am Michelle and Ma'am Laleng. Magkayakap sa buong magdama. Kaya ang ila kuno nga mga customers pero migid nagapangapi sa paglaom seller sang medicine, alternative medicina. Di ni gani, sir? Na-confuse ako kay si Romy Pasigado. Anyway, sa mga taga Rome Store nga nagapamati right now, good afternoon sa inyo. And sa Paglaom Village sa Block 17 Lot 2. Ara dara available lang aton nga mga produkto. DTX 500 Capsule, Clinica D3 Bio, Mighty C Capsule, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix. Damo-damo, gida siguro stocks kay si Romy, no? Nagapamati na siya per me sang It's Your Time to Shine program. By the way, sa may mga ginabatsan, magpakonsulta sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernay Street sa Atubang sang gate sang Paglaom Sports Complex. Kay wala ka mo bayaran dito for consultation. Libre na ang pagpakonsulta dito sa klinika, no, sa Hernay Street. And available man dito, of course, ang mga klinika products. And kung kinahanglan ninyo ang advice, kung halimbawa positibo ikaw sa diabetes, kagusto mo advice, ano lang ang pwede ninyo kaunon, no, pwede gid magbisita sa klinika dera sa Hernay Street sa Atubang sang gate sang Paglaom Sports Complex. Kay naghahatag na sila sang advice sa mga pasyente. I'd like to inform everybody also nga may eksperto kita dera nga mga alternative medicine doctors. Si ang aton nga chief executive officer, si Doki Kwana, siya ay alternative medicine doctor expert gina sila when it comes to alternative medicine. So bisita lang kamo dito ha sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernay Street, once again sa Atubang sang gate sang Paglaom Sports Complex. Kay libre ang pagpakonsulta. 1:30 PM ang aton oras. Yes, Ma'am Shine, Room Store sa Paglaom Village. Always gid ga pangapi kag nagamonitor. Thank you very much, Sir Romy Pasigado. Salamat gid sir. Salamat gid sa inyo. At sa mga suki naton dala sa Barangay Handumanan, good afternoon. 1:31 PM ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix, kaginadulong man sa inyo sa Clinica Sporbiotics. We will be right back with more pagkatapos sini.
1: 5 News. D3 Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 adlaw, ula ang sakit sa sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Dr. Binoy, Squalene Capsule.
9: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Binoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kaga pangunsang Dr. Binoy Squalene Capsule, ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
8: Dr. Binoy, Squalene Capsule. Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Binoy, Squalene Capsule.
10: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan padamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabat yan. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
1: Mabakal sa malapit na butika. Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
13: Ka! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift!
16: OT!
17: Breadwinner!
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Let's go. Go with the flow.
22: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
21: go with the flow.
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
21: Charmy.
20: Charmy. Let's go with the flow.

to say. Ang aton oras mga ka-K5, alauna 43 na sang hapon. Kadasig lang gitsang oras. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, Mabakal sa Maze Wellness Product Center. Ara mandira ang kangkong chips, very healthy nga snack para sa inyo nga mga kabataan, para sa bilog nga family. Available man sa Maze Wellness ang Memory Plus nga gina-recommend ko gid sa inyo nga mga kabataan nga nagaedad. Pila gani ko yang pwede sa Memory Plus? 15 years old below yang sa kwan mo. Ang sa Mighty C Syrup, I think ang Memory Plus pwede man sa 15 years old below. No, mabakal sa Maze Wellness. Kwan na, idunganan ninyo, no? Ihatag ninyo sa inyo ng mga kabataan, especially sa mga estudyante. Memory Plus, dungan sang Mighty C Syrup. Staying in a corner. Para mas magsanyog pagid ang ilang Memory Plus, para mas mag-abtik pagid sila. Para mas mangin sharp pag

0: Why kasubong ko yung klase, no? Kay exams. Yes. Okay.
1: Hasta sa Friday.
0: Hasta sa Friday. Naka-study ka na.
1: Yes.
0: Amo na nga late ka. Kay yes. Nag-study ka, anay. Uh-huh. Very

0: Thank you sa mga taga-Banwa sang Ilog nga nagamonitor right now sa It's Your Time to Shine program.
1: Sometimes I can feel you read my mind.
0: Siling ko kay Ma'am Veronica Delgado Recto. Siling ko bao to ginahidlaw man tada sa inyo ba? Thank you sa kay Ma'am Nelia Barsaga. Ara na sila sa Banwa sang Ilog. Good afternoon sa mga KSS officers naton dara. Sa ila ni Tatay Wilfredo Guanzon. Mga mabuot ini nga mga opisyal sang KSS dira sa Southern Negros, sa ila ni Nanay Kiting, Nuela Alago, Ma'am Annalyn Canyet, Ma'am Alaida de la Peña, sa ila ni Ma'am Rosemary Tagle, Ma'am Marilyn Bitonga, tanan-tanan nga taga Tabo chapter dira sa Ilog area. Mayang hapon, ti okay lang kamo da. Mayang hapon sa kay Ma'am Veronica Delgado Recto. Nagapamati sa cellphone, nagapamati pagid sa radyo, do hindi pagid makontento. Kami na sila sa mga taga-Ilog, mayang hapon gid sa inyo. Thank you very much gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Yes, my dear.
2: Happy birthday gali sa kay Tito Boy Boy Subo, Tita Shine.
0: Naulihi ka, kuya. Happy birthday. Si Tito Boy Boy ang
2: tutor.
0: Ang ibo nga tutor. Dugay-dugay na siya ga-tutor sa imo kuya, no?
2: Yes, Tita Shai.
0: Ano nga subject?
2: Mga all subject, Tita Shai.
0: Tanagin nga subjects.
2: Except Chinese.
0: Except sa Chinese. Oh, Tito Boy Boy, happy birthday
2: happy
0: sa
2: birthday,
0: imo.
2: Happy birthday, Tito.
0: Ti, nag-ano ka mo kaina kay birthday niya, nag-tutor and then what? Nag-snacks-snacks ka mo. Anong regalo mo kay Tito Boy Boy? Why, good kuya?
2: Good health na lang, Tita Shine.
0: Okay. You pray for Tito Boy Boy para nga magsigi-sigi ang tutor niya sa imo.
2: Yes.
0: Siyempre, oh. 1:47 p.m. Ang aton oras. Ari man gali si Weng. Sino po ni Weng? Exactly what you feel. Bo, soltero na gid no? Siya nagaliga drive kay mami niya. Spending words on unimportant things. Toto Jude, happy driving. Staying in a corner. Enjoy lang kamo da nga duha ani mami mo ah. Weng, thank you very much gid for monitoring. I'd like to greet also Sir Leonardo Rilos. Mayong hapon, salamat gid sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program.

0: Doon na dumduman ko man sang high school kita weng. Nga balang magpo, matubuan kagani pong good siling nila in love ka ko no. Tagiyawat sa ilong, pati na sa pisngi. Amo na ko no kuya, basta may pong good ka, in love ka. First love eh.
1: Hindi magpati tita siya.
0: Ginasugo ako, hindi magpati tita Shine.
2: Madula mo na Japon ng punggod sa imo ngay tsura, tita Shine.
0: Hindi kay siling gani nila, basta may punggod ka ko, no, in love ka.
2: Oo na.
0: Basta bala naga first love bala kuya, pero sa imo pila na sa mong edad mo, 18.
1: 19.
0: O, oh, diba? Mm. First love, may first love ka, ang first crush mo, pilang edad mo may first crush ikaw?
1: Mga 16 ko na.
0: 16. Oh, may crush ka na. Mm. Sino first crush mo? Ay, na napag-isugin. Kay basi, tapat patakaroon kay papa mo.
1: Takpatakaroon.
0: Alaunang 53 ang ato na oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Babakal man sa mga butika malapit sa inyong lugar. Mabakal man sa mga KSS resellers. Tamang-tama para sa aton nga mga amiga kag mga amigo nga mga drivers nga nagamonitor right now sa It's Your Time to Shine program. Good news inyo sa inyo. Madugangan ang kalawigon sa inyong biyahe sini. Kay nabuhinan kaina ang presyo sang krudo sa 3.83 kada litro. Tani siling ko gani gin 4 pesos nyo na lang. Giniimo nyo pa 3 pesos kag 83 centimos. Tani siling ko ginhimo nyo na lang 4 pesos. Ano ginaabi may 20 centavos kamuda nga gindugang, 'di ba? 3.83 per liter ang ginbuhin sa presyo sang krudo kaina. Sa gasolina, mga gamay lang eh, 32 centimos kada litro. Pero sa kerosene, dako-dako manigawa, 3.84 kada litro. Sa mga gas station sa kon magsiling ang Department of Energy nga 3.83 kada litro gid ang ibuhi ninyo sa presyo sang krudo, amo ginaiya dapat hindi 3 pesos, hindi man 3.80, hindi man 3.50, 3.83 gid kada litro. Stay tuned everybody. Pagabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.
3: News. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. You may Visio. Ang Visio. You may D3.
5: Ano pa ang mga dugang nga benefits? Now, gintalakay na to ang all about inflammatory problems sa kababayenan. Isa sa mga pinakadabest nga makabulig sa inyo is D3 Bio Serboy. May secondary or primary dysmenorrhea ka? Adlaw-adlaw ka lang inom D3 Bio, inisya makapromote sa mga inflammation nga gakatabo sa mga kababayanan. D3 Bio is also may ara anti-inflammatory substances or properties nga kaya niya i-correct ining mga klase nga problema. Aside sina, ginami ang ano, ang ilang gahamot, ang ilang flower, sir boy. Kaya siyempre, ginapadamo ang ano, probiotic. So, din ka pa, dira ang isa sa mga benepisyo kung gainom ka sang D3 Bio.
2: Ako ya, gusto ko D3 Bio. I take D3 Bio every day, no, twice a day. In fact, no? Gainom ko D3 Bio para mapuslan ko ang nutrients nga alin sa akon pagkaon. Ano man ang pulos mo nga sagi kita pili sang nami nga mga broccoli, nami nga mga cauliflower,
5: lagko nga talong, nami pait talong, nga amarguso,
2: correct,
5: kalabasa nga gayilo-yilo.
2: Hindi mo pus hindi mo magali mapuslan, kipigaw ang imo absorption sa tiyan. No? D3 Bio basically helps your gut in absorbing minerals, vitamins, and vital nutrients coming from your food para mapuslan sa aton lawas. Cause D3 Bio is consists of medium chain triglycerides that basically help in processing those nutrients from the food we eat. So mag D3 Bio ka na.
6: Yeah, D3 so, Bio, no?
5: Doksa, nadumduman kong post ni Sir Kevin nga ang D3 Bio may ara sa ginatawag MCT halin sa virgin coconut oil nga may ara sa ginatawag kumpleto nga phytochemicals, no? Flavonoids, glycosides kag tannins, no? Kag ina nga mga phytochemical nga pwede ma-transfer as protection man sa aton nga lawas. Ara pa na intact tungod nga ang D3 Bio cold press ang pagprocess ni Sir Boy, no? Mm-hmm. But siguro wala kaagi luto or init. So ina nga mga phytochemical kinanglan sa aton nga lawas nga ara sa ginatawag D3 Bio. Kung hindi lang ina, vitamin E kag vitamin A nga importante gid ina sa aton nga mata kag sa aton nga skin bala, Sir Boy, no? So sa likuan pala bulad ka sa init, kinanglan mo sa nga vitamin E, no? Isa ka antioxidant nga ginaprotektahan niya nga aton nga silula sa aton nga skin para hindi ma-damage. Tiyara ina sa D3 Bio, Sir Boy.
6: Sila ni Charmin Maldigia, the best gid D3 Bio, Dok. Kay isa na kabulan, sobrang ako nga gamit. Tapos siling ni Dea Dima, halin sa Hong Kong Basda niya Dima. Yes, Dok Ramil, tested and proven, D3 Bio nga nami gid. Oh, di ba? So, ang mga wala pa na ka-try niyo ang D3 Bio.
7: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! You may Visio! Ang Visio! You may D3! Mga buti ka.
8: So, ang ako niya nga benefit sa D3 Bio, no? Remember, ang aton prostaglandin is a gakos ang inflammation sa aton nga dysmenorrhea. So, ang D3 Bio is kaya ni siya panubuon. I-reduce inisang aton nga extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio paagi sa aton nga MCTs nga may anti-inflammatory properties. Kag mas gina-convert pagid siya into a monoglyceride nga may anti-inflammatory properties man.
6: Si Yuni Mano, siling siya namin D3 Bio, Dok. Kami tanan rin sa balay gainom git.
5: Mm-hmm.
6: Sa balay
5: kami
6: tanan inom. Ihulid ko pa ng D3 Bio, Sir Boy.
2: Correct.
6: Kabalo ka nung rason nga ginahulid ko. Basin lipatan ko inom. Talking about mga COVID, Sir Boy, Ilana, tested ko ni gid ang D3 Bio.
9: Tangkaso, ubo, sipon, hindi na ka mamakulbaan. Relax, abiano, i-D3 Bio nyo na. D3 Bio, gusto ko lang niyang balon, no? 1 minute is basically full of medium chain triglycerides. Gagay mo monolaurin, monocaprin, monocaprilin once processed by the pancreatic enzymes. This monoglycerides is really effective against all kinds of viruses na lipid encase and bacteria. So, ang imo trangkaso, ang imo ubo, ang imo ilanat, kung gintuga na sang virus kag bacteria, kayang-kaya ni D3 Bio.
3: D3 Bio!
10: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3! D3 Bio!

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga taga naton sang kabuhi naghalin kay Ferdinand. Kag ang magadala amo si Melvin Flores Plutenya.

0: Anong siling mo, babe?
1: Hindi ka man siguro bungol, no?
0: Kwan, nakakibot lang ako sa ginambal mo eh.
1: Nga, makibot ka. Ako na ginababahay, ako pa yung nanghagad live-in si mo.
0: Kwan, walay na sa plano ko, babe.
1: Babe, hindi ko yung makasaw nga amo sining setup. Ang tabo-tabo lang.
0: Babe, hindi ka na magpasugot si mama kag si papa. Sa ginaplano mo, tugod na kaskwila pa ako.
1: Ay, sus, Diyos ko. Pwede ka man gihapon makapadayon na. Kung palangga mo gid kuya, babe, masugot ka sa gusto ko.
0: Ano?

0: Ferdinand, anak, ang desisyon mo nga, ina, hindi gid makapaayo para sa future mo.
1: Husto si papa mo, anak. Nahinalian ka lang.
2: Ma, pa, palangga ko kita si Mikay.
1: Oh, nagaayo kami ni papa mo sa imo. Please, tapusa anay ang pagtuon mo, ay?
2: Ma, pwede mo lang siguro nga malibin kami ni Mika tapos nagasigig ko ila, hindi ba?
0: Pero lain na ang priority mo, sina. Malain na, ina. Oh. Lain na ang focus mo, sina.
2: Pa?
1: Totoo, Ferdinand. Wala ka namon ginapunggan nga magnubia. Pagusto ka. Pero ang ginaayo lang namon, tapusa anay ang pagtuon mo.
0: Kagisa pagid, ang nubia mo nga daan, wala manasang tinapusan.
2: Oh,
0: paano ka mo?
1: Correct.
0: Paano nga kamo nga duwa kon makabata na kamo?
2: Pa, mapangitanin na sang pagi.
1: Anak,
0: oh.
1: Palihog man ay, hindi man magpakatig-a. Pamatii kami ni papa mo.
2: Ma, anon ko na karon? Amoy nang singgit sang tagipusoon ko eh.

0: Mika, nagaayo kami sa imo nga kung pwede lang, wala danay sang live-in kay nagaiskwela pa si Ferdinand.
1: Pa, dipindi na yan kay Ferdinand. Pero ako, gusto ko na gid nga makaupod siya.
2: Ba? Ba? Papa na dayon ang tawag mo? Wala pa gani ka mo nakasal?
1: Oh. Ramon na Japon. Ramon na Japon pa ka dumay, di bala?
2: Oh, anak. Ferdinand,
3: ma.
2: Sigurado ka na bala sa babae nga ini?
3: Oo, ma. Kagma, pasensyahan nyo lang si Mika. Amugin na siya eh, kaprangka.
0: Ferdinand, kay balo ka, ginapabugal ta ka sa mga kumpare ko. Nga sa maabot ka adlaw, mangin isa ka na ka arkitekto. Pero, daw hindi ko na mabaton nga sa mulang sini kadali. Mga sawa ka na?
3: Pasa na siling ko na. May eskwela gihapon ako. Tumanon kong hando mo pa.
2: Okay. Wala na kami sang may mahimo pa. Pero hindi ako gusto nga dire kamo sa balay.
3: Ma?
1: Wala sang problema. Dito kami sa balay.

0: Babe, dali ka. Amoy ning kwarto tao.
1: Om.
0: Choy? Gwa da bala na eh, Choy? Dra ka manimo na plastarya?
2: Sina blos bla mo? Wala ka pa man di? Di, dra ko nag hits eh? Mm-hmm. Oh, lang gabang yan. Amo na nobyo ma? Kapino sa supat, diba?
0: Oho, oh, Choy. Si Ferdinand na. Abila ka tato, Choy, ah.
2: Okay, ah. Ayaw nga lang, si Ferdinand. Pwede mo
0: lang siya mga
2: eskordyo, ah.
0: Babe.
1: Oh.
0: Pahuway tanay, babe.
1: Babe, kakuan. Amo na yung kwarto ta?
0: Oo, oh, babe. Gamay lang niya, pero... Hindi ba tiyon sa piyak ng kwartong tingog ta kag sirado man ikatama? Kagbasi matingala ka sa amon, Ferdinand, ha? Katiling ba na ding amon balay, eh? Pero mga mabuot na di sila tanan. Promise. Kag sa dasun ng mga inadlaw, sure gig ko yung maka-adjust ka na diri.
1: Mika?

0: Live News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdiulat? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
2: Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit ka dyan katama, gambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. It's an apple to tune. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang apon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa apon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
10: Naa importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
11: Ako isa man nga nagakutar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule kay 3 years ago, na problema ko ako nga cholesterol nga taas, no? So sa padayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nakita ko nga nagnubo nga akong cholesterol levels manitan.
10: Dr. Pinoy's Qualin Capsule.
12: Moderna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan paggamit ko sa Moderna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
13: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
12: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
14: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
15: Makakal sa malapit na butika.
16: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
17: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
18: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
17: Ka! I-shoot na ga!
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift!
0: OT!
9: Breadwinner!
0: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Let's go. Go with the flow.
24: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
23: go with the flow.
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
23: Charmy.
22: Charmy. Let's go with the flow.
25: Mga

0: Aga na gali. Ay, tulog pa gihapon si Mika pa. Ang mayo pa. Bukawan ko siya. May imos man ako pa eskwilahan eh. Oh, babe. Babe. Bugtaw na. Babe.
1: Babe, tuyo pa.
0: Babe, adlaw na. Maikot kita sa pamahaw. May eskwila pa ko.
1: Sinanay na to gurong galuto sa kusina, babe. Kuha na lang to kag mamahaw, ah. Maglakat na lang dayon.
0: Amo bala? Ate, sige.
1: Okay, babe. Matulog ka na ibalik, ha?
0: Okay, sige, babe. Mabangon ako. Ba, sinanay niya. Nagapungko lang sa kusina. Ata, maing aga.
2: Ah, maing aga man to. Si Mitchat, tulog pa?
0: Ah, oo ta.
2: Ate, ma-eskwila ka?
0: Oo ta.
2: Sige pa, sagob lang to, anay, tubig to. Kay nautdan kami kagapon tubig. Wala ka na sa inog paligo mo. Kag dito ka na lang pamaho sa eskwilahan nyo, kay wala ko katigang, kay wala tubig. Kag wala man kwarta eh. To.
0: Ta?
2: Gae ko dabi anay kwarta, bi kay baklan talang kada sa guwas ang linuto na nga daan ho ah. Laswa da guro ka ganon ah.
0: Ta?

0: Ay, kadamos ang lago na mo, no? Wala ginagpanglabas si Mika ba? Nahanuman ni siya man? Kabalo na ginsa nga kinanglan kong uniform ko, bro.
1: Babe!
0: Oh.
1: Babe! Oh, ari pagali, babe, oh. Ang shorts ko, oh.
0: Babe! Oh, babe! Kunta na ikaw ng laba. Kadamo, oh. Matuon pa ko, eh.
1: Naglain din pa matsyag ko, baby. Ikaw na lang dabala. Ay, timing man ang pagpanglaba mo kay daw mabubo ang ulan, ho. Hindi ka naayawan pagsagob kay masalod ka na lang.
0: Ano?

0: Oh. Mika?
1: Kadugay si mo magbukas ang pertaan, baybaw. Numali po ko daan. Ubog na ko po.
0: Sa diin ka maghalin.
1: Ay, birthday sa Mika ko, baybaw.
0: Upod mo naman ang mga addict sa inyo?
1: Ano man ang asturiyain mo man?
0: Mika? Abi mo? Doon naghinulsol kung nagupod ko sa imo.
1: Ako ba yung gani yung naghinulsol yun? Ay, tub-tub subong ya? Wala mo kuyagin pabusong?
0: Hindi ba lang naghambol na ako si imo? Natapuson ko ano yung pagtuon ko?
1: Eh, bot, si imo da. Ay, abi, puli ka na lang to Ferdinand!
0: Ano? Saan mo lang sinakapos? Ginsakripisyo ko mga ginikanan ko. Nagpalayo ko sa ila ka nagupod ko sa imo. Ang matuod, ginagwanta ko lang di gani. Nag-eskwila pa ko. May lang gani nag-sideline ko obra project sa mga classmate ko eh. Para may baklong tadi nga pagkaon.
1: Ti daw. Hambal ko na gid eh. Nagwagit man sa baba mo. Diba? Nan, hindi ka di makasaho. Sige, balik ka to sa inyo. Total, hindi ka man di komportable, hindi ba la? Diba?
0: Mika?
1: Balik ka to sa inyo. Balik ka lang di. Kung ma-realize mo na nga palangga, bugid ko.
0: Oh, ano?

0: sino ba lang? Ba, Ferdinand? Anak?
1: Oh.
0: Eh, Diyos ko, anak! Anak mo, wow, kaniwag sa imo, anak!
1: Ma!
0: Ay, Diyos ko!
1: Patawara ko, ma! Husto ka mo ni Papa. Wala pulos ang babae na ito.
0: Ay, okay na. Eh, hindi na magpatag. Ah. Kabalo na kami sinayanak. Ah.
1: Ma?
0: Oo, anak. Abi mo, ginapanilagan ta ka dito sa lugar sa babae. Oo, ma? Abi mo to. Dumaano na kami nga papulion ka. Ugali ka eh. Gusto na mo ni Papa mo nga. Nga ikaw mismo makarealize ka. Nga sa laagin buhat mo.
1: Ma.
0: Anak. Ah, salamat.
1: Ma! Aray na ako, ma!

wala kuman ginhusgaran ang pagkatao ni Mitcha kung ano siya. Pero husto ang mga parents ko, tungod nagsulod ako sa isa ka responsibilidad nga hindi ko pa masarangan. Wala man ako naghinulsol tungod sa natabo nga ato, nangin isa ato ka leksyon para sa ako. Ginpatawad ako sa mga ginikanan ko, kag nakatapos ako kag nakaobra. Husto gid man dali ang sugilanon sa lingwahe nga in Ingles nga nagasiling, "One bad decision can change your direction, but it doesn't have to define your destination." Kabay pang nakahatag sang pagtulunan ang akon kasaysayan. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Ferdinand.

0: amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Alas 2:31 ang aton oras, mga ka-K5. Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Naurungan ko kay Kuya. Nahisa ko sa kape. Kainasang aga, nagbisita sa akon si Kwan, Ma'am Cecilia Banzon, and si Indang, no? Indang Hilado Saran. Nagbisita sila, Kuya, sa New Center. Kaya may ginhatag sila sa akon nga prutas.
1: Ano nga prutas?
0: Oo. Rambutan. Ah. Oh, thank you sa kay Indang. Thank you kay Ma'am Cecilia Banzon. Sa tanan-tanan ng mga senior citizens, nga suki namon, sa Barangay Sumag, and also in Barangay Mandalagan. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Gusto ko man pasalamatan si Ma'am Julie Hinovea Lumugdang. Belated happy birthday kay Ma'am Liza Manos. Uy! Birthday kali ni Ma'am Liza Manos. Sangsan o Ma'am Julie. Also happy listening kay Ma'am Rose Jean Lapuos Hava. Nalipay gid si Ma'am Rose Jean kay gintagaan ko siya sang radyo. Ara lang siya sa atubang sang Coca-Cola. May karinderya. Uy, Ma'am Julie, mahapit ato da soon. Oo, makaon ta to sa karinderya ni Ma'am Rose Jean. Thank you, Ged, sa mga nagapamati sa ato nila sa Barangay Mansilingan. And also, Ma'am Cecilia Banzon, ang mga suki na mo ni Kuya, ang mga senior citizens, ginatamihan ko gitsang maayong hapon, Ma'am Jovi Pelye, Ma'am Lucia Liamera, Ma'am Eliminada Lasconia, Angelina Liamera, Elizabeth Padasay, Ma'am Nelia Artilado, Ma'am Lida Liamera, Ma'am Lucia galing isa, Ma'am Flor Deliza Puyugao, and Ma'am Lucila de la Cruz. Thank you very much, Ged, sa inyong pagpamati dira sa Barangay Mandalagan. Yes, Kuya.
2: Mayong hapon galing sa kay Ma'am Annabel Santisteban. Mayong hapon, Kuya Kenneth and Ma'am Shine. Mati lang kami di sa may Barangay Kabakungan. Salamat, Ged. I love you both. Salamat gid, Ma'am Annabel Santisteban.
0: Uy, suki tagi na si Ma'am, yes, Annabel Santisteban. Oo, so, sa Kabakungan, Kuya.
2: Mayong hapon man sa kay Ma'am Marisa Galinero, kapamati gid siya subong sa ato Tita Shine, kay Sir Leonardo Sevilla nga nagapamati subong. Good afternoon.
0: Thank you sa missis niya, sa kay Ma'am Maribel Bustamante. Rilos. Thank you gid. Ma'am Inday Jingle Tikar. Salamat, Ged. Sila jingle, si subong nagapamati.
2: Jingle bells.
0: Oo, jingle bells. Uy, dali na lang. Per month na.
2: Per month sa subong.
0: Per month na, Kuya. Thank you, Ged. Ma'am Nella Barsaga, thank you so much. Sa mga nagapamati sa atong dira sa Changi, sa kay Nonoy Magtoles, sa Nonoy Magtoles Store, sa Sitio Kalutan, Barangay Anduluan. No, sakop sang Banwasang Ilog, may hapon gid sa inyo. Ma'am Nella Barsaga, thank you very much once again. And sa kay Mami Lilinting Balinas, good afternoon. Sa kay Manong Freddy, good afternoon. Sa mga nagapamati sa aton dira sa Dangkalan Ilog, maayong hapon. Sa kay Ma'am Marlita Malva, sa Barangay Handumanan, salamat gid.
2: Maayong hapon man sa akon nga classmate sa may Barangay Singkang Airport, sila ni Mariel Abalos, Alaysa Abalos, kagagiyang nga mama nga si Tita Margs Abalos, maayong hapon. Abalos family, good afternoon sa inyo.
0: May ginapag-greet pagid sa akon, Kuya, si Inday Jingle Tikar. Of course, ang iyang beloved na si Kwan, Sir Salvador Bongbong Tikar. May iban pagid bala, why na gid? Si Sir Salvador na lang gid. Mayang hapon gid sa inyo. Sa mga kopos nga nagapamati, good afternoon, ha?
2: Mayang hapon.
0: And sa mga taga John B. Lacson Colleges Foundation. I-greet lang sila ko, no, mga taga John B. Mayong hapon gid sa inyo. Sa mga nagapamati sa amon sa Barangay Alihis, diri sa Bacolod, good afternoon.
2: Mayong hapon man sa kay T.M. Stilado nga nagapamati subong. Upo niya daw iyang husband nga si To Franklin na Tilado dara sa may bago. Good afternoon sa may Umanila, Tita Shine.
0: Basi malipatan ko pag inikaroon, Kuya, Ma'am Rowena Villaran Erbito. Maing hapon. Sa mga nagapamati sa aton sa Mel's Tambayan, sa Purok Maasin, sa Barangay Dulao in Bago City. Mayong hapon gid sa inyo. Upod ang mga KSS members, solid supporters. 83 members kami diri, Ma'am Shine. Wow! Thank you very much. Sa mga taga Purok Maasin, Barangay Dulao, Bago City. Saan pa ko dahihan makalabay naman liwant, no? thank you gid sa inyo. Sir Ding Taladico, maing hapon. Sa mga suki natun dira sa Victoria City, good afternoon. Ma'am Christine De La Cruz, good afternoon. Malipay gina siya, basta mabatian niya ngalan niya.
2: Mayong hapon man sa mga taga-pamati sa may mansyon, ginagreet ko gali sa mayong hapon si Lolo Jesse Amar, mga kaoptanan ko dara, good afternoon. Nagapamati gid si Lolo.
0: Manong Jesse, nagapamati. Walin pa na isang una dito sa Action Radio, kuya. Obdanay kami na ni Manong Jesse. Mayong hapon da sa imo Manong Jess. Thank you very much, Gabe.
2: Thank you.
0: Sa mga senior citizens sa Purok Bulak sa Barangay Mandalaga, no? Once again, sa tanan-tanan nga nagapamati dira, mayong hapon gid sa inyo. Salamat for monitoring. 2:36 p.m. mga ton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong man sa inyo sang DTX Premium Coffee. Amuning favorite ni kuya. Kayang ako niya. Pre-bio coffee kaya. May DTX Premium Coffee man. May DTX Coffee Mix pagid. Pili lang kamuda sa tatlo. Ting ako niya DTX Coffee Mix. Yes. Mga produkto ini sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Kuya, wala sang perfect nga tao. Wala sang perfect nga pangabuhi. Pero pwede mo ini nga mahimo nga malapit sa perfect. Amo nang ginasiling nila, kuya. I am not perfect, but I can be near perfect. Of course,
2: nobody is perfect.
0: It's a fact. Wala gin man perfect 100%. Pero as I've said, pwede gani naton mahimo nga near perfect ang aton nga pagpangabuhi, pinaagi sa paghimo sang malapit sa perfect or near perfect nga mga desisyon sa pangabuhi. Ti may mga nagapamangkot, paano mo na himuon misain mahimo mo nga near perfect ang imo nga pangabuhi? Paano na sa misain? Of course, pinaagi sa paghimo sa mga desisyon nga ginahuna-hunaan mo man anay sang maayo. Antis mo nga himuon. Inabalang hindi ka magpadaso-daso. Take time nga magpungko anay sa makadali kag magpaminsar. Kung bala, ang imo nga desisyon is insakto o kung hindi. Because at the end of the day, ikaw man sa gihapon ang magsakribisyo. Buot silingon nga maghatag kaanay sang panahon sa imo kaugalingon nga maghuna-huna. Antis mo nga himuon ang imo nga mga gusto sa kabuhi. Kung ikaw isa kalalaki, kag gusto mo nga maangkon ang maayo nga pangabuhi, kinahanglan magpili kag isang maayo nga asawa, maayo nga partner kaysa pangabuhi. Ikaw nga lalaki ang nagapangita. Ang babae naman ang nag-manage sang imo nga kinitaan. So sa oras nga magsala ikaw sa pagpili, guba gid ang imo nga pangabuhi. So kinahanglan pili kagid sang babae nga updon mo sa imo nga pangabuhi. Sa kada lalaki nga nagamadinalagon sa pangabuhi, abi ninyo, may isa dira ka babae nga nagasuporta sa iya, nga nagatudlo sa iya, nga nagaintindi sa iya. Amo na gani siling ko kung magsala ka sa babae nga pilion mo, masakripisyo ka. At sa ang kabataan mo, masakripisyo. Maagyan ni

0: Sagi ko yung kay kuya, yung makita ko siya yung agapangapi.
1: Karagin.
0: Ma'am Bings Delphine, good afternoon. Inday may dagay, mayong hapon. Gaulo istorya kami din siling ni Ma'am Bings. Solid-solid, ginayang mansilingan. Damo-damo, ginsaga pamati sa mansilingan. Wow. I knew that. Thank you so much. Sa mga taga-mansilingan, salamat, Gid. Sa mga taga-Adela Market, good afternoon. Sa mga kakilala ni Ma'am Bings Delphine, dala sa Adela Market sa Nonoy Store. Matandaan ko, ginakuya, amo nang ginapatamyaw, dala ni Ma'am Bings. Thank you so much, Gid. Sa inyo. Maayong hapon, Gid. Ma'am Bings, Inday May Dagay. Salamat sa inyo nga paghapit. Dumduman, tanila. Nagkuha sila galisang ilang a prize, kuya, nga t-shirt sa Foro de los Pueblos. Thank you so much. Halong ka mga duha, ha? Ma'am Bings, salamat. Inday May, salamat. Oo, kita ay taliwat, ah. Salamat man sa mga taga Josh Batsoy. Nan, dira sa may mansilingan, no? Lapit sa, malapit lang sa Adela Market. Thank you, Ma'am Bings. Salamat, salamat din. Yes, kuya. Happy may tamyawan ka, go.
2: Happy birthday, gali sa kay Tito Renato Arsowa, ang ba, na ni Tita Ruth Arsowa nga nagapamati. Subong birthday, gali, subong Tita Shine, ang one of the construction worker ni Papa Tita Shine.
0: Sa mga construction workers, dara sa mansyon ni Doki, nga nag-monitor. Salamat din sa inyo. Ma'am Choli Kulado, good afternoon. Dapat ko nasundon, Gid, ang ginikanan. Tuod na siya. Kung kaisa, abe, sundon ta ginang aton nga desisyon mo. Hindi na ta mamati sa aton nga ginikanan. Wala naman sang ibang nga tao sa kalibutan nga pwede nga mag ano sa imo bala mag ano ni mag ano gani mag hatag sang 100% nga support sa imo ng mga tao bala sa kalibutan nga hindi sila gusto nga mabutang ka sa alang-alang nga sitwasyon ang ginikanan mo lang, Gid. Ma'am Grace Mar Peredo, good afternoon. Salamat for monitoring. Thank you, Gid, sa mga taga-barangay Handumanan. Sa mga taga-barangay Stefania, thank you so much. Salamat, Ma'am Cecilia Banzon, once again. Kumbaga, miss, ang radar sang ginikanan, kuso ginaya. Oo, ang ginikanan ta, hindi man na perfect, pero pagsiling na iya nga ay tuto, hindi gid ko na iya gusto sang imo nga mapangasawa. Multipulo pamati ka man. Hindi man mag ano na lang dayon nga pagsiling mo nga mo na desisyon mo, mo na lang na dayon. Dapat pamangkuton mong imo kaugalingon. Ay uuno, anong nakita ni mama, ni nanay, or ni mami nga wala ko makita nga ang nagapamatok siya sa akon nga mapangasawa. Siyempre ikaw yan, hindi mo na makita ang mga negative nga mga bagay sa imo nga palangasawon kay ti love mo siya mo, na? Hindi mo makita, makita mo lang mga manami lang. Pero ti ang iba niya nga tao, makita na yan nila ang mga negative sides nga hindi mo makita. The 2:49 p.m. ang aton oras. Yes, kuya?
2: Mayong hapon liwat sa kay Mama Risa Galinero. Silingya, good afternoon, Sir Kuya Kenneth Uy. And Mami Shine, lihog greet sa akon bana nga si Baby Galinero. Remedios Amores Allen Makoy and Chai Baning Pimentel. Kag sa akon nga mga bata nga si Edmar Baby Junior kag Ernie John. Salamat gid, Mama Risa. Good afternoon.
0: Sa mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original, good afternoon sa inyo. Salamat sa all-out support ninyo. Love ko gini mga followers ko. Imagine ang iban sa ila kuya. Halin pa yas ang una sang
2: radio.
0: I was in, you know, yes, FM. Oo. Tipila pa lang itong edad ko, kuya, man. O iban mga estudyante sa LCC, NOHS, Domingo Lacson. Gakanto na sila sa station. Gaupo na sila sila mag-program ko from 1 p.m. till 3 p.m. Basta may vacant sila, dito na sila ya sa akin. I'd like to thank Zizi Lee for tuning in. All the members of family, Malinaw, ginapag-greet niya. Silinya, Mami Shine, pag-greet ko lang family, Malinaw. Salamat, Gil. Thank you, Langga. Good afternoon sa imo. And sa kay Freedom Gem, salamat also for listening.
2: Mayong
0: just
2: hapon.
0: Listening to your program. Contact ko sa imo. Ano ni siya? Old Guru, I'm here na last week. Freedom Gem, thank you so much. Mayang hapon, Gid. Thank you Yes, Kuya?
2: Mayang hapon sa kay Tito Cap, Tita Shine. Good afternoon sa inyo, Tita Shine. Tito Kenneth, God bless always. Ari ko di sa Madjan B. Lacson. Gamonitor ko upod si Miss Ron, Sir Kyle, kag Miss Mary. Pwede pag-greet?
0: Hindi, gakadlaw ko, Kuya. I'm sorry, ha? Naod ko ng magbasa mo. Gakadlaw ko kay hindi siya kalusot. Di siguro, darasin mo makalusot. Tawag mo messages ko. Sige, Kuya, go ahead.
2: Pwede pag-greet mga taga Jan B. Lacson, kay Miss Ron, Sir Kyle, Miss Mary, mga guards, kag-staff sa Jan B. Lacson. Salamat kay Tito Cap, at kay Tita Leia Itoralde, nga nagapamati, Subong.
0: Kun, kuya, abi mo, kun soltero ko, kuya, pangaluyagan ko gini si Miss Mary mo. Basig mga akig bilang si Miss Mary sa akon, ha? Pero kun soltero ko tuod, pangaluyagan ko ni si Miss Mary mo. Thank you, John B. Lacson, Caligas Foundation. Salamat gid sa inyo nga support. Kabalugid ko kadamo sa mga nagapamati dira sang una sang panahon pa, kuya, sang pandemic. Ga live ko sang una sa Radyo Bandera, ga join na sila. Thank you very much din. Sa mga taga active Mandalagan. Salamat gid sa pagpamati. Ma'am Shine, greet ko ang anak ko, Renzel Joy Besanyes, August 30. Nag-celebrate sa iyang birthday. Belated happy birthday sa anak ni Sir Rene Besanyes. Mayong hapon once again. Sa mga taga-active Mandalagan. Nagapamati kami samtang ga-work sa active Mandalagan. Sir Rene, thank you very much, gid, sa inyo, sa imong mga co-workers dira. Mayong hapon, gid. Thank you very much. Alas 2:53 ang aton oras, mga ka-K5.
2: Mayong hapon gali sa mga bata ni Tita Leia Itoralde, nga si Hans Itoralde, Gina Itoralde, kag si Tito Bibong Itoralde, nga nagapamati. Good afternoon.
0: We only have a few minutes left, kuya. Before kita magpaalam, take care of yourself, especially ang inyong atay, halungin ninyo. Hindi ko gusto nga magka-hepatitis B ka mo. Ang cause na is virus. Ang siling sa mga eksperto, gaumpisa sa viral infection, pero pwede mahulog sa cancer. Kung ma-damage na ang aton nga atay, pwede nga mag-develop ang ginatawag nato nga cancer sa atay. So please, proteksyonin ninyo ang inyong kaugalingon against viral infection. Magtumaw sa Klinika D3 Bio every day. Ang Klinika D3 Bio, kuya, may virgin coconut oil, may VCO. Amo ni nagapatay sa kagaw sa sulod sang aton nga lawas. Amo ni ang rason kung nga hindi makaporma ang kagaw sa sulod sang aton nga lawas. Nagaumpisa pa lang sila, kuya, sa pagmuad, ginastop na dayon sang VCO. Sa simple nga explanation, ha. Thank you so much sa kay Ania Kayao or Anya Kayao. Good afternoon, my dear. Salamat, Gid, for joining us.

0: buwas naman kuya.
1: Yes.
0: Buwas naman tama pasundayag.
1: Dinugsing ay.
0: Patria Baylon, good afternoon, good ma'am. Thank you, good. Sa mga taga Barangay Delicioso, I think this is in Ilog.
1: Yes.
0: Ngayong hapon, ma'am Patria Baylon, no? Thank you so much, good, sa inyong pagpamati, dara.
1: Ngayong hapon lang sa Alcantara family, good afternoon.
0: Ini si Sunshine Lacson.
1: Kagi din naman si Kuya Kenneth Uy para sa Kampiyon Kabalita, Servisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hinoroso. Isa sa mga masabad nga klase sang allergy. Amuning allergic rhinitis. Kaupod na sila nga diskusyon. Si Doc Ramil Uy, amon CEO. Ano ba lang inatawag nga allergens, Doc Ramil?
4: Ang allergen, Sir GP, ang isa ka klase sang antigen nga nagaproduce ang abnormal kag aggressive nga immune response. Kundi ang imo nga immune system, ginasalakay niya ang ginakabig sini nga kontra or non-self, bisan pa ini ang isa lamang ka harmless substance. Kangay sa mga pagkaon. In other words, Sir GP, daw kangay lang nagminango ang imo immune system.
3: Gusto, ano?
4: Nga, bisan pa simple nga pagkaon, awayon niya, atakihon niya, malikawan mo ni nga problema kung bakod imo immune system, kun alam ang imo immune system. Paano? Dapat inom gig ka DTX 500 kag may TC or PRC.
3: Allergic reaction. That's the bottom line sa problema sa ilong. Ang sintomas ini amo ang masaming pagpangatsi, nagatulo ang sipon, clog nose, nagakatol ang ilong, nagaubo, naga sore throat, nagaluha ang mata. Pila lamang ini sa mga sintomas ang allergic rhinitis.
4: Suno sa American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, 10-30% sang world population ang may allergic Kadabang rhinitis. Mali, no? Kapin pa wala ga inom DTX 500 kag may TC or PRC. Balik-balik lang ginayang allergy. Hindi na yan makuha sang simple nga pag-inom sang mga nasal decongestants. Hindi na yan. Dapat i-correct ang pagmango o ang nagmango ng immune system. Dapat regular nga mag-inom sang DTX 500 kag may TC or PRC. Adlaw-adlaw gid Sir GP.
3: Pila sa mga common causes sang allergic rhinitis, Dr. Mila, mo ang masunod. Grass, pollen, dust mites, laway kakuring, molds, certain type of foods, labi na itlog, no, mga seafood kalabanan gid. Kag may duha ka klase sang allergic rhinitis, ang seasonal kag perennial. Magamba ka seasonal allergy, amo ni tawag kon nagatukar ang pagbara sang ilong sa chimpo lamang nagagwa ang mga pollens kaangay sang summer. Ining pollen sang tubo bala ning bilaho kalabanan summer kag damo man yabok bagod mala ang duta. Kun may allergic rhinitis ka, dapat i-correct gid ang abnormality sang immune system. Musto tambali, Dr. Mil. Paalamon ta nga aton immune system, mag DTX 500 kag Mighty Sure Purecy kada adlaw.
4: But silingon, sang perennial allergic rhinitis or GP, wala na yauntat ang pagbarado sang ilong mo.
3: Sige-sige sa yan, no?
4: Bilog yung atoig ang pagpinitinsya mo nga hindi ka maayo makaginhawa.
2: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uno.
2: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
5: Garantisado.
2: DTX 500.
4: Ano man nga klase sang allergy, kinahanglan ang pag-correct sang immune system kag pag-prevent sang inflammation. Importante gid inom ka DTX 500 because taas iyang anti-inflammatory compound. Kag inom ka may TC or PRC, kaya mo japon. Gina-correct niya ang gamango mo nga immune system at the same time, may ara man siya anti-inflammatory effect.
3: Husto. May mga external factors, Dr. Mil, nga nagapalala sang rhinitis kaangay sang aso sang gintutdan nga basura. Aso sang pagdigamo bala or wood smoke. Kag ang aso sang sigarilyo.
4: Bottom line, Sir GP, kung may allergies ka, especially nga kung sang una ya wala ka, tapos subong ya tanan-tanan na lang gina-allergic, meaning sina gawik na ang immune system. Every time nga makakontak ka sang allergen, siyempre gina-release ang histamine. Isa na ka natural chemical nga naga-defend sa aton lawas from allergen. Now, kag ini nga chemical ang nagakos ang allergic rhinitis. Ginapadamo niya ang sipon, agud matrap ang allergen sa ilong. Ginapakatol niya ang ilong mo para isikma mo ang mga plimas. Tanan, himuon niya agud ma-realize mo nga hindi man nami sa lawas mo kung ano man ang nasimutan mo. Nami ni siya ang response ang lawas. It is the overreaction ang hindi mayo. Kag balik-balik lang na ang pagtulo sang sipon sa ilong. Ang lain pa, may chance nga ini ang mahulog sa bronchial asthma. Before pa man maglala ang imo nga allergy, adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 kag Mighty C kag Pure C para malikawan ang pagmango sa imo nga immune system, para malikawan ang paghubag kung diin to ang ginaatake sang imo nga immune system.
6: My family history ba na kamuhusang diabetes?
7: Mag DTX 500 ka.
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag DTX 500 ka na.
6: Ang DTX 500
7: may powerful compound
6: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: garantisado
7: epektibo
6: aramis.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 101.5 K5 News. K5 DJ 5.

0: 105 News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagpimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigod, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ay pisang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
1: Mighty C. Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butik.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butik.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
9: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit mula sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
12: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
11: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
13: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
3: Mabakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
15: Ka! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift,
0: OT,
18: Breadwinner.
0: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
19: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
22: Pag naasya man ka, akin ka.
21: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Let's go. Go with the flow.
24: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
23: go with the flow.
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
23: Charmy.
25: Charmy. Let's go with the flow.

oras mga ka-K5, alas 3.42 ng hapon at ang oras na yan ay hindi doon ang ating mga paborito ng suplemento. Number one supplement so sa buong merkado ho. Ang ating DTX 500. Kapag kaubusin po ang datrangkaso naman, lagi ho natin itandaan. Magtingo tayo religiously ng ating D3 Bio. Kasabay ho ng ating Mighty C. Available sa mga suki po ninyong butika o pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Bisitahin nyo ninyo at para ma-avail ho natin. Kape naman, DTX Coffee Bakes at DTX Premium Coffee. Kinikita tayo bukas. Maraming salamat.

0: KK5 News FM. News FM. D3, Bio. Galikaw ka ba na sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika.

0: Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Oxygen gidang, ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatiyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatiyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sa 5 kabilog. Nag-amulang itong ininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil niyo, wala na gayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
5: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpahanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Bayong hapon mga pinalangga namon ng mga tagpalamati. Padayunon natong sumong sa pagsipad-sipad ang matahong magasungpon sa atong drama sa kahanginan. Ginugin makuhaan sang leksyon. Giginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Utod ko, ubata ko.

0: Ara ang paho day, tamis na katapa. Mga duha na kakilo ah, ang ginhatag ko inasin mo. Kagday, madamo sang linugaw nga ginluto ko. Ara, ginpadalaan ta kada. Take out ta. Isa ina ka, Tupperware day. Pero ibalik mo lang ang ginsudlan ko sang linugaw, ha? Kay urig nabi nga Tupperware mo.
1: Ay, tito, akahuluya. Ginpakaon mo na ko, tapos impabalunan mo pa ko.
0: Wala sang kaso, ha? Baw! Kay kun, pwede pa lang Snow White. Kaunon daman ka. Yawa ka. Do madimonyuhan o kadimonyuhan na lang ang unod sang uto ko. Kadimonyuhan na lang. Aw, uy, hey, kanami hagmakan na.
1: Agay, to agay. Agay to.
2: Pa? Pa, ginaano mo si Mika pa man? Nga na ba tiyan ko nga nag-agay-agay sa paho?
0: Init paguro ang linugaw nga ginatag ko. Nanuman? Pasensya giday ha, pasensya gid.
1: Nagkakuan, tito, napisga mong kamot ko nga may pilas.
0: Ha? Ay, abaw. Ay, sorry. Sorry. Sorry giday. Ha? Sorry gid. Din ang pilas mo? Ay, lain nga pilas siyang gusto ko nga makita.
1: Ha? Ay, gamay lang man tito ah. Nasa lugsugan balahaw.
0: Ay, tarsa nga bata ka. Nasa lugsugan ka? Delikado ba yan ah?
2: Mika, nasa lugsugan ka?
1: Oo.
2: Ay, kuhaon ta na. Kay basi bala magubag ako.
0: Oy, abi kuha to sang dagom kag alcohol borde. Kaga kuhaon ko na subong ang salugsog niya.
1: Ay, hindi lang tito, madula lang ni.
0: Ah, hindi na iya madula, day. May ara bala na salugsugan nga nautod gid ang tiil kag nagubag. Ay, borde lakat na. Kay lokiton ko ang salugsog ni Mika. Lakat na.
1: Tito.
0: Lakat na. Ay, nano. Pungko, day ha? Pungko, dire. Pungko.
1: Sige to.
0: Mapungko man ko di sa tupad mo, ha? Abi. Abing tudlo mo day nga nasa lugsugan, abi?
1: Amuni?
0: Abi?
1: Tito? Inaano mo tudlo ko to?
0: Ginabasa ko day para maghumok ang salugsog. Kagagod nga, hapos magwa.
1: Ha?
0: Uy, kalma lang ah. Ay, animal, daw gusto ko na lang ay imaginon nga ako ang salugsog. Uy, kagwapa nga bata, kagwapa, kid.

0: Oh, halong ka mo ha, halong! Hinay lang sa pag-drive sa motor bordi ha!
1: Ay, kagong nga bata! Kagong nga bata ni si Bordi ay! Ambalan nagin nga duha kaming madulong kay Mika sa ilabalay! Pero nag-insister ang gago! Nga siya lang! Kay gutok ko no, kung tatlo kami! Tuwa! Uy! Gina-imagine ko na tani! Nga daw sardinas kami nga tatlo sa motor. Natunga namon si Mika. Intay ko pa. Hey, naumul na ginako sa bata nga to. Wow! Daw makumuskumuskugid nga siya sang maayad-ayad kung madakpan ko na siya. Hoy! Ah, hindi ko malimtan. Naging sup-sup ko ang tudluya. Sang pariyo sini. Oh, wow. Ay, do kagago sa ako, no? Do wala na kuya sang kapangibalunga kung anong ginapangimo ko, no? Ay, agay. Busugo, ginisang ikog sang demonyo mo. Pero, to hindi ko ginigur maumpawan kung hindi ko niya mapagwa mo. Pasulod ko hanay sa balay, ah. Kag maatubang ako sa espiyo.
0: Imagine nun ko.
1: Kadao ara kami sa isa ka kwarto sang lodging house nga naliputan sang espiyo. Ay, kanamiton. Ay, kanamiton.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
4: K5 News FM.

0: ay abaw. Uy, hala. Ay, ano inaadak?
1: Ay.
0: Kadamo sang ginpadala nila sa imong ano na?
1: Linugaw
0: pa? Linugaw kag paho?
1: Gani pa eh.
0: Uy, mayo eh. May si isudan ta sa kanon kay wala ta sudan subong. Nabi kay pigado gid ang kita sa pandayan eh.
1: Sige lang pa ah. Makatapos ko bala skwila kay maubra ko kag ay masudan na ta permisang namit.
0: Di paano kasi di magka-college anak kay haluson gani kita kabakal sa sudan? College mo pa ay han?
1: Pa, mangita ko ya pa sang paagi pa. Hindi ko ya gusto nga wala ko ya sang tinapusan. Budlay nga daan mangita kwarta kung wala tinapusan eh. Isang 2 years course
0: ah,
1: lang.
0: Eskwila. Abo, managihapon. Mamana ka man gihapon. Ang aton himuon, ang himuon mo na lang naton, nga mamana ka sang kasarang magsagod sa aton.
1: Hindi kuya pa ya. Gusto ko ganyan pa mag-eskwela.
0: Ay kung mamili ka ganyan nga mag-eskwela kami ka, ay ikaw na palibog sang galastuhon mo ah. Kaya hindi na kuya magpahilabot nira. Sobra sibo kambisyosa. Nga ah, kasarang kagidaw.
1: Pa?

0: Okay ka lang, mate?
1: Kwan, oo. Okay lang ko, ah.
0: Nogay na. May problema ka, giday. Daw, nagapalang harok ang mata mo, ha? Anong inibian mo, ah? Migo mo, ha?
1: Hipos na porns, ah. Kabalo ka naging wala kumigo, bro.
0: Basi, may secret lover
1: wala kaya. Gani. Kasabad ba na si mo? Hipos ba na?
0: Sugiri ko balas ang rason kung nga nagapalang luya ka. Anong ginahibian mo, aw?
1: Si Papa, hindi kay Kuya galipagbuligan niya maka-eskwela ko sa college.
0: Ay. Mugin ang lahain sa hilatanan mo. Pero sige lang, ah. Tingwa lang. Kadamo balas ang nagsuccessful. Nga pariyo tanga pigado.
1: Burns. Mano na lang ko ni Burns man.
0: Kung ako sa imo, obra ka na ibisan sa mga kalanaan dahi. O kung hindi gani, dispatsadura sa mga gagmay balang astor balada. Kag kung makasupot ka na, amo galing ang pagpainol mo sa college. Sa mga government university lang bala. Kay inubo lang na ikatamang tuition fee.
1: Ay, amo mo na ganing plano ko eh. Sige lang, Boards, ah. Mag-break it ko nga. Hindi ko pagpabayaan ni Lord sa mga handong ko sa kabuhi. Gusto ko man matilawa lang namin nga pangabuhi, Boards. Handong ko gid gani nga makasulod sa Jolly Bird. Kag sa ibang pangakalanaan ba lang nga namin, Boards, ah.
0: Sige lang, Blamik. Kay kon maka-abroad ko pila kadlaw. Sa una ko nga sweldo, padalaan ta ka kwarta, inukaon mo sa ginapang wakal mo na nga Jolly Bird ni na. Order ang tanan mo gusto kaunon, Mick.
1: Bordsa, tandaan ko gid na ya. Tandaan ko gid na ya, Bordy.

0: Hello, annyeonghaseyo. Thank you, gansamida. Understood, ne? I can do it well. Jahal so itso minida. Lay mo niman. Start. Sijak hada. Stop or quit. Mitsut mo da. Be careful. Jose Masay?
1: Grabe nga, Brocky. Sana iiwo sa Korean language words ba? Doon sa piho kayo, no?
0: Oo eh. Kinaglan mapaksar ko ginya lang para makadayon ako obra sa Korea bilang factory worker. Dako nga dahil sa sweldo dito eh. Basta bala nang buligin nyo lang ko sa mga galastuhan. Ha? Kay bayaran tingid ka mo kung makaobra na ako sa Korea.
1: Okay, words ah. Mangutang ta ah. Kung kinahanglan niya iprinda ta ang duta na partidat sa uma, imuuntay na ah. Para makalakat ka sa Korea. Basta, boards, pihu alang gid ha? Pihu alang gid nga makalakat ka.
0: Oo nang. Oo nang ah.

0: Ano ang siling mo? Nabaton ka sa ginaplayan mo sang ubra?
1: Hopang!
0: Ba?
1: Ay, salamat. Salamat kin sa Diyos. Bisan paano, makasupot-supot na ako, pang.
0: Nag-anong ubra mo?
1: Waitress, pang ah.
0: Waitress? Gamay will do eh.
1: Sige lang, pang ah. Diba, okay na iya. Sa wala na gusto ng paaboton.
0: Saan doon ka masugo daw?
1: Sa Adson si Mana pa man, pang ah.
2: Tagbalay!
0: Ba?
2: Tagbalay!
0: Uy!
2: Mika!
0: May nagpanagbalay?
2: Tagbalay!
1: Ba? Si Bordy pa nina?
2: Mika!
1: May malain na ihan nga natabo.

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagin ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max for Biotics.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasampay na.
6: Ang uniform ko.
7: Naplansa na.
8: Ganito ako.
9: Tigasi.
8: Tigalapa.
9: Tigasay.
8: Tigaplansa.
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing.
8: Dahil kasangga ko.
9: Ang Extend.
8: Supplement for men.
9: Lourdes.
8: Tapos ka ng maligo.
10: Yes, darling. Come to mama.
11: Extend food supplement for men.
12: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
15: para sa tigasing performance.
16: Extend food supplement for men.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops. Ato at lang, ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano pang inayahan ng mata mo sa kaygayunan nga to? Mga apyan, sunag ninyo sa pagpamati ang makalaw at hawat nga kasugbon sa atong drama sa kahinan. Medyo gidmakuhan sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan utod ko o bata ko. Ginsulat kis direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotenia, kagini ang inyo alagad EJ Leva. Bugal nga ginapamati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Number 1.5 K5 News.
8: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
10: Number one.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: El Castigador!
9: Ang tinig ng bawat mamamayan.
11: El Castigador!
9: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
11: El Castigador!
9: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
11: El Castigador!
9: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta? Kamutanan? At sa uno kita karon sa bulan naman sang Setyembre, sininga tuig 2016. Welcome na mga suki na ton nga matag palamati sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental nga nagaungot na sa tong pagpangalagad. Nakapangot na naman ang 102.9 K5 News FM sa may Kabankalan City. Kag sa 100.5 Radio Mascovados 1 FM sa may CPSU. Yan ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Kag da rin naman sa sudad sa Bacolod. Nagapamati kamo sa nagapadayon nga numero 1 ng istasyon. K5 News FM Bacolod 101.5. Ang kampyon nga istasyon. Malantaw man kita sa amon singa Facebook page at K5 News FM Negros Island. Kag sa amon singa YouTube channel at K5 News FM Bacolod 101.5. Kag sa amon singa TikTok account at K5 News FM Bacolod. Sarang man kita mabatian via audio streaming at K5 News FM Philippines. Pwede nyo gid ma-download kag ma-install sa inyong singa mga cellphone. Kag to lang sa Google Play Store kag App Store, i-search ang K5 News FM Philippines. Ginaupdan ako karon sa ako sing mahangkilan nga mas paring partner sa technical side. Opo sa kay K5 Raymond the Master Pugi Alcantara. Kag si K5 Adrian Gantalaw. Ang Loy 4. Ang Butchog. Pagkaman yung si Kubos Ngalagad, si K5.
1: Kubos Palma. Rhodes Palma. El Castigador.
0: Alas sa 4.35 na, check na mga daan si K5 Shine Lacson. Kaya mga K5, medyo mainit naman Japon sinado mo. Kaya ginadibatihan niya mga K5, kagina pamatudan man niya mismo sa isa ka military official. Nandiyan nga wala yan na may nagsulod sa mon nga regular o confidential funds sali naman sa Department of Education. Ikabalok kasi, giniyad Japon mo kay ti may ara 100 o kung 15.54 milyones ka pesos nga confidential expenses mo nga ginbuyagyag sinado nga gingasto kuno sa militar. Regarding naman sining Youth Leadership Summit sa tugtaligdan nga tuig 2023. Igin siling ni retired Colonel Manaros Buransing II. Ninya, Your Honor, wala ko na yung ma-inform na ang certification nga gin-issue ko sa Youth Leadership Summit sa tugtaligdan nga tuig 2023. Iya galit iya ka Department of Education Confidential Fund. Sige pa bang kot man sa niya Attorney Ray Robles. And of course, TC, kabalo ko naman ang Deep Ed Chief of Staff sang una na subong defense lawyer nga si Attorney Michael Powa. Dawin mo sa hostile witness man. Masulusad niya sinado, no? Sometimes, bigi na kuwata ni, ginapumulsuhan ta ang dalaga naman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para may baluan ta. Ang pipinag ka mga impormasyon kaya kita mismo makabinag-binag eh. But anyway, naka-standby na si K5 Shine Lacson sa line number 1. Hibalaon ko anay mga dalagko ng mga balita, national kag international. Gika naman sa ato singa News Center Connection. K5 Shine, please standby.
1: K5 News FM, live report.
0: K5 Shine, ibalita mo!
2: Si Rods, mayong hapon, nag-gets ko na.
0: Aha.
2: Naayaw-ayawan, gid ko si Rods.
0: Aha.
2: Paano nga naging testigo ining duha ka army colonel no sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? So din isa-isa ko na gets ko na.
0: Ay salamat.
2: Sa 2023 gali si Rod.
0: Aha.
2: May ginpatigayon nga daw leadership seminar bala.
0: Youth Leadership Summit.
2: Department of Education.
0: Youth Leadership Summit 2023 kang Kivel Shine. Amo nang ginpatigayon nga ginpapermahan kag ginpasertipikahan naman sa army.
2: Oo. amo ni ganin siling kugin isa-isa kugin. 2023, magin patigayon nga leadership seminar dito sa Mindanao.
0: Uh-huh.
2: Now, at that time, ang Juan, ang Department of Education Secretary was Vice President Sara Duterte.
0: Aha.
2: Karon, ang gingasto sa isa to ka seminar daw 75. Hindi man kita makasiling na gingasto lang tubilog sa seminar, but sa liquidation nakita balaguro nga may certification nga gin-issue didto.
0: Aha.
2: Ang Philippine Army. So, amo ning ginagamit ining mga certificates or certification amo ning ginagamit sa liquidation. Diri nagkadto ang confidential funds.
0: Uh-huh.
2: Amo ning ginkadtoan sang kwarta. Daw amo na bala siguro kay ti ginkuan sang kuwa mo. Daw gin flag sila sang kuwa nga oops. Daw hindi insakto ang paggamit sang pondo, diin nagkadto.
0: So, Dok, Juan, ganito ka give up shine. Kiti, isa nabasahan ko di, 15.54 million pesos mo.
2: Ang isa.
0: Oo.
2: Yes, oo. May kabilugan. 75 million. Oo. May 15 million. Amo na gani ang siling sang Senator Judges. I think it was Senator Judge Bam Aquino.
0: Aha.
2: Nga nagsiling, hindi man siguro magdabot 15 milyones ka pesos ang gastuhon mo sa seminar.
0: Oh.
2: Daan mo na bala si Rods. Basta may walo to ka seminars mo. Leadership seminars.
0: Hindi ko niya magpati kaysa na doon. Dahil ang gate ka kipap siya. Hindi ko niya magpati kaysa na Tor Aquinong. Hindi maubos ah. Ang 15 million sa summit. Ti, ang summit. Oh. Kung gastuhon mo lang ganyan sa tsakto, hindi ito kalabot. Ti, what if karong may mga pabalon to being mga alams mo na. May mga subre. Ti, kulang eh.
2: may like Colonel
0: Buransing.
2: Buransing.
0: Grabe nga pili doon, no? Buransing
2: wala,
0: the second.
2: Wala kasang may nagkadtong kwarta sa Philippine Army from the confidential funds.
0: Oh.
2: Ang seminar to, together with the Department of Education, wala kami kabalo, kundi sila nagkuha sa mga gingasto to sa seminar. Why did sila yung kuno ihibalo?
0: Diba, sige, gamit lang to yung ila certification, yung do supporting documents, malibi sa paggasto sinang kwarta?
2: Oo, kay ang natabo, gali si Rods, sang ginflag sang kuwa ang Department of Education, na oops, diin ang dokumento na makapabakod, nga diri nagkadto ang confidential funds. Ipresentar nyo, abi, nangayo dayon sang certification si Attorney Michael Poa sang DepEd sa Philippine Army. Nangayo sila sang certification and that certification gingamit sa COA. Nga diri o

0: sa 1st Infantry Tabak Division sa tuwing nagdaan nga tuwing 2023. Niya, in fact, ang mga participating, yung mga government agencies, kag-local o kung LGUs, amot yung iban, ganun ko nung nag-gasto kag-5 Shine?
1: Yes, oo. So, ginpanindugan, giniya sang duha ka official sang Philippine Army, nga waay sila ya, even ang unit nila, wala yan nagbaton sang kwarta from the confidential funds of Department of Education. Ti, galing kay ti, naka-issue na sila sang certificate, kay tingin pangayo sang DepEd, pero wala man sila kabalo ang mga certifications nga to or certificates nga to sa training, gamiton niya sa COA, sa Commission on Audit. Nga mo to yung gamiton nga bilang supporting document siguro na diri nagkanto ang confidential funds. But, you know, it's a very huge amount. 15
0: million
1: ang isa.
0: Mo?
1: May ginamensyon pagid nga 75 million ang isa.
0: Eh, grabe.
1: Iban to na-justify kundi inagkanto, but ang iban wala. So, amo na gani ang gina-question ni Senator Bam Aquino, hindi amo ni kadako. Makagasto ka man sa seminar, pero hindi gani siguro maglabot nga sa million.
0: Oh.
1: But this one, 15 million. Daw mo na bila si Rod.
0: Oh, gamay ah. Gamay yung 15 million
1: As a Philippine Army, si Colonel Kwan, duwani mo, ang isa si Colonel Magtanggol Panopio. Ang isa si Colonel
0: Buransing the Second.
1: Buransing. Manaros Buransing the Second. Si Buransing yung gambal, hindi ko yung mag-comment. Kaya ginapamangkot sa moti, kung nabalaan mo nga gamiton ang certifications sa confidential funds sa COA to justify a video confidential funds kundi inagkanto, ma-issue ka sang certificate. Hindi ko yung mag-comment. Ya kay dapat hindi kami mag-intra sa politika. Tawag mo na bala si Rods. But si Colonel Magtanggol, nagambal siya even sa House of Representatives pa before sa investigation sa House of Representatives na siling niya. Kung gamiton man lang ang certification na issue sang i-issue sang Philippine Army to justify the spending of confidential funds, tani, wala ko yan nag-issue. Kabudlay si Rods, no? Initani ng mga tao, the Armed Forces of the Philippines, the PNP, hindi ni sila dapat kuntani.
0: Ang itsura, gali ni Colonel Buransing, abi ko paglantaw ko diyo, abi ko si, ano, si Abante. Oh, hindi ang itsura, naka, daw si Pastor Abante, lang siya congressman. No? Magtakilid.
1: Ako yan si Rods, dapat AFP, PNP, hindi ni sila dapat ani mag-intraya sa mga amon ng mga issue. Hindi sila dapat mag-drug, hindi sila dapat makuha sa kwarta. Dapat limpyo yung aton nga kuha mo, kung hindi sila dapat mag-intra sa amon ng issue, sa politika. Kwanta na lang, abi, hindi sila dapat mag-intra. But anyway, na imbestigahan sila kaina sa pagpadayon sang ika-adlaw na nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si Rods.
0: Pero ti nakwan ka sa balita ni kundi kay nagligas na to Robin Padilla naghatag sa niya sing mga punto mo niya ti may mga aliases gani nga gamit mo. Madumduman mo nga sino tong mga alias to mga gitpang minalipat ko mga alias nga ipang mention niya mo. Kundi regarding ba sa mga pangalan, blang agin pa nga mga name, blang nga mga ipang pasa sa kuwa. Kundi may mga piatos to, may mga piwi. Linya, may mga alias man. Tigin kwan ni Senator Judge sa Bam Aquino. Linya ni Waya, kag ni Senator Tito Soto. Linya, hindi kami mag, ano na, hindi kami mag-agree si Muda.
1: Hindi, kay sa under Philippine law, I don't know kung insakto ko si Rods. Please correct me if I'm wrong, ha? Ginklaro gani ni Kwani ni Senator Tito Soto the Third kung ginapahanugutan ang ano, but ang mga alias ginapahanugutan siguro sa limitado lang ang mga kwan, like sa entertainment purposes.
0: Te mga punto bi kag G5 Shine kay ang punto malang diyan ni Rubin niya kag G5 Shine confidential funds money confidential kani alangan mo da karon nga ibutang gidang pangalan ni Rods Palma bi kiti confidential man nimo. Daw mo man nagurong iya punto dahil niya ti confidential niya nga aton nga ginaistoryahan kung sa mga lihiti mo guro kag iban guro ti kitang lamog i-declare dai may mga IDs kada. Ti we are talking about confidential

0: confidentiality sang mga operation. Alangan mo na karon ibutang do pareho lang na karon nga gin divulge mo ya ang imo sini nga mga witnesses da or na no madagi na pangtagaan mo kwarta da para at least makatag information daw. Amo ni punto sa to Robin Padilla kag five shine mo.
1: Sabi mo Sir Rods kun ang isa ka alias gingamit abi tapos wala mananggali sang matuod nga ngalan sa likod sina ti fake na sa eh
0: ti sa pagpadalagan ng isang una presidente sa mga kwanbla mga balutara mananggali mga alias da di ba Estrada adyo na ng Irap si Irap ti alias man na oh ti nga gipasugta na
1: ha? May nag-regulate nga layi amot sa paggamit sang aton nga mga alias under Republic Act number 6085.
0: Oo. Yabo na siya. Naga-prohibit sa mga K5 shine sang unauthorized use of aliases except for limited purposes. Amo ning pinakabudlayo kag hapus lutsan except for limited
1: allowed,
0: purposes.
1: Oo. Allowed ang paggamit sang alias sa literary, sa cinema, sa television,
0: and entertainment.
1: Sa entertainment purposes.
0: Ti dala na tada. Dala na tada. That's why ngalan mo Sunshine Lacson.
1: Even ang mga reporters, si Ted Filon.
0: Oh, hindi mo na Ted. Ngalan niya.
1: Siya na.
0: Oh. Oh, pero si kilala ko, kilala mo si Rhodes ba? Si Rhodes, oh, oh. Hindi man na Rhodes ngalan niya. Si Sunshine.
1: Sa KBP gani ara gina specify gina kun anong
0: si
1: idea.
0: Si Red, abi mo ngalan ni Red Red daw.
1: Under the law, ginapahalugutan ina but only for literary.
0: Kabi mo sa kilid mo da sa tuo mo da, abi mo go. Ang sa tuo mo da nga aton nga assistant station manager abi mo Marv na nga lanyaw. Tikay dalata diya kay we are nagakuan kita nagasunod kita sa Republic Act number 6085. Ti dalata daya that's why nga pwede tiya kagamit aliases kag if shine screen name bla or radio name.
1: Yes.
0: Oh.
1: Pwede kita, no? Under the law. But amo na gani si Rods, kung wala sang tao sa likod sang alias, then it is a fake name.
0: Oh.
1: Diba?
0: Correct.
1: So, kung fake siya nga name, imo-himo lang.
0: Oh, troll o pike or nano mo nang tawag nila
1: daan. Why did the tao, imo-himo mo lang.
0: Why naga-exist? Bali pangalan niya lang bi dong baga pangalan niya lang bi nami bi cyber agent. Baba. Ako ang tagpangapin sa mga ginapangbully. Cyber agent.
1: Wait, by the way, Sir Ron, before ko magpaalam ha.
0: Oo, di ka makagtuaw.
1: Tatlo ka bagyo ha. Nga pwede magsulod or maporma sa sulod sang Philippine Area of Responsibility sini nga Setyembre ha.
0: Uh-huh.
1: E, medyo kwan kita dara along-along kita kay amuning magapabaskog naman sang habagat. Kung magsulod ang tatlo ka bagyo, si Queenie, si Rosal kag si Samuel ang ngalan.
0: Queenie, Rosal, Samuel, QRS. Quick response sa ano ba?
1: Why niya si Rod sang real name
0: ang bagyo. Dapat kay mga ang bagyo bi gintuga nga para mangdang guba mo. Ti dapat mga pangalan niya na hindi man mga nami ay yang ibanda gambal yang ano ngalan ko bagyo. Manuguba na gid kuya. Dapat ibutangan mo to sa bingalan. Oh, go ahead.
1: Sinibala nga si Dulbre, may lalaki nga bagyo.
0: Ha? Hindi lang si Dulpo ay.
1: Ano naman ko, mga babae lang mga bagyo. Amo na sa unang ginalalisan, bala?
0: Hindi ah. Yan
1: sila yung babae.
0: May ara laki.
1: Ang bagyo gani, iangot dayon sa babae.
0: Oo.
1: Ako na bala. Tingin mo ang bagyo ko na doon pareho man sa babae.
0: Oo. Lain ulo.
1: Lain ang kwan.
0: Lain ulo. Lain-lain desisyon daw. hukas-hukas decision mo mo na.
1: Oo, oh, tapos ako yet.
0: Nga to daw. Tod.
1: Pero subungo may lalaki nga bagyo si Samuel.
0: Ay, ugly Samuel no. Tapos biblical.
1: Si Rosal kag si Samuel.
0: Datani no, ang sino gatag ngalan pag-asa?
1: Pag-asa eh.
0: Dapat maayo tas pag-asa, please hindi nyo man paggamita ang ngalan sang Bibli- sa Bible nga mga name la sa mga bagyo kay ding bagyo kag ipabshin, mangguba ginaya mo. Amo niyang bagyo mo. Ibutangin nyo madawang ngalan nga bagyo, pwede mo buibutangan dabi si Yan-Yan.
2: Right. Ah,
0: Yan-Yan. Si Well-Well.
2: All right.
1: Pinalagpot
0: na yan, imo. Kay ngalanan mong bagyo Samuel, do ka, ti, kabalo ka naman ng Samuel. Oo, si Samuel, kagipebsyen, ti kwan niya. Balaan niya pangalan. Oo.
1: Si Sam na lang abi.
0: Kakiyot nga mga pang...
1: Santa pag-ijab layo. Rods, Aklan and Antique, mga pektuhan sang habagat, sunod nga mga inuras. And ang ibang paginabahin sang Visayas area, mangin magal-umon man, bangod sang habagat.
0: Ahay.
1: Report, gikan. Malakat na ko kay Karun.
0: Sige.
1: So naman ni Raymuel.
0: Balaan ko. Nami mudo mo kay kay Mang Juan ka Karun, mang ma-libre ka pa niya pun.
1: Mababay na ko tayo si Gapon, si Ron. Mugulpila na utod. Hindi na ko tayo may extroma sila nila ko, bye. Amo na lang nabila si Rod. Pero subong niya, pwede.
0: Pwede
1: report,
0: pa.
1: Report, gikan sa News Center ni si Sunshine Lacson para sa kambiyon nga balita, serbisyo publiko hagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM, live report.
0: Madamong salamat kay K5 Shine Lacson. Naming hapon na kay Attorney Bro Abraham, dira mismo sa may Hall of Justice, nagapangapis na subong sa Kians. Kay Attorney Mark, no? Na, still nagapamati Japon sa balatuntunan nga El Castigador. Sige, sa ito sige mga suki nga tagpalamati, mabuhi ko na yung commercial. Pagbalik ko, tutok na ito sa mga balita, kay may isa ka persona ang ginlutang patay sa may barangay Alihis. Hibalaon ta karon ang detalye sa itong pagpanumbalik pagkatapos siling pipila ka maimportante ng mga pahanumdom.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na ba ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa edad ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hinoroso. Isa sa mga masabad nga klase sang allergy. Amo ning allergic rhinitis. Kaupod ta sina nga diskusyon. Si Doc Ramil Uy, amon CEO. Ano ba lang inatawag nga allergens, Doc Ramil?
5: Ang allergen, Sir GP, ang isa ka klase sang antigen nga nagaproduce ang abnormal kag aggressive nga immune response, kundi ang imo nga immune system ginasalakay niya ang ginakabig sini nga kontra or non-self bisan pa ini ang isa lamang ka harmless substance kaangay sa mga pagkaon. In other words, Sir GP, daw kaangay lang nga nagminango ay mo immune system.
4: Gusto, ano?
5: Nga, bisan pa simple nga pagkaon, awayon niya, atakihon niya, malikawan mo ni nga problema kun bakod imo immune system, kun alam ang imo immune system. Paano? Dapat inom gig ka DTX 500 kag may TC or PRC.
4: Allergic reaction. That's the bottom line sa problema sa ilong. Ang sintomas ini amo ang masaming pagpangatsi, nagatulo ang sipon, clogged nose, nagakatol ang ilong, nagaubo, naga sore throat, nagaluha ang mata. Pila lamang ini sa mga sintomas ang allergic rhinitis.
5: Suno sa American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, 10-30% sang world population ang may allergic rhinitis. Mali, no? Kapin pa wala ga inom DTX 500 kag may TC or PRC. Balik-balik lang ginayang allergy. hindi na yan makuha sang simple nga pag-inom sang mga nasal decongestants. Hindi na yan. Dapat i-correct ang pagmango o ang nagmango ng immune system. Dapat regular nga mag-inom sang DTX 500 kag MyTC or pero si adlaw-adlaw gid sir GP.
4: Pila sa mga common causes sang allergic rhinitis, Dr. Mel, amo ang masunod. Grass, pollen, dust mites, laway kakuring, molds, certain type of foods, labi na itlog, no, mga seafood kalabanan gid. Kag may duha ka klase sang allergic rhinitis, ang seasonal kag perennial. Magamba ka seasonal allergy, amo ni tawag kon nagatukar ang pagbara sang ilong sa chimpo lamang nagagwa ang mga pollens kaangay sang summer, ining pollen sang tubo bala, ning bilaho. Kalabanan summer, kag damo man yabok bagod mala ang duta. Kun may allergic rhinitis ka, dapat i-correct gid ang abnormality sang immune system musto tambal ni Dr. Mel. Paalamon ta nga aton immune system, mag DTX 500 kag Mitisol Pure C kada adlaw.
5: But silingon, sang perennial allergic rhinitis or GP, wala na yauntat ang pagbarado sang ilong mo.
4: Sige-sige sa yan, no?
5: Bilog yung atoig ang pagpinitinsya mo nga hindi ka maayo makaginhawa.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Nagalingin pala ang imo nga uno.
3: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
3: Kasi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Garantisado.
3: DTX 500.
5: Ano man nga klase sang allergy, kinahanglan ang pag-correct sang immune system kag pag-prevent sang inflammation. Importante gid inom ka DTX 500 because taas iyang anti-inflammatory compound. Kag inom ka MyTC or Pure C, kaya mo japon. Gina-correct niya ang gamango mo nga immune system at the same time, may ara man siya anti-inflammatory effect.
4: Husto, may mga external factors, Dr. Mel, nga nagapalala sang rhinitis kaangay sang aso sang gintutdan nga basura. Aso sang pagdigamo bala or wood smoke, kag ang aso sang sigarilyo.
5: Bottom line, Sir GP, kung may allergies ka, especially nga kung sang una ya wala ka tapos subong ya tanan-tanan na lang gina allergic, meaning sina gawik na ang immune system. Every time nga makakontak ka sang allergen, siyempre gina-release ang histamine. Isa na ka natural chemical nga naga-defend sa aton lawas from allergen. Now, kag ini nga chemical ang nagakos ang allergic rhinitis. Ginapadamo niya ang sipon, agud matrap ang allergen sa ilong. Ginapakatol niya ang ilong mo para isikma mo ang mga plimas. Tanan, himuon niya agud ma-realize mo nga hindi manami sa lawas mo kung ano man ang nasimutan mo. Naamin ni siya ang response ng lawas. It is the overreaction ang hindi mayo. Kag balik-balik lang na ang pagtulo sang sipon sa ilong. Ang lain pa, may chance nga ini ang mahulog sa bronchial asthma. Before pa man maglala ang imo nga allergy, adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 kag MyTC kag Pure C para malikawan ang pagmango sa imo nga immune system, para malikawan ang paghubag kung diin to ang ginaatake sang imo nga immune system.
3: My family history ba na kamo sang diabetes?
2: Mag DTX 500 ka.
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag DTX 500 ka na.
3: DTX 500
2: may powerful compound.
3: Nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
3: DTX 500
2: garantisado.
3: Epektibo.
2: Ara mismo.
3: DTX 500.
6: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: DTX 500.
2: Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas,
3: hindi ka magkabalaka.
2: Mag DTX 500 ka na.
3: Ang DTX 500.
2: Bastante sang antioxidants.
3: Pangontra sa mga halit ng free radicals.
2: Likawan ang baratian.
3: Mag DTX 500 ka.
2: DTX 500.
3: D3. Bio.
2: Yan ikaw ka bala sa fever hangover?
3: Sa diin, ngagapang luya imulawas.
2: Tapos magtrangkaso.
3: Mag D3 Bio ka.
2: Ang D3 Bio.
3: Uno sang NCTs.
2: Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
3: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas.
2: D3 Bio.
3: D3 Bio.
2: Diabetiko ka bala o may high blood?
3: Rason nga pigaw ang imo immune system.
2: Di magkabala ka.
3: Mag D3 Bio ka abyan.
2: Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio.
3: Sarang makaprotekta sa imulawas.
2: Kontra mikrobyo.
3: Miskan pigaw ang imo immune system.
2: Mag D3 Bio ka na.
3: MyTC.
2: Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako galing si Arjen. Nagkantosilitis ang nagligad. Sikisaki kidya katama. Di ang basang tiyo ko. At Marcos ang MyTC. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 ka adlaw. Wala ang sakit sa akong tutunan. Alamat sa
3: MyTC.
6: MyTC. Mabaka sa mga butika.
3: MyTC.
2: Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang MyTC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa MyTC. Epektibo.
3: MyTC.
6: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik. Babalik.
10: DTX Coffee Mix.
11: Pabaka sa mga butik.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
11: Pabaka sa butik.
10: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap.
11: Mabakan sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
11: Mabakan sa mga butika.
15: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
16: Kinabatiyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiyagan ko na lang na nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
15: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
17: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
19: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
18: Ga! I-shoot na ga!
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: Cheers sa barkada nating
23: Night Shift!
22: OT!
23: Breadwinner!
22: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
24: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: Let's go. Go with the flow.
28: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
27: go with the flow.
28: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
27: Charmy.
26: Charmy. Let's go with the flow.
29: Mag-

0: ang tropa. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
1: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
2: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
1: Tama. Red Horse Beer. Labit. Sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
5: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
4: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar. On September 13, 2026, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
8: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
9: Number 1.5 K5 News.
10: Welcome back na mga K5 sa ato si kabalatuntunan nga El Castigador, alas sa 5:08 na sang hapon. Mga K5, dali lang gid, no? Before kita magkuha kay K5 Berto Gakit Bangodoman, may isa kalalaki nga ginpatay dira mismo sa gwa singa sininga puloy-an. Dira sa may barangay Alihis sinigid lamang hapon. Pero antes sa malipat, no, para at least tayo yun karong panyapon ta, para way pakita ka panyapon, way paunod dyan ta, inom na kita mga K5 sang power trio. Ano ini mga K5? Ang Mighty C, the alkaline based vitamin C. Pampabaskog pagkaon sang aton sing immune system, para mabakod ang aton sing immune system, mapagsik kag mangin maalam, no? Sarang maka-identify sa mga bad bacteria ka good bacteria. Parisan mo pagdi ni magka K5 sang klinika D3 Bio kasi na magapatay sa nabilin nga hindi mapatay sang immune system. Patyon sang klinika D3 Bio kay may antiviral siya, may antifungal kag antibacterial properties. Ang kagaw sang ilanat, ubo, trangkaso kag sipon, patyon sang klinika D3 Bio. Gusto ka mag-ayo, i-klinika D3 Bio mo. Pagkatapos sina, limpyuhan naman. Ano yung nga suplemento? Ang Clinica DTX 500. Siya ng cleansing ta, nagapang detoxify, nagapang limpyo sa mahigko naton nga paminsaron. Ausos ah, hindi. Ligo naton nga mga sa sulod sang lawas tabla, sa tinaita, ang atayta, limpyuhan. Pinagi naman sa Clinica DTX 500. Ag aside sina, ginapanormalize pa nga ito si blood sugar, and at the same time, may ara siya sang tatlo ka anti-diabetic properties. Ano yun eh? Amoy ni ang charantin visin kag polypeptide. So pagkatapos sina, panyapon ka mo karun las size las 7. Pagkatapos panyapon, ti alam mo na kung gabi matulog, maligo danay para hamot. Tapos paligo, para magnami ang blood circulation sang lawas mo, para makarelax ang lawas mong utok mo da, maka-relax, imni sang extend food supplement. nga ang kakipay broads ang extend na miaw, nami na kay ginapa-normalize niya ang flow sang dugo mo ginapagwapo niya. Madi matagaan sang nutrients ang mga magagmay mo nga ugat kay nami ang blood circulation sang lawas tabangod sang extend food supplement. Once gani nga nami ang distribution sa mga nutrients, matagaan to sa mga pagkaon ang mga uhaw naton nga mga selula ti mga ugat nga ano mabuhi. Once nga mabuhi, dala na datanan. Gamay nga ugat, dako nga ugat, mayor nga ugat, mabuhi sang extend food supplement. This time, sailo kita sa seryoso kabalita, mga kakipay. Ano balang rason? Motibo nga ginpatay ining lalaki sagwa mismo sing Singapuloyan sining hapon diri sa Barangay Alhis, Bacolod City. Kakipay Berto, please stand by.
11: K5 News FM Live Report.
10: Kakipay Berto, ibalita mo.
12: K5 Broads, nagalinap ta ang dugo sa semento. Pasinsya, ginpatay on the spot. Nga lalaki siya iskinita kakipay broad sa San Vicente Barangay Alihis Bacolod City alauna 45 ni natabo sumunggit na mga hapon kakipay broad pag abot naton sa area nakita naton dito sa iskinita along the highway sa national road sa Barangay Alihis pala actually dinagit yung
10: Barangay Road
12: ara sa 50 meters siguro no mapasulod ka dira sa may San Vicente
10: gai na, kami bilang mark kaki 5 Berto para may idea kami kundi kita mag-agi sa may dalan Alihis gid siya pakagto Barangay Masilingan ahalin ko dibi sa may 7-11 sa Paudi Kukobla Paudi Kuko tapos may 7-11 da pakagto sa may Barangay Mansilingan gay ko bi landmark ka pwede ta ma-identify
12: kasi ba bro dito to siguro mas lapit ini kung diri kita maagi sa landmark naton dira sa may pagwa bala pa na at kasi ba bro sa may Robinson supermarket
10: okay
12: kasi ba bro diba, dira sa may Robinson supermarket Mansilingan na lamong tahon mo to kasi ba bro sa una na to pakadto alis may ara na ta sang DIY la. DIY. Sa DIY patuo ng DIY mong ta dalan. Siguro mga 30 meters lang kay bro sa unahan lang git sang DIY. May ari na ti patuo amo ning welcome San Vicente, purok San Vicente Alihis.
10: Kung
12: diri na nimo.
10: Sang
12: Masilingan ka Alihis. Pagliko mo da isip ka mga 70 to 50 meters dira na da ang natabo ang
10: Silente
12: bro.
10: Okay.
12: May mga panimalay, no? May mga panimalay. Kagipay ba, Rod?
10: Paano na, paano kag ano oras nagluntad gining increment kagipay ba, Berto? Kag paano? Hanot?
12: Apat matonta kagipay ba, Rod, ang dalagan sa increment nga ini. Sa aton sining mga initial nga information kagaling sa aton sining mga kapulisan kagara man kita dito kaina alauna 45 nakabati sang lupok ang mga residente dito. Tatlo una nabatian nila nga lupok pero suno sa mga tao man dito mas damo nakabati 5 ka lupok no 5 ka lupok pero hindi ni siya kagipay broads nga sa kunson nga lupok pala no kundi tatlo una then may gap lang siguro mga pulo segundo duha ka lupok kagipay broads no ang natabo sini ang nadakpa ang ining biktima ginkilala ni nga si alias Roger. Si alias Roger, 52 anyos. Dira aman balay nila.
10: Okay.
12: Ang balay ni Roger nga ni Kakipay Broads, dira lang git, siguro balay yan eh. May duwa lang ka balay, may mga iskinita. Dira lang git siya sa iskinita man na patay, no? Gintiro. Suno sa bata yan eh, kay wala na na siya upod kay ina sa balay nila.
10: Mm-hmm.
12: Suno man sa pagpumangkot na ton, nagwa ining si Roger, kay dumasami ni siya kakaon, kay may mga karindiriyan na Kakipay Broads, iskinita mong. Makaon ni siya kuno, sa nginali lang, may nabatian sila nga do, ano bala, do may pagmaisay nga patyon taka, no? Do amuna siya, wala, ginsundan kagibay bros, posible ginsundan, kita ginpantayan, kagibay bros, no, kagintiro. Una to ni formation, riding in tandem, which is hindi gali, no?
10: Okay.
12: Kaya muna una, bala nga initial, mamangkot kita, kaya ba nila nakamotor,
10: pero,
12: wala nakamotorsiklo ang suspect and isa lang ni Kakipay Broads ha isa lang ini ang kinalantaw nga suspect.
10: Okay.
12: Ang gunman.
10: Mm-hmm.
12: Pagtiro, ang nagwa sa may iskinita, no? Kagabro, sa Dita Balaya, nagwa sa may iskinita, pagwa ya maliko sa tani patuo dira, gintiro siya kagabro, tatlo kalupok. Tatlo kalupok, igo yan ni dughan. Dughan ng igo ya. Kagabro, sumba ang lalaki, ang ining
10: biktima
12: si Roger. Pagtumba ni Roger, pinalikan pagin siya kuno, duha kalupok.
10: So sa amo tong rason, nga ang nabatian una sa mga tao, tatlo, pak. Dugay-dugay mga may alternate, may balot nga 10 segundos. That's why nga nag-amotog ling pagbalik. Kagagin pasundan, posibleng close range o gin finishing or nanuman gin tapat gid ang duha ka lupok nga nabilin.
12: Amo gid ni ang ginalantaw. Gin ano gid nga patyon. No, kagibe bro, gin finishing gini saya kay ti igo na ni si Lugan mong.
10: Uh-huh.
12: No, pag igo sa Lugan, kagibe bro, hapa ining biktima do no wala ta kabalo kun din igo yan eh.
10: Uh-huh.
12: Kasi wala pa mo ang by investigation mong pero si tatlo una kalupok.
10: Uh-huh.
12: No, pero pagabot nato dito, kahapa ining biktima, no? Kagibe bro, kagisuno sa mga nakakita man kay di damo tao kitambay mong.
10: Uh-huh.
12: No, kagibe bro, gin finishing by ni si Lio.
10: Uy.
12: No? Lio kag sa iban pagid ka parte sang lawas, no?
10: Sus, pero, my goodness.
12: Sino diri initial information ato lima ka lupok na I mean lima ka igo sang bala. No, sa iya tininga nga lawas.
10: May initial nga nakita nga mga empty shell or slug sang armas lutang sa crime scene?
12: Yes, may ara kag gibe bronze, no? May mga empty shell kay na dito sa Soko galing hindi pagit naton git maisa-isa kay ti pagalin ta to kaina. Ang bangkay bago lang nahalin na mong kaga hindi pagkatag matulid inisyal lang nakuha natin ito kayo na ang ginianta man yung aton sininga ka pulis.
10: Pero kung may empty shell kag five Berto, posibilidad pistola ang gigamit, hindi revolver.
12: Yes.
10: Either 9mm Glock da o .45 ang gigamit kasi nag-eject ang kwan mo, nag-eject ang basiyo sa bala. But anyway, lima ang igo initial. Lima kalupok and initial sumongti, may mga igo, patay gid. Kaki Feberto, istoryahe kami, anong background, anong trabaho niya sang biktima?
12: Yes, kaki Feberto, si Roger ining biktima, wala ni obra. No? Pero ang obra yan ni, ang basang papaya kayo na to, sa aton, nga, kaano ni siya, on-call. Family driver.
10: Oy.
12: Pero sa mga residente, driver siya yan. No? Pero hindi niya siya nga adlaw-adlaw.
10: On call, no? Let's say, may pa-drive ko si Musubong, kagtuig ko di, dulong ko di, doon muna ang trabaho niya.
12: Doon mo gining trabaho niya, kagibaba, Rod. Ang yasini nga asawa, gin-detaman niya yung background sa pamilya, yado wala na niya siya asawa, no? Kaya doon nag-binulagay ni sila.
10: Ang bata niya, pilang edad?
12: Ang na-interview ta kayo na, 24 anyos ang bata ya. Kagang isa ka 27 anyos, yung mga sigulang naman, puro lalaki, duwa bibilog bata yan eh.
10: Sus.
12: No? Kagibab Rhodes, before sa natabong insidente, ang ining nga biktima kagibab Rhodes, siya lang ni isa sa balay nila. No? Siya lang ni isa sa balay nila. Duha kasimana nagligad, bag-ula ni Gwa sa ospital si Roger nga ni. Why? Kay ginbuno ni siya sa may BM diri sa aton sa may Takuling, ginbuno ni siya sang nagligad ng mga simana. Di man ko tato nang iya sininga pamilya iya nga uto ang iya nga bata galing nagbantay sa ospital.
10: Dali lang when we say nga ginbuno kay nagligad, may balita kita diras may purok BM, may binuno da siya to
12: siya do, yes kadiba bro siya gid ni ang ginbuno.
10: Ining nabunan atong dira sa may lapit sa signage tabla?
12: Dira,
10: okay.
12: Suno diri sa iya, gimakot naton kung ano ni kayo, lagid bala nato na balaan, gid nga ti ang sistema, diri na blatter ni na imbisigaran sang pulis. Yes, kagibabrod, na imbisigaran sang pulis. Kalsuno sa iya, ang kay bala mo kagibabrod, may babae ni sa background niya lang ha, may ginatiner ni siya nga babae. Si Roger nga ni, nga miga-miga yaman, na naginaway ni sila, gintulong niya ining babae nga nubya-nubyaya sa may PM. sa balay sang yasini nga nubyuman sang laki sa una eh.
10: Ay!
12: Ay bago lang gawa sa prisuhan.
10: Okay.
12: Amo ni na bago lang kagawa sa prisuhan, pag sulong ya, naginaway sila, nagintratong ya nga migo-migo man sang nubyaya.
10: Aha.
12: Isuno sa bata. Kaya ito ako nung sila sa nubyaya ito nagbuno man sa kay Roger.
10: Ay!
12: Sa sang yasini nga live-in partner man itong alaki man nga bago lang gawa sa prisuhan.
10: Okay.
12: So amo ng storya. Pero kagiba bro, last 2 weeks pa niya.
10: Oo.
12: Milaway niya labot sa natabo subong.
10: Okay. Kaya nga itong gina-historyala na ton, kaya gina-trace na ton, vlog kay Gipay Bertosin o ang may posibilidad na naghimo sining krimen.
12: Yes. Kaya my brods, duwa ka si Mana nakaligad, isa ka si Mana, ni siya sa ospital, ginabantay siyang bata ya. Now, nakibot na ako nuning bata ya, nga may ara nga information ang basta yan obya nga gipatay ko tatay ya. So yung binalikan nila after 1 week man siya nagaling dito mo kaysa alis na siya katinder bata ya. Sunod diri sa initial nga information nato halin sa pamilya, nabalaan sang pamilya kag nakitaan sa mga witnesses ang nagtiro ang nagpatay sa ilang sini nga amay, which is Tupad Balay man mismo ang biktima nga si Roger.
10: Tupad Balay dira sa alis.
12: Dira sa may alihis. Yes.
10: Okay, okay.
12: Tupad Balay.
10: Uh-huh.
12: Tupad Balay. Ang lalaki nga ni, 35 anyos. Amunin nga aton sila nga nakuha information. Miguhay ni sila sang una, pero nagsinuyaay ni sila kay Five Rods, no? Sinuyaay ba lang kinait-it sa ang bata, kay mismong bata, kabalumong.
10: Uh-huh.
12: Bata. Sera ang sinuyaay lang ba lang maglabay di, sinuyaay sa mga kay tricycle driver, tapos katunto man ko nung sang lalaki ngani no ining so
10: 35 anyos okay
12: may ari ning ano adaan nga hiligot anon ining duha sinuya ay kag dugay naman mga
10: ti ang pamangkot kay may information kita nga amo sinang nagkalatabo may sinuya ay na ano ginhimo sang pulis nagpatigayon sa sang hot pursuit operation para dakpon atong 35 anyos nga lalaki.
12: May hot pursuit operation subong ang aton sini nga kapulisan, which is confirm naton as of the latest investigation sa police at large sa Gyapon nagkalagyon eh. No pero ti padayon naton padayon ang investigation sa police hot pursuit ginigwa yan eh.
10: Ang importante kay Gipay Berto may lead na mga awtoridad for that information nga ginhambal mo nga ti na hambalan gani more or less ang edad 35 anyos tricycle driver. May daan nga hiligot ano no kung tema-tema sining biktima kag ang suspect. So hapos na madakpan na. For sure kag Gipay Berto madakpan gyud sa mga awtoridad ta.
12: Yes.
10: Kon pangitaon sa mga awtoridad ta.
12: Oo, actually tumod na siya no. Mismo ang tag-ang pamilya, ang mga tao dito nagambal nga siya gid niya ang Tupad Balay nila nagtiro.
10: Meaning may nakakita gidya kag Gipay dako na nay nga punto be. Once gani nga may living witness, no? May nakakita sa krimen, dako na ya kag Gipay Berto nga kwan, nga ebidensya. Kasi oh, kasi na mga magatestify mo hindi sana. Ikaw gid yung naglutang, kita tigid kaya pag bunot mo sang armas, binalikan mo pa yang biktima, ginlutang mo pagid sa mga pila ka beses para mapatay daw mo na bla.
12: Kabalo ka Gipay Bro, ang lugar abi, is kinita gid blada mo damo tao. Oh, damo-damo tao.
10: Di kay kwa na da. Siyempre, residential area. Kag Gipay Berto, normal may mga tao da. Oo. Kag laban da nga mga balay, dikit-dikit lang. Kasulod na ko da. Naka-deliver ko da sa produkto ta. Dira sa may Changis unhan. But anyway, subong, ang biktima, ato na sa punerarya, last and update sang otoridad, naka-interview ka na sa police. Anong ilas ning initial investigation regarding this case?
12: Yes, kaki Viva Rhodes, no, na-interview ka naton kina with si Redman, iling si Police Captain G. Arias. Again, amo to, nagapatigayon gid hot pursuit operation. Kiti nakalagpalagyo ining suspect kaki Viva Rhodes. Kaya ginatinguan gid nga sunod sa kapulisan nga hindi madugay, matakpan gid. Ini kiti damo witness, no, sunod ganit sa mga kapulisan nga ti-identified na siya, kilala na siya, at least gadasig, no, sa nga pagkuha man pagdakop si sining lalaki nga Tupad Balay man lang nila mismo ka K5 Rods.
10: Oh, ti ginakwanta na nga badakpan na. And for sure, time to time, update lang nato ng mga otoridad nato ni KT Arintas Punto ngayon kilala na sa mo, identify na sa mga persona da. And isa ka challenge sa kay Police Captain Reyes da. Kay Tiara na, may lead ka na, may ideya na ang mga tao da, kilala ng suspect. Ti imo lang papel da, dakpon.
12: May witness na kaki 5 roads, no? Pero ti amo ni ang banatong ka report kita, pero ti at least may dasig pa lang development. Kaya,
10: dito ganing shooting, no? Nagligad do yung why shooting to do, medyo ang investigasyon do buron pa sa last 4, pero dakpan ganitong suspect.
12: Gani man.
10: Pero dako ni nga challenge kay Police Captain Reyes, so, no? Sasling ko na gani, kung i-lay down mo, may kompleto ka na, may lamisa ka na, may kanon ka na, may sudan ka na, ti ulato na lang kung sino makaon. Meaning, ulato na lang kung saan o madakpan ining suspitsado kagi 5 Berto.
12: Ang iya nga bata, ina saddest part ng istorya nga ni kagi 5 Road, si Juan sa kabilog mong wala man katapos ang pag-eskwela, nag-aubraman, pero mga sultiro pa. Doon kasubo lang kahit hindi man na bata. Amba na, isa mo nag-ipapa sa dungol man pro.
10: Pilang edad niya gani, sang suspect, sang biktima? Pilang edad?
12: Sa biktima, 52 kagiba, bro.
10: Oo, tubo-tubo lang kami.
12: Ambal sang bata to kaina, ginapulian, ginanamon si papaya, no? May sudan, tatay, ginanamon. Yan, grabe sa bata, alam ba, di makuha mo, nag-lead dito sa uburaya ko, no? Para pantayin
10: sa papaya
12: dito sa may, no? Amo na ang bala kaina, nga doon na katalandog pala tagon, man. Nga, sigado lang kami. Pero ito si tatay ko na yan, di ko na pabayaan.
10: Oh. No, and nakakuan ka mo da, try kami palo up da sa may purok chairman nila da, kag barangay, to background check ining suspect kag ining victim, kag Iperberto, para at least may baluan da, kag makilalaan tapagid ining mga ining biktima kag suspitsado kag Iperberto ah.
12: Oo, gani. Actually, yung libot naman to kayo ng mga residente, di ba yung makanunin problema. So, galing si mamba natin doon sa aton, sininga paglibot-libot kayo na, compare sa suspect to, ito medyo dungol-dungol gimana ng suspect, ito may itugon. No? Amuning aton, sininga na lang to, pero titinguan tapag ina, no? Ang dugang sininga detalye, kahit si bago lang kit kagiba bros, no? Ito medyo nagdugay-dugay ang si Peter Squad sa bangkay sa biktima, kagiba bros. Dugang ang informasyon na bantayan sa aton, sininga pagpanibalik. Balita natin, sining shooting incident, kagiba bros. Dulong sa inyo sa kaluan sang DTX 500 D3 Bayo, may TC kag DTX 500 Capsule. Ako si Kakipa Berto Gakit para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko. Sa Galingawan sa Negros, K5 News FM.
11: K5 News FM, live report.
10: Marabu salamat Kakipa Berto Gakit. Ti amo ni bilang problema kung may mga tema-tema na. May guna ng relasyon. Gamay nga kidarma kaki 5 mga mang lutang ti mga kaki 5 subong makita naton di damo tao mga armas, no? Delikado basta may armas ka mo. Kay kung may armas ka, ibanda ginagamit na nila para ti pamatay gijay, no? Laka ka lang kita nga ginagamit pang depensa mo. Especially sa mga tao nga hindi man nila nagakinanglan nga maarmasan, no? Nga ti gusto lang makaarmas. Iti una ginila dahil ito self-defense pero ting ibanda, ting alang tawa ko, no? Mga loose firearms na ito, damo-damo, naging sa syudad sa Bacolod. Dapat naman siguro pang atakihon sa mga otoridad na ito, no? Ining mga tao nga wala lisensya, bla, gabit-bit armas. Kay, why kanik baluya? Aside lang ito sa mga gun owners, nga ti mga, kwa niya, mga expert, kag professional, oh, mga nagagamit kag nagakwani, nagahupot sang armas. Oh, ti sa mga tao da may mga sulpak delikado, mga sulpak. Sulpak himo sa mga pinggan. Ti kalabanan dira mo nang nagamit skrimen mo. Oh, ang tubo butangan niya sang didose nga bala kag pakdulon or nano mada. Hayo, oh, kadelikado sang panahon naton kay gulpiada lang may maniro. This time, check ta nibla. Ang report ni Kakipab Red Salgado, no? Ang truck sang gobyerno nga nakumpiskar sa illegal quarry dito mismo sa may Banwa sang Moises Padilla, tigi na imbestigaran sang Department of Agrarian Reform. Kay ti may nakapangalan nga Darmo ang truck nga gingamit pang hakot balas bato dira sa illegal quarry. I don't know kung din lang gina-deliver na. Kaya do, I don't know kung nabalaan na kung sinong operator sini. Yan kung mag-amuni mga balita, dugay makwa, no? Dugay ang update, no? dugay ang development kay hindi mo yung balaan kung sinong operator. Check tabi si Kaki 5 Red Salgado.
11: K5 News FM Live Report.
10: Kaki 5 Red, ibalita mo.
12: Yes, Kaki 5 Red, spring hapon. Kaya sa ato sila mga tagpalabati sa programa kay El Castigador. Kaki 5 Red, sa madumduman nato na Agosto 25, nagpatigayon nila yasag operasyon. Ang aton sila ang pulisan sa pagpanguna yasag special operation group ka K5 Broads dira sa may Asyenda Bago parte sa Moises Padilla Negros Occidental dira sa ginaaligar ka K5 Broads nga illegal quarry dira ka K5 Broads na-recover dira ang apat ka mga dump truck kag kalakip dira ka K5 Broads ang isa ka bako. So dira sa picture ginapakita naton dira karon sa custody ka K5 Broads siyang Moises Padilla Municipal Police Station, ining mga heavy equipment ginabulbanta ang nagabalor ini siyang 16 milyon pesos kag ining pagka-arrestar siyang pito ka mga persona. So, Dricky Nevron sa inang mga checker, driver, operator sa mga kuhan mo lang, bako, kag mga heavy equipment. Pero galing kita sa informasyon nga nakuha na ito kay Nevron sa kay reporter boss ni K5 Car na Defensor Longa, ini sila ang napagwa na. Ining mga driver kay K5 Nevron. Pero Dricky kita sa kuhan sa truck, doon na sorpresa kita nga ang isa dira sa apat ka dump truck kay K5 Nevron sa ang red plate but siningon ginapanag-iyahan ini sang gobyerno. Kag ang makita naton dira kadako sang sticker sang Department of Agrarian Reform.
10: Uy.
12: Dira yas sa pertahan sa mga driver. So
10: iba si ginhimo-himo lang ni Black Kagi Pevred para makalusot sa mga checkpoint da. Ikay pwede man lang niya maimo-imo mo sang pero tiyo lang tawaw plaka gidyaw kag pulao Sierra Alpha Alpha 1066 kag government gid yung pangalan and then ang sticker ya daan na may tani kun bag-o pa kay daw mas nga daw ginhimo-himo lang kun daan na meaning palpak ang darway nila ya gin pangdakop ang hindi ila sakyan babayan na nila kun i-deny sang darway nila na ha di ba.
12: Yes, correct kay Kevin Rods, pero galing kay Manti. Hindi pa makita na rin makakuan, makahatag, bidsang nga konkreto, gaya kang detalyado nga balita because wala pa nakapagawa statement ining dark kay Kevin Rods. Pero gin padulungan na itong kagayina sa hapon, gid mga alauna sa hapon, or alas 12, pasado kay Kevin Rods, ang tinastorya na itong si Sir Ruben, wala sila kung nakabalo kay Kevin Rods eh. Nga may isa ka truck ang daarag nga na-involve sa T-operasyon kay Kevrod sa regional special.
10: San San Oto gani ang raid? Sa San Oto gani ang operasyon?
12: August 25 kay Kevrod.
10: Ti, pila na o? Pila na kadlaw? 6 days, 5 days nang nakaligad? Huwag isang nag-report na. Meaning, mga otoridad natin, huwag nagpaningkamot coordinate sa mga nakalink ng mga kwan? Nga mga branches ng gobyerno. Kaya kung ako otoridad, kay Kevred, let's say makita ako may plaka, bi? Plaka sa gobyerno, may sticker nga. Dar, ako bi nga pulis, kay Kevred, as investigator, hunaon ko, makunta ko na, sir. Gusto na mon ipa-verify in unit track. Amo na bla, tiwag isang nagpabalog sila?
12: Oo, lagi na nagpabalog sila, kay Kevred. Actually, ang picture to gani, ginpakita ko sa ila kita naman kot sila kon ang picture di nagikan basi ko ginpasa lang sa ato na ginambalang kong sila nga nagpadulong gin kita sa Moises Padilla Municipal Police Station
10: ato niya picture
12: o picture niya sa K5 diri sa cellphone tapos may date na kay time kung saan nakuha tinakita yung man to di ginpalabot sa ila sining spokesperson kung baga patigayon pa lang sila K5 Rodsa sa investigasyon.
10: Meaning, may nakita ako din nga lapses. I don't know kung lapses gimani, pero may kakulang, no? Wala ko yung gauna sa investigasyon sa mga otoridad for the operating units, but ang lack of communication, nakita ko mo. Kay ti, makita mo may involved raw, ay kagiliya nagkontakto, sugo, katstrupambi, kagto nyo tong daro, lantawan nyo ni nga, ang truck nila ready, pa-verify. O kagto ka sa LTO, just to verify this plate number, kung iya gimani ka gobyerno, o kung himu-himu lang, para at least mabalaan, di ba?
13: Yes, correct. Among it, Kifem Rods, kag actually, nakashare man sa ato ni na si Sir Ruben man, Kifem Rods, isa man sa mga legal, katakudra sa legal department sa Dar Provincial South Kifem Rods. Nga sunod sa iya, may ara kuno sa mga grupo, sa mga beneficiaries, nga doon gina-award ni kunong track, ang tawag na kuno Arbo, Kwan Sando Agrarian Reform Beneficiary Organization.
10: Pwede. Posible na ba si Tod gin award na sang darda sa pero ti kung gin award dapat ya hindi mo na niya pag pagbutang as red plate. Kay hindi kung gin award mo meaning from government nga plate na sang salakyan i-convert mo na into private eh kay nagagamit na pribado na.
13: Yes, correct. Correct kay Kifem Rods ti doon nakahatag to sa initial nga information po na i-confirm pa niya, though base na tabo balang awarding, di ba nga 2016, di pulo na katuig na kaligad, wala gina monitor, agud to siya transfer ini sa organization niya kay Kifem Rods.
10: May araw ang lain daw ay panatungod kay ti pula ang plaka, sino madabi masita, be? Siyempre, pula ang plaka, ta, yehey, 10 years na, hindi tawag pa rin yun, hindi tawag pa rin strone. Tig, siyempre, ikaw bi karon bi otoridad, kita mo po may tatak nga darda, sino ka man bi mag-checkpoint na biyaw, kaya siyempre, kasalig ka man ka ba sa iya kagubyerno, yeah. May kuta na mo, may naka-alarm na sila, ngop, time of renewal na sa inyo, sing mga plaka, ta, renew nyo na, basta iya kagubyerno,
13: kagkwari ngayon actually kay Bronze eh. Kung sa maksidente ganit yan sa mga privado ng mga salakyan kung hindi matransfer kag nakabunggo ya may salabto niya ang
10: old na owner
13: ang salakyan kay Bronze
10: tsakto na karon ang salab ang masabat ni Dar Japon kaya harap pa sila nakangalan but ipa-verify ta na kita ya ginalantaw talang black kag Febred ang nagkalain-lain nga posible matabo kung amugi man ang natabo, no? Kag amugi man abing ang sitwasyon. Pero kung may aras, lati pa ibaloon ta nila para atis ma-inform naman ang public. Yung mga tao, gambal nga, tinunto ninyo niya, palusot naman kamo. No, muna yung mga chat direyo ako kag mga komento sa aton singa pangalagad para ma-inform ta ng aton public sa dapat padala sa official statement. Nga amuni ang sitwasyon sang track, na award na or so on and so forth or ano man dang gusto nila pagwaon. Kay buligan, tas la-inform ha. Ang darda kay Kifebreda?
13: Yes, correct. Correct yung Kifebreda. Puno galik sa huring-huring kag sa aton. Bala nga bulang kristal, bala. Kilala ko ito, bala. Lugagwa. So, no, dargin eh.
10: Kung darda kay Kifebreda, kung ako driver sang dar, sang truck, hindi ko na kaya mapagamit ang salakyan. Birahon ko sang akon, boss mo. Diba? Kung regular employee ko sang DAR, nga rank and file, hindi ko na pwede mapahulam ang truck. Why, Kuya Authority? Question, sino ang may authority nga pwede makapahulam sang truck o kung makapagwa sang truck o kung makahimo sang trip ticket para mapagamit ining salakyan? Alangan man na driver manghimo-himo da? I'm not saying nga mga leader da, ay wala ko yung gambal da ha, ang ako na niya, sino ang may otoridad, kag sino da, ang otorisado nga makapagamit bisang truck, termahan pa na kag Kifebreda mo.
13: Yes, among gani Kifebreda, kung iban pa na gani, dumiara pa na sa do trip ticket, may mga board resolution pa na.
10: Madumduman mo tong, madumduman mo sa una dito somewhere nga, ang driver mapuli na, liyan ininom pati ati. Huwag kapuli ang slakyan sa Kapitolyo, binalbal to ganas lang. Diba?
13: Doon nakakas to ganas sa servisyo. Kaya
10: mga matagas pa to, mga inhenyero pa to, mga nagamit mo. So hugot na diya sa syudad, hugot na diya sa sentro, pero sa south ya, hindi ko na magusga. Diri lang ko ano sa punto, mamangkot lang ko. Anong natabo na sinyo?
13: Yan, Magyaki Fibrons, ibaloon na natin sa buwas gadla, okay man, ginalauman. Actually, ginapaabot kong pagtawag, Fibrons, mga 4 to 5 p.m. Though, wala pang ginaka-call back sa aton si Sir. Pero kita karon mga...
10: Pero manawag sa kuno si Mo, alas 4, sa alas 5, aw?
13: Oo.
10: Why mas yun nagambal nga subong adlaw? Na ano? Ay, masi buwas pa to ya? Ikaw bla kang i-vibrate. Abi, masi buwas pa to.
13: Basi busy pa si Sir K5 Rod.
10: Di naman nagpuli na si Sir Gro. Ang aton, itik-itik lang ni Kaki Vibred. Kay medyo daw may gamalaw ka naman mga sugit ng mga tagpalmati. Dahil kay Chindi man eh. Linya. Oh, hindi ko lang pagbasahon. Kay Kalawa, hindi pang mga komento. Hindi ko na mian magbasa. Pero sige lang, gaan tas la benefit of the doubt to explain what really happened sa Sining Salakyan. If iya pa Japon sang dar, so be it. Kung hindi na, kagin award, why is it nga asa sumong gagamit pa sang red plate? Kaki Fabred.
13: Yes, correct, Kaki Fabred. So, mag tayo mag update sila sa balita regarding sila sa salakyan nga involved iya sa illegal quarry dira sa Banwasang Moises Panilay. Idugan ko talaga, Kaki Fabred, sa paandam sa atin sila nga mga motorista kay dira dampi sa may dalan si El Monte Libano dira
10: pa sa
13: Villa Monte. Malapit sa Vilma P Security Agency, lapit lang din sa may Japa Corkitev Roads. May isa nila ka truck na kargado sa simento ang panulong kung tanong sa may sur na bahay sa probis. Ang kasut nila sa nag-usmo na taytay.
10: Uy!
13: Na makita, sa video
10: sa taytay, gini sa nga gamay na nag-usmod kay T sa kilid do. Akin nagpahigad man siya tudo.
13: Oo, nagpahigad siya. Pero galing ka taytay kay Kitev Roads. Kag kunta na una, tunti dumayara mo na sa kwan ng kapilya.

0: dalawa ko pila ang limit sang taytay nga gamay. Kay dira ko ka pa namang sang una kag pang sag-asang hindi pa na da crowded sa may dalan nga namo. Kabisado ko na tang lugar kay Pebrede. So i-check ba kay ba si kun tungod kay puno-puno siminto, tam-an ka nubla, tam-an ka bugat.
1: Kung gano'y ko tanawin ito, do, pag tanaw ko ito sa truck, doon ka normal mo na itong karagas.
0: Masa sala, hindi na kakuha, hindi maroon. Hindi na na sala. Hindi na, hindi na magusgab la. I-plastar tanay yung doon ka part sa kwan, sa istorya. Bukas na tamo sa ganay. Pero kung lang tao mo ito, doon ka pigaw, no?
1: May video.
0: Oh, ariyo?
1: Araw-araw.
0: Ah, kay may kahoy at tapos ang daw sa sinugpunan ano naman sa kilid nagpahigad sa tuduhaw.
1: Gani.
0: Maparking siguro.
1: Hindi nagagi na siya buta na siya nga nagusmod kag nagkaladagdag si Minto ya. Itsakto ang ginagyan.
0: Mayo lang kay adlaw na tabo no?
1: Oo.
0: Kun gabi be. Ah, mabalik na ang iyang truck na way na naunod. Eh hindi akay pang diskarga kag ipang silo sa ibang truck. Sobra ka naman imo kag kipabred kakadlaw kag idayon. Hindi bla magkadlaw bla pang.
1: Oh. Sandiya kita ni ko na kaladagdag. Bagay din na paisip kipi bro.
0: Gambal si Toy Tanyo kasi ang nag-send sa kina-video mo. Niya pangol, ang tabla pangol. Siya nga itong informant mo. Salamat kay Papang si Toy. Pero sa totoo lang, delikado, gali na. What if be nga may upod ning truck or natumba and then or na out balance. Kaga dito siya na nagkalatipag ang mga siminto. May natipag ganda kundi may nagkalabalda. I-check na ang construction daw ang anong plastadas na na-usmod niya man. Pero gili li mo sa dalumpang humok gidya hao.
1: Ako tanawon ko sa dalumhalo kita bro. Wala siyang bato or anything. To may nakita ko kabilya pero do nagpadalom na do wala.
0: Ha?
1: Pero sa dito nga do naghalo gidya kita bro.
0: Pero importante may kabilya ah.
1: Hindi ah. Wala gangot na kabilya.
0: Lan taon ta ni Boss. Pagpalos ang salakyan dira ta matake. Li-lion ta nada. Oh. Oh. Unahan das la Boss kay basi tabunan na bla. Dapat boss, oh, hatag instruction sang imo sini nga sign on reporter. Boss, check in time to time. Pag palos ang truck, butyog diyon ang team da lantawon ang duta kag ang siminto sang taytay. Oh, parang balanta. Mata, kag G5 Wilson gina mataki boss.
1: Gani, iya gidi mata makatamatamwal ni boss dadom ni pagalikihalo mga sakay kabudnay. Biskan to nagmagana si Kevin Wilson mas imoros dak blakan ma ulog to si Kevin. Pero mo na Kevin Rods bantayan ta balita sini may gin update kung makuha na ning truck dira sa may dala na CL Montilibon. So pasensya lang gid kay manti medyo ma-traffic kay drag area bangod sa natabo dira sa may taytay pangita dala guro sa alternatibo nga dala agud man ikaw sa trapiko. So mga ito sinig balita ang madulog sa program ng El Castigador, madulog sa atin sa Power Trio, DTX 500 Mighty C kag D3 Bio, DTX Coffee Mix kag DTX Beauty Soap. Kaupod sa patrol kag K5 Mati di Maisip, ako naman sa K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag Kaligawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report!
0: Maraming salamat kay Pebred ko lang taon ta chak to man ang, dala, ang dalan nga ginuso isang truck gitya sa wapen na ginubo lang gidya kag basi tam-an ka bugat ng latuod ang karga sang truck ka. Oh. Kay ang kada taytay mayaran sila limit mo. Although nga may variance ng ilang limit pero kon pila lang yang makaya sang truck. Mayaran man niya da kun sa tao pareho man ah. Kun ano lang kaya mong hakwaton, no? Kagud sa diin ka lang asta. Kung gamay lang nga kaya mo yung akwaton, di gamay lang yung akwaton mo. Hindi kayo mag-akwat ako kay mga ligto ka man. So, amo man ang taytay. Imbisigara na buwas ang aton sing mata sang K5. With ka K5 Wilson Villana. This time, check ta. Makakwa lang tayo isa kabalita. Kaya pa. Alas 5:46 na magka K5, di ka magalipat per miya. Ang suplemento nga makahatag kaiwan sa kalawasan ta. Ang vitamin D3, okay, gidway, gidya problema. Pero mas nami nga parisan mo sang virgin coconut oil. May vitamin D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa. To, din ka pa? Kumplitos, ricados ni. Lapit na lang nga, munsing K5 NIR Broadcasting Company.

0: competition that would be on September 13, Sunday. Kita-kits kita dira mismo sa may SM City. And sa aton singapang K5 League of Champions Retro Dance Showdown Competition, in line ni sa Mascara Festival naton. And part ini sa Mascara Activities, ang K5 League of Champions Season 5 na kami. Lima na katuig sa Retro Dance Showdown naton. So gusto nga magpa-audition da, kagto ka mo sa K5 News FM sa sining nga Domingo, dalangi mo sa grupo, dapat 8 tub-tub na pulo ka mo kaya para mabaton ka mo sa amon sing audition. Dalag ko nga pa-premyo ang magahulat. Kag dalag ko man, no, ang mga sponsors nga magasulod. Sabay pa ka K5 Wilson. Aras ka K5 Wilson, check tabi. Ka K5 Wilson, ang dako. Ka K5 Wilson, please standby.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5 Wilson, ibalita mo.
2: K5 Ross, dako na buho ang ako nakitaan dito sa bahin sa Lacson Extension. Dako-dako, hindi kaya mabuho.
0: Daw, hindi na-emphasize mo ginang dako-dako, gidya. Din ebi pakita ta kay K5 Adrian din ang dako-dako nga buho nga ginahambal ni kay K5 Bulson.
2: Importante ni mga buho ni dihalin sa kripo pakadto sa nagakahos sa tuko ari ang tidok naman ni K5 Bulson no nga buslot naman kabalo ka kung balikan natin in istorya ni isa ka pick up no ang nakasaka no sa diring kuan nga sidewalk. Kasi rason ko nga na rusdak ini nga K5 Rolls kan natukiban ang mga kabuhuan sa italom sa ini nga side door sa K5 Rolls.
0: Ay, okay.
2: So, makita natin dira nga madalom-dalom kit ang pag-usmod sa balas. Pag-usmod sa balas sa K5 Rolls, no?
0: Actually, nasakaan sa pick-up, ne? Nasakaan sa pick-up?
2: Nasakaan sa pick-up sa K5 Rolls.
0: Na, ano mo na nga pick-up? Hindi mo na ilagyan nga ginsakaan mo kung di na booking, oh. Kaya isa pa, hindi niya lagyan kay K5 Wilson. Wala niya nagsinyo para sakaan sa pick up na. Tao na din masaka. Hala, di, amo na kanipis kay K5 Wilson. Ginakulbaan kung ikaw binag-age.
2: Nakaloyan kay K5 Wilson ng tungtong ko dira nga amo na ng sitwasyon niya. Why man sa marustak, puro mga lima, puro ka pareho sa ako, puro na duda, di ko kuro, malusot, di kami nasa dalong.
0: Nga nag-usmod, basi posibilidad kay K5 Wilson, ang ako nga paglantaw diri, basi kon may tamburong nas dalom.
2: Actually, amo man ang gina-check sa nga DPWH,
0: ini
2: siya sa DPWH kay K5 Wilson, 2022, pa inaanog yung paubra, inang sidewalk, sa inang atahin.
0: Oo.
2: Kaya amo man ang ginatanaw nila nga basi may drainage system, la rason kung nga nag-usmod ang balas. Kasi ang dako, sini nga pala mga kutanon, nga nagpuka, o gino, sa nga ako, sini nga tagpalamante, kung nga ako no wala sa nga kapilya, yung K5 Wilson, ini nga sidewalk. So, ginlakot man ato, no, ang ato, sini nga DPWH, kasi ilapahayan, normal lang din niya kuno kay Kevin Rolls nga mga sidewalk wala sa kapilya wala
0: ang pero dapat ang foundation mo da kun ni Cicon may ara ta tamburong para hindi madala sang tubig nga kundi ang tamburong gis may ginasugpunan mo oh ginasugpon-sugpon ang tamburong dapat may siminto na ginahapinan siminto kag K5 Wilson para at least ang duta sa dalom hindi ay madagdag to sa may sa tamburong mismo. So araw wala kita o daw tamburong lang, butangan balas, butangan bato, kagin simintuhan, butangan das ang design-design ng sidewalk ko.
2: Kabalo ka kay Febros, ang kadamulon sinasang brick na at ang siminto niya kung sumahon mo damol paguro ang palapakan sa imo sa patos ng or cloud to si Febros.
0: Sobra, sobra ka damo. Lawagol mo pagid yan. Pero by the way, kay K5 Wilson, ining kwani do bricks ni no do tisa niyang ginabutang di dumduman ko ni mo panahon pa ni Congressman Gules mo kamahal ni kay K5 Wilson malumduman ko kamahal ni sang bayad sang una mo magpaubra sa may dalan Lacson gid ginunahan da
2: ang bayad sina do per takod kan sa dilo
0: kay oo
2: saya siling ano. So, ti amo na sa karon gibutangan lang ano ida sang cushion lang kay Ferro sino pa siguro naman ni DPWH na nag-coordinate mo sila sa City Engineer's Office nagbuot na patigayon ang pag-rehabilitate no kung pag-repair sang ina nga portion sa Kita Group sang kuno.
0: Nanotas taran mo kay Kevin Bolson tanan nga mga bagay ga ka diskubrihan sang hindi mo pakta no. sa dumduma mo to sa south. Ang balas to nga daw, daw baral to, barricade to, nabungguan man to, nagwa daw sako sang balas. Tiya mo man iho, sa kaan sa pick up. Kung ako kay Gimay Bulson, pasalamat ko sa pick up mo. Thank you, pick up. No, kay ginpakita ta, kung ano ka baldog sang ubra nila daw.
2: Sulit kita bro, so ito ka gani katapos. Sinanda niya sunda na magkatapos ang rustak. Ito sa pinamampit.
0: Tikuta ka gid boss. Kuta ka gid boss, oh.
2: Mga rusdakan, na iba na yung mga mailatan ni kung sa kapaw lang marusdak.
0: Layo pa yung February 14 ba si Conlay na marusdak na? Oo,
2: mga rusdakan na hindi na delikado.
0: Tisubong na marusdak ka na kay Kasinya si Kiki Pabrimuelo, huwag ka na ako nung oras.
2: Marusdak, kita ka doon sa alamutan, sinakit sa Rolls Caron ng Kaso. Pero tiyan mo na, napalapot na naman sa ato sa mga otoridad. Kaga may ideya naman sila no sa ilang sining obrahon sa ina na problema na Rocky Fireball. So muna tayo na ato sa ina balita. Hindi ka sa patrol nga ginadulon sa inyo sa kalwan sa Mike C. D3 Bio, DTX Surrender, ka DTX Coffee Machine. Nila mga sa K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko, kakalingawan sa Negros, K5 News.
1: K5 News FM Live Report.
0: Madaming salamat ka K5 Wilson Villana. So meaning piki kay gapalpak kapag ubra. No, hindi pulido. Kalong bla kumbaga daw siya kwansa hollow susulod lantaw mo daw kusog pero kwan nang tawag ningin tawag naman daw daway kabla unod.
3: Alright!
0: Wait up na hold mga K5 buwas naman same time same station sa gala naman sang bugos ng puwarsa sa K5 News FM Bacolo sa amusing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy sa technical side K5 Rimual K5 idirin ko naman si K5 Rod sa Palma para sa kampiyon ng balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM
1: K5 News FM K5 News FM
4: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyagan ko na ang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO yung may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sa TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabasa
0: ng butika. Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidya. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabasa sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang pati, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik.

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka!
2: Wala naging sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipito!
3: Relax, gan.
4: Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na ganyan.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mr. Wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
6: Muling binuhay mo.
2: Extend, isang kapsula ka lang.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
10: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
11: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakapeka na, nakadetox ka pa. Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
12: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan Balang City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM, Lasay Stress ang gabi.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
4: Mayong gabi siya sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong nga Martes, Setyembre 1, 2026.
15: Makita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
4: Sa mga headlines nga ginadulong sa MyTC, ang Alkaline Base nga Vitamin C. Sa balita lokal, lalaki nga bag-o langgwa sa ospital, ginluthang patay sa Barangay Alihis, Bacolod City.
15: Samtang sa balitang nasyonal, bag-ong flood control project sa 2027, wala sang pundo.
4: Sa balita international, duha patay isa missing sa flash flood nga nagluntad sa Grand Canyon.
15: Sa balitang sports, Junmar Fajardo nagretiro na sa Gilas, Pilipinas.
4: Sa balita entertainment, tiglawas ang Bacolod ginkilala bilang second runner-up sa Mr. Philippines 2026. Lasay's 5.
13: Ulat panahon.
4: Sa aton ulat panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
16: Nagpapahilin sa northeastern Luzon ang bagyo Pilandok ngayara subong sa tropical storm category. Ang bagyo ang ulihin nakita 1,015 kilometers sidlangan sa extreme northern Luzon kag nagahulag ini subong padulong west-northwestward sa katasigon nga 10 kilometers per hour. Ginabantayan man sang pag-asa ang bagyo sa Odel, 745 kilometers natundan sang Kalayan, Cagayan. Magod naman sa bagyo Pilandok, iya sini nga ginapabaskog ang epekto sang southwest monsoon o kun habagat kag nagatuga ini sang mga pagulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Batanes kag Zambales. Apektado man sang habagat ang nabiling nga bahin sang Luzon, lakip na ang Metro Manila kag mga probinsya sang Aklan kag Antique. Ang mga nasambit nga lugar ang maka-experience sang partly cloudy to cloudy nga panahon nga may upod nga mga pagulan. Ang Bindanao naman ang maka-experience sang maayo nga panahon apang sa hapon tubtob sa gabi posible ang mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, maka-experience kita sang magalumon nga panahon nga may upod ng mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sang habagat. Temperatura sa kagaon nangyara sa 25 degrees Celsius kag 31 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni si K5, Dominic Gabriel Banyaga. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
17: Sa
4: Lasay 7 kag sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, lalaki nga bagulang gwa sa ospital, gintiro patay sa barangay Alihis, bakukon na barangay. Kung sa pinakauna nga balita, duha ka mga pulis magapungko bilang OIC sang duha ka mga police station sa Negros Occidental. May kampiyon nga balita si ka K5 Carla Defensor Longa.
14: Magapungko bilang officer in charge ang duha ka mga pulis sa duha ka mga police station sa Negros Occidental subo nga adlaw Martes sa Setyembre 1, 2026. Si Police Captain Armel Lasap ang magapungko sa IB Magalona Police Station samtang si Police Captain Wendell John D. Guzman ang magapungko sa Pontevedra Police Station. Ginpangunahan ni Police Colonel Dennis Wenceslao, Provincial Director sa Negros Occidental Police Provincial Office, ang assumption of officer amnis para sa duha ka mga pulis. Ginpatigayon ang seremonya sa Nokpa Command Center. Inigabalita ang gradulong sa USAG DDX 500 Mighty Sika G3 Bayo. Para sa D3 Bayo, Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
15: Samtang EMBNIR magapanugyan sa publiko nga magasuksok sang face mask agud nga maprotektahan ang kaugalingon batok naman sa haze. May kampiyon nga balita si KG5 Red Salgado.
17: Nagapahanugdo ang Environmental Management Bureau Negros Island Region upon EMBNIR sa publiko ang pagsuksok sa face mask agud balikawan ang balain nga epekto sa haze tugas sa forest fires sa pungsod Indonesia. Ginsiling ni EMBNIR Regional Director Vicente Los Banias nga kagapon nga adlaw Agosto 31 nagsugod ang paglaptas sa haze sa nagakalailain ng mga lugar sa Negros Island Region nga nagahatag sang halit sa mga pumuluyo labi na sa mga senior citizen kag mga kabataan nga may ara sang respiratory illness. Sinupa sa kay Los Banias nga wala pa may baluan kung saan umatapos ang haze region kay sa iban nga parte sang pungsod bangod nakadepende ini sa pagtapos sang forest fire sa pungsod Indonesia.
18: Actually, na-observe na ito na, though yesterday, no, na-observe na ito na sa Indino sa today, nag-post na kita sa awareness, no, doon sa aton na, sa aton na Facebook page, sa EBNIR. Aware na nga aton na mga publiko nga mag-advise lang na ito, nini sa aton publiko nga mag-wear sa face mask, no.
17: Bayo Evening Newscast na si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
4: Lasay Jess, iban pa ang balita lokal. Mayor Miranda luyag buksan ang City Hall kung gabi para sa mga pumuluyo. May kampiyon ng balita si K5 Aubrey Suspenyes.
19: Tingwa na ito, i-open na ito ang ining City Hall bisan gabi. Until 10 bisan gabi.
20: Hinpayag ni Mayor Benji Miranda sa syurad sa Kabankalan nga luyag niya buksan ang City Hall kung gabi para sa dugang lalagawan sa mga pumuluyo. Ang mga plano ang ginatingwaan man sa lokal nga panguluan sa Kabankalan nga i-open ini tugto alas 10 ang gabi. Bangod gusto ni Mayor Benji Miranda nga makalagaw-lagaw mga pumuluyo as long as disiplinado lang sila. Dugang pa niya may araw man sa mga restrictions sa mga manuglagaw pareho sa bawal ang makahulubong ng ilim noon kag mga patalom. Luyag man niya nga dugangan ang security sa City Hall kung gabi. Samtang, posible naman nga mayara sa mga food stalls o kung manugbaligya sa gwa sa City Hall.
19: Makita na ito na disiplinado man ang mga tao mga sa City Hall. Halin sa basura, ano nila. Gusto na ito mamintin ang katinlo sa ito. Palibot, especially din sa City Hall.
20: Ini si K5, Aubrey Suspedia para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: Lalaki nga bagulang gwa sa ospital, ginlutang patay sa may barangay Alhis. May kampiyon nga balita si K5 Berto Gakit.
21: Patay ang 50-anyos nga lalaki nga ini sa Purok San Vicente, barangay Alhis, Bacolod City, Subo nga hapon, ala 1:30.
22: Inisyal nga impormasyon ang biktima mo si Roger, isa ka family driver. Sunod sa bata sang biktima nga lalaki nga natumod nila ang suspect nga tupad balay man lang nila, isa ka tricycle driver. Sunod sa pamilya nga nagwa si Roger sa ilang balay, agud kun tani magkaon apang ginpalapitan ini siya sang suspect kag gintiro. Dughan ang igo sang biktima, ginbalikan niya pa iniliwat kag gintiro sa ulo. Patay on the spot si Roger. Sinuya ay kagdumta ng ginalantaw sang pamilyang motibo. Isa naman inikatuig ang sinuya ay sang suspect kag biktima. Suno sa bata sa nagligad nga si managin buno manang yasiri nga amay sa barangay Takuling, Bacolod, sang live-in partner sang iyan nobya nga lalaki nga bagulang gwa sa presuhan. Yara na ang soko sa lugar sa dugang ang investigasyon, padayon ang investigasyon sa mga kapulisan. Ako si Berto Gakit, K5 News FM.
4: Sa katapusan nga balita lokal, masobra 600 kilos ng mga utanon na puslan pa imbes ng inughaboy na paagi sa programa sa Bacolod LGU nga G Mercado. May kampiyon nga balita si ka K5 Wilson Villena.
0: Sa baylo nga magtupa sa basurahan, kapin 622 kilos o konsobra sa tunga sa tonelada sa mapuslanon pa nga pagkaon na nasalbar kag nahatag sa mga nagakinahanglan nga pamilya paagi sa G Mercado Social Responsibility Program sa Bacolod City Government. Halin Agosto 8-26, naka-recover ang programa sa 622 kilos ng prutas, utan, seafood, karne, grocery halin sa mga vendors ng Libertad Public Market kag kapin 40 kapamilya halin sa 3 kabarangay ang nakabenepisyo sini. Para sa D3BIO Newscast, sinigabalita ganadulong sa inyo sa kalawan sa Mighty C, D3BIO kag DTX 500. Balita gikan sa Bacolod City Government Center, ini si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang National.
3: Balitang National.
1: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
3: D3BIO Evening Newscast.
4: Lasays 14 kag sa mga detalye na sa aton mga balita national. Ginpresentar sini nga Martes, Setyembre 1, ang isa pa ka-opisyal sa Armed Forces of the Philippines nga si Colonel Magtanggol Panopio sa Philippine Army sa pagpalayon sa ika-20 nga kaadlaw nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
15: Nagtindog bilang testigo sa prosecution si Panopio angot sa indisakto ka paggamit sa confidential funds sa Department of Education o kung DepEd sa idalong mismo sa pagpamuno ni Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary.
4: Si Panopio among nag-issue sa certification angot sa ginpatingayon ni Youth Leadership Summit kaupod ang Department of Education o kung DepEd.
15: Gingamit ang nasambit nga certification agud nga ma-justify ang paggamit sa 75 milyones ka pesos nga confidential funds sa DepEd matapos nga gintumod sa Commission on Audit o CONCOA nga wala inis ang nagkaigo nga dokumento o kung liquidation.
4: Nangin testigo na sa to si Panopio sa ginpatigayon nga investigasyon sa House of Representatives angot sa hindi insakto nga paggamit sa confidential funds sa ringgin palayag sa kung Army Colonel nga hindi siya mag-issue sa certification sa DepEd kung iya nahibaluan nga gamiton ini para sa COA.
15: Samtang gikan naman sa 33 kahapon, nagsaka na sa 34 ang kadamuon sa mga individual nga nabawian sa kabuhi sa Bilog na Pilipinas. Bango naman sa bagyo nga si Luisa, Maymay, Kagneneng, subong man sang habagat.
4: Ini nga mga weather disturbances nagresulta sa mga pagbaha kag landslides, particular na sa Luzon area.
15: Martes nga adlaw, Setyembre 1, gin-report sa Office of the Civil Defense, Cunao City, nga na-record ang pinakadamo nga fatalities of corn nagkalamatay sa probinsya naman sang Benguet. Sa diin naglabot na sa 15 ka mga persona nga nagkalamatay bangod sang landslide. Kalakip na diri ang mga nagkalamatay sa Baguio City.
4: Isawan ka persona ang nabawian sang kabuhi sa Negros Occidental bangod sang kalamidad.
15: May tatlo pa ka mga missing persons nga padayon pa nga ginapangita sang mga otoridad.
4: Nagdangat naman sa 19 ka mga persona ang nasamaran bangod sang kalamidad base sa reports ng OCD sining Martes.
15: Kadugang pangamabalitang nasyonal, ginpahayag naman ni Senator J.V. Ercito. Subong Martes, Setyembre 1, nga wala sang nalakip nga sa 2027 national budget ang mga bagong flood control projects. Kagang prioridad sa gobyerno amang makumpleto ang mga wala natapos nga mga proyekto.
4: Pahayag pa sang senador, dapat nga may ginasunod nga basihan ang Department of Public Works and Highways o kung DPWH kung maghingyo sang budget para sa National Flood Control Master Plan.
15: Ang DPWH ang nagahingyo sang 83.84 bilyon na pesos nga pundo para naman sa mga locally funded nga mga flood control projects para sa 2027.
4: Dugang pa ni Ejercito o sisaon sa mga miyembro sa Senate Finance Committee ang budget sa padigayunon nga committee hearings.
15: Sa katapusan nga balitang nasyonal, ginpahayag naman ni University of the Philippines Resilience Institute Executive Director kag Project NOHA Head Mahar Lagmay nga ang mga pagbaha sa pungsod ang bago naman sa wala ginsunod nga 1941 Flood Control Master Plan.
4: Sa iya pahayag kamon nga Lalo Lunas, nagpaandam si Lagmay nga padayon nga magalala ang mga pagbaha sa Pilipinas kung hindi nila pag ipatuman ang mga science-based solutions.
15: Sunod kay Lagmay, kung ginsunod lang sa mga Pilipinong master plan nga gindraft sa itong nalikdan nga 1941, hindi tani matabo ang mga lapnagon ng mga pagbaha sa Metro Manila, kagibad pa nga bahin sang Luzon.
4: Pahayag niya ang Department of Public Works and Highways o kung DPWH, kag Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, ang nagakonsulta na sa Project NOAA antes magpatigayin sa mga flood-related nga mga proyekto.
15: Iyaman nga gidpahayag nga hindi overnight nga solusyon ang problema sa pagbaha sa pungsod, kag dapat nga magpatuman sa mga long-term nga mga tikang ang mga otoridad bangod man sa nagapadayon nga nagataas nga populasyon sa Metro Manila.
4: Pahayag pa niya humalin sa 2012 ang Project NOAA ang makaukon ang nakabulig panubo sa numero sa mga napatay sa pungsod nga tuga sa mga pagbaha kag mga bagyo nga yara na lang sa 250 tubtub 300 kada tuig. Lasay sa Jesse Ocho.
2: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
4: Sa Balita International, duha patay, isa missing sa flash flood nga nagluntad sa Grand Canyon. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
5: Susunod sa makakulugmat nga flash flood kag mudslide sa border sa Nepal kag Tibet sa nagligid ng semana, masobra 80 ka individual naman ang na-rescue halin sa Grand Canyon National Park sa Arizona bangod sa nagluntad nga flash flood sa nagligid ng Sabado. Duha ang record nga napatay sa insidente, samtang isa naman ang padayon nga ginapangita sa otoridad. Nahalitan man sa pagbaha ang linya sa tubig nga nagaserbe sa mga turista kag kapin 1,600 nga mga residente sa Grand Canyon Village. Gani temporaryo nga wala ginapahanugutan ang overnight stay sa nasambit nga park. Nagluntad ang pagbaha sa madalom nga bahin sa canyon sa Bright Angel Creek nga nasa may ginapahuwayan sa mga hiker sa Grand Canyon. Para sa Balitang International, ako si KK5 May Hikilan. Para sa ampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
15: Junmar Fajardo nagretiro na sa Gilas, Pilipinas. Sa may kampiyon nga balita si KK5 Marv Aranuas.
6: Nagretiro na sa Gilas, Pilipinas si Junmar Fajardo matapos ang madilagon nga hampang sa Window 4 sang FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers. Unang naghampang si Junmar para sa national team sa tung 2013 FIBA Asia Championship. Kag sa karon 13 na katuig nga kabahin ang The Kraken sang Gilas. Ginapasalamatan ni Junmar ang Ginoo nga naghatag sa iya sang height kag oportunidad pagkatapos sang hampang batok sa Iran sang Agosto 30. Sunod niya pagkatubangon sang Pilipinas ang Syria kag liwat ang Iran sa Nobyembre kag Disyembre. Para sa Balitang Sports, nga gadulong sang Klinika D3 Bio, DTX 500, May TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Mar Baranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
4: Kag para naman sa aton balita entertainment, tiglawas ang Bacolod ginkilala bilang second runner-up sa Mr. Philippines 2026. May chika si K5 Lori Gamboa.
23: Ginkilala bilang second runner-up si Samuel Bryan sa Bacolod City sa Mr. Philippines 2026, Lunes, Agosto 31. Ini ang 11th edisyon sang nasambit nga pageant. Nakuha naman ni Angelo Tripin sang Pasig City ang Mr. Grand International Philippines samtang Man of the Year Philippines si Red El Zain sang Filipino Community of United Arab Emirates kag Global Runaway Philippines si Carl Santiago sang Laguna. Ginkilala naman si Chris Alcantara sang Orion Bataan bilang World Fitness Supermodel Philippines samtang Grand Teen Philippines si Nate Reyes sang San Juan City. Kaga IM Model Search Philippines si Patrick C. sang Calaocan City. Dugang pa, nakuha man ni Sandro Sales sang Mandaluyong ang Mr. Philippines First Runner-Up 2026. Para sa Balitang Entertainment, ini si K5 Lori Gamboa para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
4: In fairness, guwapo siya ka K5 Bronze. Basta gani ka intra sa mga padyan, gwapo gin man na iya.
15: Oh, pero mood lang. Gwapo ah.
4: No. Doon ko gagamba ka naman sa ano. Pero congratulations,
15: congratulations
4: for the first time, naging patigayo ng Mr. Philippines 2026. Naging second runner-up ang Tiglawasang Bacolod City, ang Mr. Bacolod, Mr. Philippines Bacolod. Man.
15: Di may mga tsura, ginman sa gabakulod.
4: Di kong gwapo ka, K-Fibros. Ginasalang ka ginman sa mga amuna, ng mga competition. Anyway, happy first, ano kanina, of September.
15: First day, oh, sang September. Oh, happy first. Bir month na.
4: Bir month na. Merry Christmas. Oh, oh mer- ginunahan
15: Merry
4: ng ataan.
15: Christmas. Matika na si Kwan, si
4: nagtika
15: Jose,
4: na siya.
15: Marichan.
4: Nagtika na kahit pila kabulan ng ano, uy, grabe, kasi ka kay Febrals, no? 4 months to go.
15: December na. December. Uy, lapit na lang, no? Grabe, no? Lapit na lang.
4: Lapit na lang ang?
15: Bonus.
4: Oo.
15: Lapit na lang ang bonus. So,
4: kadasig-dasig sang sang chimpo, no? Doon sa wala man to nag-December, December naman ni Watt.
15: May mga nag-aubrada, hindi ka mo, ano, ubra ka mo tatlong para hindi ka mo magsagi ka, resign. Hmm? Eh, lapit na bonus.
4: Oo, oo, oo. Correct, correct na siya.
15: Back to zero ka na naman, no?
4: Kaya kung mag-resign ka, back to zero ka. Alanganin para mag... Kaya mo gining ang mga chimpo.
15: Kaya kwa na, nang... sa ano black kay 5G sa palabuto na doon ng mga event sa maskara, grabe ha.
4: Yes.
15: Dalagkuad di may INIR broadcasting competition sa September
4: 13.
15: Next month may League of Champions pa.
4: Maramo sa mga events naton.
15: Maramo sa mga events na.
4: Oo, nga dapat nga bantayan sa atong mga ka K5. Yes. By the way, may nagnugnubo ko ng presyo subong nagtubogin man ha. Nagtubong ka na.
15: Why pa ko kapatugong kay
4: dutong
15: why pa tumatunga being nagligad.
4: Sana all.
15: So ibuubo ko karon, iula ko tanan karon kundi ko ma-road trip ko karon sa Negros of Mindanao. Matiyog ko kundi ko makapalabot para makapatughong ko.
4: Ay, wow.
15: Oh, ma-change oil. Change oil. Hindi, ma-change fuel.
4: Lain naman na yung imo yung
15: change fuel.
4: Change
15: fuel ko karon.
4: Hamba ni Mambings, ready na ko ng mga regalo sa mga vermans.
15: Ready na kita ng gabaton regalo.
4: Balam mo ka, Kiva Broad. Sa iba't palagay, siyempre, gastard na ni sila mag-support para sa mga pangregalo sa mga ihado, sa mga pamilya nila,
15: isuli
4: mga family members.
15: Ang mga ihado.
4: Mga ninoy na ang ginaano kong mga ninay, ginagregalohan. Sana all, mayroon nang damo ihado.
15: Amo na nag-stop na ko bang ihado kag itabing kay silingko sang gamay ako mahatag. Magdako sila, sila naman mahatag.
4: Sila naman mahatag sa imo. Ano na hindi na lang ko mag-comment.
15: Dumihambal ko kita punggan ko lang.
4: Punggan yung man. Oo, sige, ate. Happy 1st of September sa mga ka-K5 naton. Kabay pa nga mayong inyong mga December.
15: Mga galaw-galaw. Dali mo.
4: Mga ka-K5 mo yatong dalag ko ang mga balita sa subong Martes, Setyembre 1, tuig 2026.
15: Bante ibang buwas ng panibagong edisyon sang D3BIO Evening Newscast.
4: Magkasunod ng Larga Visa Program, kaupo si ka-K5 Julius Mariveles sa pangalan sang bugos nga puwersa sang numero 1 nga istasyon sa Bacolod kag bugos nga Negros Occidental. Kaming inyo nang intag balita, ako si ka-K5 Jean Shatita.
15: Ako naman si ka-K5 Rod sa Palma.
4: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: News. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 adlaw, ula ang sakit. It's a
9: hapon tutong salamat sa Mighty C.
10: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
10: Mighty C.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
10: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
10: TTX Coffee Mix.
24: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
10: TTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butik.
10: TTX Coffee Mix.
25: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butik.
10: DTX Beauty Soap.
26: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap.
11: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
27: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
11: Mabaka sa mga butika.
28: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
29: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na gayon.
28: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
30: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
31: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
32: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
31: Ga! I-shoot na ga!
33: Number 1.5 K5 News.
34: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
35: Number one.
34: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
36: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Larga Vista.
1: Mayong gabi, Banwa. Ining Larga Vista. Kagako si Julius Mariveles.
0: Larga Vista.
1: Ginapalayag o kung ginapabot sang pag-asa nga mangin na magulugal-umon kag maulanon ang panahon diri sa Negros Occidental sa piyak sang padayon nga pagbantay sang bagyong Pilandok nga yara na karon sa Philippine territory ining bagyong Crovan sadto yara na karon sa area of responsibility sang Pilipinas apang wala pa sang storm warning signals tubtub karon.
0: Larga Vista.
1: Balikan ta na karon dugay-dugay ang bagyo kay area madlos ang panakayon karon sang industriya sang kalamay. Exactly isa ka bulan na gid lamang ang nabilin antes magbukas ang tiempo galing apang nano bala ang aton palaabuton.
0: Larga
1: tungod
0: Vista.
1: Sang pagpanalasa sang RSSI. Let's have Mr. Manuel Lamata. Amuni siya ang pamuno sang United Federation of Sugarcane Producers. Sir Manolet, good evening.
2: Mayang gabi, Sir Julio.
1: Sir Manolet, do alang-alang man mag-greet ko sa imo subong sang Merry Christmas kay ti September na tungod sang sitwasyon sa industriya sang kalamay. Nanong ginapaabot naton, sir, 1 month to go, bukas ng galing?
2: Well, ang pag-survey namon, magtanaw-tanaw, doputot ang atong tubo, hindi way maglaba. Medyo 4 months ago, wala magtupa ang aton ginapaabot ng mga ulan. Tiamo na to tani ang tiyon, na nakabuno na ta, na matubian ang aton katubuhan magtubo. Wala tumatabo. Mm-hmm. Subong lang iya nagsugod inulan, ti alang-alang na naman, nagtapas na eh.
1: Gani?
2: Bali, gulang na nga itong katubuan, pag October, 11-12 meses na, pero putot. So, hindi na magpaabot siguro sang maayong patubas.
1: Ah, yes.
2: Muna yung apon niya panlanaw.
1: Magluwas sina may RSSI. Pagid nagkunol ang tubo, dasun tinira pagid sang RSSI.
2: Bawa mo pa na, double whammy gid. Imbalbal pa sang lintian ng RSSI ni.
1: Mm-hmm.
2: Eh, mas lain bagid. Kaya kung mapuruhan ka sa RSSI, 40-50% drop mo.
1: Uy, Diyos ko.
2: Why go gila ba tubsan? Uh-huh. Lying na yan, lying gid.
1: Yes, sir. Now, magambal ka, sir, nagkunol, wala nagdako ang tubo. Usually, sa inyo experience, ikaw as a sugarcane farmer, usually, mga ano na dapat kataas by now, 1 month before sang ani?
2: Well, kung normal tanan, mayong tubig, mayong ulan, mayong abono mo, wala resisay, dapat ara na siya sa 13 to 14 feet ang kalabaw niya.
1: Bo!
2: Dara na siya tani.
1: Uh-huh.
2: So, subong, do hindi ganit siya katupong sa katason ng tao eh.
1: Diyos
2: so,
1: ko.
2: Mga 5 feet, 4 inches lang, 5'5", dara na siya.
1: Uh-huh.
2: 6 feet, pinakalako. Eh, wala eh. Sa dira pa lang, magkita mo nga wala ka patubson sang eksakto.
1: Yes.
2: Hindi ka man mapirde, no? Hindi man ta mapirde kung namula na siya taas. May kwaon man tagyapon ng aklamay, pero hindi na muna kadako.
1: Aha. I don't know kung paano pagiging palala sang RSSI, sir. May mga parts di sang katubuhan nga nagkaramatay ganyang tubo.
2: Miyara ganyang kadamo lang. Katutubula sa mabinay. Eh, ang kilidalan, itom na yan. Itom
1: Diyos
2: ng tubo.
1: Uh-huh.
2: Mag-itom na siya, patay na.
1: Mm-hmm.
2: Impatayagin na yung tubo mo.
1: Mm-hmm. Sir Manolet, but even then, do you think nga may ara epekto ang ginpangunahan nga away sang SRA sa RSSI?
2: May ara gidi. Ang naigo sang spray, ara gidi ang resulta. Kagang mga dlagko ng mga planter, nga nakaspray sila, natap na gid ang RSSI. Wala question. Pero, balantayan. Kaya ang tuntuning sapat ni, pabayaan mo lang 3 semana, mabalik.
1: Ooh.
2: Mabalik siya. Di kinanan may follow-up kagidayon ng uh-huh spray liwat.
1: Yes, yes.
2: Kaya kung hindi, ay, so, why gid? Ang tanan mo to na gasto nagligad, ubos gid, why gid pulos?
1: Especially so kung hindi dungan ang tuparay nga kampo.
2: amo pagina isa ka dako nga problema. That's why atong una hugin nga proposal nga nangayo ko sa gobyerno 200 million which ginaprobahan kagin papanawgan gin panawog sa DA kag SRA para mag-spray sang eroplano. Kaya ang akon tuya tuyo unahon gidyang mga gagmay nga aras kabukiran.
1: Mm-hmm.
2: Kay ara dira ang RSSI hindi gitungob kay kun ano pero mga pobre tani nga mga kaupod nga planter why man kinog sarang.
1: Yes.
2: Hindi man sila ka sustainer bakal sang kemikal. Tiya mo to yang tuyo ko unahon sila tapnaon anay dang RSSI kag amat-amaton papanaog sa dalom. Kaya mga dlakko mm-hmm. nga ara sa dalom mga lagpad nga patag makasarang pa ni sila yung bakal sang kemikal.
1: Pero do wala gin may LGU nga nagpasugot nga crop duster ang gamiton?
2: Wala naman to na dayon kay te ang ginhimo sang gobyerno para lang ma-satisfy ang aton mga farmer ginhatag sa farmer ta as in cash.
1: Ah, amo na to.
2: Amo nang 10,000, amo nang 10,000
1: mm-hmm.
2: na ginpanagtag sa kada isa ka planter.
1: Aha. Aha. But anyway, ano na lang ang posible pangaymoon Sir Manolet para at least masalbar na lang ang subong na cropping, do you think?
2: Di, wala na eh. Everything is too late. Pinsarabla, ang sa aeroplano to, kung nadayon ang tani to, sa sulod sa tatlo ka bulan, tap na ang bilog ng Negros. Tap na ito tani. Kaya nga, ang iya pag-spray sa isinto siktarya sa anom ka oras.
1: Bow!
2: Sa anom ka oras sa isinto siktaryas. So, ang tatlo ka bulan, humanggit tani ang 230 mil hektaryas nga may katubuan sa Negros.
1: Pero
2: tani na top nugget.
1: Pero do you think, sir, nga may papel to atong pagpagwa pa sa statement nga delikado kung amulan ng aklase ang chemical warfare lang ang gamiton kiti may mapatay nga mga labog-labog?
2: Eh, hindi na yan matuod. Kaya ang amunta nito gamiton nga chemical was systemic.
1: Oh.
2: Hindi ito contact na patyon yung tanan, no.
1: Mm-hmm.
2: Kwanan ito ya, ang patyon niya, ang sucker, ang nagasuyop, which amon ang RSSI, amon ito yung mapatay. Kagwala, gito ya, delikado sa tao. Mm-hmm. Edra mo makita, Sir Julius, ang prueba, 50,000 hektaryas ang aton kahumayan dito sa Negros.
1: Mm-hmm.
2: 50,000 hektars. Ang humay, diin bala, tanaw na bala sa dulid, sa Pontevedra,
1: mm-hmm.
2: kaya raskilid o saran sa ila pamalay.
1: Mm-hmm.
2: Pito na ka-spray halin sa sugod pagtanom hasta mag-harvest, pito pa hasta walo ka-spray sa herbicide kag chemicals para mapatay ang mga kagaw sang humayan ta.
1: Uh-oh.
2: May napatay nga tao sa kaon sa atong humay.
1: Mm-hmm.
2: Daway man ta nabatihan sina.
1: Exactly, dawala man. Oo. But anyway.
2: Amo na blang problema kay kung why sila gana sang idea sang iban
1: mm-hmm.
2: kay hindi nagalin sa ila kay ang ila ya bulok ang ila yang idea tay why ta mo ang ila ya mahimo pa sila ya sang labog-labog.
1: Mm-hmm.
2: Eh.
1: Nedugay galing nay.
2: Ang labog-labog para maghimo sina. Pilayang katuig hasta matap na ang bilog nga Negros. Pwerte na yung kadugay.
1: Well, galing at the end of the day daw, leksyon na ni Guru para sa aton nga may ara gali isang effective nga pamaagi kontra RSSI. And it's
2: may
1: not
2: ara.
1: Just depending on the labog-labog or biological warfare.
2: Hindi gidya pwede ang biological, Sir Julius. Bala mo nga, ang aton standard practice sa katubuan ta, tapos talaga galing, ginatotdan ng kampo eh.
1: Tosto.
2: Oh, si karon anong guwasang labog-labog, kundi...
1: Patay man Japon.
2: Ati, hindi ha, pwede ka pang bista, guro ang mga agiya eh, sa laptan mo na sang tanduay, kundi fried labog-labog ang kaunon da.
1: Okay. Ay, nako. Pero at least, Sir Manolet, ang hambal ko lang, medyo hindi ginman tama kasanag ang Christmas naton. Kasi saluyag ta sa hindi industriya sang kalamay ang aton taludtod sang ekonomiya eh.
2: Ate, may palandan pa man ta pang Christmas, pero hindi na muna guro ka garbo.
1: Mm.
2: Na medyo relax lang anay. ang gastuhan na ito sa Christmas. Pero may ara. But may mabili. Amo nang pinakanami sa atong tubo.
1: Oo.
2: Kaya kung tutdan mo, may kaya kalamay ka manggiyapon ko aon.
1: Oo.
2: Kung biraong ka sa nga resis ay, kung laing nga pag-igo, may 50% ka pagani.
1: Bisan pa paano may ara?
2: Bisan pa paano may ara kagidya ko aon.
1: Okay.
2: So, now... hindi magkabala kang aton mga planter.
1: Yes, sir. Kaya,
2: pero, tani, ang mga ayuda naging pangatag sa aton presidente sa DA, kag sa SRA, ang tag-gismil, tani, due tayo man na konsensya sa tanan, bakla nyo chemical, kag-spray nyo sa kampo nyo. Kay more than enough kung isa hektarya ang imo,

0: kalaanan o mapatdan kita gyapon ni Wat?
1: Pareho lang na. Kung magkalaanan ka, okay lang na.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang importante, Sir Julius, nga monitoring, kinanan uptake kagid yung mapalantaw sa mga tao mo. Sudlon ginyo lang kampo. Akong gisa, to sa tungay.
0: Ay, to odd.
1: Hindi lang katunto.
0: Ay, katunto. Katraidor. Do in PE ang style niya, sir, ha?
1: Ay, di mo gidi. Kapanago na to, gagambusan ka lang.
0: Uy, bo katunto. But anyway, hindi ko gusto, Sir Manolet, mag-end on a sad note bala sa interview sa imo. Kasi kabalo ko nga kinanglan sang tao, subong masaka-saka man ang aton espiritu eh. Kasi amoning na dangtanta. But anyway, Sir Nano, ang luyag mo ipabalo sa mga sugarcane planters karong nga gabi?
1: Well, ang aton gusto ipabalo, no? Nga nagsulat naman kuliwat sa presidente pag nag-request additional funding. So, na-okayhan na to, 300 million ang ipa-download naman liwat diri sa aton sa Negros. So, may palaboto naman yung aton mga farmer, especially ang mga member kong agagmay. May palaboton gamo nga kuluaon liwat, no? Kag palihog lang ina itaguan nyo gid kag usaran nyo pang kemikal. Kaya mo lang gid na ya makatapna sang RSSI, why na iban sugid na nang tanan ng tarak-tarak kag nimo na sang probinsya na sa kilid dalan ng pabuga. Why na ya kutaw-kutaw na ya nga pangobra. Hindi na yung makatapna sa ato niya RSSI ng problema.
0: Ooh. Pero sir, ang 300 million na request na iya sang Unified, does it include tanan nga mga sugarcane producers regardless kung membro o kung hindi sang Unified?
1: Yes.
0: Oo, kanami.
1: Na yan. Basta planter ka, makabaton ka. Why kami agapili na iya lang sa Unified, no? Tanan, kaya aton ni bilog nga problema ni is aton probinsya. Kag diri kita tanan ka pang abuwi.
0: Uy, ang 300 million for Negros Occidental lang na?
1: Yes, so wala na ako na request. So.
0: Wow. At least may gamay nga alibyo ah. Sir Manolet,
1: wow.
0: Salamat gid sa tiyempo. And again, hindi man ko kambal sa imo Merry Christmas, pero kabay pa nga bugayan kita tanan ah.
1: Ate, pabuton na lang magsugod galing kay daw may mga good news man gid nga dumasaka-saka guro presyo ta.
0: Oh, nice, ate. Sige. Sir Manolet, salamat once again.
1: Maraming salamat, Sir Julius.
0: Good night, good luck, sir. Lorga Visa. Manolet Lamata, ang presidente sa United Federation of Sugarcane Producers, ukon Unified. Lorga Visa. Apisar nga magulugal umon ang panahon sa industriya sang kalamay, tungod duwagid gali ang umigo. Suno kay Mr. Lamata, number one, atong epekto, initial nga epekto sang El Nino. Wala nag-abot timprano ang ulan, kabangdanan nga nagkunol ang pagtubo sang tubo. Subong kuno, siling ni Mr. Manolet Lamata, ang kataason sang tubo, katulad lang, wala gani kisaan nakalabot sa average nga height o kon kataason sang tawo, meaning mga 5-5 katapak. Normally, nagataas ina 13-14 katapak sa subong nga panahon. Antes, tapson ini sa bulan sang Oktubre. Tikundi amo na, number one nga epekto sang initial nga init sang El Nino. Remember, ang El Nino, mabatsyagan tapagining pagsingke sa pag-abot sang Nobyembre. Pero sa tong nagligad nga tig-ilinit o kon summer, nabatsyagan na initially ang efekto niya sini. So amuna ang natabo, nagkunol ang tubo. Pagkunol sang tubo, nahimo dagol, inatake pa sang peste nga RSSI. Tikundi subo-subo ang istorya subong sa industriya sang karamay. Lorga Vista. Pero siling ni Mr. Manolet Lamata, bisan papano, may tapson gid ina kag may makuha nga kalamay, hindi lang galing tuman kadako ang yield ukon ang patubas sa kada ektarya. Kay man ang iya sini puresa natural manubo man. May ara gani mga katubuhan nga patay na tungod sang RSSI. Pero may gamay man nga maayo nga balita si Mr. Lamata, suno sa iya may dugang nga 300 milyones nga ayuda gikan sa Malacañang.

0: lang para sa mga nagatanom tubo dire sa probinsya.
1: Lorga Vista.
0: Sa aton nga pagpanabalik, istoryanta gera. Nano gidbala ka importante ang papel sang Pilipinas sa pagtulukay masakit sang China kag Amerika. Pagkaligad lamang sini.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
1: ako tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang nga po nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga po nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang na nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
13: Mabakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
16: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
13: po! Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift!
18: OT!
19: Breadwinner!
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
21: Pag naasiman ka, akin ka.
20: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Let's go. Go with the flow.
25: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
24: go with the flow.
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
24: Charmy.
23: Charmy. Let's go with the flow.

0: Logo.
1: As always, upod sa inyo alagad sa mikrofono, wala sang iban nga ginabitbit nga hinganiban sa kahanginan, magluwas sa kamatuuran. Wala sang iban nga ginhalad sa imo, katampad.

0: Ako gali si Julius Mariveles of Danay, kita tubtub karon sa taktang alas 8 imidya sa aton nga pagpangalagad.
1: Lorgo Vista.
0: Sa labing unang adlaw sa bulan sang Setyembre.
1: Lorgo Vista.
0: Sa bugos nga kalibutan ang Pilipinas ginakabig nga nasyon nga may pinaka malawig nga celebration o kon pagsaulog sang Paskwa bangod officially by September or traditionally by September ang Pilipinas nagasaulog na sang Paskwa. Mabatian mo na ang mga bano ni Jose Maria Chan. Makita mo na ang display sa mga department stores sang mga Christmas decorations. Nagapaninghamot na ang tiyempo galing. Kundiri sa Negros Occidental, apang sa piyak sang mga kabudlayan, ati ako gatambyaw lang ko una sa inyo maayo maayo nga Paskwa sa inyo tanan.
1: Lorgo Vista.
0: Antes kita magkadto sa dugang nga mga balita, standby karon dugay-dugay. K5 Berto Gakit Jr. may balita angot sa isa ka persona nga ginutang kag napatay diri sa Barangay Alihis karon gid lamang nga hapon. Samtang may development man karon dugay-dugay si K5 Jerry Luna Luis dira sa Banwa sang Inigaran angot sa pagpanglutang sang pamilya Mumbai. Isa man lang ka paryente nila ang ginalantaw karon nga suspitsado sa sining kaso. Mahalang kay wala na himo, masaker.
1: Lorgo Vista.
0: Samtang may pagpadayon man ang report gikan karon sa Dakbanwa sang San Carlos angot ini sa problema o kun kahangawa sang mga ginikanan nga pabakunahan ang ila mga kabataan.
1: Lorgo Vista.
0: Istoryahan ta na karon dugay-dugay sa aton sining pagpangalagad. Ba't unahon ta ang pinapagid ka pambukas ng mga balita at komentaryo, pambukas pa lamang ini ha, diri sa Larga Vista. Dala sa gyapon sa inyo sa Kaalwan, sang DTX Premium Coffee, D3 Bio, kag DTX 500. Suliton ko, DTX Premium Coffee, D3 Bio, kag DTX 500. Hindi lang masaligan nga tagdala sang libre nga balita kag gihibalo every night. Diri sa Larga Vista, masaligan man nga tagpangapin ukon nagapabakod sang inyo kalawasan kontra sa balatian.
1: Lorgo!
0: Karon dugay-dugay ipakilala natun isa-isa ang aton sini masaligan nga mga tagsakdag.
1: Lorgo! Vista.
0: Are, ginasumay ko kag ginaidid ko lantaw ang nagagwa karon sa social media. Sa naambal ko na dire sa kalibutan may isa ka pagsulundan. May ara ginpulong ang isa ka general sadto, si Karl von Clausewitz. Nanong hambal niya, in war, the first casualty is truth. Sa gera kuno, ang una nga nagakapatay, hindi soldado, hindi armado, hindi sibilyan, hindi general, sigurado, hindi presidente. Ang una nga nagakapatay, kamatuoran. Now, of course, magambal kita kamatuoran, dipindi ina kung diin ka nagaapin, kung diin ka nagapuyo. Like in the case subong sang geopolitical tension. Ano ni siya sa simpleng istorya? Tension sa tunga sang dalagko nga mga nasyon, namely Amerika kag China. Di subong nagalapta ng ginatawag propaganda sa social media, labi na sa Facebook. Isa sa mga nasapuan ko nga madata karon nga nagalapta sa Facebook ining mga video kung ano ka importante ang Pilipinas sa inaway kung matabo sa tunga sang China kag sang Amerika. Yari ang implo sang sining nga video. Roll tape.
2: Balabac Island sits at the southern edge of Palau.
0: Uy.
2: Controlling the Balabac Strait, the gateway between the South China Sea and the Sulu Sea.
0: Boss,
2: both US and
0: may
2: China.
0: Ara sang ginatawag nga Balabac Island, pero te iyan niya pronunciation sang kano. Sa aton Balabac Island, may isla nga tawag Balabac Island. No, nano ka importante ini. Yara sa idalom sang isla sang Palawan. Gamay siya nga isla ining Balabac Island. Ano ka importante ini? Ang Balabac Island labyan gid ini sa mga barko sang China kung maglabay sila sa Philippine Sea pagkadto sa Sulu Sea nga yara sa teritoryo sang Pilipinas. Yari, padayon unta.
2: Warships, including aircraft carriers, have transited this strait.
0: Uy.
2: Now the Philippines is building an American-funded military base here under EDCA. China used to pass through freely. That era is ending. Location can change the balance of power, and Balabac just did.
0: Ula, ang Balabac Island siya do ka-importante. Tungod may ara na karon sang isa kabase militar ang Amerikano. Dira pinaagi sa EDCA, ukon Enhanced Defense Cooperation Agreement sa tunga sang Amerika kag sang Pilipinas. Now, kung may ara na base ang Amerikano sa Balabac Island, ano ni ka problema para sa mga incheck? Sang una, hilway lang galabay-labay dira ang mga aircraft carrier kag barko sang China. Kag sang Amerikano, wala ginatandog. Pero pananglit nga maglala ang tensyon sa tunga sang Amerika kag China, kag ti magsigi gid sila palala nga palala sang tensyon kag magirahay sila ang Balabac Island, problemahon ini sang mga incheck nga katulad sang Strait of Hormuz lang tawan nyo bala sa Iran. Ang leksyon sang Iran amo sini nga ang alagyan sa kadagatan dako ini nga sibuyas Bombay sa isa ka nasyon nga nag-atake sa isa ka nasyon nga nasakupan sang iya teritoryo ang kadagatan nga ginaagyan sang iya kontra. Amo na kasimpleng istorya ti ari karon nagtulon sang dako nga sibuyas Bombay ang China kay ti sige sila pang-agaw nga pang-agaw isla sang Pilipinas mga isla dito sa West Philippine Sea. Tingin na pabayaan ta man ang gani. Pabayaan ta man ang gani. Di karon, kumo kay nagapangbutang man sila sang ila installation dito sa West Philippine Sea, ari karon. Ang Balabac Island, kag ang kadagatan gali sa sulod sang teritoryo sang Pilipinas, amu ini ang mahimo tangkungan sang kasaysayan para sa China.
1: Lorgo,
0: ti isa ato sa mga video nga kabahin, I think, sang propaganda, ambot kun iya rikta ka Amerika o kun iya ka China o iya ka Pinoy, wala gid ko kabalo, pero amuning ginasiling ko bala, duro ng galapta sa Facebook eh. Hindi ko gani sigurado kung AI ato, kay ginacheck ko pa. Pero ari, isa pagid ka video, iniya pro-China naman na no ang epekto sini nga video. Galantaw ko kaina, gapala nindog balahibo ko. Kadalag ko sang missile sang China. Oo, ining ginatawag nila karon hypersonic missiles. Remember, sa larga vista, may panahon kitang eyes on the cellphone na ang mata ara sa cellphone kay may mga video kita. Yari, ang isa ka video nga nagapakita nga ang China wala nagakatin-katin lang kundi nagapreparar man kontra sa Amerika. Ilang taon tablang missile nila o tuman ka dako, China.
3: The US Navy is putting $149.8 million.
0: Boss, sorry, hindi nigali amo iya niya kakano, pero nevertheless lang taon ta nga ang kano gapadayaw man nga sige pagpabakod nila sang ila mga barko. Padayon nun.
3: That has already spent nearly 3 decades at sea. BAE Systems has just won the contract to repair and modernize the USS Boxer, a 40,500-ton amphibious assault ship. And the timing matters as the Navy tries to keep its existing fleet ready for future missions. Commissioned in 1995, Boxer is a Wasp-class assault ship stretching 844 feet and designed to do much more than simply transport Marines. Think of it as a floating military airfield. Its massive flight deck can support helicopters and advanced aircraft, including the F-35B Lightning II. while the ship itself provides a platform for amphibious operations and other expeditionary missions. Now,
0: hello,
3: the Vessor is heading into what's called a Selected Restricted Availability, or SRA. Essentially, a major maintenance window where crews and contractors can tackle repairs and modernization before the ship returns to operational duties.
0: Are.
3: BAE Systems will perform the work at Naval Base San Diego, with the contract potentially growing to around $180 million if all options are exercised. And here's the interesting part. The Navy hasn't disclosed the complete list of upgrades. That means this isn't simply a fresh coat of paint for a 31-year-old warship. It's an attempt to keep a huge, complex platform relevant as warfare evolves, while building a new ship from scratch would take years. For Boxer, the message is simple. The old warship isn't going anywhere yet.
0: Okay, now, ato ang ginpakita, amo to ang ginatawag nga USS Boxer. Sa simple nga istorya, magambal ka USS, abbreviation inao kong tanda sa ginatawag United States Ship Barko sang Estados Unidos. Ato niya tandaan nyo, BRP ina. Halimbawa, iya ka Coast Guard, BRP Gabriela Silang, barko ng Republika ng Pilipinas. Ang sa Amerika, ya USS. Anyway, ang importante mo sini, ang USS Boxer, isa ini ka warship. Ginatikal sa sini nga video nga ang Amerika wala gapabaya. Ginatuduhan Manila gasto agod mangin mas moderno. Pwede landingan sa mga eroplano, pwede landingan sa mga helicopter, as if ang Amerika gambal nga China, abi nyo, kamulang anggap himo damo nga barko. Siya kami amuman, gagasto man kami. Sa simple kaglaktod nga istorya, ang Amerika kag ang China kun sa manok pagkahigay subong. Inang sa bulangan, bla. Kundi may pakahig na antes buyan ang mga fighting cock. Tiya mo na gakatabo subong sa Amerika kag China. Kun sa mga buksidor pa, ginapakilala pa lang ang mainaway. Nagatiyog pa lang ang round girl. Tiya mo na gakatabo subong. Ambot kung ga-agree ni si amigo ko John Arlos kag si Mrs. si Anthea nga nagapamati gidsubong ha, dira sa barangay Punta Taytay. Pamilya Arlos, salamat salamat gid kag mayong gabi. Sa kay pareng Unyot Badaos Jr. kag sa iya mga upod dira ha, sa kay nung boy Ledesma. Mayong gabi, mayong gabi gid. Ang iban karon dugay-dugay.
1: Lorgo Vista.
0: Sa aton galing nga mga baganihan overseas, amo ni ang tuod nga mga baganihan ta. Mga OFW, Den Villarreal, wala ko kabalo kung diin siyang malparahe sang kalibutan subong. Kon sa Indian Ocean, Pacific Ocean, o kon sa Suez Canal, wala ko kabalo. Den Villarreal, mayang gabi. Mayang gabi man kay Roda Angeles Knight, dira sa Hong Kong. JJM Salvador, din gani JJM Singapore o kon Hong Kong man. Mayong gabi sa inyo tanan.
1: Lorgo Vista.
0: Isunod kong isa ka video, ariya ka pala nindog blaybo ko nga ah. Kadakko sang missile sang China. Ari ginaparada nila oh. Abe, China, pakita
4: Chinese
0: be.
4: Chinese missiles are so big.
0: Aragay.
4: They are transported in three parts. The rear, longest cylindrical section provides the initial huge thrust needed to lift the missile during launch. After job done, it separates. Then the middle section gives it extreme speed to reach its target, and it also separates. Finally, the 4,000 kilograms warhead continues toward the target.
0: Grabe. Anyway, banwa, atong nakita ninyo sa video, amo to ang ginatawag nga hypersonic missile sa China. Shadow kadako, kabangdanan nga kung iparada mo, tatlo gidya ka flatbed nga truck ang hanigan sine. Isi parahon gidya sa tatlo kabahin ang ininga missile. Nano ang missile nga hypersonic? Sa simple nga istorya, ang talaksan sa kadasigon sang mga madasig nga mga makina katulad sang fighter planes, katulad sang aeroplano, katulad sang missile, hindi yan na kilometers per hour. Ang term sina, ang ila nga MACH, M-A-C-H, nagapatimaan nga dasig pa sila sa speed of sound. Halimbawa, magambal ka hypersonic, sobra pa sa speed of sound do. Kay man ang sound, yung gahod na yung nangambal ko. Low, low. Kita mo, dasig labot na yun sa imo. Amuna ko no ang isa sa madasig mo, speed of sound. Magluwas sa speed of light. O kung ang kadasigon sang kasanag. Tiyang balita, banwa, nga ang hypersonic missile sang China, shadow kadasig. Nasubrahan niya pa ang kadasigon sang gahod o kung sound. Ti, kumo amu ina ang ginapagwa sang China, nga sige, bla, padalin nyo kami di aircraft carrier, kay pwede lugdangon ini sang hypersonic missile sang pungsod China.
1: Larga Vista.
0: Tiyan mo na ang tayadahay karon sa tunga sang Amerika kag sang China. It seems, ha? Why ko gambal nga ilan ni video? Ambot kung sinuning ginapaubra nila, pero galapta sa Facebook, galapta sa TikTok, galapta social media. Ti amo ni gani siling ko, subong wala pa aktual nga inaway. Tayadahay pa lang. Ang Iran, ano pa lang tuya, salida pa lang ato, sang posible matabo nga inaway sa tunga sang China kag tunga sang Amerika. Pero amo na, ang gakatabo karon sa bugos nga kalibutan. Sa aton nga pagpanabalik, ipakita ko sa inyo kung paano ginlanas sang lunang ang mga balay dito sa Nepal sa nakuha nga video sang China. Bantayan nyo, ha, kay ginatos pa karon ang ginapangita nga patay dito sa China. In fact, ang akon tani gani interviewon tonight, sining niya brother Sorigid, reporter man to sa Nepal. Sinya Sorigid brother, kay may ara ko himata nga ilubong pagidsus Ginoo. Sining ko, sige, unaha lang to. Pero kadtuan ta na karon dugay kag istoryahan ta ang parte sa paghimo sang Sineco bilang korporasyon. Kuryente nga istorya kag avalanche. Pagkaligad lamang sining.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala, K5 News FM. News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max4 Biotics.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
10: Preto nyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
11: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
12: Di nakabalo manusik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
10: Di pre, mustable lang agabi pre.
11: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
13: Tikasin!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag dilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adwa-adaw.
16: Number 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sadsaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! pagdala sa pag-awig at matapat ka pang-inu-inu sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-atag kung ano ang tama para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Fiesta! Larga Fiesta! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marimbiles. Larga Fiesta! Larga Fiesta!
12: Antes ako magkadto sa video gikan sa pungsod China kung paano nagdalasa ang pader sang lunang dito sa Nepal. Mayang gabi lang gali sa kay Bart Pioho kag kay nung Boy Ledesma dira sa Banwa sang Inigaran. Alan Takapan, James Bornales, mayong gabi, mayang gabi man kag uy, mayong gabi sa atong mga tagpaminaw diha sa Banwa sang Toboso nga nagapamati karon sa Fabulous Radio Click FM Toboso.
16: Larga,
12: mayong gabi, mayong gabi sa atong mga tagpaminaw o mag-igsuon dira sa lungsod sang Toboso.
16: Larga,
12: kag mayong gabi man sa tanan nga taga Banwa sang Mabinay, Negros Oriental, labi na gid sa Mabinay Public Market nga nagapamati pinaagi sa facilities sang CPSU Radyo Mascovado. May gabi sa kay SM Floor Linggamen.
16: Larga Fiesta!
12: Sa kay Toto Nono Carpio, kagtanan ng staff sang CPSU Radyo Mascovado. Padayon kita sa aton nga pagpangalagad.
16: Larga Fiesta!
12: Ari lang tawabla. Ang video nga ginkuha sang CCTV Chinese television iniya, iya kagobyerno sang China. Nano ang nakita sa video dito sa Nepal.
13: Surveillance footage captured the terrifying moment people fled for their lives
12: seconds
13: before a powerful mudslide engulfed the Nepal-China border crossing. The video shows several people running from the area as birds suddenly fly away and a vehicle moves along the road. Moments later, a massive wall of mud, debris, and floodwater crashes through the crossing, destroying buildings and filling the camera's view with thick silt. The disaster struck near the Jirong border port between Nepal and China's Tibet region on Wednesday, August 26th, following torrential rainfall and severe flooding across the Himalayan border area. The force of the mudslide swept through infrastructure near the crossing, cutting roads and damaging buildings while disrupting communications and electricity supplies. Reuters verified the location by comparing the buildings, river, surrounding roads, and mountainous terrain visible in the footage with archive material and satellite imagery. The date was confirmed through the timestamp recorded by the surveillance camera. Authorities in both Nepal and China also reported the disaster. The exact number of casualties remained uncertain as emergency teams attempted to reach the affected area. A Rasuwa district administrator warned that the mudslide could have caused heavy casualties and extensive property damage. At least 9 people have been confirmed killed in the wider flooding, while hundreds remain missing.
12: Oh.
13: Nepal's tourism authorities said at least 384 travelers had been reported missing following the torrential floods in the border region. The missing include 291 foreign nationals, among them at least 105 Indian citizens. The large number of missing travelers has raised fears of a significant loss of life as search teams face damaged roads, difficult terrain, and disrupted communications. China's official Xinhua news agency reported that the mudslide originated on the Nepali side of the border before striking the Jirong port area. The disaster severed road access, power, and communications in the nearby Shigatse region, further complicating rescue and recovery operations. Chinese President Xi Jinping called for an all-out search for those missing and urged authorities to make every possible effort to save lives. He also demanded stronger monitoring and improved early warning systems, as officials warned that unstable terrain and continued rainfall could trigger secondary disasters. The CCTV footage illustrates how little time people had to escape.
12: Within seconds,
13: an apparently passable road and nearby structures were overwhelmed by fast-moving mud and floodwater. Those visible in the video appear to recognize the danger at the last moment and begin running before the entire area disappears behind the debris. crossings in the Himalayan region.
12: Amo to, chakto na na. Well, kay bo, planindog blay bo ko. Now, ang ginpakita sa video, surveillance camera sa sulod sang China, sa Jirong Port Area, panawag nila, sa China, to yung aside, no? Now, makita to, mga tao nagalakat, ang mga tao nagatingwa pa nga magkapalagyo, sang inigo sila, sang ano panawag sini, sang lunang, hamak mo ang duta, halin sa ibabaw sang ano panawag sini, sang bukid, Nepal side gali, ang ginalinan sang avalanche. Ati nagdiretso man ato sa satong portion sa China. Wala pa na estimate kung pila kagatos ang nagkalamatay. Pero amo to, makapalanindog balaybo. Because at the end of the day, paano mo bipiparahan ang amo to nga avalanche, kag amo to nga ba, flash flood? Nga, ang yelo, kag ang duta, may samo nga bato, grabe no, daw ata kalukos ang umigo. Ay, oo, grabe. Samo, tubig, may yelo, may duta, may bato. Di kunding guwaya daw latak ang guwaya daw lapok bala nga nagtabon sa tao, di mudo. Ang ibanto nga mga tao, nalubong buhi. Buhi pa! Nalubong sila sang duta nga likido. Ay, Diyos ko. Galing ti at the end of the day, amo na blang pamangkot da. What else can you do sa siningitabo sang naturalesa? Wala kami mahimo. Bisan ano pa kadasig si imo magdalagan, bisan si Usain Bolt ka pa, bisan may auto ka nga sports car, pero kung amo tong umigo sa imo, te, wala, rikta ka na November 1.
16: Larga Vista.
12: Ay, Diyos ko nga footage, planindog blaybo ko. First time ko kita sang footage nga mo to, nga ang tawo yatabunan gidya sang lunang. Anyway, so ginatos pa ang padayon nga ginapangita karon both sa Tibet and sa Nepal and of course sa bahin sang pungsod China. Magabalik kita pagkaligad lamang sini.
16: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. K5 News FM D3 Bio Health News D3 Bio.
17: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
16: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
18: Subong nga adlaw tunanta kung paano pagidbala makabulig si D3 Bio sa aton lawas besides protecting our body against harmful microorganisms, no? So pag inom mo pala sa D3 Bio, dako na ang diferensya. Kung kabalo ka gyud mag-inom sa D3 Bio, gin kagat mo, ha? Gin palibot mo sa baba mo, ba pa lang sa imong babaan mo sa oral cavity mo, ga work na wonders ang D3 Bio. Ginatinloan na ang imo unto, ang imo gums against overstaying harmful bacteria, no? So kung mouthwash ya, patay man tuod sa tanan, pero ang good bacteria or probiotics imo ba patay man. Mm-hmm. Pero kung ang D3 Bio ya ginusar mo as mouthwash or for oil pulling, ang bad bacteria lang ang ginapatay sini, no?
19: Gahana so, pa lang gasakit tutunlan mo, sir boy, daw matonsillitis ka na. Mm-hmm. Pagkagat mo sa D3 Bio, layo na nang duha, tub-tub tatlo kadlaw, hindi madayon ang imong tonsillitis.
18: Tatlo, apat na dahil na ako niya, kita ko, duga karat-karat na. Tatlo, apat na ka D3 Bio, relieve ka na. It will give you peace of mind nga hindi magdayon sa tlangkaso.
19: Okay, ang siyempre, adamo, apektado mo obra. Di nakakaano, kasulod. Kaya siyempre, nahilanat ka na.
18: Correct. Nan mo pa pamilya mo. Pamilya mo. So, sa baba pa lang, go obra na ang D3 Bio. Kung kabalo ka mag-usasa ang D3 Bio, no?
16: D3 Bio!
20: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
16: D3 Bio! Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
18: Pagkadto sa Chando Camille, anong pagidbala mabulig sang D3 Bio sa aton lawas?
19: Pagkadto sa tiyan, patay ang tanan nga H. pylori bacteria.
18: Wow!
19: Ti, kung may ulcer ka, ati patay na ang kusang gitawag hyperacidity. Kaya mostly kusang hyperacidity is bacterial infection o like H. pylori bacteria, patay na siya. From the stomach, it will go down to your gut, no? Maabsorb na siya. Dira ang pinaka-crucial nga trabaho sang D3Bio, Sir Boy.
18: Wow!
19: Because of medium chain triglycerides nga ara sa D3Bio, ang intelligent mechanism sining gitawag D3Bio, Sir Boy, ginaprotektahan ang imong gut or imong tinai sa tanan nga perti kadamo nga kagaw, Sir Boy.
18: Wow!
19: Ginapatay niya mga bad bacteria kag ginaamligan niya ang imong mga probiotic. Especially kung gainom ka D3Bio plus my probiotics pagid, champion, Sir Boy. Layo ka sa problema sa gitawag leaky gut, layo ka sa problema sa inflammatory bowel disease, layo ka sa problema sa metabolic disorders, obesity, and type 2 diabetes. Kaya nga man, protektado ang imo nga tinae. After nga maprotektahan sang ang imo nga microbiome, so ining medium chain triglycerides, Sir Boy, magabulig para mag-absorb manami ang tanan niya mga fat-soluble vitamins.
18: Wow!
19: Like vitamin A, D, E, and K. Hindi lang amulang ng mga vitamins nga kaya niya mabuligan, maabsorb ang mga essential minerals, Sir Boy. That's why nami gidya mag-inom adlaw-adlaw sang ano sang D3Bio. Kay kung gainom ka adlaw-adlaw sang D3Bio, hindi lang nga makabulig mag-absorb sining mga vitamin fat soluble vitamins, even essential minerals like calcium, magnesium, potassium, and zinc. So, once nga nami ang pag-absorb sini, nami ang pamatsyagan sa lawas, healthy ang lawas, nami ang function sa imo lawas. So, amo ni ang pinaka mayugid, no? So, ining MCT, after nga magamit sa imo tinay, makadto pa na si imo atay, Sir Boy. Pag-abot sa imo atay, amo naman na maamlig para nga mabulig nga mag-energize ka. No? Mahimo na siya ketones mo.
18: Ketones.
19: No, para duga nga energy. Kag, nakanami si ni Sir Boy, once nga nakainom ka D3Bio, ga-increase ang gituag imo nga body metabolism. Kaya nga man, i-increase niya ang imong core temperature, nga mo na mag-trigger sa imong stored fats para gamito na imong stored fats to turn to fuel to power the increase in metabolic rate. So, di pa kasi na, ang pag-inom sang D3Bio, halin sa baba, pakadto sa imong atay, pakadto sa imong core temperature.
1: D3Bio. Ako si Maria, basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
21: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
22: Mga butika.
21: D3Bio.

0: kwentong ko!
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa paglawig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kag karon atong sug-alawon si K5 Julius Marilvinez. Larga Vista! Larga Vista!
3: Mayong gabi lang sa kaya Koni kag ang tiayon ni amigo ko Onyot Badahos kag sa iya anak gali nga sa kay John Paul sa kay Lilith Titong ano gani piliado ni Lilith Lilith Laurente taga isyo Batbat dira sa Banwas sang Kawayan kay Jake Alonso be maayong gabi sa kay Kenneth Chongko dala na sa kay Stephen Wushawu, kay Jeneline Incarnacion and family. Of course, kay Manang Elena Publico, dira sa Purok Yan Sundos, kag sa tanan nga mga Purok officials. Kay Jordan Gatuslao, no, kung hindi ko magsala, sa ila presidente, ay, liyog lang ko galit kay Nang Elena, wala na dula ang akong lista eh. Sang inyo nga mga officials. Salamat, salamat, kid. Kay paring Marvin, mayang gabi.
2: Larga Vista.
3: Of course, sa amon nga asosasyon sa kay kagawad na ni Castor, sa kay Miss Guy, sa kay Vebs, kay Kara, si Toto George Kunara, padra, dala sa kay Kakao, mayang gabi, kag salamat sa inyo pagpamati. Kay paring Alan Vergara, sa kay Rudy Bato, kay Amit Teruel, sa kay Johnny Jimeno, Erwin Velasco, kag Luis Peña.
2: Larga!
3: Salamat, Vista. Salamat, gida, sa inyo padayon nga pagpamati diri sa Larga Vista.
2: Larga Vista!
3: And let's have this interview, replay ta sa interview kahapon sa 11 Mbps ni K5 John Elmer Ubaldo nga nag-take over anay sa kay K5 Jean Paul Generoso. Ariyo! Ang istorya, may plano gidman nga i-convert ang Central Negros Electric Cooperative o Conseneco amo ini ang tagpanagtagbala sang kuryente sa Bacolod, Bago, Talisay, Silay, Murcia, kag Don Salvador, Benedicto. Nano ang epekto kung ini mangin korporasyonalin sa isa ka kooperatiba. Let's have Attorney Arnel Lapore, ang presidente sang Seneco, sa interview ni K5 John Elmer.
4: Aha. Attorney, ano ning plano ng conversion? Can you explain it to us?
5: Well, ang Seneco is currently under SANEA.
4: Mm-hmm.
5: Kag, although ang iya apelido cooperative,
4: mm-hmm,
5: pero daw hindi gid bala na plastar, no, ang iya juridical personality,
4: mm-hmm,
5: na ang iyang relasyon sa iyang membro, no?
4: Uh-huh.
5: Kita tanan, membro kita, pero wala kita may ginauyatan na dokumento o kon
4: shares of stock, sabi daw stock certificates,
5: no? Uh-huh. Stock, for example,
4: mm-hmm,
5: na totoo gindi ka ng membro, no?
4: Uh-huh.
5: So ang ngalan naton member consumers,
4: mm-hmm,
5: owners,
4: mm-hmm,
5: we want to formalize this in a form of official na registration ni Seneco sa direksyon aming mangin isa ka corporate o isa ka korporasyon,
4: uh-huh,
5: ang Seneco nga may iya sa subong mga 200,000 member consumers.
4: Okay.
5: So ginatanaw nato, ginabalay sa subong ang amended bylaws no, ang proposed amended bylaws natin kag constitution sang Sineco, agud to nga ini ma-evaluate ni NEA, National Electrification Administration Office, kag ma-ratify sa aton nga mga member consumers.
3: I see.
5: Tinutuyo sini amo ang paghatag sang Claro kag

0: consumers makwinta sang maayo.
1: Okay. So how antes daton kaduan ang pagbahin-bahin sang share ang pamangkot abis ang konsumidor nga miyembro nga tag-iya, no? Member, consumer, owner. Ang ila pamangkot ti ilisan yung apelyido, dulaon yung kooperatiba, himuon yung korporasyon, anong amon da iya?
0: Dira na masunod siya, once nga na-corporatize na siya, ang mahapos na lang mag-hatag kwinta, o kung ano ang specific na share kada isa. Okay, may duha ka klase kita na consumers mo, hindi tanan.
1: Check. Okay.
0: May residential kag mga non-residential.
1: Mm-hmm.
0: No. Apisar nga membro kita eh, pero hindi tanan palariho ang aton gamit.
1: Okay.
0: Currently.
1: Mm-hmm.
0: Kag palariho aton ginabayaran sa Sineco. Bali ang assets ni Sineco na build up ni siya over time, no.
1: Ati wala tayo ni may memo gali attorney, ginaagaw kong istorya mo pagsilim mo nga according to consumption abi of power ang guwaya sini nga ang Sinic ang SM kag ang gukong web la ang ano ning gukong web nga mall o Robinsons sila na yung mga dlagko nga share gali ya.
0: That's why nga mangin equitable dapat ang aton pag-alokar ng share, no. Nga hindi man mangin dispintaha para sa mga ordinaryo nga residential.
1: Mm-hmm. Kay ti kun himuon yung korporasyon kag ang mabinipisyo diya ang mga dlagko malanga negosyante, kamo na lang da hindi na lang kami ya mag-intra.
0: Actually ang aton nga proposal mer kun may ara kita isa ka million na income, no? Ang 700,000 o kung 70% sila, makadto sa mga residential.
1: Okay.
0: Consumer.
1: Oo.
0: At 30 lang ang makadto sa non-residential.
1: Gusto
0: mangin
1: para may equitable equitable man nga distribution, no? Nga mas malapad ang labuton.
0: Yes.
1: So,
0: pero sa kinamataron sa pagbuto, sa pagpartisipal, sa pagpailihir, palariho buto tanan.
1: Oh, one member, one vote.
0: Yes, that's it.
1: Aha.
0: Wala nga ito yung mga konsepto.
1: Oh, pero
0: inisyahat lang na maprubahan sa kanya.
2: Alright, interview ni K5 John Elmer Ubaldo kahapon sa kay Sineco President Attorney Arnel Lapore, parte sining plano nga from cooperative i-corporatize ang Sineco. And let's bring in Councilor June Gamboa tonight sa aton sining discussion. Councilor, good evening.
3: Maayong gabi. So on kag sa tanan-tanan nga nagapamati, maayong gabi.
2: So on, salamat gid sa tiempo. Nano initially, na-receive mo man ning reports nga may plano to convert Sineco into a corporation?
3: In fact, so on, although wala yak nakabaton ako sang official nga invitation. Nabalaan ko lang na sa isa man kamigot ng media. So, lunchtime at to. So, the meeting was set at 1:30. And so, therefore, nag-gadogid ko ya sa among consultative meeting in my own personal accord as a member owner tag-iya sa Sineco. Kaga, namati sa ginlastar nila sa amon.
2: Consultative meeting of what, Councilor?
3: Well, nagpadala sila invitation to a select few.
2: Oh.
3: Some people from the media.
2: Oh.
3: Some people from the cause-oriented group.
2: Oh.
3: Sa ilang invitation, may listing ato. But it was only a select few. Yung tayo kayo.
2: When you say select few, mga pila ka bilog?
3: Mga 30 siguro ka bilog.
2: Wow. Di yung giniwat, Councilor?
3: Dito sa may Acacia Hotel.
2: Ooh.
3: So, I want to know. Kaya, baluta, dugay na kuya, kag-resolusyonan na ganit, nisang sangguni ang panglungsod. Because for the last 3 years so on, wala inisla ka tilaw. Kag nagpatawag sa isa naman, AGMM, AGMA, AGMA, Annual General Membership Assembly, after the election na pribisito na kung ayahan gusto taton na ibalibya.

0: i-privatize ining aton nga electric distribution utility. But that was the last time was 3 years ago.
1: Yes.
0: So, amuna ni Gali Subong ko ang ginaluto-luto naman nila. Gali, imuon naman din nila isa ka korporasyon under SEC. We have to understand so on ha nga, hindi kita registered under SEC, neither are we registered under the CDA despite the fact na cooperative kita.
1: Oo, correct.
0: Under na iya kita.
1: Mm-hmm.
0: So, ang punto ko na so naman eh, since we are no longer a distribution utility, electric distribution utility, kagtang tanan-tanan nato nga obligasyon, kautangan, nabayaran naman naton, ang pamangkot ko sa ila, ano pa yung gadgad sa ngaiya sa aton? So therefore, ang akon nga pinapabalo sa ila during the open forum, kung may plano ka mo nga imuon ni Undersec, then let the people decide. Let ano, no? Let the owner, member decide the fate of Seneco.
1: Mm-hmm.
0: Di ba?
1: Okay.
0: Okay. Everything nga may ara ang Seneco and we will have, siling ko ang nagpanigiyay na iya. Hindi ka mo, hindi ang naiya, hindi ang member owner. We are no longer consumers. We are
1: owners. Now,
0: simply member owner of Seneco, which attorney nila po agreed. And so therefore, sa sinang bagay siling ko, let the member owner decide the fate of Seneco. Hindi ka mo iya magmatumato lang. Nga ka mo lang iya ang masiling i-register na namin sa SEC. Let us as a management equity siling nila. No. Let the member owners ang tagiyagi dya, ang magdisip by way of the referendum. So itay nakapunto ako nga ginpatpat sila. Kadwa, siling ko, you present first the external audited financial statement.
1: Okay.
0: Sa Seneco. Ang aton nga bill deposit, ang aton deposito, ang proceed out of the sale of our 70% shares to NEPSI, ang aton nga mga collectibles, ang aton nga assets, ang tanan-tanan, everything, chattel mortgage, properties, etc. You report it to us. Kagdurutangan mo sang value, i-quantify nyo. Kag ang siling ko sa ila, let the general membership either adopt or approve it. Di ba? Kita sina iya suon ang nag-a-adoptar kag gina-aprobahan na iya sang tag-iya. Kaya hambal ya during the open forum na kuno na iya kinduwi. Ano man niya labot subong sang niya sa aton man.
1: Why?
0: You mean to say, ang iya nga punto suon, hindi na kuno pagpapapaga agihon sa age, sa
1: agma
0: general membership, let niya ang niya na lang kung ang mag-aprobar sa financial statement.
1: Okay. So you think nga it's I'm not even asking you kung pabor ka o kung hindi siningatikang. What you're saying now, dapat ang ma-decide agma ang mga katapo o ang mga tag-iya sang kooperatiba, mismo sila yung ma-decide.
0: Correct.
1: So hindi na pag-ihatag to sa niya. Hindi na pag-ihatag sa niya.
0: Wala na.
1: Oo.
0: Out of the picture lang niya. Why ganito nila ginpadayon nagligad ng referendum, option ABC, and check kita, CDA kita, o kung we remain under niya. Now, this time, wala na nayalabot sa ato ng niya because we are no longer a distribution utility. Wala na makita obligasyon kung kautangan na da sa ila. So, we simply scrap out niya and one na lang gid ang options available sa aton ng mga tag-iya sa aton membro. SEC kita registered or CDA, but so on. With a stock certificate. So because dapat tagaan gid
1: ang
0: membro tag-iya sang stock certificate because amo ina siya ang proof of ownership.
1: Correct.
0: Hindi tabalan nila pakagat naman bala nga kuno may dibidinto nga batonon. Excuse me.
1: Pero ikaw katapo ka sang kooperatiba, pila gid dibidinto mo aw?
0: Wala pa kuya ka baton?
1: Ay tuod. Hala.
0: Ikaw baton ka na aw?
1: Wala kuya nagpamimbro.
0: Ah, wala. Isang Sineco, you're not a member.
1: Wala ko nagpamimbro.
0: Payao.
1: Oo.
0: Kuya, I am a consistent member of kwan ako mo, consumer, consumer man ako mo.
1: Uh-huh.
0: And so therefore, ever since, in fact, gahambal gani sila, sinko di ng dividendo, ta since the time Nipsey took over. Wala gani sila, kinulusing at Nipsey, sila yung kumahulat, pakitayasan nila yung sag-ulang sila yung magdeklara sa atong na dividendo. But no, sila yung, we have to be given our tax certificate, proof of ownership, nga ini tanan-tanan nga mga propiedad ginapanagiyahan sa tanan-tanan nga membro di Blason.
1: Pero
0: that is the safest thing ang monta ang yes, hindi nga siling nga pasaligon na kita pakagat nga may dividendo kita kuno
1: gani
0: kasi sila man sa Japo na magpadalagan sana. Excuse me,
1: pero sir, iipauswagon kong istorya, i-move ko forward ang pamangkot amo sini pananglit nga mangin korporasyon siya. If the members decide nga mangin korporasyon, how would it affect ang ako niya ang practical aspect mo? Ano ang ang epekto sine sa serbisyo sang Sineco?
0: No, no, wala nang Sineco. Ang Sineco, wala na serbisyo nga yata sa aron. Management na lang na sang aton ng mga assets and properties.
1: Hindi pananglit nga mahimo na siya Central Negros Electric Corporation. Ano ang epekto ginigilayon sa aton?
0: Pag gusto ta eh, kung anong imuunta, kaya gusto ko, ibaligya ko na yung ang shares na sa
1: So, pwede nga kung mag-decide, sir, kung mag-decide ang mga katapo sang kooperatiba nga mangin korporasyon, pwede nga ibaligya lock, stock, and barrel sa NEPSI.
0: Either way. But once you have already a proof of ownership, na may ginagaptan ka na certificate of stocks, that certificate, or cooperative certificate, abe, then you can actually negotiate that pag gusto ka, kung kasi doon mo na gusto, ibaligya.
1: Oo. Pero in fairness,
0: mas gusto ko ya, kawaon ko na lang na ya, pag gusto lang ko, ibalik ko na sila, I will hold on,
1: pero,
0: and maybe wait for my dividend yearly,
1: pero
0: ibaligya ako.
1: Counselor, soon ang pamangkot ko, Amosine, in fairness, pila na katuig nga practically private corporation nagkapadalagan sang aton electric utility. Do you think nag-improve o kung nag-worsen ang aton nga power situation?
0: No, we are not. We are not check-registered.
1: Hindi, what so, I mean, because of the joint venture agreement, Councilor.
0: Registered kita sa
1: NAIA. Yes, yes, I understand.
0: But
1: pero,
0: which is about to expire.
1: Councilor, ang ako niya pamangkot, if you assess the joint venture agreement, with the joint venture agreement sa NEPSI, which is a private corporation, nag-ayo o kung naglain ang serbisyo sa aton?
0: I don't want to comment as of this time. Gabalo kayo na gina soon nga it's too early. It's too premature for me to comment or to assess the works or the improvements of NEPSI. Duwa pa malang sila yung katuig.
1: Since
0: the time they take over, it's too early and it's too premature. Ang ako lang niya subong ang Sineco. Because nagahulog-hulog ako na pila na katuig. Ining tanatanan nga probidad, aton ina. So gusto ko nga papamitalahon na sa aton equally. Amo man itong ambal nila, ang purpose ng ilang pagpatawag sa consultative business on how to distribute equitably our capital investments.
1: Sa bagay.
0: Muna, yakon ng plano nyo, protegae kami yasang proof of ownership namon, kag makapagusto na kita yasoon kung anong imuunta sang aton na ya, nga propiedad, nga din partinisir para sa aton individually. Diba? So, amoy na siya ang aton, ang lakat ko subong-subong, rason ko nga, may position paper ako nga ipasulod gani sa sangkot niyang panlungsod, buwas, kag hopefully, I will manifest kabay pa nga mga probahan man ni sang kawakupod naton sa mga membro sa sanggol niyang panusod, nga reiterate ko ni Watt, immediately call for an AGMM. Annual mandated na siya annually to do that.
1: Diba correct.
0: To call for an AGMA,
1: present
0: election, etc. Kaya nga wala ka mo ikapatawags na at tatutub subong. So kung ano man na siling komplano, you present it first to AGMA.
1: Aha.
0: Yang sa magkamatumato lang kamuyang, kuno abe, consultative meeting proof to only select few. No, I cannot do that. I cannot accept that.
1: Aha. Pero formally talaga yun, I mean, ano ang powers sang sangguni ang panungsod about this? It's purely the affair gidya sang kooperatiba.
0: Yes, it is purely the appeal of the cooperative. But of course, mayroon kita oversight power.
1: Oo.
0: That in yung public utility, or Seneco for that matter, is imbued with public interest. May mga membro kita nga pumuluyo man sa siyudad sa Bacolod. So although we have wala kita yung call over those sa mga kaingot natin ng mga siyudad o municipalidad o galing kalabanan ng mga member owners ali sa Bacolod.
1: Correct, correct.
0: So, as part of an oversight legislative function, pwede gidya siling ko nga maka-appeal o kung makapatawag ayon ang Seneco to call for an agma.
1: Pero would you be keen on proposing na may ara sa public hearing about this?
0: No, agma na yung gusto ta.
1: Hindi, what I mean sa sangguniang niya bala, Councillor?
0: No need.
1: Okay.
0: Last resolution soon naging pasulod ko nga urging Seneco to call for an annual general membership meeting. That is all.
1: Even before pa sini.
0: Patawag public hearing sila.
1: Even before pa sining huring-huring nga mang-incorporation sila.
0: Oh yes.
1: Mm-hmm.
0: We have to remember soon nga nakapasulod ako sa duwa ka resolution before this and ina rason nga kung nga agyang i-reiterate ko na lang ni taliwat ang pangabay nga ang mahimo gagay ma-require gid ang Seneco to call for agma.
1: Sige. All right, but anyway, lantaw ta kun paano mag-fan out ang ini nga balita kay depende sa mga consumer members sa owner ang ini nga issue. In the meantime, yes. Councillor, salamat gid sa tiempo soon.
0: Yes, ang akon lastly siguro so
1: yes, sir.
0: That is correct. Ang makapatawag, ang makadesider, ang makadesisyon sini, kitaya ang mga tag-iya, hindi iya ang board of directors.
1: Mm-mm.
0: So salamat gid soon.
1: Good night.
0: Salamat kag maayong gabi.
1: Good luck, sir. Lorga Vista. Councilor Wilson June Gamboa. Maayong gabi lang kay Gina Purano, Magdal De La Rosa, kay Juni Azucena. Team Larga Vista, ga-monitor ko no. Si Mags JJ Soysoy, Oli Shini, Purok Pidring Rio, Purok Pidring, Rioville 2, Barangay Estefania. Wow, mayang gabi. Sa kay Juni Azucena. That Boy Mendoza, mayang gabi. Rafi Armonio, buong aton isganan nga mga guards on duty. Sa kay paring Norman Black Balinsoy, kag Vilmapi Boys, dira sa Tanduay Warehouse. Lorga, mayong gabi, salamat gid ha. Romar Duran, Juvie Antoque, Santo Rosario, Nanunga, Hinigaran. Salamat, kid. Tristan Gulay, Kim Flora, Romar Duran, pray for Nepal and the whole world, silingya. Merlita Malvas, Barangay Handumanan. Sa kay paring Fred, diin pag ito. Marina, responte mayong gabi. Lorga, sa Iloanta si Mr. Winnie Sancho sang Power Watch. Amo ini ang grupo sa mga konsumidor. Ibaronta kung nano ang ila sinipaglantaw sa sining proposal o kung plano nga himuon korporasyon na lin kooperatiba ang Seneco.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa iyo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-atag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista!
1: Sa aton nga pagpanumbalik, standby sa report ni K5 Bertogakit Jr. shooting incident karon gid lamang hapon. Ano ay ang naging kabangdan sa paglutang sang isa ka tawo nagahamyangon sa tunga sang dalan kaina dira sa barangay Alihis. And may update man kita karon dugay-dugay gikan sa kay K5 Jerry Lon na Luis dira sa Banwa sang Hinigaran.
2: Lorga Vista.
1: Hingagaw kita Mr. Winnie Sancho, quick reaction na nga sa sining plano. Sir Winnie, may gabi.
3: Yes, sir. Yun, Ming, no, may gabi.
1: Sir, salamat kita tiyempo. Initially, nano ang imo reaction, panugod pa lang, quick reactions lang ni sir. Is it possible nga i-convert ang Sineco into a corporation? What do you think?
3: Well, actually, no, ang kadalman, sinag lang, mga mogul teorya para na sa board of directors kay Atty. Milatore, no?
1: Mm.
3: Ako nagtambong to bilang isa ka konsumidor. Di kada mo man gani isang akon mga question, no? Nga wala ko pa mapamangkot. Ang number one did ang amendment sang bylaws, no? Constitution and bylaws. Kay tigin ba sa ito ni Atty. Distrisa, sani may separate time din na yan. Di ang pag-discuss ang konstitusyon mo kay Mante 110 pages kuno to, no? And in the first place, wala man sang ano Julius, kani may daan konstitusyon kay tigon din na men, no? On the basis of the old constitution, hindi ba? Tumatanik dala ang old constitution para may comparison.
1: Dan ay sino nag-amend?
3: Yes.
1: Sino nag-amend, sir?
3: Ang
1: sino nag-amend sang constitution and bylaws?
3: Sabi ni explain ni Atty. Distrisa, babae na siya.
1: Oo.
3: Unsa si Nico mo na siya sa una.
1: Mm-hmm.
3: Pero ako lang, sa due respect, tani o ay tuya din sulod, no? Yung tagaan na isang time, kaya manti ang pinapaabot mo na mong tuya ang parte sa dividend, kung ano ang status, no?
1: Mm-hmm.
3: Sang Nico, abi. But in as far as the conversion of Sineco, kay manti hindi siya subong electric cooperative mo, siya na naguro sa mga accountant, no, kag mga abogado. But still, no, sa akong pagtanaw, kinanglan niya Julius may kwanggid na General Assembly. No?
1: Agmagid yung imo ginaduso.
3: Oo, oh, magparuhan. Kasi kung wala sang General Assembly, kabudlay.
1: So bali at the end of the day sir, i-clarify ko lang Sir Winnie ha. Ang imuya it's that kay ang tindog ni Councilor June Gamboa nga it's not up to niya, it's up to the AGMA gihapon to decide on that.
3: Oo.
1: Well, so wala pa ta kasugod gani istorya sang merito o kon disbintaha kon manginkorporasyon kita ha. Wala pa ko kadto da.
3: Hindi masalimuot na siya ng istorya.
1: Gani?
3: Kung may General Assembly.
1: Oo.
3: Damo munda sa mga may mga abogado, may mga iban munda ang mga expert manabi sa mga bagay, no? Ikatuwa, huwag labot sa bylaws, sabi niya isa ka pinaka-importante, siguro ang sa pagida ang tenure sa Board of Directors, no? Kaya mante, sunod sa kaya ito nila po eh, hold over sila, no? Hold over capacity. Pero mm-hmm. kung tanawon ta, tinanglan din mang guru may bagong mandate, no?
1: Mm-hmm. Sige.
3: Kaya lang di ako nabi at matapos ining registration, malawig niyo mo.
1: Sige, Sir Winnie. Sorry, Sir Winnie. Kulang ko tiyempo. Buwas balikan ta ka para maisturyahan tapag inilawig. Salamat, Gid, in the meantime.
3: Sige. Thank you.
1: Sir Winnie, mayong gabi, sir. Mayong gabi.
2: Lorga Vista.
1: Winnie Sancho sang Power Watch, Negros. Amo to yung iya initial nga pananawan ha, parte sining issue. DTX Premium Coffee. Ang kape nga hindi digulpe. Amo ining kape nga wala nagamurarat ang maimo mata, hindi ka masalaan tarsir sang imo asawa. Tungod ang DTX Premium Coffee, husto lang ang kape nga sang cup, may ara sang patamis nga stevia, plant-based sweetener nga pwede sa type 2 o kung type 1 man nga diabetiko. Labi kaglabaw sa tanan, may ara gano derma ang milagrosong uhong nga makabulig bato sang baratian sa imo kalawasan.
2: Larga Vista.
1: Di Tribayo, hindi tapagkalimtan, Janwek sang kalawasan ang nagapaalam sa imo immune system, nagapakilala kung sino ang maayo, kag sino malain nga kagaw sa sulod sang imo lawas. Ang nagapaalam sa imo immune system, ang D3 Bio, may duro ini nga elemento nga ginahimo sang lawas lauric acid, gikan sa medium chain triglycerides, sang extra virgin coconut oil nga duro sa D3 Bio, amoy ning gapatay sang kagaw virus, fungus, ukon, bakterya ka man. Gani hindi pagkalimtan ang Janwick sang lawas. Ang D3 Bio, ang DTX 500 sa piyak na bahin, amo ining nagauli sang baterya sa imo cellula nga ginakawat sang free radicals. Pinaagi sa antioxidants nga duro, gikan sa disugad sugarcane extract kag dahon amargoso, ang DTX 500 nagauli sang baterya nga ginakawat sa imo cellula. Gani hindi pagkalimtan. DTX 500, D3 Bio kag DTX Premium Coffee.
2: Larga Vista.
1: Sa aton nga pagpanumbalik, we'll be having K5 Berto Gakit Jr. angot sa shooting incident, patay ang biktima. Karong gid lamang hapon, pakaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
4: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3, DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
5: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amargoso. Chia seeds, disugard sugarcane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista!
1: Sa Iloanta, katapusan nga report tonight ah. Gikan sa kay K5 Berto Gakit Jr. na no ining natabo nga shooting incident karon gid lamang hapon. Bert, good evening, please come in. Bert? Hala. Dula to Berto, ara ka?
0: Yes.
1: Ano tong nga klase intro? Natumba ka?
0: Naginom lang ko tubig.
1: Ari man nga tawo. Bow. Asa ka man gikan, bay?
0: Actually, Eric is patrol.
1: Dili, gikan ka, namauli ka kahapon?
0: Ha?
1: Namauli ka sa Gimaras?
0: Oh, dili na ako makauli to.
1: Nga man. Ano ka, wakwak? Ano man?
0: Kay wala lang. Yung katuan ako gapon na.
1: Abi ko nagminyo ka na. Wa pa.
0: Naglayhon ako oy.
1: Nag?
0: Naglayhon.
1: Layhon man.
0: Sa grupo sang ano.
1: Bert, rektata report mo na ano to?
0: Gani man to patay gid. On the spot, patay gidere.
1: Uy, so, grabe. Kung
0: makaluluoy man ang aton, sininga pagkatot ito kay Nadira sa may San Vicente, barangay Alihis, no? Kagi 5 Julius, matapos.
1: Sorry, sorry, Berta. Ang San Vicente, diin ganin ni Ayon?
0: St. Vincent, tito amo mo, mangyapon, ano?
1: St. Vincent, Village.
0: Aya, St. Vincent, Purok St. Vincent, dira ka maagi ka diba sa may Mansilingan?
1: Oo.
0: Dira sa may Robinson, Mansilingan, highway na, I mean, ang road access na wala pa going to Dalan, Alihis. Mansilingan, kita mo na da ka G5 Julius, dira sa may Robinson Market, bala?
1: Oo.
0: Diba, hindi rin na damong sa unahan na kulakto mo na da, sa tuo, makita mo na da ang do DIY, bala?
1: Oo.
0: DIY. So, nang sa DIY, may patuo na da nga iskinita, dira na da pasulod. No? Ining St. Vincent. Di, alin sa may Alihis Road, maglipo ka tuo, mga 50 meters.
1: Danay, magamba ka St. Vincent, lapit sa St. Vincent sa home? Ay, hindi. Lain na yung ginapinsar. Kuya gali, St. Vincent, dito na yan sa airport. Ay, Diyos ko, nanugasamo utok ko. Anyway, Purok.
0: Actually, hindi ko ganyan simbahan. Kilitin na Purok man bala.
1: Ah. Ang
0: pinagli ang St. Vincent. Ali, oh, ang kapila naman tayo na mag-cover sa mga balita.
1: Mm-hmm.
0: Ang area, tira sa may Dalan, Alihis, liko ka lang mga 50 meters, kita na ito, Tukaina. Subong lamang nga hapon, ining balato ni Bangkay na eh. Wala na siyang kabuhi.
1: Amunin siya, ay Bert, sorry, sorry ah. Kay basta gani direksyon ga do hindi ko marabutay bala. Amo ni siya ang dalan nga may lusot diri sa Takuling, hindi.
0: Oh yes, amo na sa nga dalan.
1: Inang maagi ka sa Taytay?
0: Ginaya.
1: Maagi ka sa Taytay? Lusot ka na di Takuling?
0: Ay hindi, hindi na
1: hindi.
0: Yan.
1: Hindi, okay.
0: Bali, kita mo kay Kipay Julius, diri chuhon mo na, bangga si Kaspuro sa Puntam. Sa Punta, gito na. So dira pa lang diri ka way Alihis, dalan na Alihis ano sa pagatuman silingan pala.
1: Aha.
0: K5 Julius, so dira dira lang gid.
1: Oo.
0: Diri na actually ang
1: suludlon siya nga Purok.
0: Ay medyo suludlon gid siya ya. Lik maliko kamong. Sa tuo bala ko haling ka sa man silingan pa to Alihis.
1: Okay.
0: Di part na nayagli sa Alihis nimong lang St. Vincent.
1: Oh, kaya ang gasulod sa ulo ko bi ang Purok Himaya eh. Kay may migo ko nga draga star sang una.
0: Actually, ang Purok Himaya, doon lapit-lapit lang na sila galing ping Himaya at ang kompleto sa Mantilingan.
1: Ay, oo. After sina?
0: After sina, dira-dira lang na sila mong.
1: Oo. Kundi, building sang market. Robinson's Market. May ara, pizza.
0: Sa likod sang Robinson Market, doon paglaong village na da.
1: May subdivision na da mo.
0: At hindi dira ako nag-board.
1: Hindi, hindi. Sa Himaya na ya. Pero what I mean, sa likod sang building sang Robinsons, may subdivision na das tupad bala. Iyan ang iyabla sa pamilya ni Councilor M. Ang.
0: Huh?
1: Oo. Anyway, sige, sige, hindi tayo pagsiburo na. Basta, lapit lang siya sa highway. Ooh, okay.
0: Lapit sa highway. Kaina, nakitantagid, hapa, ining biktima. Maigo sa dughan, no, dugoon, kapaligo-ligo, kapaligo sang dugo. Ining biktima kag G5 Julius, ginkilala ni nga si Roger, no? Roger, 52 anyos, ginkumpirmar ang edad sinisang iya sininga bata nga ara man kina dito.
1: Okay.
0: Suno diri sa aton sininga pagkumasisa, alauna una imedia sang aga, sang uhapon nga ni, nagwa ining biktima sa iya sininga balay kay piko sa di inagluntad ang krimen. Dira man lapit iya balay mo siguro mga tatlo lang kadupa kaki 5 Julius ang hinali lang at imanyaga ni Kuno ining biktima nga ini kaki 5 Julius ang hinali lang at tigin sundan tiro sang lalaki kaki 5 Julius nga tapat balaya man mismo tapat balaya man mismo
1: ha?
0: Oo,
1: tapat balaya nagtiro siya?
0: Tupad balaya ng tiros ini.
1: Uy.
0: Gin amuni ang pagpati, motibo kay kitamo witness mo.
1: No? Oo.
0: Nga nagpatay tupad balaya gin tiro. Tigin ang tao, actually 5 kalupok na batian nila, tatlo una ang igo sa dughan, din baliktid ya pagit ni kagagin tiro sa liog.
1: Ha? Huh?
0: No? Kag away nakabuhi on the spot patay ining si Roger nga 52 anyos ini. Now damo nakakita nga ang witness wala damo witness nga naka nagtiro sini amo ning tupad balaya. Kag five Julius nga si Butoy kunoni no ang pangalan sini.
1: Okay.
0: Nagagyo naman nag-at large ining suspect pagkatapos na nahimo sini nga krimen. And kakibab Julius kay inang bata kay ibe no duwa man ni bata iya sa aton sini nga mga kakibab puro mga lalaki ang iya sini kuno ni nga ano hiligot ang ilang motibo nito gay naman ni problema kuno nila mo grabe na ning inaway nila
1: Julia
0: ay old grudge daan nga hiligot anon no amo ni nga nalantaw sa nga pamilya no kay ti before kuno sang gabi nga na kagabi no, may mga pagpaisay na nimo, may mga pamahog kay Vibe Julius.
1: Uy.
0: No? Muna niyang nalantaw sa aton sini nga mga pamilyaman kag sa mga residente na no, may ara gidya something sa ilang duha. Especially nga ara may witness gid kung paano yan naging tiro ang ining si Roger kag Vibe Julius.
1: Diyos.
0: Pero kabalo ka, ang si Roger nga ni, nagligad nga sinimana na ospital ni pagwala ni sa ospital.
1: Uy, to, may tungod.
0: May kipuno man eh, sa may BM, pili sa Tondla.
1: Sino, sino? Si Butoy?
0: Si Roger, ngayon yung biktima.
1: Ah, si Roger? Okay.
0: Si Roger, si Perit, nung nga crime niya mong kay actually, sa pagibiit ka sa kabuhi niya, sa background niya, tiway na ni asawa, doon yung naging bayaan sa ngayon yung asawa.
1: Ay.
0: Ang duwaya ka bata, amuning naga upod sa iya pero okay. Si mga pamilya man pero siya lang isa sulod sa balay di may nobya ini ining si Roger o galing ti do may live in nobya asa nga naginaway ini kuno sila nagligat ng mga sinimana nga gintulong ining ni Roger ang iya sininga nobya pakadto dira sa iya sininga bana man sa nobyaya
1: ha
0: o, bana sa nobyaya dira sa may BM. Ti pagdulong niya, ti sinugid man siguro suno sa pamilya nga ang iya sininga siya sa iya sining ang bana bala siya iya nubya kay tito mapuli na kuno to sa balay ang babae ti gindulong niya naginaway ni sila ti kapin bagin nga initulo man sang bana ginbuno sang bana ya si Roger no kay Five Julius kay ti bagulang gwa sa presuhan ang ining bana man sang nubyaya. Amon yung sistema.
1: Pero ang bot silingon nga si Roger, may record ni. May criminal conviction daw mo na.
0: Hindi. Siya ang biktima.
1: Ah, siya ang biktima?
0: Siya ang biktima. Ginbuno siya sang bana sa nubi-nubyo man sang iyang nubi-nubya.
1: Bali, ang tabo, ang una yato yung nabunan siya kay ang asawa sang iban ginubya-nubya niya.
0: Dito amo nang natabo kay kuno ni kuno gwa sa prisuhan.
1: Ay.
0: No? I mean lalaki ngani.
1: Nga nagbuno sa iya.
0: Nga nagbuno sa iya ti ang basang bata sa aton duwa man gani kuno sila man ginuligay man sang yanupya. Kay ti naginaway na ni sila kag Vibe Julius mo.
1: Oo. Okay, so medyo sibod abe sa simpleng istorya ining kabuhi ni Roger.
0: Actually, si Perit niya, wala niya connection, ginmangkot na ton.
1: Pero, may life of, practically, life of violence, eh. Siya galing yung biktima.
0: Oo, gani. Mag-ulang niya go sa ospital.
1: Di bag-ulang no? Siya nabunan, gintiro pagid siya.
0: Gintiro, patay, itapos, gin-finishing.
1: Itapos, gid.
0: Pero,
1: pila kalupok na batian, now?
0: So, no, actually, galingin ulo ta, no, kay ina.
1: Oh.
0: Itamba nila tatlo.
1: Okay.
0: Baka mga kabataan to kay ina, baka mga sultiro, man itong agaboard sa tubang sang balay sa natabo ang krimen.
1: Mm.
0: Nga lima kabilog, tilima man ko, no, galing tilima, gimantanan kalupok,
1: no? Okay.
0: Tatlo una, imbalikan, tuwa kalupok ang katapusan.
1: Di, what so, does it mean nga may tatlo ang una nga lupok nga nabatian and then may sunod nga duwa? May possibility nga ginbalikan siya kag gintapos gid siya.
0: Ni amo niyang man sa suno sa mga witness.
1: Oo.
0: Ginpataya sa dugan una.
1: Oo.
0: Tatlo ka lupok, binalikan niya mga pulo ka segundo. Ginigo yan ni sa liog sa
1: uy.
0: Mga duwa nga lupok sa duwa ka lupok pala.
1: Ginsiguro yung gid nga dido gid.
0: gin finishing niya gid
1: amo Diyos ko nila. Grabe ba finishing ah oh. Lima ka bilog igo tanan sa bala sa lawas ya
0: ah grabe ba sining, no, pero actually ko on tapali gid ang final investigation sa pulis
1: pero Bert na, I don't know kung may naka-identify na anong ginagamit pistola o kung revolver
0: hindi pa na mahambal man kani
1: kay why sa may maka-identify nga eyewitness
0: ah wala pagi kasi ang slug kagang mga pasiyo do so hindi pagit certain eh.
1: May na-recover nga slug sa slug kag basiho?
0: Kag Iva Julius, wala ni nahambal sa ngatol sa pulis kay inay. Kung may ara, agin man, kiti, wala pa investigation.
1: Sige pa.
0: Soko. Oo, so probably makatag na niya statement kag di makuhaan ta kung may ara bala kag Iva Julius, anong ikapit nga pusil no sa sining krimen
1: pero Bert
0: pero, kaina, pero paglatang sa duway man
1: toto Berto buwas ta na lang na balikan kay basi masoko man tao uway na ko chimpo
0: balita ta pero sa kaluan sang DTX 500 capsule upon sa patrol si K5 Martin maisip ako si Berto Gakit K5
1: Lorga Vista sa ngalan sa ngamon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with K5 Adrian Gantalao and Rimuel Alcantara sa technical side Julius Maravellas. Salamat, salamat. Good night. Good night. Lorga Vista.
8: 105 News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlawadla. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Ang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Kagandin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya mag D3 Bio adlaw-adla DTX 500 dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level mag DTX 500 na may ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level likawan ang komplikasyon dala sa diabetes mag DTX 500 na DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500 may DC ang alkaline ng vitamin C.
9: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
8: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
8: DTX Beauty Soap.
12: Mabakan sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
14: So na,
13: magid ako sa akong body odor.
14: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong,
14: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
13: Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit.
14: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
12: Mabakan sa mga butika.
15: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
16: Ginabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa dugay ko nang siya nga ginabatiag pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule gani yung testing ko nagbakal ko sang 5 kabilog nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog sa uli nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo wala na ngayon
15: Dr. Pinoy Squalene Capsule
17: Muterna Max, Max Epektibo.
18: Ako
12: galete John Ray da sa sumile sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko tubong nga nakainom ko sang Lucerna Plus kon pamatyagan ka mag-ana
17: Lucernamax capsule and Lucernamax coffee blend makakal sa malapit na butika.
18: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka by 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics kadalhay ang pag-ariya.
19: Sa amon lugar sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
20: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
19: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
21: K5 News. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
22: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
23: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
24: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
25: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
23: Hindi lang gani carots.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
23: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
22: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
22: Saling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
26: Basta.
22: Ano yung engineer ba?
21: Maedukar ka pa.
22: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
23: Istoryahan ta ang isa sa mga traidor nga balatian magluwas sa heart attack. Kagini mo ang stroke. Kaupod na sila karong diskasyon si Dr. Ramil. Oy, ano bala ining stroke, Dr. Ramil? Kag paano ini malikawan?
27: Mayara sang duha ka klaseng stroke, Sir GP. Ischemic stroke, kag ining gitawag hemorrhagic stroke. But silingon sang ischemic stroke, may bara o nasupnan ang artery. Kag ini ang pinakakumon. Imagine 87%.
23: Dakong incidence yan, no?
27: Sang stroke incidence ang ischemic. Samtang ang hemorrhagic stroke naman ang nag-involve sang bleeding bangod sang naglupok ng ugat kag siyempre 13% sang stroke incidence ang gitawag hemorrhagic. Amo na nga dapat inom gagid ko ani adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C kay para bakod imo mga kaugatan kag indi ya dali maglupok. Sa imo nga pamangkot, Sir GP, kung paano malikawan ang stroke, sabton ko na lang kung paano ka ma-stroke after 10 years. Yari ang mga posible makapastroke sa imo kung imo ni ihimuon sulod sang pulo ka tuig, Sir GP.
23: Lawig-lawig magaling abusar, ma'am. Number one guro sa listahan sa Dok Ramil nga magka-stroke ka kung wala kag inom DTX 500
27: Laban, Mighty C. Tabla ng mga nastro kung kuan kung nagainom ba na sila DTX by TC. Mas mapati pa kung adamo na stroke, amo pa pag-inom sa ano. DTX 500 kag Mighty C. Inom gid sila DTX 500 kag Mighty C or Pure C kung hindi ka gusto nga mabiktima sang stroke. Number 2, kung ikaw ang nagainom sang soft drinks kada adlaw, dakong chance mo nga ano ma-stroke ka after 10 years, laka mo, no?
23: Kadadlaw,
27: okay lang mag-inom soft drinks, pero dapat 500 ml lang o tunga sa litro kada simana. Number 3, kung wala ka maayo, ga-inom tubig. Dako ang chance nga magka-stroke ka after 10 years. Dapat duha ka litro or pulo ka baso or sobra pas pulo ka baso ka tubig ang imnon mo kadadlaw. Number 4, pungko lang ang obra mo sa bilog nga adlaw, sa sulod pulo ka tuig. Wala exercise la, pungko lang, laban nga pungko. Kado na. Dapat exercise gid at least at 30 minutes kada adlaw. Ang kulang sa gitawag activity ang nagapataas ang imo stored fats kag nagapataas man sa gitawag imo nga cholesterol level sa dugo. Siyempre, ugalion ang paglakat-lakat kada 2 ka oras kun pungko sa opisina ang imo nga obra kada adlaw. Kag siyempre, kung pala opisina ka, importante inom giga DTX 500 Mighty C or Pure C para bakod ang mga kaugatan agod nga mapunggan ang pagdevelop sining gitawag mga plaque sa imo kaugatan kag ang pagtaas ang level sa gitawag oxidative stress. Sa mga nagakaon da baboy.
23: Oy!
27: O karni kada adlaw. Sa sulod sang pulo ka tuig nga kaon mo sini, dako ang tsansa nga magka cardiovascular disease ka, labi na nga magka stroke ka. Kung hindi gid kaya nga likawan ang pagkaon sa gitawag karne, dapat once or twice lang tani kada semana. May kilala ko to sa Luzon, Sir GP. Mm-hmm. Fish na lang gid iya.
0: Oh.
27: No? Utan ka na lang bala kag prutas kung hindi mo gusto nga mag-stroke sa sulod sang isa ka dekada, no? Mas manami pagid nga gainom ka DTX 500 Mighty C or Pure C kada adlaw. Agod nga ang mga pundo da nga mga toxin sa lawas, matinluan, mapagwa samtang wala pa magbara imo kaugatan. Kag gabakod imo kaugatan layo sa paglupo. Amo na gani Sir JP, gahatag kita sa ilasang alternatives. Kun daw indi gid kaya sang tutunlan mo tunlo ng utan, di kapila na tong balik. Kung gainom ka DTX 500, gainom ka Mighty C or Pure C, da pareho lang nagkaon ka pulo ka klase nga prutas. Imagine la. So, ari yung pinakasigurado nga mastro ka Sir GP. Hindi kaya mag-inom vitamin C kada adlaw sulod sa pulo ka tuig. No, hindi ka mag-inom Mighty C. Ihanda mo na daan ang imusungkod kag wheelchair kay piho, kandidato ka na sa pag-stroke. Ano ang ara sa gituag vitamin C o ining alkaline nga mga vitamin C? Ining nga mga vitamin C ang nagapabakod sang aton kagatan. Amna wala mi untat diri hambal nga inom ka Mighty C, inom ka alkaline nga vitamin C. Kaya nga, nagapreserba ini sang gituag elasticity sang imo nga arteries. Agod ini ang hindi mag-brittle or meaning pa Sir GP, hindi magtapok. Kabangdanan nga ini ang nagalupok or aneurysm. Ang kombinasyon sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang nagapugo nga hindi magpurma ang mga bara o plaque sa mga arterials walls. Gani tawhay ang dalagan sa dugo kag malayo kag gidya sa balatian sa stroke. Te, hulaton mo pang napulo ka tuig. Question, pila ka tuig ka mo wala gainom DTX 500 kag Mighty C? Gakaon ka karne? Pila na ka tuig ka gapanigaryo? Base 9 years na or sobra na?
0: Isa na lang kulang.
27: Isa na lang ka tuig, no? So, permi na mo ginasuggest nga inom gid DTX 500 Mighty C or Pure C bago pa mag-abot nga ma-stroke ka.
2: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extra nga bugana sa guarantee nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
3: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Di na nalas subong imo sugar.
3: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500.
0: Para sa dugang pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, isa sa mga makabulig gid sang dako sa DTX 500 kag Mighty C sa mga babayi amo ang relief nga maangkon batok sa painful menstruation. Ang pagsakit sang puson ang ginatugas ang pag-cramp sang uterus kag usually ini ang nagaradjate sa lower back sa paa. May dala nga palanuka kag pagpalamalhas. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig sang dako ilabi na sa pagpugong nga hindi magdamol ang lining sang inyo uterus kag ini man ang nagasugod sa pagporma sang prostaglandins kamo ang rason sa nga naga-cramp during ara inyo menstruation. Mag DTX 500 kag Mighty C ka na.
27: Ang iba niya, Sir GP, padagaan ng lapin reliever.
0: Ay, abaw. Delikado.
27: Ang prostaglandin, Sir GP, amon ang grupo sa mga cyclic fatty acids or compounds nga may kaangay nga epekto sang hormones kag nagakusang ito ang uterine contraction. Dako ang kangtanan sang oxidative stress sa synthesis sang prostaglandins. Rason nga, isa sa mga advices sa mga doktor sa mga may mga painful menstruation, amo ang pag-iway sang stress. Likawan, hambalan doktor, hindi magsagi pulaw, hindi magbisyo, hindi sige kaon matamis. Kag nagkaikinis la, nagapataas ang gituag free radicals production. No oxidative stress, meaning wala paghubag. And of course, wala sakit nga menstruation. Nantaw lang babae pala kaon, pala bisyo, pala pulaw, stress, pala kaon tamis, painful menstruation eh. Pero, kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500, adlaw-adlaw ka gainom ITC or Pure C ka adlaw, medyo ma-prevent mo ang mga gituag painful menstruation. Sir Boy?
6: May na lang kay lalaki tiya si Aduk GP.
0: Oo. lalaki tiya. So,
6: pero bilang tatay kag bana, dumaluoy ka na lang makita mo ang bata mo nga babae kag imong asawa. No? Nag-antos, no? Isa tub-tub tatlo ka adlaw kada bulan. No? Amo na nga magkaon gid sang damo nga prutas no. Utan kag maginom sang DTX sa 500 kag Mighty C no, kag hindi lamang ina ang sarang mabuligan no sang DTX sa 500 kag Mighty C sa mga babaye no. Maganami na ang tulog mo, maayo pa ang imong mood no, hindi sila buringot kag mainito ng ulo no, luwas ka pa sa breast lumps no sa mga babaye, cyst kag cancers no, gani sa mga kababaihan mag-DTX sa 500 gagmay tisigig kada adlaw.
23: Mm-hmm. Sir Boy.
1: Importante kid Doc sa mag-DTX 500 gagmay tisigig. Usually Doc sa may mga painful menstruation, may mga bad blood clots na no, na mga dagko nga gagwa. Alerto sa mga babae, once you see a larger blood clots in your sanitary pads, mm-hmm. and when symptoms are severe or get progressively worse, and the pain is present at other times, hindi lamang sa around menstruation, pakonsulta na kamo sa klinik. Kanto kamo sa amon klinik.
27: Kaya ba siya secondary, dysmenorrhea?
1: May secondary dysmenorrhea. You need to see a medical doctor. Again, the best prevention and management of chronic menstrual cramps and painful menstruation is to take DTX 500 and Mighty C every day. Its superior antioxidant is more than enough to prevent massive buildups of free radicals leading to oxidative stress causing menstruation, painful menstruation, and contraction of your, because of the contraction of your uterine muscles. Mm. Putik tahan, git. Mm. Doc?
27: Mm. Naman na gani. Hambal ko hindi sagay inong pin relievers. Mm-hmm. Kagubay na sa kidney niya. Sige lang mo sa ligda. Tandaan, mas malala ang balatian ang chronic kidney disease kung ikumpara lang sa menstrual pains mo. Kag hindi na instant relief ha, nga inom mo kasubong DTX 500 gagmay TC, maumpawan. No? Maumpawan ka dayo. Kundi, amunang mag-correct nga mabalik normal, nga wala naka-pain. So remember, every second, ang aton lawas ang ga-generate free radicals. That's why dapat kada segundo man ang protection nga aton kinanglan. Permi na balik-balik. DTX 500, may TC, kada adlaw. No? Sa DTX 500 gagmay TC, painless and healthy ka na, happy ka pa.
4: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
5: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
7: Iyong mga blood sugar test.
5: Kailan itong score ganito? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
7: agad. Ilan na lang iyong mga blood sugar?
5: 160. Yeah. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
9: Ako gali sa Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
10: Kag subong kanami sa kon paminsari.
4: Mighty C, mabalit sa mga butika.
11: Para sa libre nga check-up, bisita halang
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
29: Iloilo City.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: Roa City.
28: Atubang sa PLDT McKinley Street.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
26: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
26: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
23: Masolusyonan tang pagsakit sang puson, purong pagsakit sang ilong, bangon sang baho, sa ilok, sa tupad mo, kag anghit kay way naligo.
27: Mm-hmm.
23: Paano, Sir Boy?
27: Kalanlan, maligo, adadlaw. Unang solusyon da.
6: Pero Sir Boy, tapos sa paligo, kinanglan, kumplituhon mo ang imong protection.
27: Aha, ang routine. No? Routine.
6: Kinanglan mo mag Clinica Dio Fresh. No?
27: Para hamot all the time.
1: Oh. 48 hours of freshness sa mahilig magbiyahe da.
27: Mm-hmm.
1: Kalanlan, nakaklinika Dio Fresh deodorant kagid. May VCO nga kayang tapnaon ang mikrobyo, patsyo ng mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. So iway na yung ginahaplasan sang perfume, kundi ginapatay gidya ang source sang kapabaho sa imong ilok. That's why it's effective. Ang mga wala da chance, may chance na ang iyong ilok sa klinika Dio Fresh.
23: Pangapi na, pangapi?
6: Pangapi, no? Sang healthy coffee gamiton da, ha? Wala sang iban kundi ang DTX coffee mix. Kay kada higop mo ni Sir Boy, ginahugasan ang imong mga selula tungod
23: wow.
6: sa iya kataasang antay.
27: Ginadepensahan ang imong mga selula.
6: Correct.
27: Hindi magdali tigulang imong selula. Murang nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Nagakapi ka na, ginaamligan mo ang imong selula.
1: Amo ni kampiyon, no? Doing your daily routine, pero it's healthy. Kig natinloan imo cells kung imo kape, DTX Coffee Mix.
27: Kung si Engineer Albao ang maghatag sa imo kape, especially ang inatagan, mga dalaga, halong ka.
1: Halo.
27: Pero sa may mga degenerative stages, ma-diabetes, ma-cancer, gusto magpangapi, ang suggest ko, DTX Premium. Ang DTX Premium, especially kung pugaan mo duha ka ditribayo, dako nga bagay para sa ikaayong lawas. Nakakapi na sa serboy, nakabulong, bulletproof mo.
1: Bulletproof coffee! No?
27: Layo ka sa mga kagaw, layo ka sa virus, layo ka sa bakterya, pati yun yung mga cancer cells. Sa adlaw-adlaw nga inom sa DTX Premium nga may ditribayo.
1: Ay, kampiyon, no? Dula ng mga free radicals, cause oxidative stress, uwa, pagid mga virus kag bakterya sa imulawas, kung ang imo DTX Premium, may duwa ka DTX.
27: Amo gala na sikreto, sir boy, kung medyo na, kuan ba, nadakuan ka mag tulon sa no, DTX Premium, ipuga mo lang sa kapi.
1: Namit pa, akong aras
27: magpamasad sa ta, sir boy.

0: ang gapadasig sang tanan, gapadasig sang daloy sang dugo, no? Nami ang nami imo blood flow, nami ang pag-deliver sang minerals, vitamin, vitamins sa imo cells, nami man ang paghimo sang mga waste materials including carbon dioxide pagwaon na sang imo dugo sa imo lawas para maging healthy ka and you could perform well and act young kung imo ginaputumar ginatawag extend food supplement.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: So sa mga babae, isa sa mga kululbaan sa inyong part is not only the breast cancer. Prevalent man sa mga babae ang cervical cancer. Hindi pa lang cancer nagatubo sa inyong reproductive organ. Ang akong tiya napatay sini, no, sa cervical cancer at a very young age of 50 plus pa lang. So let's talk about cervical cancer. Paano ka mabuligan sang D3-bayo kung adlaw-adlaw kagiinom sini, preventing not only cervical cancers, but other forms of cancer. So talk ni Doc with Sir Boy Solweta.
3: Talk ni Doc!
0: Thank you, Sir JP. No? Ang D3-bayo is already well-known, damo-damo, na hundreds of thousands and even millions have witnessed the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 nga makita mo sa D3-bayo against any kind of viruses, flu viruses, kid, no? Kasi una COVID, gabi ka-epektibo sang D3-bayo kontra flu viruses. But there are also viruses nga ga-epekto sa aton lawas si nga hindi ka ilanat ginatag. Pwede man makatag ilanat, pulain niya. It basically creates cancer cells sa aton lawas. Subong nga adlaw, malunta kung paano bala si D3-bayo makaprotekta sa mga aton mga babae, aton asawa at mga bata nga babae against the dreaded killer, which is cervical cancer, Doc Ramil.
4: Hindi mo't pahangop, Sir Boy, nga kung may cervical cancer ka, bigaong ka. No, sala ginaya.
0: Sala ginaya.
4: Pwedeng ang partner mo ang bigao.
0: Man.
4: Imagine ba ang statistics, 40 milyones ka mga Pilipina ang may cervical cancer tungod sining gitawag HPV virus, human papillomavirus. Papillomavirus, Sir Boy. Imagine ba, Sir Boy, yearly 8,000 ang mabiktima. Nga, gakatabo ini siya, Sir Boy, ang HPV through sa gitawag skin to skin contact, especially kung ga-practice ka mo sa gitawag unhygienic sexual activities.
0: Nah,
4: yeah. Kung suggest ya, before mo mag-love making, habon ni anay sang ano?
0: Santo plasma ba? So,
4: manghabot. Amo nang isa sa mga kuan mo, no, Sir Boy? Amo nang siling lang ang kagina. Hindi lang ni sakit sa may mga multiple partners. Pwede nga, loyal ka, magka-cervical cancer. Kaya nga, kaya gali ang imo partner, may multiple partners. Now, ang matabo ni Sir Boy, kuan na mo, nang late na bala.
0: Late na.
4: Nga mabalaan. Amo ning bintaha nga kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano?
0: D3-bayo.
4: Sang D3-bayo. Ang D3-bayo ga-atake sang HPV virus nga among cause ang gitawag cervical cancer in both two ways. Number one, the lauric acid and the monolaurin, kaya niya pat yun ina nga kagaw. So meaning pa, regardless man, either gaduda ko or wala ko gaduda sa akong partner.
0: Sige lang.
4: Inom lang ko.
0: Inom ka lang.
4: Ang nakanami lang, pala inom ka D3-bayo adlaw-adlaw, ginaprotektahan. Through lauric acid and monolaurin. Regardless nga may duda o wala ka duda sa imong partner, ang importante, ikaw mismo imo kaugalingon.
0: Gin-safe mo.
4: So, dipinsay, inom ka adlaw-adlaw D3-bayo. Kaya nga man, ang pag-inom sa adlaw-adlaw D3-bayo, kaya niya ma-disrupt ining mga viruses, ining mga klase nga kagaw, ma-disintegrate na lang ni Sir Boy. Kag, siyempre, layo ang replication. Layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka D3-bayo. Ang mga lalaki naman, pahidi na D3-bayo.
0: Correct. Kag inom D3-bayo.
4: Pahidi na D3-bayo, inom ka D3-bayo before double sexual activity.
0: Balokan namin sa extra virgin coconut oil nga ada sa D3-bayo. It is considered as grass. Hindi hilamon nga grass, ha? Guaranteed nga safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. That's why pwede mo mausap ang biskandiin ang D3-bayo, pwede mo mapahid, pwede matumar. That's how safe D3-bayo is. Ang kanami sa D3-bayo, it protects you. Ang bilog mo nga lawas, ginaamligan sa D3-bayo, Doc Sam.
5: Para safe, ah, D3-bayo kada adlaw. Kaya may mamagton, Sir Boy, nga ang ginatawag HPV nga virus, no? 15 years ang iyang incubation siya na. No?
0: Wow!
5: So, why ka balugali nga may ara ka na, sina? No? Labi ng good kung may ara ka sa ginatawag multiple partner, ikaw, abiyo ko ng partner mo. Pero kung naka D3-bayo ikaw, ang

0: ang monolaureate nga sa Ditrebayo, hindi lang saranga patyon ang human papilloma virus, kundi ginapatay niya man ang cancer cell nga kabangdanan, sining natuwag it's HPV sir boy. Mm-hmm. Okay nga man, ang Ditrebayo, ang yung medium chain triglycerides na gina-enhance niya ang production sa WBC.
1: Mm-hmm.
0: So kung
1: ato white blood cells.
0: Yes, uh-huh. No, ang ato niya T-cells nga specialized na sir boy. Mm-hmm. Sa pagpatay sang cancer cell, no? To amun nga hindi kita matubuan sa ginatawag klaseng virus o kung tapikan sa ng klaseng virus.
1: Cervical cancer, no?
0: Mm-hmm. Oo, naka Ditrebayo ikaw kag isa pa sir boy, ang epektibo sir boy kung may ara ka na sa ginatawag cervical cancer.
1: Mm-hmm.
0: Ang isa ka epektibo sina mag-fasting ka.
1: Mm-hmm.
0: No?
1: Uy, sakto
0: git. Gamit ka sang Ditrebayo. Kaya kung naka-Ditrebayo ka kag naka-fasting, nag-provide din sa aton sang ketones nga energy sa aton nga cellula kag hindi kauyon sina ang cancer cell. No?
1: Uy!
2: Ang mm-hmm. Na kanami na, buksam, sir boy, regardless nga ang imo immune system is mahina, kaya niya patyon ina nga mga klase nga cancer cells, ina nga mga kagaw.
3: Ang huguning kamayuhan sa Ditrebayo, Dok Sam.
2: Regardless ha, regardless nga weak ang imo immune system, because sa Ditrebayo, kaya siya mismo magpatay.
0: Yes, so kagang kiton, sir boy, hindi ka uyon ang cancer cells na sir boy. Kung naka-Ditrebayo, kati nagkaproduce ang lawas natin sa ginatawag ketones, no? Kag mapatay ang cancer cell tungod nga magutman sila sir boy.
1: Gaanta ka mo proof grabe ang Ditrebayo, no? Gaanta ka mo proof nga wala participation ang imo immune system pro ginbuhi ka sang extra virgin coconut oil nga ara sa Ditrebayo. Number one example, the treatment of HIV people with VCO. During HIV, you know, in its late stage, why naginihalos, wala naginihapulos ang immune system. So, sa simple nga kataro, basi mapatay ka sa tungod sang HIV. But research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, ay, buhi pa sila sa wong. That is a testament kung kaano kabakod sang bitumen chain triglycerides and its byproducts, which is monolaurin, in defending your body without the participation of your immune system. Makita mo na tanan sa Ditrebayo pong pinakabakod gidya sa akon sang ginaobra sang Ditrebayo is how you could harvest all the things that you need to defend your body from the food we eat into your body. Ditrebayo through its MCTs provides the absorption of essential minerals, vitamins, and kadamo pagid sang salin sa pagkaon nga ginakaon ta. One of them is zinc. Zinc is naturally an antiviral mineral. Kaya yapat yun ang virus. The problem is how to bring zinc inside your cell. Mm. You need good fats like medium chain triglycerides from Ditrebayo para masulod na siya sa imosilula. Ano pagid? The absorption of the superstar mineral, magnesium. Magnesium is also antiviral in its own way, and magnesium could only be absorbed if you have good fats in your body. So imagine nyo, tumal ka Ditrebayo, kaon ka healthy food rich in zinc and magnesium, they're double barrel ang kontra sa viruses. It basically helps your body to get all kinds of armaments. Ang balindok Sam, ang immune system WBC na pabakod. Ang mga mineralis kontra sa virus kag bacteria ginaabsorb sa food. Ang Ditrebayo mismo gabato without the participation of your immune system. If you want to protect your wife, protect your loved ones against cervical cancer, you take Ditrebayo, the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 ara sa Ditrebayo. So hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaprotektahan ni Ditrebayo pati sa cervical cancer, pati sa ginatawag HPV virus, kayang-kaya kaamligan sang Ditrebayo.
4: Ditrebayo, problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang Ditrebayo ka na. Ang Ditrebayo, uno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag Ditrebayo, adlaw-adlaw, Ditrebayo. Bio, D3 Bio with Physio.
5: Ako si Ana, before problema ko gidang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Matakas mga buti ka. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang may DC ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
4: May DC. Mapalit sa mga butika.
7: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Rojas City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
4: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
4: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
8: Let's talk about the other benefits nga matag sang adlaw adlaw nga pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil.
2: Kung pala inom ka D3 Bio, tiyo, kabalo naman ta nga perti kataas ang iya nga caprylic acid. Masiling ka caprylic acid, specialized siya sa gituag pagpatay sa mga fungi. Especially kung may mga fungal infection ka, like eczema, kaspa pagid.
9: Uy, mga katun.
2: Ang kaspa, sir boy, imula na kundi ng kaspa, patuluan mo na D3 Bio. Patiniron mo na 30 minutes sa imo ulo. Kaya na niya matreat. Ang D3 Bio, kaya niya patyon ang mga kagaw nga kamangdanan sa eczema. So, hindi lang nga anti-fungal sa sir boy, may anti-inflammatory man sa properties. Especially para ma-relieve ang mga dry, scaly, and itchy red skin tungod sa gitawag eczema. So, kung may ma-eczema mo, hala, pugai, pahidi, itiner 30 minutos kung diin nga mga portion sa gituag imo nga eczema. Amo na ya kung gagamit ka D3 Bio adlaw-adlaw. Aside nga ginahimo mo topical oil, nami pagid mag-inom ka.
9: Kadamo gin sa benepisyo sa D3 Bio.
2: A pharmacy in a capsule.
9: A pharmacy in a capsule. It even has its own specialized antioxidant, no? May gitawag ferolic acid, gallic acid, picomaric acid, caffeic acid. All of this antioxidant, anong ginaubra sini? It protects your cell in three ways. Antioxidant, amo ni ka ba? Hindi lang DNA ang ginaprotektahan sa antioxidant. Even vital proteins are affected by oxidative stress inside the cell. Pero ang pinakanami gidya nga amlig sa D3 Bio regarding cell protection is the protection of your lipid layer. Ginmayara sa gallic acid, ferolic acid that protects from peroxidation that basically maintains the integrity of your cell membrane para hindi dali-dali masudlan sang kagaw kag sa mga iban nga material. So diin ka pa, ma'am, sir, kung gusto ka mag-ayo, kontat lang kaso, ubusip on kagilanat, mag D3 Bio ka lang. Isang kagat sa D3 Bio, hilanat. Tapat.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Mil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Mil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News. K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ay kisang nagligad, sakit-sakit, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
0: ako tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-hagan ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Dyanik kung ikaw nagabatsyag sang amusin nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
10: Ako gali si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Subong nga nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
11: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Mayong gabi, mga kotoran, mga kapamilya, tanan nga mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon ginang Diyos nga nagpakamayo sa aton nga tanan sa sining at iyon. Kay kita iya ginatipan sa bilong adlaw, ginpakamayo, kag sa sining at gabihon, padayon kita sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kabay pa nga kamu sa gihapon, yara sa man sa mayong kamtangan sa inyong alawas. Kag hindi tagid pagkalipatan na ito na ginaliwat ni Repirme sa ato na patuntunan na hindi ito pagkalipatan na dayawan ang Diyos kagpasalamatan sa tanan niya ng mga pagkamayo. Physical, mental, spiritual, financial, protection, tanan, manggaranon ka man o bigado, kita tanan may ara blessing sa alin sa iya. Kabalo na kita nga ni Diyos. Huwag siya nga ginapili, kundi ang tanan, iagin pagkamayo, matarong man o malaot sa sini ng mga tiyon. Muna nga dalayaw na siya at ang paslamatan. Sa gihapon, kamusta ka mo tanan? Kamu nga nagapamati sa aton nga palatuntunan dari sa K5 News FM Philippines. Kabay pa, may sa gihapon, padayon ka mo kag aton himuon nga guide ang aton nga ginatunan, pulong sa Ginoo. Kung ano manabatian ninyo, mga pulong sa Ginoo, makabulig na siya kung aton himuon nga guide sa aton kabuhi espiritual. Sang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, sa gihapon, mga muya anay kita. Mapagpala at mabagid naming Panginoong Diyos, muli kaming dumunulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gamay sa buong maghapon. Kami po inyong iningatan sa mga sandali pong ito, kami pinarito, muling dumunulog sa inyo at nagpapasalamat sa inyong kaganahang loob. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po ay makapagpatuloy sa pag-aral sa banal na mga salita. Pagpalain mo mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang ginagamit na impilan kay 5 News FM Philippines. At higit sa lahat ang CEO Rokamil Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. Ngayon din sa aming lahat na mga kawani at mga kawani simple lang kong ito. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. At pagpalain mo man yung banal na mga salita na nawa sa pagitan ng tulong ni Banal na Espiritu, ito ay makintal ng malalim sa aming puso't isipan upang ito ay maging gamay sa aming paglingkod sa inyo habang kami po ay naghihintay sa pagparito ng inyong bungtong na anak. Itong lahat ang samot na langin sa pagitan ng matamis sa pangalan ng Pinesos. Amen. Nawakaturan makabiyanan, ang atong tunan subong is isa naman ka nami nga topiko. Kay isan nga permi nato ni nabatian pero may dako siya nga bulig. Simple nga mga bersikulo na tanan ang aton makitaan sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 13-14. Kay diri gintuloy-tuyan kita, gintuloan kita, ginmanuan kita sa Ginoo ni Kristo mismo, na siling niya, sulod kamo sa gawang nga makitin, kay masangkad ang gawang, kag malapad ang dalan nga nagapadulong sa kalaglagan, kag madamo ang mga nagasulod sa sini. Kay makitid ang gawang, kag masipot ang dalan nga nagapadulong sa kabuhi, kag pila lamang ang nakatutod sa sini. Dire makitanta nga klaro na nga diyotay lang yung gali. Diyotay lang ang makatultol sa makitid nga dalan, makitid nga gawang. Nga nga ginsiling ni Kristo dire nga amuning halimbawa niya sa iya nga paanggid. Sa piyak naman nga party makuturan, kung imo basahon, matingala kita nga padayon kita sa Kapitulo 7 gyapon, 13-14, kung dali na kita sa amuya po ng kapitulo sa Mateo, Kapitulo 7, versikulo 21, kagahatas 23, nagasiling naman siya rin, hindi ang tagsa-tagsa nga nagasiling sa akon, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sang langit, kundi ang nagahimo sang kaubuton sang akon amay, niyara sa langit. Madamo ang magasiling sa akon sa tungadlaw, Ginoo, Ginoo, wala bala kami magapanagna sa imong ngalan? Kag sa imong ngalan, magsubol sang mga yawa, kag sa imong ngalan, maghimo sing madamo nga mga buha, nga gamahanan. Sa versikulo 23, kag niyan, pagpahayagan ko sila, wala gid ako makakilala sa inyo, palayo sa akon, kamo nga mga manog buhat sang kalautan. So, matingala kita diri ha, nga nagapanawag sila sa pangalan sa Ginoo, nagsubol sila sang mga yawa, gamit ang pangalan sa Ginoo, dayon, ingamit ang pangalan sa Ginoo, himo sang madamo ng mga gamhanan ng mga buhat.
Pero nga angagin si Kuway sa Ginoo. Amo ni ang dapat ta siya nga intindihon maayo. Binagbinagon. Simple lang. Kung ba yun ta ang mga pulong ni Kristo, gamit niya po niya ang panggit or parable sa mga kriptologiya po sa Matthew City, mga versikulo 24 hasta 25, amo naman niya nga ito mabasa. Busa ang tagsa-tagsa nga nagapamati sining mga pulong ko kag nagatuman sa ila, ipaangay ko sa taong may inandamon na nagtukod sang iabalay sa ibabaw sang igang. Kag nagulan, kag nagbaha, kag nagahuyok ang kanginan, kag nagsampi sa tumbalay, kag wala ini mapukan kay natukod ini sa ibabaw sang igang. Kag ang tagsa-tagsa nga nagapamati sining mga pulong ko kag wala nagatuman sang ila, ipaangay sa taong buang-buang nga nagatukod sang iabalay sa ibabaw sang balas. Now, kung aton isuma total ang tatlo ka mga paanggid ni Kristo diri. Pero una sa tanan, hambal na dito nga hindi ang tanan nagatawag siya Ginoo-Ginoo makasulod sa kaharian sa langit, kundi ang nagatuman lamang. Dayon, sa padayon to dito sa 13:14, kay hambal nito may duha gali kadalan, makitid kag malapad. Nga man nga kabig siya nga makitid, bangod kay gusto gid sang Ginoo nga ipatuman ang iya nga kaubuton, ang iya nga kasuguan. Kagani, diri sa aton ginbasa na res 24 hatas 26 hatas 27 pa, ginpanggin na dito dayon sang ginalimbawa na nga nagpatindog sang balay, ang isa ka tao nga maalam nagpatindog siya siya balay, pero dito na sa isa ka sansaran, isa ka pundasyon nga bakod naman. Siyempre, alam mo, bangon sa iyang alam, pero kay nga anangin alam siya, kay nagapamati siya sa pulong sa Ginoo, pero nagatuman. Lumlumunta na magotoran. Kay ang nagapamati sa pulong sa Ginoo, bisan hindi ka nagabasa, nagapamati ka lang, pero ay ka nagtuman, laway dari ang pulong ginagamit, ang aton Ginoo naghambal, ginpaangay sang tao nga buang-buang, nagtukod siya balay, babaw sang balas. O normal naman, umbutang mo na sa balas ang wala na sansara, umbut lang. Alam mo na nga, paglabot sa pagsulay, pagtilaw, paglabot sa makalisdanan, kabunlayan, mga tentasyon, atong badayon. Kaghambal sa aton Ginoo, dako ang iya nga pagkapukan. Alam mo na nga, may duha lamang kita kakatuan. Kabalo na kita. Biskan mga utoran tang Katoliko, nagpati nga may ara impyerno. May iban lang mga grupo sa reliyon, wala daw impyerno. Ila man na. Ano, bahala sila. Pero kadamaan nagtuo, nagpati nga may ara impyerno. Kasi si Kristo mismo naghambal. Kung ako nagtuo ka sa langit, niyan, dapat ka magtuo sa impyerno. Kung nagtuo ka nga may langit, dapat tuuhan naman nga may ara impyerno. Luya sang Dios nga ang tanan niya nga makatawhan mangin kaupod niya sa walay katugtuman. Ginplano na niya ina ahalin sa ginsuguran kag naghanda pa gani sang mas madamo pa nga mga lugar, hambal ng mansyon. Matahong sang sabisan ano nga matabo ang pag-ipit nga mahimo naton. Gintawag namon ina nga duog nga langit. Inang doog itawag tang langit kag pahiran sang Dios ang tagsapaluha sa ila mga mata, wala na sing kamatayon ukon kasubo ukon nagahibi, wala na sing kasakit kay ang mga butang una nagtaliwa na suno sa bugna 21:4. Mangin sa ini ka mahimayaon nga doog para sa Dios kag si Jesus pareho na nadinto. Kung nagapati ka sa langit, niyan, ikaw dapat magtuo sa impyerno. Ang kasulatan, naghambal, mahanungod sa duha kadoog, dapat mo man kilalahon, ang malain subong man ang maayo. Siyempre, may maayo, may malain. Kangilang nasa dalan gaya na, may makitid, may malapad. Muna nga, ang impyerno ginlaragway subong isa kadoog nga nagadabdab ang isang kalayo kagasupri. Bugna 21:8 na kag isa ka lugar nga wala ang gaho, wala ang Dios kag si Jesus.
Sa impirno, mga kautoran, wala ang Diyos kay Jesus. Sino nga dito? Si Satanas, kagaya nga mga anghel nga nag-apin siya. Amo na, kinalain. Kagkon, nagapati ka sa ngaluyag sang Diyos nga ang tanan niya nga mga katawhan magkadto sa langit. Niyan, dapat mo mahibaluan nga pagi sa ila mga pagpili kag mga buhat, ang iban hindi mangin sa langit kundi magkadto sa impyerno. Ha? Klaro, di ba? Kung nagapati ka sa kabuhi sa sining aduta, niyan, dapat magpati ka man sa kabuhi. Pagkatapos ang kamatayon, bangod sang kasulatan, naghahambal na hanungod sa duta. Kinahanglan mo nga pilion para sa imong kagulingon ang langit o kon impyerno. Pero sa totoo lang, ang langit, ang impyerno din naman kinahanglan pilion pa. Kaya kung hindi kita magkatos langit, 100% impyerno eh. Why naman lain na katuan? Nga man. Kaya ang tanan gani nga nagpati pa nga may ara purgatorio, hindi gani kontento nga hasta lang sa purgatorio, kundi makalabot pagin sa langit. Nga sige pa nga mayo. Hindi bala? Madamo ang nagbaton sang teorya, sang kamatuoran nga wala siyang matuon nga pagkakonverter. Amon man yung problema. Naibaluan ta kung ano ang ginahambal ta. Kung ano ginahambal ta diri, tuod na, ginahambal na sa Biblia eh. Diyo tayo lamang ang batyang siyang matuon nga kasubo sa sala, nga may madalong, matalong nga mga konviksyon sa pagpakamalaot sang wala, mabago nga kinaugali. Kay damo naghambal Kristohanon pero walang taon mong kinaugali. Di ba lang? Ang tagipusoon nga batok hindi mabailuan sa tagipusoon nga unod. Diyotay lamang ang naghanda nga mahulog sa batok kag mabali or madugmok. Mutamalong diri nga ang bato amo si Kristo kung mahambal, halimbawa nga kita mahulog sa ibabaw sang bato, mahulog kita kay Kristo, ang aton lawaay nga mga pamatasan, ang aton lawaay nga kabuhi, ang malaot nga kabuhi, madula siya. Sa anon nang inatunan, nga mangin kaangay kay Kristo ang aton kinaugali, ang aton batasan, kag ang aton ang kabuhi in general. Bisan sino ka or kung ano man ang imo kabuhi, ano man ang imo tinapos, ano man imo kahimtangan sa kalibutan, manggaranon ka man, bilyonaryo ka man, maluwas ka lamang sa gintalana nga paagi sang Dios. Dapat kita maginulsol, dapat mahulog sa ibabaw sang bato nga mo si Kristo, dayon mabago ang kabuhi. Dapat mo mabatigan ang imo kinanglanon sang isa ka manugbulong kag ang isa lamang kabulong sa sala, ang dugo ni Kristo. Ini nga bulong, matigayon lamang paagi sa paghinulsol nga sa Dios kag pagtuo sa aton ginoong Kristo. So ang aton pinulsol nga aton kilalahon, aton kalingon nga kita makasala, dayon magkato sa Ginoo, magkato kay Kristo, mangayo patawad kag itay sugid man ni Kristo sa yamay. Diri ang hilikoton dapat pamasugdan sang madamo nga nagaangkon nga mga Kristiyano kag bisan pa nga mga ministro ni Kristo. Kaangay sa mga parisyo, sang una, madamo sa inyo ang nagabatyag nga wala. Madamo sa aton nga nagabatyag nga wala na kinanglan sang isa ka manuluwas. Kita may kaugalingon nga nagahuna-huna nga bastante na nagabayaw sa kaugalingon. Si Kristo nagsiling, wala ako magkari sa pagtawag sa mga matarong kundi sa mga magkasala sa Panginoon. Kaya mga parisyo ka iskriba sang una, ginkabig nila ila kaugalingon nga sila mga matarong. Dayon ang mga hindi man mga Hudyo, labi na kay wala man sila magpati sa Dios nga sila makasala kag mga mahigpo. Ano ni Kristo hindi makabulig sa bisan sino kundi sa mga nagabatyag sang ila kag kinahanglanon sang gahom sininga pagtinlo. Daw ano kalabaw nga gugma kag pagpakanubo nga sang wala kita sing pag-angkon sa Dios noon nga kaluoy si Kristo na handa sa paghimo sang aton pagtubos. Apang ang aton dako nga manugbulong, nagkinahanglan sa tagsa kakalagising walay duha-duha sa nga pagpasakop. Hindi gid kita dapat magresita para sa aton kaulingon nga kaso. Si Kristo dapat may bugos nga pagdumala sa ang kabuton kag aksyon. Anong butamalon? Ang manugbulong, diringin gamit naman na si Kristo ang doktor, kita ang pasyente. So, hindi kita magpresita ni bisan sino, kay bisan sino. Kaya nga aman, si Satanas pwede man siya magresita. Di ba?
Oh, dayon may mga ahente man sa tanas. Damo ang aris kalibutan nga malingaw kita, mahalipatan tang Ginoo. Muna nga, delikado ka tama. Madamo ang hindi makibalo, sang ila kaimtangan, kag sang ila katalagman. Kag may madamo sa kinaugali, kag paagi sang buluhaton ni Kristo nga nagapamatok sa tagsa kakalibutanon nga prinsipyo, kag nagapamatok sa bugal sang tawahanon nga tagipusoon. Isos nagakinahanglan sa aton nga magsalig sang aton kagulingon, singbugos sa iya mga kamot, kag magsalig siya bugma kag kaalam. Amo ta malon, sa tanang kinahanglan ta, isalig tang laang naton ang tanan sa iya. Ini sa aton kagulingon. Kaya nga man, labi na kung magtuhaw na ang bugal. Mahimo naton nga pagdayaw-dayaw ang aton kagulingon. Subong sang ginhimo ni Nicodemo, nga ang aton moral nga kinaiya ng inhusto, kag hindi naton kinahanglan nga magpaubos sang aton kagulingon sa tubang sang Dios, kaangay sang kinaandan nga mga makasasala. Tapang dapat kita mangin kontento sa pagsulod sa kabuhi, sa umuman nga paagi subong sang Pangulo sang mga makasasala. Dapat naton isikway ang aton kagulingon nga pagkamatarong, kag magpangabay nga ang pagkamatarong ni Kristo ipatungod sa aton. Dapat kita magsalig singbugpos kay Kristo para sa aton kusog. Ang kagulingon dapat mapatay. Dapat naton batunon nga ang tanan nga yara sa aton naghalin sa tuman nga manggad sang Dios noon nga grasya. Himuay ni nga mangin lingguwahe sang amon sa imon o sa aton nga mga tigipusoon. Hindi sa amon o Ginoo, hindi sa amon kundi sa imo ngalan maghatag sing himaya tungod sang imo kaluoy kag tungod sang imo kamatuoran. Ang matuon nga pagtuo ginasundan sang gugma, kag ang gugma ginasundan sang pagtuman. Ang tanan nga mga gahom kag ang mga kalibgon sang nakonberter nga tao ginapaidalom sa pagkontrol ni Kristo. Ang iya espiritu isa ka nagapabag-o nga gahom nga nagabag-o sa Dios noon nga larawan sang tanan nga magabaton sini. Nasubuan ako nga magasiling nga ini nga eksperyensya nahangpan sang apang pila lamang ang nagapahayag sang kamatuoran. Tuod gina siya, amo na nga ako nung bansyagan kung gisa. Madamo gid ang nagasunod sa ila kagulingon nga mga dalanon kag nagapatuyang sang ila makasala nga mga kalibgon, kag sa gihapon nagapangangkon nga mga disipulo ni Kristo. Wala gid nila ginpasakop ang ila tagipusoon sa Dios. Kaangay sang buang-buang nga mga birhen, ginpabay-an nila ang pagkuha sang lana sang grasya sa ila mga sulodlan upod ang ila mga suga. Kinisiling ko sa inyo, mga kuturan, nga ang isa ka dako nga numero nga nagapangangkon nga nagapati sa bisan sa pagtudlo sang kamatuoran na yara si dalom sang pagkaulipon sang sala. Kita tanan ulipon magita sala, pero lain ang mga ginhungod gid bala nga paglapas kaysa mga biktima. Kung gisa kita tanan biktima man kita sa tanas, biktima kita sa pagpagasala. Pero kung ginhungod mo na himo ng sala, labi na kung maghambal nga wala na ikasuguan, sige, padayon, pagkasala. Amo na yung punto dali sa atong mapagtuon. Ang malain nga mga kailibgon, nagadagta sa muna-una kag nagaguba sa kalag. Ang iban, ngayara sa pagpakamalaot ng kalautan, naghulam sing libre sang langit. Agod na sila makaalagad kas tanas sing mas epektibo. O, di bala? Daw na pa kuno-kuno, pero di, gani. Grabe man. Ang bisan sino nga anak sang Dios wala naghimo sing sala. Inabatyag niya nga siya ang ginbakal sang dugo ni Kristo nga ginabugos sang labing solemne nga mga panaad sa paghimaya sa Dios sa ilalawas kag sa iya espiritu nga iya sang Dios. Ang gugma sang sala kag ang gugma sa kagulingon ginapasakop sa iya. Adlaw-adlaw siya nagapamangkot. Ano ang akon ihatag sa Ginoo sa tanan niya nga mga kaayuhan sa akon? Ginoo, ano ang luyag mo nga himuon ko? Ang matuod nga Kristohanon or matuod nga Kristiyano indi gid magreklamo nga ang gota ni Kristo nagapatig-a sa liog. Pinakabig niya ang pag-alagan kay Jesus subong nga pinakamatuod nga kahilwayan ang kasuguan sang Dios amo ang iya kalipay. Sa baylo nga magtinguha sa pagdula sang Dios nun nga mga sugo sa pag-ugyon sa iya mga kakulangan, siya padayon nga nagatinguha sa pagsaka sa lebel sang ila kaimpitan.
ang amo nga inagihan dapat naton kung kita manginhanda sa pagtindog sa adlaw sang Dios. Karon samtang ang pagdilaw nagadugay, samtang ang tingog sang kaluoy mabatian pa, amo ang tiyon para sa aton nga dulaon ang aton mga sala. Samtang ang moral nga kadudulman nagatabon sa duta kaangay sang isa katabon sa lubong, ang kapawa sang mga manugdumala sang talaksan sang Dios, dapat magsilaksing masanag nga nagapakita sang kinatuhayan sa ulot sang kapawa sang langit kag sang kadudulman ni Satanas. Ang Dios naghimo sing bastante nga provision agud nga kita makatindog sing hingpit siya grasya nga wala sing kulang sa bisan ano nga nagahulat sang pagpakita sang aton Ginoo. Handa ka na bala? Amo ni ang pamangkot mga otoran. May panapton ka bala sa kasal? Inang panapton indi gid makatabon sang pagdaya kay kuan pagkadunot o kun pagkasalimpapaw. Ang mata sang Dios ara sa aton. Isa ini ka maluhantop sang mga pangunauna kag ang tinutuyo sang tagipusoon. May mo naton taguon ang aton mga sala gikan sa mga mata sang mga tao apang wala kita sing matago gikan sa aton manunuga. Walay ginluwas ang Dios. Wala ginluwas ang Dios ang iya kaugalingon nga anak kundi gintugyan siya sa kamatayon tungod sang aton mga sala kag ginbanhaw siya agud pagkamatarungon kita. Pagi kay Kristo, makapresentar kita sang aton mga pangabay sa trono sang bugay. Pagi sa iya, bisan indi kita takos, mahimo naton maangkon ang tanan nga espirituhanon nga mga bugay. Nagapalapit bala kita sa iya, agud makaangkon kita sang kabuhi? Paano naton may baluan para sa aton kagulingon ang kaayos sang Dios kag ang iya gugma? Ang salimista nagasugid sa aton, indi magpamati kag makahibalo. Magbasa kag makahibalo o kon magpati kag makahibalo apang talawi kag tanawa nga ang Ginoo maayo sa baylo nga magsalig sa pulong sang iban tilawi ang imo kagulingon ang eksperyensya amo ang ihibalo nga nakuha gikan sa eksperimento ang eksperimento nga reliyon amo ang kinahanglanon subong tilawi kag tanawa nga maayo ang Ginoo. Ang iban, oo, isa kadagko nga kadamuon, mayara sang theoretical nga ihibalo sang reliyon nga kamatuoran. Apang wala gid makabatyag sang nagapabag-o nga gahom sang Dios nun nga bugay sa ila kagulingon nga mga tagipusoon. Ining mga tao, mahinay gid sa pagpamati sa mga pinaksihon o panaksihon sang pandam. Pagsabdong kag-instruksyon nga ginatunlo sang balaan nga espiritu. Nagapati sila sa kaakig sang Dios apang wala sila nagahimo sing hanuot nga ma panikasog sa pagpalagyo sini. Nagapati sila sa langit apang wala sila nagahimo sing sakripisyo agud matigayon ini. Nagapati sila sa balor sang kalag kag nga sa wala pa ang pagtubos sini nagauntat sing daya dayon apang ginapabayaan nila ang labing hamili nga mga kaygayonan sa paghimo sang ila paghidayat sa Dios. Mahimo nga ginabasa nila ang Biblia apang ang mga pamahog sini wala nagapakulba o kun ang mga saad sini nagadaog sa ila. Ginakamutan nila ang mga butang nga labing maayo pero ginasunod nila ang dalanon nga ginadumilian sa Dios nga ila laktan. Nabaluan nila ang isa kadalangpan apan wala nila ini ginagamit. Nabaluan nila ang bulong sang sala apang wala nila ini ginagamit. Nabaluan nila ang husto apang wala sila sing kalipay sa sini. Ang tanan nila nga ihibalo apang duggangi ang ila pagpakamalaot. Wala pa sila makatilaw kag makatuon paagi sa inagihan nga ang Ginoo maayo. Ang mangin isak ka disipulo ni Kristo amo ang pagsikway sa kagulingon kag pagsunod kay Jesus paagi sa malaot subong man sa maayo nga report. Pila lang ang naghimo sini subong. Madamo ang nagapanagna sing tubig. Nagapanagna sing butig. Kag ang mga tao na namian nga mangin amo sini. Apang ano ang himuon sang katapusan sini?
ano ang mga desisyon ko ng ila buluhaton unod. Upod ang tanan ng mga resulta sini, pag-usisahon sa tubang sang Diyos. Ang kabuhi ng Kristiyano isa ka inaway. Si Apostol Pablo naghambal na nungod sa pagpagig-away batok sa mga prinsipyo nga prinsipado kag mga gahom samtang nagapagig-away siya sa maayo nga pagpagig-away sa pagtuo. Sa liwat, nagapayag siya. Wala pa ka mo makabato tub-tub sa dugo nga nagapagig-away batok sa sala. Ah, hindi. Sa karon ang sala, pinapakabahandi kag ginapasaylo. Ang matalom ng espada sa Espiritu, ang pulong sa Diyos, wala nag-autod sa kalag. Nagbag-o, nabala ang relihiyon. Nabuhi na nabala ang kawayon ni Satanas kag sa Diyos. Ang reliyoso nga kabuhi, naghatag anay sing mga kabudlayan kag nagakinahanglan sing magpagdumili sa kawalingon. Ang tanan ginhimo nga mahapos gid karon. Kag nga amo sini. Ang nagapangangkon nga katawhan sa Diyos, nagkompromiso sa gahom sang kadurulman. Amo na nga importante katama makuturan kabiyanan nga aton isa maintindihan bilang mga Kristiyanon. Lamang ang aton gali nga tiempo ay natapos na, naubos na ang aton mga minuto, tapos unta anay sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit, muli kaming dunulog sa inyong banal na ruklukan at nasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patumbay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon kung saan muli kaming nakapagbulay-bulay sa inyong banal na salita. Pagpalain mo ang mga nakinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na impilan kay 5 News FM, pagpalain mo ang ginagamit na mga kasangkapan. Ating islahat, masyuro kami looy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. Pagpalain mo man ang lahat ng mga kawani na nawa kami ay maging tapat sa inyo upang kami ay karapat-dapat sa inyong proteksyon at bendisyon. Itong lahat ng isamot na langin, kasama ang pagpatawad sa lahat ng mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo sa isip, salita at gawa sa pamamagitan ng tanamis ng pangalan ng Pinesos. Amen.

0: Kampiyo
1: na radyo. Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyo na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. Super Coolita at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

Day 5 News FM. Oras natin, we get 43 minutes after 9 o'clock in the evening. Welcome to us at your program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. We're back on air. Nakabalik na kami after sa amoy ng bakasyon. We're back together with Jay Lolo. We'll be together till 12 midnight tonight, mga K5. Sa may mga problema, gusto gin ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa gumba, relasyon, love life, o kung ano man ang mga problema nga nagatumlag sa iyo pangunauna. I-dial lang o kung itawag lang sa ating hotline, 0928-611-2263. And sa ating smart number, 09277. O kung na globe number, 09277-448940. September 1, 2026. Bear math na mga kakay-five, mga gawa na si Jomari Chan.

Singapore. Wala kong ma-expectar nga kalawig siyang abong nga biyahe. Before ka makalabot sa Singapore, maagi ka pa sa Singawan. Singa to. Singa 3. Before ka makalabot sa Singapore. That's why nga nadugayan kita makabalik tungkol sa apat giga nasyon na atong gilibot. Singa 1, Singa 2, Singa 3, kag Singapore. Kamusta na ha? Mga soke naton from K5 News FM Sagay. K5 News FM Gadis City ha? Rojas City, mayong gabi ha? K5 News FM Rojas Capiz. Hello! Mga taga K5 News FM Lakalota, Hinigran, Kabankalan, Sipalay, kag Hinuman. Good evening ha? Sa aton mga shoki from K5 News FM Kalaon, kag K5 News FM Rojas Capiz Liwan. Good evening sa inyo tanan. We're back on air. Kadamo kami na baton nga ginapangita kami. Wala man kami sala. Ginapangita kami. Haba sa gwardyalo, wala mo ipangita si mo. Siling ko okay lang, basta okay kung dakotian. Kag nagabusong, hindi na ako. Hindi mga listeners kong gabi, nagapangita si mo, okay, okay ka na. Well, nag-vacation kami for so long. Thank you, Gid, sa aton nga CEO, Doc Ramil Oy, ha? Sa pagpatigayon sa aton nga mga traveling expenses. Diyan na ikaw lang ba siya nalipad na ka mo? Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Bomba, you can wake up mga kalipad ha? Importante gin mga ka-K5 sa ugos na pagsugod sa September. November, October, November, December, Birman na. Kinaglan may ara kita sa kondisyon ng bakod gin. Hilway sa masakit kagbalatian. Padayon limpyo ang aton sistema. Nagabato sa kung ano nga mga epekto kung mga halit sa mga free radicals. Mag-inom gid permi adlaw-adlaw sang DTX 500 para maglimpyo, ma-detoxify ang mga toxins nga mga higko nga nagahalit sa aton sistema ka naghatag sa sakit kag balatian. Adlaw-adlaw mag-inom gid sang DTX 500 ha? Nainom ng Mighty Shea. Good, very good. Ah. Mayo, mayo. Mighty Shea, parang hindi magtulo sipon mo, hindi kasagi ubo, hindi kasagi hilanat, tangkaso, may protection ka bala, may resistensya ka. Ang masakit kang mga mikrobyo, mga bakterya ara sa palibot, resistensya ang kilanan sa lawas ta. Mighty Shea. Ang alkaline nga vitamin C ang inumunta adlaw-adlaw kag sa mga kabataan, Mighty Shea Syrup for Kids. Do nagagamo ang kalibutan mga kakifem? Do sako ang bilaha-baha kag ulan-ulan sa aton nga panahon? Expectaro naton pagsugo sining Birman katapusan last quarter of the year. Madamo pagi sa mga ulan nga mag-abot sa aton, mga bagyo kag mga kalamidad, posible baha kag mga landslides. So kilanglan na unahon tagit ang biparahon ang aton kagalingon. Hilway kita sa kunano man nga sakit kag balatian, inom kita sang D3 Bio. Nainom ng D3 Bio. Kay man makapalagyo kaya mo. Kung may ara kesang pursa, kagkusog, kagmayong lawas mo, makapalagyo ka kung may bahaya. Makapiparar kaya kung may mga landslide niya, makapiparar kaya upon sa pamilya mo. Kaga siyempre naman, basta gani, virus,

Ilabi na gid fungus, bakterya, kag virus gid specially ang aton masiligan gid inumon adlaw-adlaw. D3 Bio ha. D3 Bio himo ini sa virgin coconut oil nga may vitamin D3 nga nagahatag sa aton protection nga maeliminar ang mga virus nga nagasulod sa aton sistema nga yara lang sa aton palibot ha. Everyday D3 Bio kita ha. Mga produktong kalidad ni Dr. Camille Oy, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio, sarangin mabakas sa tanang ka Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy, sa mga suki nga mga butika sa inyong lugar, magutalag. Kag, pwede nyo ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo nga barato nga presyo, sa mga produkto ni Dr. Camille Oy, katulang kamo sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center kag magpakonsulta lang dayon ha. Sa aton medical kag alternative doctors, libre, wala sing bayan.

Alas 9.50 na, let's talk. Mga ka-K-pop, storya kita. Anything and everything under the moon with clouds. Kapula sang bulan sa bongo. Kapula-pula sang bulan. Ano inaabot silingon sa kung sa mga katigulangan pa? May mga panimadon ina. May mga ambot silingon sila. May mga meaning. But right now, ang meaning is natabunan sa sang atong nga galombo. Doon nagapula siya, no? Doon pinasay ang kulor sang bulan sa bong. Ano niyayhan ang mga sinyalis sini? Nga may gapula siya. Padayon nga po ang pag-ulan dito sa Metro Manila. Mga kakipag kaluluoy sa mga tao ng mga nag-a-star sa Manila. Sa Luzon. I-check up po nyo man ang inyong mga paryente ito. Basiko na ano na ito sila. Taugon nyo kung taugan ninyo kung kamustahon nyo man. Kung nainom. Kung kamusta na sila bala, kabalo sila bala maglangoy pa. Kay may ara na sang nagapakari paging pilandok. Nga isa ka bagyo mga kaka-K5. Kag-aaral na sa Philippine Area of Responsibility subong. Kag managasunod sa iya nga low pressure pagid. Dawala ni untat yung ulan-ulan ni. Hasta na ni guru mas si Magdisyembre. Basta pa nasuntuhin. Inuulan na gini. Ano ni Ayhan man? Ang matabo sa Luzon. Ilami na gin sa mga mayor nga mga syudad sa Luzon. Kay tungkol sa bagyong sige-sige. Wala untat ang pag-abot sini sa atong teritoryo. Dili sa ato hindi masyado. Pero kung kaysa hindi natin ma-determinar kay tungod nga nagpapag-bago-bago ang direksyon sa bagyo eh. Dili sa ato, nagabaha man sa gihapon. Jutay lang yung ulan-ulan, nagabaha gihapon, no? Kag, well, maghalong kita. Maghalong kita. Okay, sige. Alas 9.53 nag oras naton. Tawag na kamo sa atong hotline 0928-611-2263. Smart number, ha? Kaglaton nga Globe number 0927-7448940. Good evening sa kay Josephine sang La Carlota. Thank you, Gid, sa pagpamati, ha? Sa tanan nga nag-hulat sa atong programa nga makabalik. Thank you, Gina.

Doon na maguhan ng taba. Doon ka lawig sa bakasyon, de. Mga almost isa kabulan before kami nakaabot balik mga K-5 sa atong regular program, The Tonight Show, because malawig ang bakasyon ta. Nagpa-Singapore eh. Before magkantog ang Singapore, maagi ka pa Singawan. Singa 2, Singa 3, before ka magkantog sa abot sa Singapore. Madamo ka pa sa agyan. Oh. Anyway. Good evening sa ato nga mga texters and sa ato nga mga listeners from Sipalay, ha? Sipalay, mayong gabi Sipalay. Nagkakamangkalan, kamusta? Ay, matiyon kita gali sa Mabinay. Mabinay, good evening. Subuman sa Escalante, ha? Good evening, ha? Escalante. K5 News FM, Escalante City, ha? O, open lang atong linya. Pwede ka mo tawag sa atong smart number 0928-611-2263.

o konsato nga Globe Number. Zero 9277 4489 40.

sa kay 0134. Good evening. Ay, salamat na kabalikin ba, J. Lolo at Jerry Lee. Welcome back. NPE, Saga Mansilingan, ha? NPE, kung ano ni? NPE, as in Eagle, hindi Alpha. NPE, may gabi na si Mo. Salamat kin sa paghulat kang sagbag. Pamati sa K5 News FM. Grabe ang natabo sa Nepal yan, oh. Balindog, balahibo, tas na sumundo, hindi ko maka-imagine. Iwit in sa ato niya mismo, sa ato niyang history. Naka-witness kita sa mga hindi nga klase ng mga disaster mula. Gado sa pelikula lang. Do sa biblika lang sa unang panahon nga nagaka-wipe out ang isa ka syudad, nilibo yung mga tao nga kalamatay. Do subong naka-witness kita mga K5 sa pagkakita naton sa video do mga palanindog balahibo mo yaya. Do hasta subong niya sige pagyapon ang search and rescue operations ng mga volunteers kag sari-sari nga mga agencies nga nagbulig sa rescue and retrieval operations sa Nepal. At tugid ang isang nakita ko sa Facebook dinili ang nakita sa isa ka rescuer, isa ka tawo nga nagalabaw ang iyang lawas no sa dughan mula. Doon sa dughan, padalom, nalubong pa siya. Ginakalis sa sang rescuer. Ginakalis sa sang rescuer para makagwas sa mga duta nga nagtabon siya. Ang hambal niya kapag inloos siya sa rescuer mo niya, hindi lang ko pag-rescue ha, pabahiin na lang ko. Hambal niya, natungol ka kung rescuehon mo ko. Ang bata ko ato sa dalam ginakaptan ko kamot ya. No, hindi mo may imagine mga kakipa. Kapag inuoy ang isa katango, nga pabayaan lang siya nga mapatay. Hindi lang siya mag-rescuehon ko, no? Kahit tungod mabuyaan niya ang bata ya ato sa dalam, nalubong mo sa duta. Grabe, no? Kadamo pag sa mga itabo dito, grabe. Tungod sa pag-alwak sa tubig, bla? No? Gulpiada, ma-wipe out ang mga foreigner, mga visitor to, mga turista. May mga Pilipino pa to nga naka nga nabiktima eh, no? Mga Amerikano, mga sari-sari nga mga rasa. Gatungod sa border dito sa Nepal mismo eh. Dito ginag-alwak ang dako nga bahing nga tubig nga ginigo sa glacier o kung mga snow. Di mo itong nakita na nga daw grabe, gino? Kapag inuoy ang isang katawo nga, hindi ko pwedeng ma-rescue, bahin lang ko din na pag-rescue ha, kaya bata ko naras na loom, natabunan sa duta mismo. Grabe, no? Kung kita sa lugar, rabi, hindi na kayo imagine, ha? Ay, grabing kalibutan. No, pahamamu man sa tawag natin tong flash flood, bla? Dito sa kanlaon, bla, ho? No, may pagka-similar, may pagka-anggit ang sitwasyon. Nga flash flood man. At yung grabe, pagkikidamo tao yan mismo mo. Syudad to yung ginataklubang gisang damo-damo ng tubig ya. Di paano ni sila yan magka-recover man?

Ay, di satunya ti baga muyuk gi kita. Ngan di na baga flash flood pa. Kaga ang mga balita, bi, pamuyi na na, bi. Pamuhini na na, kag ibutang na sa proyekto, bla. Para hindi mag-adnaw, hindi mag-flash flood, so wala sang landslides. Kung may aragin man, minimal lang bala. Tungod ang Nepal, mga ka-K5, isa man ka corrupt nation, kuno eh. Corrupt man ang mga aras sa gobyerno. Tani, tunan nila ang ilang bukid. Kaya ang iba sinayang kung magdadamol ng snow, ginapalukpa na para mag-natural blaya. Mabuhinan, hindi mag-supono kung magdamo ang snow sa babaw. Ang iba nga lugar yan nga ginapalukpa na nila hungod para nga hindi mag-damo ang snow. Para malikawan ang avalanche. Ining avalanche is pagdaligdig sa mga snow bla sa babaw sang bukid pagkanto si Dalong makamamatay man na kay dasig man na katama mo no? No? Do tubig man na siya nga makahalit sa atin kabuhi do flash flood bla galing snow na siya eh, no? Sa ibang lugar ginadetermine siyang ilang gobyerno nga kung damol na ginapalo para nila sa nga sang palopok o kung bomba bi nga mag nga mag os-os na pinalo mga matabat hindi magdamol sa Nepal siguro din na tipo na bla daw wala sila sa amo sinang practice ang ilang sitwasyon eh, kasi mabos ang bukid sa Nepal ga snow. Hindi nga snow lang ganyan, kundi may glacier. Ang glacier is no ice na ganyan nga nagbilog. Nga nahorma ina sa pila kalibo katuig o minilyon pagani, guro eh. Nga nagtigka na siya mla. Di nagkalatiphag na. Di dapat kung hindi ilang gobyerno korap, itong anak nila na kay tungod nga para hindi na maghalit pa sa ulihin. May mga advance sila nga pagtuon nga para ma-prevent ang kalamidad, no? Kung may amon na sila tani siguro, basi guro wala minitabo ni guro kay tungod nga na-control pa nila ang sitwasyon. But then, as pabaya man ang gobyerno, wala nag-research, kag wala nag-preparar kami, all the while, sa ilap pinsan na maayo lang, okay lang. Now, karon may mga kalamidad, kag damo na yung snow, kag ice na nagtipo nito, nagdarindi padalom, nagkanto sa sapa, sa lake kami, kag nag-alwak ang tubig, kapila ka, damo-damo ng tubig. Natabunan gid ang pila ka syudad. Nilibong patay. Hasta subong, ginapangita pagyapon ang mga iba nga mga involved o kung mga napiktuhan sa kalamidad sa Nepal. Okay, tawag lang kamo sa atong hotline na 0928 611-2263.

0: super coolita. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: Alas 10 dia 15 na mga K-5. This portion dia durong sa aton sangat. DTX Coffee Mixa. Importante ang kape naton, ganyan may aras ang health benefits, no? Nagabulig, limpyo sang aton sistema, higko lang ni, mga toxin deposits ni. Ang kape nga DTX Coffee Mix kadaagay, numun mo, naming ariyamos banyo yan. Ang imo yan nga pangihi, girilia, daw sipot ganyan, bla? Daw hubas pati barukan mo, bla? Kanabi isang feeling mo. Basta DTX Coffee Mix yung imo inumot any time of the day. Kung may opisina ka, gahatag sa imo sa extra energy, nag-alerto ka sa imong trabaho, maka-focus kagit sa imong trabaho, tungod sa DTX Coffee Mix naghatag sa dugang persasi mo eh. Kaglayo ikaw sa mga free radicals tungod may antioxidant alin sa ngalakot, no? Kaga hindi ka basta-basta magmasakit, magtangkaso, sipon, ubo kung nag-inom ka sa DTX Coffee Mix everyday. Okay, good evening. Sa aton nga mga suki, 8944, good evening ha. Nahidla, mantasay mo, no ba? Abi ko, hindi talaga mabatian ba? Si John Nyor, nagla isang bungyod, sang maawa. Nyor, kamusta Nyor? Din ka sa nasa maawda sa may Ilihan na haba, sa Mao Barrio ka, sa Tukgaw, di ka na nga bahin sa nga maawda. Sa K7610, good evening ha. Namangkot siya, lo, mga abag ko ka lang niya, how? Bao na hinilaman siya. Nagtalang ko pa uli. Mayo lang kang insuli kung ako mayo, no? Nakatultol ko balik eh. Ang advice ng lula kong basta nga kung pangayaw ka, kag hindi mo sunadong lugar, suliyon mo bayo mo eh. Nasway pa puli ko sa Pilipinas, sumbayo ko suli. Ilang beses. Kaya kung hindi suli, basi nagtalang na kuya. O, hindi nga bahin na duluman sa aton sa nga DTX Beauty Soap. Ang habon nga mabukal pero hapos siya bunlawan, kadasing maputi sa panit naton nga wala sing hapdi ha. Pwede mo siya gamiton any time of the day, twice a day na migin ha, kaduwa ka beses mga habon para makita mo gin ang best result mo ha. Dula na ang itom nga ilok, mga punggod, mga whiteheads, mga blackheads, kang mga baho sa lawas naton ay wala na tungod sa DTX Beauty Soap. Available sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok, kag para-barato nga DTX Beauty Soap, kag iban pa nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kag tulong ka mo rikta sa DTA, sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kaya magpa-check up lang tayo na sa aton medical alternative doctors, ha? Libre, wala sing bayan. Alas 10:21 na. Hello, hello, good evening.
2: Hello, hello, hello, good evening.
1: Ay, mayong gabi na, sino ni?
2: Ate Helen, sa sigas ko ah.
1: Sino, ma'am?
2: Si Helen.
1: Ah, Helen, oh.
2: Sa sigas ko.
1: Ano? Helen, yes.
2: Mamangkot lang ko si Lulu daw sila kasi mana wala ka ka-unta-kwana ka-undi-eraw.
1: Yeah, wag guli sa bat sa inyo. Actually, lang bakasyon ako. Medyo malanat. Ha?
2: Gilulo na miss ko ang singag mo, ang katarso mo.
1: Hehehe, abot ha.
2: Gilulo, mga kumagbukas mo sa mga radyo kay ano nyo ko, Abid Pan, yung pang-tinsa
1: ni Oo.
2: Ay, pag naka na gani, puros lang kanta, ay galuya, lawas ko. Gilulo, ma-duty man, ma-undi-air man.
1: Gahaw, gag...
2: Nga, na-miss ko ang pingag mo pag ang mo sila rasab na di lolo.
1: Oh, she. Thank you, Gino. Pila na edad mo, Hilin, now?
2: 68
1: ka na?
2: Oo.
1: Ang tingog mo daw hindi 68, bala? Ha?
2: 67.
1: 67? No, 67 ka lang eh. Anyway, ano ka ng senior na siyempre? Ara pa si mister mo? Buhay pa?
2: Patay na.
1: Aha.
2: 22 years na.
1: At the age of 68, ano ang imo pangabuyan, Abi? May pension ka?
2: May pension ko sa SSS, pero di lulugay ko sa tao din sa SSS ko para kabulig na akong mga apo.
1: I see. Mga bata mo, okay na yan. Plastado na.
2: O may mga pamilya na sila, pero kay tungod ba lang akapigado, simpre, ibon pa man kung mag-obra. Kung mag-obra ko, anay.
1: Anong obra mo, Bi? Sulod balay?
2: Sulod balay.
1: Ano, panglimpyo kung panglapta?
2: Ha?
1: Panglapta?
2: Wala. Di yan sanggap ang lapta. Kay duwa lang ko. Oh. Ang ako niya buting sa opisina sa Manila, isang iya sa bio-agent ba lang beauty product.
1: Ah.
2: Kami lang din sa ako na amo nga babae.
1: Ay, si duwa lang ka maglina.
2: Tawhay lang,
1: no?
2: Tawhay lang.
1: Ikaw magaluto sa inyong duwa.
2: Wala akong galuto. Ya, malulo, ya.
1: Amoy managluto, gina?
2: Mansigla banay kami, galabama lang akong busong nanaki, galabama ng nanay, galabamang ko.
1: Ah.
2: Kung magluto, ang nanay, galuto.
1: Luto, ay lang ka magaling na?
2: Sa kupinggan.
1: Oo,
2: magugas. Sa pangugas, ang kupinggan, pangintyo, sulad banay, pakaon, ido, amo lang na.
1: Ay, siblang bilog, ido nyo, ha?
2: Tatlo.
1: Nung nga lang, ido nyo?
2: Si Pugi, si Bobby, si Oreo.
1: Gusto mo eat? Gritan sila? Gritada?
2: Ay, hindi na.
1: O si mga gatal. Thank you, Gina. Hila na.
2: Basta nabatihan ko lang tingog mo sa gara ka na on the air. Mamati lang ko din. Gino, no?
1: Thank you. Salamat,
2: good night.
1: Oh, good night. Sino ni? James Bornales. Mayroon gabi, ha? Mayong gabi, J-Lolo, K5, J-Lolo, hello. From Barangay Suay, Himamaylan City. Mayong gabi naman sa mga KSS officers of Himamaylan area. Mayong gabi man, kaga madamugin nga salamat, J-Lolo. Thank you man, James Bonales. Ha? ...4926, welcome back, G-Lolo. Hidlang man kami si Imo ba? Hello! 4926, may gabi na sino ni? Good PM, Aaron ni Galia. Pulin ako, G-Lolo, tapos na biyahe. Shoutout lang sa mga tropa sang Grab. Aaron, iho, pre, may gabi! Kamusta ang imong biyahe sa Grabda? Abansi, kunda dihado. Shout out man na G-Lois, Doromal and family sang Escalante City. Salamat and more power gid sa programa mo, J Lolo. God bless, ha? Rose, ano ni si JR Con Junior? Sa Piyak Suba sa Bagasuhan Central Maaw. Ang bungyod tupad sa Asenda Pasita, sakop sang Maaw. Okay. Sa may Pasita, dagalit sa may mga

Kalabon mga kami lagaw na siya nahaba. So, nanapasita lagaw mga kami na. Halaga trailing kami so nasa nga gasakay motor. Kunin kami kalabon. Good evening, Jailolo. Welcome back. Greet ko lang mga team Herbie sa nga Kabankalan. Salamat gid Jailolo. Okay, thank you man ha. Okay. Alipagin. Kay Miss Chari ha. Miss Chari, good evening si Mumbaw. Anong nangahakos mo man? Maido siya galit din rin eh. Si Chari maido. Ano nang ido mo ne? Do, i-close up on siya. Tsure, no, kuring, no? Mga ido subong dirili, do, mga tao na ginastorya na mo. Ang ido, abi, do, ay lang gambal. Purga pamati sila konstoryahon, especially kuning mga gagmay ng ido, bla. Ang labang sa mga tangiya sinariya, ginatawag sila na si Mami mo ko. Do, ginakonsider nilang bata ang ido, bata nila. Ya hindi, mangaki si Mami. Ang ginastorya, may kung anay tao, kagali ido. Yung mga ido, anong klaseng ido? Chihuahua na? Mga dagmol, blablahibo, blana. May presyo nga tagin si Mel, tagbain ti Mel. Ah, pudol, ano na siya klase ido na? Yeah, no, no. Gina-English pa nila, bla. Yeah, no, mangaki si Daddy. Yeah, you sleep na, ha? Balagaw ta, boss. Upon kay Mami. Abi ko na itawag na storya kay Liido. May mga amo na mga kilala ko, tubad balay ko. May ibang gani kita ko sa mall, gani girili. Gagmay ng ido, lagko yung lawas mo mga maskulado, bla. Expectar kang iladalang ido ya mga German Shepherd, mga Bulldog. Madlagong ido, bla. Gagmay na galing, ano, bulbulanan, bla. May higot ka labaw. Di ko tanawon mo, lalaki. May ido siya nga gamay. No. Damo babae ka palapit siya kay kakyut sang ido. Do guru style guru no. Nga para magpalapit ang babae, kag magmuno ang mga babae sa ido yang katahong. Para siya tangiya sang ido makapangilala bla sa mga babae. Oh. Ginakapitalan niya ido. Li. Ti kumaga da yun ay sila ti. Ano nga style na bi? Ano nga style? Ha? Kay ido ang ginalinan. Ano nga style na bi? Magtanyo. Ha? Dog style. Ano nga dog style?

0: Aba, abansi gali ang miguta. Abansi ang biyahe sa Grab, ha? Pero ang presyo siyang gasolina ng numo, giman pa rin, no? Ang gasolina ng numo, ha? Kanako siyang pagnumo, 32 centimos, ay. 32 centavos, ha? 32 centavos. Ang diesel naman niya, ni nako-nako iyang, iyang numo, 3.83. 3 pesos and 83 centavos. Ang gasolina yan ay huwag kalabot sa lapi. 30 centimos lang yan nubo. Te, mansig yapon, pre. Ang diesel niya ati, 3.80 ang nubo, no? Abansilo, ang kontra. Ang kontra. Sabi ko na yung bulsa, ang kontra gali abansi. Lo, ang ido ni Pari Aldin, gabato to siya sa kagamaoy. Ano to nga ido gani man? Husky to ya. Ang ina niya nga ido, yung nga gagmay ng Yamalayaw. Nga bulbulanan niya, may amigo aron. Nga ginadhambalan niya sa nga tangiyang nga tawagan, mami, tawag mo. No, no, sleep, mami. Mami will get angry, ha? Natulog na, mga gig si mami. Natulog na, kinikagin ka upod boss kay mami. Ginamami, yan ang yung ido iya. Ginamami sa isang ido. Gusto niya, tawag mo sa isang mami. Tawag mo sa mami. Tawag mo sa isang ido niya nga mami. Paghambal yan nga mami, understood na yun yun. Machindihan sang ido eh. Machindihan sang ido sa dalayon ni mong yung paghambal, abi. Pero hindi yung word ang machindihan sang ido, kundi the vibration. Ang paghambal sang mga tinaga, machindihan sang ido, ma-pick up yung vibration. Presaw na sang ido na mon mula. Ang kulos sang ido na mon is itom. Pro ngalan niya si YT. Isa ka, bes. May mga bisita mla. Da masagapong ko, stumangan niya rili. Kag nagpanilag, ambas ang mga bisita, niya blaki, gwa, okay siya ginasapak sa ido. Huwag ginasapak sa ido tungod nga, ha, tawag niya blaki. Nga tawag ka mla YT, mla. Nga YT, gwa, ay, nagtindog ang ido ka na, gwa. Nga paano naging blacky na siya, ang naging YT na siya, kay itom siyang blahibuya, ito man. Ang ido niya, huwag magkakilala, yasang mga kolor, ha? Huwag kag wala man sa kay chindi. Ang vibration sa tingaw niya, kag may chindihan niya sa vibration, hindi siya paghambal na itong ilonggo man o English. Kundi the way kita maghambal, may tindihan nila ang vibration. Dali lang kayo may kulo sa Manila, oh. Totoo, Rafi, kamustad ang baha sa Manila?
1: No, mga gabilo.
0: Kamustad ang baha subong sa Manila? Sige, Japon.
1: Ah, wala na lo na, na, na kinaw-kanaw na.
0: Diingit ang grabe nga baha sa mga Laguna, na mga Kalukan, Kalamba, Laguna.
1: Ang grabe, subong lo, ang may baha pagaling sa may Pampanga, lo.
0: Sa Pampanga, oo.
1: Oo, grabing baha pa subong, halos hindi pa magya ng expressway subong ang inlex. Okay. Eh, dalom pagid.
0: Okay. So, sige pa na ulan sumong sa Manila as of this time, mga Rafi?
1: Ah, wala na, lo, wala na. Oh. Ang nagdalom lang, kaya nag-awas ang, kwan eh, ang suba, blalo sa kwan, sa may
0: Marikina?
1: Pampanga yun.
0: Ah, Pampanga?
1: Oo, nag-awas, muna nga, gabing binaha sumong dito sa Pampanga, hindi ba agad masyado ang expressway, ang biyahe pa, bagyo nga, ma-expressway ka subo, o ma-expressway ka mga 3 to 4 hours, subo ka po, naputol ka sa mga 8 hours na biyahe, tungkol sa traffic.
0: Ang ibang ganit nagapundo na lang ganit sa expressway, Kay tungod anam lang kauras, hindi sila kalabay gyapon. Ano gin pang buwaga ni nila ang mga damda sa Pampanga?
1: Ang balita tulo doon nagkwanlo doon na grabe na ginagawa tubig ka o pinagsubra na sa dam eh.
0: Diba sinagbuhis na tubig sa dam plus ulan pag itubig ulan sa tubig ulan? Di amo na guro nagtaas guro eh kag wala sang flood control kag inadalagal ito nilang malita.
1: Oh, siguro daw mo na guro na eh. Subong grabe awas niya po ng tubig to.
0: Di tungon ni nga nagbaha, tungon ni nisin sa flood control ah. Kuni siya kada mall sa ulan, nga hindi masarangas sa flood control, kay why man sa flood control? Si subong si Claire Castro ya, sagat-sagat naging yung mga, ano yung mga storya ya, nga ang baha ko no, ang sentro sa baha sa Davao, proga baha sa Malusol. No? Ang epicenter, ang maghambag epicenter, ang puno gin, ang sentro sa baha sa Davao. Pero ang baha gin man niya, ara sa Luzon, ginabasol ang Davao gin.
1: Gusto dito nga sa Malacanang nagliit, grabing ba ito? Taga nagpastuhod tubig to?
0: Sa Malacanang? Sa Malacanang?
1: Sa may gwa sa Malacanang da, sa may kwan, sa may Simric Tobla Bandala.
0: Oo.
1: Dalong gitna na da. Nagligat na gatuhod. Wala ko ito ganyan. Nakalabay kay Iwasi. Wala ma... Imuupat baruto.
0: Damog siya mong nagtirik ang mga salakyan. Damog yung naka-stranded ng mga salakyan, no?
1: Oo, damog. Oo, damog.
0: So kung amo na ibang kalbang, mamamaka sa lakyan sa Manila, daw no, nakaka-discourage kitong kalabanan na niya siguro doon maging nga basikagi baha ng iyang na sa lakyan?
1: Ate, amo ginalo?
0: Di ba niya ginatoke, ginapati ang mga karpet? Sinaya ko may mga lunang na daw, may mga duta pa na da. Oh. But anyway, may isa pang ikabagyo nga nagapasulod sa aton. Ining pilandok ang bagyo ni. Eh. Kag may nagasunod kay bagid kay pilandok kay isa ka low pressure. Sa imo dang area sa din kani ka, ayon gid exactly in Manila.
1: Sa akin pa kalo grabe din dito ba lo do dagat na to samon.
0: Kay ta di Rizal na ni bla?
1: Oh, Rizal sa ubusan di tulo lo.
0: De ang kinta na so nasi na ya kinto.
2: Ilang beses.
0: Magkinta Rizal ka, Rizal Province ka, ang ibaras siya sa babaw pa na ibaras siya sa ating nalo?
1: Babaw pa nalo, babaw pa.
0: Ay siya.
1: Magkatabi siya sa tanay, magkatupad na.
0: Okay, di Rizal na yun na sa proper sa Manila, no? Nakagabiyahe kali sa, ano ni, sa may Rizal.
1: Ay, sa Manila man kung gabiyahe ito, sumong gabiyahe ko gano'n, rin ko din sumong sa Juan, sa Maymua, sa Molobisya.
0: So, anywhere ka lang niya sa Luzon, dolong kagi niya, Manila, anywhere?
1: Oo, hasta Bulacan, Laguna, abot pa sang grad na eh.
0: Grabe no. Ati, sige ah, mayroon lang ang pagbiyahe mo na, manse?
1: Mayara pa man lang, mayara man ah. Eh, dugay, takawala na ka, pakinggan sa radyo lo ah.
0: Eh, yun naman, nagbakasyon, kadali.
1: Dalal mo naman nga nagabiyahe, kuya, ang radyo, kuya. Bahala ng mga pasero kung kahit hindi sila, kung hindi, ay, ba'n mga hindi, para, ba'n, kasi kuya, kuya, anong salita yan?
0: Si Motik babaras na, mga pispis sila. Okay. Di, mahiya nga pagbiyahe na, Ron. Thank you, Totoo Rafi, ha?
1: Sige
0: lang, pwede ko yung panamiyaw. Sige, tamiyawan eh. Mga pamilya mo.
1: Nagabiyahe man si Budong nagabiyahe sa delivery ng biyaya sa San Carlos, Bacolod, ang kanya na eh.
0: Oo.
1: Ang
0: biyahe ya?
1: O delivery.
0: Okay.
1: Okay, nato-gagad ko sa pay... Hindi ko pa matay, pero kay Lulo kayo na kamiya. Ayaw ko pa matay sa permiya.
0: Sino nga lang ito?
1: Si Budong.
0: Si Budong.
1: Ayo, subuntong.
0: Okay. Thank you, kid Rafi.
1: Sige lo, salamat lo sa mga...
0: Sa Manila to siya. Matingala ka, no? Tungod ang K5 News FM, mayroon kami isang application na pwede mo ma-download eh. Sa mga Android mula, Android telephone, abi. May application kita sa Google Play. I-type mo lang K5 News FM. Kang i-download na yun ah. May internet ka ng radyo. Arat na mga radio stations ng K5 News FM. Mabatian mo na tanan nga mga stasyon. Mabatian mo man ang Dumaguete, ang Iloilo, Sumuman ng Kabagalan, ang Bayawan, ang San Carlos, ha? Mabatian mo man ang mga stasyon outside San Negros. Sa may Google Play, i-download mo lang K5 News FM Philippines, ha? Alas 10:42, we're going to take a short break. Magaka K5, don't go away. We'll be right back.
2: K5 News. D3, Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka, ang D3 Bayo. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, tiyan ba siyang tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
2: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako punubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kag

0: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule. Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kang naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy Booster.
1: Spore Biotics nga ginukdan sang prebiotics, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
2: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kantuan. Gina's Seafoods Restaurant.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
4: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: This is K5 News FM, your official news and music station.
8: What is love meant to you?
9: Nagpaparamdam na siya na gusto niya na makipaghiwalay.
10: Paano kung nabalang lusutan lo?
8: Would it be there to comfort you when you need it most?
9: Mangkotsutan eh kung bala paano mag-work ang amon.
8: Or will you still be there to fall in love again?
10: Hindi kayo nabalaan nila, tira pa ko lo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotutan eh kung bala paano mag-work ang amunan.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi ko yung nabalaan nila. Tiro pa ko lo.
3: Eh, yung tiro ko to. Alas 10:58 na, mga ka-K5. Ini nga bahin na dulo na sa aton sang Dr. Pinoy Esqualine Capsula. Isa ka suplemento nga natural, aprobado sang BFAD. No overdose, wala sang side effects. Nalimpyuhan niya ang aton nga kidney. Kagina tunaw yung mga baras sa ugat, kabangdanan sa nga aton nga high blood o kung posible nga stroke o kung heart attack. Sumong man ang mga uric acid deposits naton nga nagatugas sang penitensya sa aton nga mga kauturan nga may mga arthritis. Ginatunaw ya, ginarepair yung mga damage nga mga ugat o kung mga damage nga tulan. Ginatunaw yung uric acid, ginadulay ang sakit. Kaga pwede mo siya mainom any time of the day. Wala overdose, wala sa side effects, ha? Sa may mga problema sa menopausal mga babae, menopause, ha? May mga irregular menstruation problema. So mong man may mga problema sa ilang hormonal imbalance, dysmenorrhea, inom kita sang Dr. Pinoy, mga ka-K5, para malibuhan ang inyong pag-antos. Ang dysmenorrhea, grabe man, kasakit, nagabanog man ang reproductive system sang isa kababayi. Kabangdanan nga nagangot-ngot, nagasakit, nagahapdi, naglabudlayan sa magpayon, nagapinitensya sa inumis ang Dr. Pinoy's Kwaling Capsule. Sa may problema sa leukemia, cancer of the blood, ha? Dr. Pinoy nag-aaway, bisan sa dinggi, kadasing magpasakas ang blood platelets na to na. Sumong man na Dr. Pinoy maayo man sa may mga psoriasis, ha? Available sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy, sa mga suki inyo, mga butika sa inyong lugar, da sa may Kabankalan, San Enrique, Valladolid, sa may La Carlota, Morsia, Talisay, Ibi Magalona, available gid ang Dr. Pinoy's Kwalin Capsula. Lo, mayong gabi. Kamusta? Sidonisya? Tatama. Ah, tatamata. Tatamata ni hilamata sa imo ba? Mamati ba? Oy, tatamata. Kamusta ang imo nga biyahe, pre? Kamusta ang imo nga mata? Ah, mata ang imo nga grab, hindi mo nga biyahe na sa grab, ha? Do wala patod ining presyos ang gasolina nga daan ni may saka, may manaog. Masaka, lima ya, mapanaog, 2 pesos. Do mga amo sila bala ng mga pattern bala, mga style bala. Do nasunaran na naton nga magsaka sila lima, mapanaog sila 2 pesos. Pagkarason naman, masaka naman 8, mapanaog 2 pesos. Aban sige lang yapon niya, gasaka na ginang presyo siyang gasolina na ton, mga kruduta. Kagawala yaya patunining pagkastabilidad sa aton gasolina. Tungod pa dayon ang kumplekto sa Amerika kag Iran. Daw mawinas masanay na gani mo. Nag-warning ng Russia. Kung padayunon pa sang Israel nga pagpatake sa Iran, mainta nagiging Russia. Gali, yeah. Subo man ang China. No, gapibara na sila sa mga dako yung sitwasyon sa atong kalibutan. Mga muyutang hindi tayo magdayon ini mga trahidya ni mga gira ni kay kabudlay. Gutom. Kaga madulo mga atong palabutong sila. Okay. Malawig, wahay ka programa, Gilolo. Ayos lang biyahe ko lo ah. Makatibawas pa man bisan na mahal ang gasolina. Ha? Bato lang. Hindi naman niya mag-nubo yung gasolina. Ang ibang gani gamat-amat na kantoy sa mga ano ni, nag-makalsang salakyan ng hybrid. May battery kag gasolina. May ara yung kung hindi magtungtong imo yung dalagan sa sihinta 60 kilometers per hour, hindi iya mag-gasolina. Kundi puro lang siya battery. From 0 to 40 o kung 0 to 60, puro lang siya battery. Wala iya gasolina. Ma-activate lang gasolina kung makalabot sa kurintang lagan mo. O kung sisintan lagal mo mag-activate ang gasolina, mapundo ang battery, mauntat, mabulos ang gasolina. Hybrid nila tawag nila subong. Amo na subong ang uso eh. Actually, may ginapagbuha sa social media, ha? Early 1900s pa yan, may mga electric cars na galing. May mga electric cars na di battery nga mga auto, mga sa una pabla. Mga pa antes pa ni panahon ni Charlie Chaplin. Antes pa panahon ni Charlie Chaplin, may mga electric cars na. Galing gindula nila. Kay tungod, dopigaw ang ginansa sa naganegosyo gasolina sa Amerika eh. Ginula nila tungon nga gamay ang ginansya nila. Nya pigaw ng kurintina. Nya namiyan di gasolina. Yaya. Di mamanipula nila mo. Tani may gasolina, may battery man. No? Para at least ang tao may choice. Right now, ang tao tuon may mga pagpilian na sila. May pagpilian na sila. It's either battery o gasolina. Kaya po na. Stay, amo na. Ang aton sa mga tiyempo na gasugo nga may mga alternatibo na nga kita nga solusyon. Kag posible, in the near future, tungod sa kalamidad, sa global warming, nga epekto sa global warming ining mga kalamidad nga tundo nila, mag-rampan pagid o kung mag-sanyog pagid ang paggamit sa electric vehicles o kung naining mga salakyan nga way nagagamit sa krudo kag gasolina kundi battery na lang. Tungon wala yaso mo. Wala isang halit sa aton nga klima. Wala nagadugang painit. Tungon wala gaso eh. Wala sa sang tawag naton nga carbon monoxide. Ang carbon monoxide is exhaust ina sa gasolina kung krudo man. Hilo ina sa atong kalibutan. Nagapadugang sa kainiton sa atong temperatura. So gani, may mga forecast na in the next few years, no? 1930s, according sa report, mag-explore na gid ang ining mga klases ng mga vehikulo kung mga salakyan gagamit na mga battery. Sa Europe, damo na gagamit sina, kalabanan na. Mga electric vehicles na. Diri sa aton, amat-amat na, hybrid pa lang. Pro may ara ganyan purely, pure electric because na when nagagamit ka silinda kang krudo. Pero wala pa sa mga station na pwede kita maka-charge, no? Limitado sa giyapon. Dali lang kayo may cooler kita. Hello, good evening.
4: Hello. Hello, good evening.
3: Yes, sir. Oh, good evening. Sino, sino ni?
4: Si Rom, isang manchilingan lo.
3: Ah, okay. Good evening, okay. Ah, Rom, may ingat mo na si mo. Kamusta ka?
4: Ah, okay naman lo. Okay naman. Ito na may kinakabalik ka na.
3: May na, yun mo lang radyo mo, kayo nga feedback ka mula? Oo, buhini ka ba yung volume niya? Oo.
4: Okay na, pwede lang.
3: Toto Rome, kamusta ka na sa Masilingan sa may Paglang Village, no?
4: Yes lang.
3: Baka sa una yung mga magkapaglang village, yun daw, taon eh, daw nalayuan na na yung katama, yan lang ng Paglang Village na, layo na na, yeah. Sumbong yun daw, kaordinaryo na lang, no?
4: No, kada mga development lang eh. Kaya may andi-ari natin ang Isli, yung T.O., ang pagbudalan ito, tawagun.
3: Dito sa babaw na yon sa may babaw pagigurong, damo pa ganyan ang subdivision na nagatinuhaw na, no?
4: Ang damo na lo, basta may mga dalan, ganyan nga pag-umisyon.
3: Oo.
4: Kaya mga...
3: Ate mayo kayo. Do aran na sumong impromise mong pasaka ng impromise mong kiti diri sa syudad gabaha na gutok na ang mga tawo amat-amat na pasaka eh. Anyway, amo na ang direksyon tay, no?
4: Ano gabaha? Speaking of bahalo.
3: Oo. Uh-huh.
4: Malungka na pasaka ay particular na sang aton nga partiran sa Luzon kaya ang Sierra Madrid dito, kalbo na eh. Kaya sige, mining dito sa babaw. Ako nang kalbo sa babaw sa kabundukan. Ting tubig, wala na opsyon, hindi manahog sa pinakalulan.
3: Grabe, no?
4: Tapos ang Pampanga.
3: Hmm.
4: Duwa na da, kalugar sa Pampanga na the mining man. Tiyan mo na, gabaha. Di ang minerals na ito, kaya ginakuha nila minerals na eh.
3: Yes.
4: Dito ang Pilipinas, amon pinaka mayo nga damo minerals.
3: Yes.
4: Dito ang politiko naman.
3: Ah.
4: Wala nila binabaligyan nila. Binabaligyan sa ibang nga nasyon, tapos ang ibang nasyon gapulo sa aton nga produkto. Ang aton di ang ginansya ang amon mga baha kag ano ginayo ebili nila sa aton.
3: Ginalabi sa mga ang mga investors no nag-propose sila sa aton nga mga lawmakers nga makabakal sila sang minerals diri sa aton pagi sa pagmina. Di karon ti amo ina nga gina-process nila ang mga minerals kag ginagamit sa mga moderno nga mga teknolohiya. Kag ibalik man ni Saturn, nga aton man ang mga produkto na ang mga mineralis, di ba? Mahal na. Kag ang pinaka-ginansya ginan naton niya, no? Ang wala magkakanto ng korta sa gobyerno, makantogin man di. Daw hindi man nakasali kung nagkakantogin man tuon sa gobyerno, ina. Kay, daw hindi naman mamatsyagan. Ang mamatsyagan, tanong yung baha niya yan.
4: Sa mga lawmakers nga
3: ang pagbakal sa mga nila. Investors sa mga minahan abe no sa mga minerals naton sa minahan hindi naton matyagan sa Pilipinas because ang matyagan naton ang pagbaha ang pagsuffer sa mga Pilipino nga within sa aton yang na minahan man mismo sa Sierra Madre, kag sa dinto hambal mo sa Kalokan, Pampanga?
4: Pampanga, doon na da kami nahan ng dagko eh. Diyan mo na nang kabundukan daga baka man tungod sa mina na natawag.
3: So gina-ignore nila ang cause ng baha ning mina, ginatudlo nila ang ining bagyo. Pero ang bagyo galiyan, isa man ka rason nga siyempre damo tubig sa pero ang minagin amo ang lagakos ang dako nga pagbaha tungod nga wala na sang kahoy nga mag-absorb o kung magapugong sa tubig ulan.
4: Correct. Ang bulyom ba ng ulan lo.
3: Ah, I see.
4: Na, ano. Kasi wala na magsalo. Sakto na lang. Wala na mag-vacuum sa tubig. Nga kung tutudong ulan, may mga bad weather na bagyo, wala na kasi diretso na sa ano eh. From island to lowland natin. Muna ay cause ang baha. Tapos yung mga drainage system natin dito, wala man. Kapangyan naman siya, pero 100%.
3: Do hindi na naman din parahan sa gaton ng mga official, kaya daw na enjoy na sila sa mga kunano ng benepisyo silang ang transaksyonist na?
4: Correct. Sa ilang malita lang.
3: Basta ilang ang mga malita ng mga sa mga lagba koko nila sa sila pang ahit na?
4: Nagayin pa lo, ang dugang pa, ang paksilika pa itong mag-operate na, siyempre kailangan nila ng mineral na
3: grabe pag ina.
4: Bakot-kot naman ito sila sa may kundi na bukid naman. Tidako ng pito. Pila ka years na ng kontrata nila sa kundi.
3: Ding.
4: Pila pa ng gubo nila.
3: Ang pagsilika na, ang inasaga kumpanya, mamining na sila tungkol ko o nilang mga minerals na kinanglano nila sa ilang mga technology sa Amerika para makakumpit sa China ng mga rare earth minerals. Oo, kitungod wala ang Amerika sa amunin klaseng mga minerals. Ari sa Pilipinas, siya damo ni. That's why nga sila ang mag-explore. Di kung ari ng Amerika, daw parehas na nga may base lang yapon ni. Kiti matinay sila ni for 50 years. Nga ma-explore sila sa paksilika na sa mga minerals na kakilalanon para sa aton nga mga bagong technology sa Amerika. Kung ari di sila, di siyempre naman kung hindi ang China magkaposisyon man din rin, no? Niaway naman sila, magagaramusay naman sila nga luwa.
4: Kaya daw ang aton dito, kumbaga sa ano, ang binyo na yun, isang ilay naway dito sa Pilipinas. Di ka magtapos sila naway, di ano kaluluway Pilipinas eh.
3: Di alin siya, unan daw ginamuntas na sa mga ibang nasyon. Halimba sa Timpo Katsila, no? Timpo Hapon. Di rin naman, no? Mismo na gato niya mga Allied Forces, nag-inawa sila niya tungod sa manggad kung sino ginang magpangibabaw silang persado.
4: Okay. Kaya yung future nila, security nila sa, ano, sa in the future nga pangilay ang economy, sustains sa ilang mga tao. Sa citizens nga okay mo na nga ginapangwa nila ang iba ng mga lugar nga makabulig sila in the future nga kung sakaling mag-ira mag-itan hindi lang kay kita din kaluluhoy kay wife mati kapasidad sa mga gira-gira na
3: di ko na rin nila yung mga instalasyon sa Amerika ipuntarya ito o hindi ang kanyon sa China sa aton. Hindi ginaya manigarya ito o ginaya sa China. Kasi siyempre, para hindi magpadayon ang pag-atake sila sa China, gumo nila mga missiles ang Amerika na nakasinsalar sa atin sa Pilipinas eh. Hindi mula?
4: Sakto na lang. Kaya para siyempre unahunan nila kasi malapit lang kayo ang posisyon sa ano eh. Kumbaga ano nito parang ilan na strategic sa Amerika mga position siya sa iba-ibang lugar. Nihapos na sila kung sakaling mag-atake magandang ano, especially ang China, sila, madali sila makaano, hindi dahil magkadobla sila.
3: Kaya man, ang direksyon sa mong, Totoo Rom, ang direksyon sa mong sa kalibutan, gin, ining gasolina, amat-amat na idolaon ining paggamit sini mo. Di ining mga paksilikan ng mga minerals na ginagamit nila panggamit ni sa electric battery ng mga salaksa para sa salakyan. Di ba?
4: Kaya sa mga chips lo eh, ginagamit nila.
3: Yes, of course. Kaya para makakompete ang Amerika sa China, sa ekonomiya, kay tungod in the future, it's no longer na yung magagamit ang mga salakyan sang gasolina kitungod sa global warming effect yung sa ating kalibutan, no? Maminimize gisa, manubog ginya ang paggamit sini. That's why ang mga negosyante nga nag-negosyo sang gasolina do hindi mas na magpasagot sini. Sila man ga pinas sa mga paksilikani, sila man na nagpangita sa pamaagi nga hindi sila maulihi sa kompetensya against China sa ekonomiya, especially sa power o kung sa energy nga aspeto.
4: Correct yan lang. Kaya ang China do damo ya ko ang energy lo eh.
3: Yes.
4: For sa Amerika.
3: Oo. Amerika yung why. That's why nga damo si ang Amerika nga hindi niya magpaulihi sa China eh. So kung the worst is malabotanay sila sa missile gid in kaso po I guess no kamay pa hindi lang kay tungod nga kita gid sa Pilipinas kaya especially ang future generation naton mapiktuhan
4: correct na lang kumbaga sa ano kita ang mag-aaway sila katulad ba sa kita yung kumbaga sa pelikula ng Spartan kita yung panaming nila mo ikaw oh. Ang Pilipinas ang ikaw yung mga tamaan sila, hindi.
3: Yeah.
4: Kaya in the future, pagtapos nila gira, anong matabo sa Pilipinas? Mga total wreck naman, tapos buligan nila mabuild ko noon, mabuligan ko sila man ang may...
3: Oh, may benefits. Oh. Di amo na, hindi sila, ang niya, hindi ka mong atake sa Pilipinas tungkol ang mga civilian, aral na mo. Oh, gamit nila nga shield ang mga civilian o kung mga Pilipinos, no? That's why nag-plaster sa Pilipinas ang Amerika para i-shield kita sa posibleng nga pag-atake sa China, no?
4: Tama. Yung West Philippines nga, lo, hindi nila madepende kung talagang pure talagang Pilipinas nga allied natin. Dapat ang West Philippines ipungga nila na no, kay Dugay na tagi na bully da sa especially sa China eh. Kay aton man na kay aton sarili nga mga ginakwa da sa dagat nga mga natural resources ginakwa sa China tapos kinabaligya naman sa aton kita yung mga resources sa mga isda na yan no mga marine lives na padalong na panguan nila tapos ginabaligya man nila sa aton aton na ginbakulong pa natin sila magdadap kung gusto ng Amerika depende yan ta kung allied sila na ano, dipindihan nila tayo sa mga ginabuli nga tatawag na especially in China.
3: Gani man. No, tinan mo na yung ilang style mo, no? Kuno abi friends kita, pero actually ginabaligya kita gali nila, ginabula-bula lang kita.
4: Oh. Pero sa ato nga, no, yung mga lawmakers man being ano man eh, so gusto ko sa Amerika, alo, nablang da ka lang hasta hindi ka na mag-level up la si Kanami, da ka lang kay buligan ka na mo, mama mo na, pero in the end, back in the, his mind, ano, lo, hindi igalig makabulig ang Amerika, ganyan mo pala niya, kung na makabulig sila, maayos sila sa imo, hindi. Sa Africa, di ba wala silang makuha dati, wala may binabuligan. Kung ano nga future nga makabulig sila ng country, mo nang katuan nila kag ginabuligan ko, no?
3: Ah, do press mo siyang idobla nga may higot siya, tapos may saunhan, may tulaan. Pero gusto ko siyang ido, magkaon siyang tulaan, pero hindi siya kalabot, kito ko ng higot siya, kamos. Ginhawas ang ido yang lapot ang tulan, hindi yang malabot kay tungon ang iya higot, kabos di kalabot sa tulan. Sige, Toto Rom, thank you again sa imo na kapag-share kita.
4: Amo din lo, at tama, maayon man siya ang gabi sa tablan ng telematik, kags maayon man ka rin, nakabalik ka na. Sige lo, paano ka, ano ginay mo, hey, talagaan mo.
3: Thank you. Sige. Alas na 11:22 na magaka K5. Hindi nga bahin na dulo na sa aton sa Gina Seafood Restaurant. Te ang Gina Seafood Restaurant open every day, Sunday to Monday. Alas 10 sa aga, ti Aranega, so nang ilayang nga simboryuda, gamit damo na nagasugba, nagapaluto sang tinola da, Ang ilagi nga bestseller, ginaya mga butter garlic shrimp, mga sisling manumbok abi, kag ila nga pala-pala style nga pagluto sang sinigang o kontinola nga isda nga preska gid bala. Tiginak dayo na gid sila sa mga turista lokal man kag international ang Gina Seafood Restaurant. Proud kita bilang Ilonggo, may dalaan kita ng mga bisita nato, magbisita dire. May lugar na kita, Gina Seafood Restaurant ang aton nga magadalaan sila. Para mag-enjoy sila gid sang ilang nga pag-stay, itry gid nilang pag-kaon sa Gina Seafood Restaurant. Way problema kay may parkingan. Mag-hapos lang tutulon, ha? Along the highway lang gid, along the road lang gid, ha? Sa may 10, barangay 10, likod lang gid sang 888 Chinatown Square, ha? Kanto eh, ang ilang nga Facebook page para sa dugang informasyon ka mga detalye, ang mga KK5, ha? Arat na ang mga menu, ang ilang nga mga telephone number, address, kag ang ilang nga function room, ha? Function room sa para sa inyong mga special locations. Available git sa Gina Seafoods and Restaurant, ha? Alas 11:24 na, gorasta.

0: 5 News.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotsutan eh, kung bala paano mag-work ang ngayon.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Sultiro pa ko lo.
3: Sultiro ka to? Alas 11:48 na magkaka-K5. Medyo nabudayan pa kita mag-plastas ang aton nga programa because it's been a long time nga daw nadula kita na tungkol sa bakasyon nato, no? Still jet lag yapon eh. Gasalakit ang ulo na mo sa biyahe. Kinagpa Singapore kami. Wala kami gi-expectar nga before ka makalabot sa Singapore. Maagi ka na si Singa 1 eh. Singa 2, Singa 3, kag Singapore na yun. That's why kasalakit ang ulo namon sa biyahe dirili. Nag-una na siya sa aton, tungod nga para mapik para rin ang aton nga kilangladon para makapahuway na timprano. Ah. Ay, mayong gabi anay. Mayong gabi, J. Lolo, sa imo. Tuod gid na hinlaw na kami sa programa nimo. We'll have you been, J. Lolo? I've been to London to visit the Queen. Long hearing and thanks. Sunny Boy always go sa ano ni, Mabinay? Oy, si Sunny Boy sa Mabinay. Totoo, Sunny Boy, pre, kumusta ka na da sa Mabinay? Nagsatanan natin ng mga suki from Mabinay. Ah. Good evening, gina. We're back on air na. Bakasyon ka nalay. Kag, well, we're having some jet lags lang kami sa biyahe. Nagapaumpaw pa kami ng jiriri. Kinaw medyo daw kakapoy isang biyahe. Kagkalayo sa ngamon, kaging katuan. Sa inyo tanan nga nag hulat kag nag

pamatik sa atong programa. Don't you worry ang mga playlist na mga songs nga gina-play na ton during some time nga nag-vacation kita. It was prepared by Jerry Lee. Ginapikurar gina ni Jerry Lee. Ni Jerry Lee ang mga songs naton from 9:30 to 12 midnight para langit sa inyo tanana. So, in behalf of Jerry Lee, ma-set off kita temprano, kitungod para makapahuwa kita. Ha? Okay, sige. Don't forget to smile and don't forget to pray always.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani-carot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin na yun ang akong ulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sini ka na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Welcome na kamo sa programa, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Uy! Nagasakit ba lang inyong ulo? Ikaw ba lang naka-experience sa headache? Madamo klase ang sakit sang ulo. Ang pagsakit sang ulo. Una, tension headache, cluster headache, migraine, hemicrania, thunderclap headache, stress causing headache, kag basi hypertension. Oh, damo klase sang headache. Pero initanan nga mga pagsakit sang ulo, kayang-kaya ni DTX 500. Ang pagsakit sang ulo, ti pain reliever, imong nga gamiton probably o pamulumasahi kada. Pero waay na iya nagakahulugan nga madula na siya. Ang cause sang headache amon niya ginatake ni DTX 500 at ni Mighty Sing alkaline nga vitamin C. Relax, di makakulba, take a break. Relaxation is the best para sa imo bisan migraine pa na. Mag DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Kag karon istoryahan ta. Paano bala ma-prevent ang high blood pressure, kunining hypertension or alta presyon o pagsaka sang dugo? Kaupod di sina ka diskusyon si Dr. Ramil Oy, si Dr. Sammy Pedrosa and si Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
7: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa tuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Istoryahan ta ang high blood pressure o ining pagtaas ang presyon sang or pressure sang dugo sa imo kaugatan. Kag paano ini malikawan, kag paano makabulig ang daily supplementation sang DTX 500 kag Mighty C, Dr. Ramil?
7: Base sa research data sang Philippine Heart Association Sir GP, sa tanan nga incidence sang cardiovascular diseases o CVD sa Pilipinas, 36% diri among high blood pressure.
4: Bao kataas.
7: Nagapangaduha ang stroke nga may 30%. Coronary disease naman ang may ara 17.5%, kag siyempre ang heart failure nga may 10.4%. Kag kun ikumpara mo sa iban nga nasyon sa Asia Sir GP, ang Pilipinas ang may pinakataas nga kaso sa high blood pressure kumpara sa iban nga ethnic minority.
4: No?
7: Siyempre plakaon palat. Duha lang niyang bot silingon Sir GP, either genetic predisposition naton nga mga Pinoy or meaning pa sa rasa gidguro nato ni high blood ron ang Pinoy or sa aton lifestyle nga ginakaon,
4: like lifestyle, no?
7: Lifestyle gid yai rason nga dapat doble aton paghalo. Pero may naman yung ginabalik-balik nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
4: Paano na itong Dok Ramil malikawan ining high blood pressure?
7: Actually, may ginapagawa nga guide ang Center for Disease Control and Prevention o CDC Sir GP kung paano malikawan ang pagka-high blood. Pinakauna Sir GP, amo ang pagkaon sa gitawag mga healthy nga pagkaon. Likawan ang siyempre maparat or maasin, paggamit sang damo asin, subong man ang paglikaw sa mga food nga high in saturated fat. Kangay sang gitawag carne, butter, cheese, ice cream, or gitawag na mga chocolate. Oo, laban na mo ginay. Ang kung wala na ginti, parat eh. Sudan ko an, asin, kagtuyo. Magkaon sang damo nga utan kag prutas. Bangod ang pagkaon sing damo nga utan kag prutas, ara dang damo nga gitawag antioxidants, damo fiber sini nga makabulig manubo ang imo nga blood pressure. Take note ha, antioxidant japon ang magkontrol sa imo nga ano, blood pressure. So pinaka the best while nga gakaon ka utan kag prutas, inom man ka suplemento nga taas ang antioxidant. Amo ni ang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Bangod sobra pa ni sa nagkaon ka pulo ka klase nga utan kag prutas tungod sa kataas sa iyang gitawag antioxidant. antioxidant properties halin sa gitawag ni sugarcane extract.
4: Isa man gali Doc Ramil nga pangpugong sa pagdevelop sang high blood pressure amo ang pag-lose weight or pag-iban sang sobrang tambok sa lawas.
7: Di ang DTX 500 gig may TC kampiyon na sa mga nagajita bangod sang charantin nga nagamimik sang function sang insulin agod magamit mo sang husto ang glucose halin sa ginangapangaon mo. Sumaluwas sa jita kinanglan man manginpisa kali active ka man. Kinanglan nga at least no exercise ka 30 minutes daily. O lima ka adlaw kada semana ka nga isang gitawag mabisiklita kada, majogging kada, mawalking ka or maswimming ka. Di hindi kaya manigarilyo.
4: Tamo gina, tamo Pinoy manigarilyo.
7: Especially kung may high blood ka na, no? Oh. Pero kung wala ka pa high blood at ikaw depende sa imo, nagapataas ang risgo nga magka high blood ka, magka heart attack pagid ka, kag ma stroke ka. Kung pala sigarilyo ka bangod, ang sigarilyo ang isa sa mga nagapataas ang gitawag blood pressure.
4: Siyempre hindi man mag-inom. Oh, inom lang DTX 500 kag may TC, hindi kay whiskey, Dr. Mel, no?
7: Ang pag-inom sa sobrang alcohol, Sir GP, ang nagapataas man sa gitawag blood pressure. Amo na sa among mga clinic, may guidelines gina. Sana nga bawal, no? Dapat kung gainom gid man, hambal sang CDC, hasta duha lang ka butilya sang beer kadadlaw. Pero may gid wala gid wala, no? Pinaka-importante sa tanan, dapat kompleto ang tulog. Amo na akong paborito ya, no? Bangod suno sa mapagtuon ang pagtulog sang 8 ka oras kada gabi. Ang nagapahilti sang imo nga korason kag blood vessels. Samtang nagatulog ang tao, naganubo ang pressure sang dugo. Kung kulang ka sa tulog, wala ga panaog ang imo nga blood pressure kag kun permanente nga kulang sa paway ang imo mga kaugatan. Ini ang magaresulta sa pagtaas ang imo nga BP or blood pressure nga ikaguba sa imo nga korason kag kaugatan mo biskan ang imo nga kidney. So your best option agud masigurado nga indi ka magka high blood amo ang pagpadamo sa imo nga gitawag good cholesterol. Mga tambok nga nami. Limit ang mga tamis nga pagkaon, likawan ang sobra nga kaon sa mga pasta, tinapay, mga kanon, jutayon ang asin, indi sige kaon mantikaon nga pagkaon, kag permi na mo ginabalik-balik, inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC bangod dako ang mabulig sini agud indi ka pag high blood ron. Halungan ang lawas, magkabuhi sang malawig nga wala sang balatian. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC, hindi ginaton paglipatan.
2: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na! May Ampalaya Extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
0: Ilay-ilay De La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
1: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na dala subong imo sugar.
0: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500.
4: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag may TC, ang sige-sige nga pagkaon sang red meat ang nagaresulta sa fatty liver, tumors, cardiovascular diseases, kidney problems, digestive issues, kag masubo man ihambal, mortality or kamatayon. Amo na gani nga dapat mag-inom gid sang DTX 500 kag may TC kon palakaon ka sang karne. Agud nga mabuligan sang superior antioxidant sang DTX 500 kag may TC or pure C, oh, nga ma-neutralize and ma-balance ang nutritional needs versus destructive effect sa health sang tao. Sa mga pagtuon, ang risgo sa pagkaon sang red meat ang nagadepende man sa klase sang karne. Ang mga leaner cuts sang unprocessed red meat kaangay sang tenderloin, pork tenderloin, less harmful kumpara sa mga unprocessed cuts bangod sila ang may manubo nga salt content, less fat kag wala na sang preservatives.
7: Ibang Pinoy, mas may budget sa pagkaon sina ang mga pagkaon kaysa magbakal DTX 500 kag may TC or pure C. Actually ang makuha mo nga benepisyo sa karne, Sir GP, is B12, iron, protein kag zinc man lang mo. Di makita mo na sa utanon and other sources. Like ako ay mangkuga kaon karne. Ako nga sources, mushroom, suya, legumes and beans. Di kumplito man na basta i-combine mo na tanan. Di kun hindi man tanan amo nga dapat inom gid mga food supplement kaangay sang gitawag DTX 500 may TC pure C. Imagine may super antioxidant ka na, Sir GP. May alkaline nga vitamin C ka pa. Tiyan pa mangkot, Sir GP, pila ka DTX 500 kag may TC ang ginainom mo. Tani amo ni kun palakaon ka man karne, dapat pala inom ka man food supplement nga taas ang gituag antioxidant kay kinanglan mo na iya. Nahila ka gani nga magbakal dito X500 nga tag 14 pesos pero wala kaya mahilak magbakal sa nagauyog-uyog nga tambok nga buyon sa lechon baboy.
8: They say that long-time heavy drinkers will eventually develop liver cirrhosis.
7: Sana, sir,
8: of course, that's correct, no? So, ano yung mga heavy drinkers ni? These are people who drinks every day. Amunis lang mga tao nga gainom 2 to 3 bottles a day. Nga hindi kaya katulog. Nga heavy kay 2 to 3 bottles a day malang na. Kay ang liver mo wala pahuway. It's better to drink once a week than to drink every day. Tingbon mo na lang o bayugit wala.
7: Okasyon lang.
8: Para makapahuway ang imo atay.
7: Maka-regenerate.
8: Maka-regenerate. Oh. But you must understand that it's not only alcohol that damages your liver. Obesity and too much fats also kills your hepatic cells. Ang mga selula sang imo atay ginapatay man sang punta tambok kakaayo. Amun yung natawag nila nga non-alcoholic fatty liver disease. Ang imo atay puno tambok kay palakaon ka tambok. Amun ang term da, no? That will also degrade the quality or function of your liver, no? Make it a daily habit to take, of course, DTX 500 and Mighty C. It will definitely protect your livers in so many ways. First, it will detox your liver. That's very important. Your liver is the detoxifier of your body. Kung sinuya ma-detox ang liver, wala. Ang DTX 500, amuna ang maobra na para sa imo. It clears out toxins and accumulated fats from your liver tissues. Next, it lowers your triglycerides and cholesterol by improving your metabolism and lowers your blood sugar levels. It neutralizes free radicals, saving you from oxidative stress, mediate sang imo ginatawag liver inflammation. So kung palainom ka, dapat ang balon mo sa bulsa mo DTX 500 kag Mighty C. Pre, bawi lang kung ikaw palainom, mag DTX adlaw-adlaw.
7: Ako sir boy palainom ko
9: tubig.
7: DTX 500 kag Mighty C. That's why tested and proven wala ko cirrhosis of the liver. Adlaw-adlaw ko yung inom DTX 500 kag Mighty C, sir boy. Manigurado ko ya, no? Kaladluka na yung cirrhosis of the liver ya. Niwang ka, madakot yan mo. Tapos gusto ka kaitom, may samay pa ng adugo. Bintuali, tigok ka, patay ka. So ti sa mga palainom da, may chance pa nga magbag-o. Isli na, instead alcohol imo imnon, DTX 500 lang kag Mighty C before ma-damage imo atay. So, adlaw-adlaw ah, pag-inom ang DTX 500 kag Mighty C.
10: DTX 500! Nagkatamo na ba na ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatikulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hubid sa itad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
11: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
12: Imo nga blood sugar test.
11: Ila tong
12: score gani?
11: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
12: Ila na lang imo nga blood sugar?
11: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX
10: 500. DTX 500 Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako galay sa Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
14: Kag subong kanami sa akong paminsaron.
10: Mighty C. Papalit sa mga butika.
15: Para sa libre nga check-up, bisita halan
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Calibo Refentor Building, Osmeña Avenue.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi National Highway, kilid sang LBC.
16: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
16: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
10: Informasyon sa ikaayong lawas.
12: Kung adlaw-adlaw kami inom DTX 500 kag Mighty C, dapat adlaw-adlaw ka man maligo.
8: Correct, no? Maligo, adlaw-adlaw.
17: Nakapaligo ka na, kinanantinloan ta naman ng ato niya mga selula, no? Kapi,
9: nga nagahatag sa aton sang matindlo nga selula tungod nga ginadetox niya aton nga Seltzer Boy DTX sa coffee mix.
8: Correct, no? DTX coffee mix, no? Amo ang klanan, maligo kadadlaw, magsantong plus herbal soup, ang deodorant, Clinica Dio Fresh para 48 hours of freshness, ang kape, DTX coffee mix, pero kung may budget, ha, mag DTX.
7: Especially kung ano, ara ka sa gito, may ara ka degenerative disease.
8: Nan.
7: May stroke ka bi, diabetes ka bi, ano pa sir boy, may cancer ka. Mas ginarecommend mo ang gitawag DTX Premium. Because DTX Premium, may ganoderma mushroom sa sir boy. At the same time, nami ang iya sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia. Plant sugar, sir boy. Amo nang nami da.
9: Natural.
7: Te,
8: so, kung immunocompromised ka, no, dapat ang kape mo DTX Premium, no?
7: Plus.
8: Plus, kung pugahan mo pag sa duwa ka DT Bio, ay kampiyon.
7: Kung ang problem la is mga autoimmune disease.
8: Mga autoimmune disease, no? Kung feeling mo nubo na stinsya sang lawas mo, parisan mo ang DTX Premium Coffee with duwa ka DT Bio. Protektado ng imo cellula against free radicals that causes oxidative stress. Protektado pa ang imo cellula kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, fungi, o parasites man na. Protektahan sang DT Bio sa imo DTX Premium Bullet Proof Coffee. Pero ang paborito yan ni Engineer Lain.
7: Oh.
8: Lain niya.
7: Kainom siya kape. Duha sila kainom kape. pero ang iya ginabutangan niya, no?
8: Extend.
9: Manisikal ito ni Engineer.
8: Hindi na high blood, fast blood.
7: tapos na pala pe, gapamasahe din siya. Gamit ang Santon Plus Herbal Oil.
17: Tanang kalawas, masahe.
7: Ta all e.
8: Isang pwede, Engineer, ha? Kabibo si mo, ari mo ay.
17: Magpamasahe si Engineer, siyempre gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Tisingin nyo, ha?
7: Santon Plus Herbal Oil.
18: Informasyon sa ikaayong lawas.
17: Oy, delikado bala ini ischemic stroke. Paano ka bala magka ischemic stroke? Kag paano ma-prevent ining ischemic stroke sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
18: Talk ni Doc.
8: Thank you Sir JP. Subong adlaw ton anta. Paano bala si D3 Bio makapugong sa ginatawag nga brain attack or ginatawag nga ischemic stroke? Dr. Ramil?
7: According sa latest nga World Health Organization nga data, Sir Boy, sa 2020, gin-publish, ang stroke date sa Pilipinas, grabe, 74,167.
8: Ang ginapatay
7: doon? That's 11% total
17: every
7: death.
17: Every year?
7: No. Which ranks number 3 in killing Filipino every year.
17: Grabe.
7: Number 3, ha? Nga, ang blood clot, Sir Boy, nga gabara. Bara, no? Term, no?
8: Para.
7: Or narrows an artery like the carotid artery. Amo nang rason nga akoan, pwede ka mano, ischemic stroke. So ini nga mga blood clots, gaporma ni siya sa imo arteries, ganda damage siya by build up sang mga plaque. Amo nang gitawag nila nga atherosclerosis. Tida mo man pagi nga pwede na to ma-prevent ang blood clots, sir boy. Number one, exercise. Hindi magpatambok. Hindi sobra nga kaon mga pre-radicals. Kaya siyempre, ang mga pre-radicals, ga-oxidize sa sir boy.
8: Correct.
7: No, especially kung plakaon kaya mga tambok ya, mga saturated fats nga ano, nga malala. Ay, grabe. Plakaon na karne, pamate, ari ang nakadami. Because ang D3 Bio, gina-address niya ang mga concern. Number one, sir boy. Hindi may extra virgin coconut oil atong D3. D3 Bio. Ang iba niya, wala na
8: why
7: mo.
8: Na yan?
7: Tapos, may garlic acid. Powerful na siya nga kwan, antioxidant. Nga kaya niya ma-prevent kag matreat niya ang mga pwedeng posibilidad nga magka-ischemic stroke ka, sir boy. Ang research kag study nagapakita nga ining garlic acid nga ara sa D3 Bio, kaya niya nga malikawan ang gitawag kag ma-reduce niya ang mga brain edema
8: pag-upag
7: and neurological changes during sa gitawag ischemic stroke.
8: Oy, wow.
7: No, diba? Ti ang inyong vitamin D3 may garlic acid, wala. May polyphenol, wala. Makita lang na iya sa D3 Bio. So protektahi ang imo nga mga immune cells, especially ning microglia, sir boy. No?
8: Amo na ila immune cells ang brain.
7: Oo. Grabe, may ilaman sila, no?
8: May anak mo sila yung soldado.
7: Makabulig dra ang gitawag D3 Bio para malikawan ang mga infection, inflammation, para ma-maintain ang gitawag blood-brain barrier and overall brain health. So kung once nga nami ang imo nga brain health because of D3 Bio, malayo ka sa gitawag ischemic stroke.
19: Abi naton ang ditribayo gaputikta lang si mukunta depression kontra sa pagkulang sa tulog kag ano pa nga health sig imo brain gatindo sa brain mo ginaputiktahan kag gidli sang ditribayo kontra sang kun pinaka kontra sang brain no which is ischemic stroke. Dok, Sam?
9: Yes, kore kun nakaditribayo kakadadlaw sir boy nagapromote ina sir boy sang ginatawag absorption sang vitamins kag mineral no malikawan naton ang ischemic stroke o kag iban nga klase nga stroke sir boy. Tungod nga ang medium chain triglycerides ang ditribayo nagapa-enhance ang magnesium absorption sa aton nga tinae no especially kun palakaong kaya sir boy sang green leafy vegetables, mga beans, nuts, mga whole grains no. Amo ina ang mga pagkaon nga nagabulig para mag-reduce ang tsansa nga magka-stroke ka tungod sa ang ginatawag magnesium nga arad sir boy no.
7: Kina-recommend niya nato sa aton mga clinic. Duksa mo,
9: yes.
7: Ang mga magnesium,
9: oh.
7: Potassium, nami siya sa mga kuan para magkawan sa mga malikawan nila ang gitawag pagka high blood nga amo ng rason nga magka ischemic stroke.
9: Yes, kag gina-reduce niya by 8% sir boy nga magka stroke ka kung naga ditribayo ka no tungod sang magnesium sir boy nga ginaabsorb niya kag hindi lang ina sir boy mineral nga potassium ginapanami man ang sang absorption ko naka ditribayo kita sir boy kay nga man ang potassium nagabulig na sir boy nga hindi ka magka high blood eh no so makabulig man na siya para hindi magka tinir ang sobrang asin sa aton nga dugo kay sobrang asin it can lead sir boy sa ginatawag hypertension no pero kung may ara kita sang magnesium tungod nga nakaditribayo kag ginapanami niya ang absorption siya na, especially kung palakaon ka sang patatas, mga beans, mga liso-liso bla sir boy kag mga prutas no kaangay sang saging kag avocado amo ning mga pagkaon nga rich in magnesium sir boy kag isa pa lauric acid nga sa ditribayo no makabulig man sir boy sa pagpatay sa mga viruses kaangay sang ginatuwag varicella zoster virus ini ginatuwag HIV virus cytomegalo virus amo ning mga virus sir boy nga kamagdanan man sang pagka stroke sir boy
19: kaya kamo ipastokon sang HIV bisan sang VCV or varicella zoster virus no init na nang ginatapna sang munolaw din nga makuha mo sa ditribayo no ginambali dok sam nga mga mineralis nga kinanan sang lawas na para makaiwas sa ginatawag ischemic stroke ginapasulod man ni ditribayo sa atong lawas magnesium potassium ini na mga bagay nga importante nga mga mineralis ginadulong sang ditribayo sa imo selula para layo ka sa stroke sa imo utok no ano pagkikinobra ni ditribayo ini ang gallic acid kinimensional ni Doc Ramil pertigid besides protecting LDL from oxidation remember your low density lipids is not all that bad no kindabo gidya bad publicity about LDL ang LDL becomes bad kung ma-oxidize siya kiga tiner siya sa imo arterial walls no but kung mayara ka antioxidant like gallic acid hindi na siya magdeposit to kag isa pa ang ginawag nga gallic acid ginaputiktahan niya ni ang pag-inflame ang ginatawag nila nga unnecessary inflammation of your arterial wall that also causes fast deposits of atherosclerosis amo ni ang kakampyon sang gallic acid nga makita mo sa ditribayo ginambal gina ni Dr. Mil, nga obesity is one of the precursor why ga-develop ang stroke. Ano ang ginaubra ni ditribayo? For example, you're not that physically active like me, no? Hindi ko ala ko permit sa opisina. Anong mabulig ni ditribayo? Ginapataas niya ang iya medium chain triglycerides, ginapasaka niya ang imo core temperature. Once your core temperature increases, your metabolism increases. Once your metabolism increases, then the body uses all of those unwanted fats as fuel para mausasang lawas kag ganiwang ka. That's why kung ga-ditribayo ka adlaw-adlaw, uy, kamat-amat ko ni Wang Hao, not in a bad way, pero makita mo gagamay ang buboyon mo, ang mga adipose tissues mo, ginamat-amat, usan ni ditribayo para mausasang imulawas for energy. So this is how ditribayo protects you. It also protects you from blood clots. No, kaya ginatawag niya ang ditribayo, ginapanami niya ang production sang probiotics mo. Your probiotics.
7: Layo, sir boy, sa blood clots. Hindi pa mag hindi pa dasig magano. Hindi ka dasig mabarahan.
20: Hindi ka dasig mabarahan kung may blood, kung layo ka sa blood clots, layo ka sa barak, correct si Dr. Ramil. Kag angga pa duga, angga pa kwa sa barani, ara man ang sunod sa lawas na pure probiotics is capable of producing folic acid. Oh, nga tawag nila folic acid. Ano pagid? B12. This B gut-derived B vitamins prevents blood clot. So layo ka na sa ginatawag nga ischemic stroke. So hindi lang sa ilanat, kaso kag ubo ikaw ginaamligan ni D3Bio, ginapalayo ka pa ni D3Bio sa ginatawag nga brain attack or ischemic stroke kung ikaw ga D3Bio adlaw-adlaw.
21: D3Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo, ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio adlaw-adlaw. D3Bio, D3Bio with Physio.
22: Ako si Ana, before problema ko gidang ako irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
21: D3Bio, ang D3Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3. Magagat, mga butika may DC ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako si Anika, kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko na hambal, try ko ang may TC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, efektibo.
21: May TC! Mapalis sa mga butika.
24: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
25: Iloilo City.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Rojas City,
26: atubang sa PLDT McKinley Street.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
25: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
25: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
27: Ugang pagid nga mga benepisyo sa inyo adlaw, walang pag-inom sang D3 Bio, Dr. Ramil?
7: Sa mga adlaw-adlaw gainom sa D3Bio, hindi lang na para sa mga malikawan imo nga mga klase nga stroke or even hypertension. Tinabaluan naton Sir Boy, Sir JP, nga ang D3Bio, isa ka food supplement. Gitawag siya nga a pharmacy in a soft gel.
28: Capsule.
7: Namin sa mga hapuon, adlaw-adlaw ka inom na. Dako ang bulig, number one, kaya niya nga ano, malikawan ang allergy. Ti mostly ang hapo is caused by allergy mo. Ang lauric acid, kag capric acid nga makita kita mo sa D3Bio, they are known to have anti-inflammatory properties. Aside nga, makabulig siya nga, hindi magkusang allergy, Sir Boy, ang anti-inflammatory effect niya, amo nang makabulig kung may hapo ka. Hapo ko kilala, Sir Boy, adlaw-adlaw ganyan mo, no? D3Bio. Why na ginahapo? No? The combination sininga fatty acid sa gitawag D3Bio, klaro katama, nga epektibo gid siya, nga kaya niya ma-reduce ang mga gitawag asthma-related symptom. So, sa mga pala, inom D3Bio, te, may ara na 5 ka antioxidant nga makita mo na, isa na da ang gallic acid nga ginareduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration. Kag siyempre, ma-improve ang pagginhawa mo. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom D3Bio. Kaya nga man, ang hapo mo babuligan.
9: So, ang mabudlay, isa sa mabudlay nga balatian, Sir Boy, nga bulmon, ining ginatawag Parkinson's disease, no? So ang D3Bio makabuligid, no, ma-prevent naton ining natag Parkinson nga balatian, Sir Boy. Kaya nga man, ang D3Bio may rasang gallic acid, no, nga naga-fight sang accumulation sang free radical sa aton nga nga brain, no. Basta damo ganing free radical, Sir Boy, nagakapatay ang aton nga mga neurons, no, nga ara parte sa aton nga substansya nigra. Ano ning substansya nigra? Amo ni ang nagakontrol sa aton nga movement, nagahatag sa nga nami skills nga chemical sa aton nga brain, Sir Boy, kangay sa nga dopamine, serotonin, kag iban pa. Kung nakaditribayo ikaw, may gallic acid din na nga makabuligid para magpanormal sa chemical sa aton nga brain para malikawan naton ining ginatawag Parkinson's disease, Sir Boy.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan, kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit di katama, di ang basang tiyo ko. Dr. Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa
1: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako kumagpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
11: Mabaka sa mga butika.
28: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
29: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
30: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
29: Ga! I-shoot na ga!
31: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
32: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
31: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
32: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
31: Clinica Deo Fresh. Available now.
33: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!

Las 4:39. A bit now. Maybe.

0: Bet, bad digging that.
1: It's not.
0: Robert Picardo!
1: Pero mas nami ito muna. Ah? Ito live na live.
0: Oh. Ito muna?
1: Oo.
0: Oh. Galing kita.
1: Hindi na to siya magkanta liwat sa aton?
0: Makanta pa to sa liwat?
1: Oh.
0: Pero mas kay liwat ko?
1: Oo. Oh.
0: Pero amo na yung aton nga i-play karon kay Rob, kay Kwan.
1: Oo.
0: Kay, ano na, kay Vincent.
1: Mm.
0: Sa Bantay Mercado.
1: Pero... Anami guro to amon okay lang pero ang isa to nga 4:30 to 6:30 amon na ta anamin mo
0: last
1: 4:30 to 6:30
0: amon ni
1: namian
0: kasi na namian
1: ko sina pero ang ano ang i-edit mo lang ang 30
0: ang 30
1: alas 4 ka to alas 6 na hindi na sa magdugang kay karon kay ganta ni Sir Ruben Albay
0: kaya na edit. Kaya na edit.
1: Alas 4:30 to alas 6. Hindi na, oh. Laro ba nalbay?
0: Yeah, bro. Doon na kao na nga mo na, oh.
1: Basi gulpi lang sumulod si Laro ba nalbay. Tinunto ito.
0: Areglado mga kakipay, bauna-una agad si Sunny Fistaw Bahay, bro. May kumare. Sige mga kaki-five, alas 4:43 na.
1: Mm-hmm.
0: Sa atong sining pagpangalagad mga kaki-five, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa atong sining pagpangalagad, karon nga agad sa balitang K5 sa umaga. Tagdab sa malabutan sa atong sining pagpangalagad. Ang balitang K5 sa umaga, bugos nga probinsya sa Negros Occidental nga mayaras ang 601 tanan ka mga kabarangayan. 19 ka mga kabanuhanan, kag 13 ka mga kasudaran. Lakip na ang anom ka congressional district. Welcome na mga kakivad, dala sa onta na naman diri sa siyudad sa Bacolod, gamay sa 61 tanan ka mga kabarangayan. Kamusta ka mo tanan? Magandang morning! Sa aton sininga pagpangalagad mga kakivad, madabo-damo ang aton sininga mga pag-aulo ang balan karon nga agad diri sa aton nga pagpangalagad mga kaki-five. Kami ang inyo sining mga alagad kaki-five babes kada raw.
1: Naman si kaki-five Robert Picardo.
0: Sa aton sining mga top stories of the day. Pro NIR padayon gihapon ang investigasyon angot sa illegal quarry sa Moises Padilla.
1: Walurom nga ba ang gidakop sa ang LTO NIR?
0: Sinuya ay kagdaan nga hiligotanon ginaligar motibo sa pagpatay sa lalaki sa Barangay Alihis.
1: Masubra 3,000 nga kaso sang dingge na record na sa NIR.
0: Job order employees arrestado sa drug bypass operation sa San Carlos City.
1: Tamtang babaye nagabaligya sang cellphone. Nagabaligya second hand yung cellphone ginkastigo sang anum ka persona sa barangay Kabum.
0: Lalaki na sa panpatay sa sulod sang kwartel sa Banwa sa Isabela.
1: Bagyo Pilandok nagbaskog kag nangin tropical storm sa Martes ang aga.
2: Ulat panahon.
0: Sa ulat panahon aton mga kaki-five karon nga aga sa aton sining pagpangalagan. Dari kita sa pinakauling alakad sa panahon, nagbaskog ang hangin nga ginadala ni Bagyong Pilandok. Martes mga kaki-five kahapon sa ngaga, Setyembre 1, nagbaskog sa si Pilandok. Kaganangin na tropical storm, alas 8 sa aga mga kaki-five. Martes sa sulod sa Philippine Area of Responsibility kung NAPAR. Sa karon nagalabot na sa 65 tub-tub 80 kilometers per hora ang kabaskogon ni Pilandok mga kaki-five. Las 8 sa aga nakitaan ini sa karayon nga 1,060 kilometers gikan sa nasidlangan nga bahin sang extreme northern Luzon. Mga kaki-five, amo ni ang kuanggid, amo ni ang pinaka-litest. Sa iban pa na ton nga mga balita mga kaki-five karon nga aga. Diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ano nga mga lugar sa Luzon mga kaki-five ang masyado ka budlay karon kay masyado ka lala ang sitwasyon dito sa Luzon area, mga kakifahin. May mga evacuation na, mga kakifahin. Ha? Ngagin na patigayon, bangod sa sining baha sa Hagunoy, Bulacan. Grabe! Sa itong sining mga national news.
1: Vital National. Ante siguro sa national news ta, Kakipe Babes, italuot ko lang nga humalin kay ina sang kaagahon, Kakipe Babes. Mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 sa mga nabatsyagan nga pagtayog sang duta sa Pilipinas ang aton nga Fivols, Kakipe Babes. Kag ang pinaka baskog na record kahapon inisya alas 9:22 kagabi. 5.4 nga magnitude.

0: subong paglinog nga daw halos hindi mabatigan ang Palawan, Aurora, Negros Oriental sa Basay, Kakipe Babes, 1.7, alas 12.45, sininga kaagahon, kag mas ba Tiagusan del Sur. Mamuna sila?
1: Grabe, no?
0: So, kita, bisan wala pa yung kamukabatsyag, sang linog, pero una na niya na mabalaan nga may linog gali, diri sa balitang K5 sa umaga.
1: Hosto! Wala untatang linog di, kapin pa ako magkagahon ng linog, grabe. Ini mga aftershocks na siguro, no?
0: Yes.
1: Mga tagalas sa 4 sa nga kaagahon. Kaya nga ang epicenter ng mga kakivibe sa linog yan, mga alas 12, launa. Tira na, pagka alas 4, inaya mga aftershocks na lang. Daw okay man.
0: Okay kayo.
1: Areglado.
0: Sa Balita Nasyonal.
1: Sa mga Balita Nasyonal, mga Kakifive. Ang sitwasyon karon mga Kakifive, sa Hagonoy, Bulacan, Padayon, ngayon na lubog sa tubig baha tungod sa sunod-sunod nga bagyo kag kabaskog sang hangin habagat, mga Kakifive. Walo ka mga kabaranggayan ang Padayon karon nga piktaro sang tubig nasa rin nagalabot sa tub-tub at dughan sang tao. Kag mas sa taas pa sa pila ka mga lugar, mga Kakifive. 134 mil ka mga residente ang napiktuhan, kag madamo ng mga pamilya ang yara karon sa evacuation centers. Mga lugar na ang mga komunidad, mga Kakifive, nga apektado sa tubig baha. Amo ang Mary the Queen subdivision, ginabandona na, ginatawag nga ghost town na karon. Mga pumuloyo nagagamit na sang bangka. May mga salakyan na ito silang ang iyang tricycle bala. Kung hindi sa ito, natural na tricycle. Ito ya, ang tricycle ginapataas lang, ginahimo na tikling.
0: Amo nang natabo ka Kipe Babe sa Malabon. That was 1994, nagkadto ko sa Malabon. Ang tricycle nila ito ya ka Kipe Babe, big bike.
1: Big bike?
0: Big bike ang ilang ginasakyan, kay pirmi lang nagabaha. Dito sa ilang lugar, mga Kipe Babe.
1: Grabe, no? Diyan mo na ang ginakatuan, ginasakyan nila sa mga residente. Kapin pa ako ng iban, ng mga ahinsa sa gobyerno, hindi makalusob. Pagay sa tikling, sa lakyan eh, ng tricycle nga tikling.
0: Tikling,
1: tricycle. Mga Kakipay, mo ginasakyan nila para makalibot sila. Kay grabe ang tubig, mga Kakipay. Pag, palanggana kag salbabida, mga Kakipay, ang ginagamit nila to. Agod nga makalabay sa tubig baha ang pilaman ka mga ginareskyo halin sa mga puluyan. May mga kabataan, may mga edad nga isa palang katuig, may mga sanggol pa to, mga Kakifive.
0: May
1: pag-ubunag.
0: May pamangkot sa kay Auntie Claire, kay Claire Castro, spokesperson sa Malacanang.
1: Luzon, actually Luzon ni. Luzon ang ining sintrohan sa baha. Grabe.
0: Ang hambal sang isa ka media, telling niya kung pwede na lang mapaagyan kay nagapulo ka kilometro na ang pila sa mga salakyan niya, hindi makaagi sa tubig bangod sang madalom nga baha, dalas ang habagat, mga Kakipive. Tani pagyo na lang sa mga NLEX kag SLEX, abi Kakipive Babes. Para nga kag ang toll fee i-free na sa mga tao. Ang sabat ni Claire Castro, alam naman natin na mahaba na yung traffic. Bakit papunta ka pa doon? Dahil ang laba-laba na ng traffic. Di ba? So, siguro, ang ganyang mga question ay hindi yan obligasyon ng Pangulo at ang NLEX mismo ang magsabi na ibigay nila ng libre sa taong bayan.
1: Eh, totoo naman yun. Totoo naman yun.
0: Si Udobo Chilingon, hindi na yung obligasyon sa presidente. Obligasyon na yung inlek na, oy, kamun lang di matomato agi, no? Balaan mo na gid nga laba. Pila masunod ka pag ida?
1: Hindi lang mga laba. Ito presidente, ne?
0: Aha.
1: Madam, gabi naman tubig to sa kono, sa Hagonoy, Bulacan.

0: Bulacan at sa Luzon. Oo, yung totoo naman yun eh. Doon sa ano, sa Dabaw.
1: Kung si Ricto pagin pamangkot sa media, first time nakambal gin man si Ricto sa media. Ano ba may kasabwat ba ang may kinalaman ba ang pangulo regarding sa
2: ang alam ko ay walang alam ang pangulo sa mga ganyang mga isyu.
1: At yung party naman sa party naman sa mga iban nga mga involved nga mga opisyal.
2: Leave it to the ombudsman. Ang ombudsman na po ang nag-imbestiga niyan.
1: So, amuna si Ralph Ricto, mga kakipay. Kag ang apektado kakipay babes dito sa Metro Manila, sa Luzon, ang tubigid tungod nga tanan, kontaminado sa tubig baha,
0: araw,
1: apektado.
0: Amuna yung live, ang live dito sa Inlexo. Live feeds mga kakipay sa Inlexo, mga kakipay, ba? Ginakuha na ton. Grabe live kita daw haral kita sa Metro Manila.
1: Wala po dito sa ano sa Kadaba Vadak mga kakipay.
0: Itong mga lugar na ito dito po sa Balintawak Toll Plaza. Dito po mga kaibigan nakita natin yung sitwasyon at saka Pasadiblas. Doon sa Valenzuela northbound.
1: Oh, heavy traffic pa rin po sa San Simon Interchange. At medyo mabagal, usad pagong ang mga sasakyan doon. At doon sa kabila niya yung papuntang north. Usad pagong pa rin, ngunit wala namang traffic siguro sa ano ang tawag sa ulunhan?
0: Sa dulo. yun dito sa...
1: Doon sa ulunhan. siguro traffic kay Maynay maligwa di.
0: Doon sa ulunhan mga kaibigan. At saka sa San Simon Interchange, mga kaibigan, bumper to bumper yung mga sasakyan na dito, yung traffic dito mga kaibigan.
1: At ang yung buntot, niya ay parang buntot ng kwan, ng unggoy. Pero yung usad niya,
0: parang pagong.
1: Parang pagong. So, kakita babes.
0: Ang buntot niya parang unggoy. Ang usad niya parang pagong.
1: So ang natabo mga kakipay sa Metro Manila irrelevant man kakipay bitan ano ang Manila Water Foundation upod ang Manila Water Company's its zone sa non-SD zone operating units nagpatawag kakipay babes sa in response sa flooding sa Central Luzon bangod sa ning mabaskog nga monsoon rain o kung hangin habagat nag-partner sila no Manila Water Foundation kag ang Clark Water kag ang Municipal Government of Simon nagpang-distribute sang 600 units of 5 gallons portable drinking water kag 200 hygiene kits ba na ano lang naman no at least na daw kon ba daw band-aid ka Kipe Babes ang aton ginahimo subong kag ari ang video ka Kipe Babes isa sa mga kosang hindi lang gali monsoon rain hindi lang habagat it because nga kalapad na sang mga minahan sa kabukiran Ilabinegid sa ano ni third district ano ni Central Luzon I mean ari Kipe Babes ipakita ko sa imo Aben. Ang perte na kalapad nga mina sa kabukiran sa Sierra Madre.
0: Dali lang. Dali lang kay antes nato ipakita mga kakipay kinahanglanon nato ang inyo sininga partisipasyon. Pagi dire sa pag-search nato mga kakipay kapag like and share sa K5 News FM Negros Island ari kita mga kakipay ba. Sige, ibuksin ang inyo sininga mga cellphone mga kakipay pag i-like and share nang ato sininga K5 News FM Negros Island Region. Ari kita sa ari kita naga-live mga kakipay na K5 News FM Negros Island Region. Sige.
1: Kipay bitan.
3: Ito mga boss, ipapakita ko sa inyo yung mga minahan dito sa Luzon. Ito, Sierra Madre po ito. Kitang-kita po natin sa satellite. Napakalawak na po ng epekto nito. Sa Aurora po ito mga boss. Kung hindi ito mapigilan, baka lahat na ng bundok sa Sierra Madre makakalbo na balang araw. Ito naman po yung minahan sa Santa Cruz, Zambales. Ito talaga ang malawak. Ibang-ibang lugar po sa Pilipinas ang inuukay na bundok, mga boss. Dahil po kumukuha sila ng mga minerals. At ang masakit dito, yung mga minerals na nakukuha sa kabundukan, ibinebenta lang natin sa ibang bansa at sila ang yumayaman. Mayaman ang Pilipinas sa mga minerals, mga boss. Mo? Pero hanggang ngayon, mahirap pa rin tayo. Patuloy pa rin yan, mga boss, hanggang ngayon dahil may permit po mga yan, minahan. Ito naman po yung minahan sa Candelaria Zambales. No? Zambales, talagang puro minahan na pala dyan.
0: Mm-hmm.
3: Santa Cruz at Candelaria, napakalaking minahan. Mukhang maliit lang tignan. Pero kapag nandiyan ka mismo, napakalawak na po yan.
0: Mm.
3: Dahil buong kabundukan po yan. Ito naman po ang minahan sa Itogon Benguet.
0: Mm.
3: Oh, malawak din mga boss.
0: Mm.
3: So magkano na kaya ang mga nahukay nila dyan na naibenta sa ibang bansa?
0: Grabe.
3: Okay sana no, kung yayaman din ang Pilipinas dahil sa nasisira na ngayong kabundukan. Pero hindi eh, mahirap pa rin tayo.
1: Grabe,
3: ito naman po banda sa Nueva Vizcaya kung saan nagkakagulo na ngayon. Kitang-kita nyo po kung gaano kalawak ang nasira. Ayan mga boss, matatanda okay nyo pa yung paksilika.
0: Oh. Mm. Sige. Okay.
1: So amuna mga kakipaib, tama ka lapad gidsang mina nga ginabaligya lang sa iba nya country kag pagkatapos nga ma-factory ibalik naman baligya sa aton. Kay kung may ara kita nga factory dugay na tanag manggaranon.
0: Oo.
1: Oh. Galing kay itin pag manggaranon kay.
0: Tani magmanggaranon bata no?
1: Mga kawatan, kawatan.
0: Oh. Tani magmanggaranon bata pareho da kay Lida sigurado bla.
1: Oo.
0: Kag kay Mildred Mendoza kag kay Vilen Moico. Dira sa may kuan mo naman mga big time dira sa may prok may sa may prok mabinuligon.
1: Tano pag pangulam ta sini kay bisan 50 pesos do gapinangulam na.
0: Amo gani.
1: Are good vibes bla oh 50 pesos isa ka agi gapangulam 50 pesos. Kasakit pa niya magpanakit klase agi ni no ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix ang kape nga healthy nakadetox kung magkape ka naman lang mga kaki 5 ina may amarguso kag may chia seeds nga nagapa sexy kag hindi ka ma-acid kaki 5 babes hindi ka matam-an ikumparar sa mga kape nga daw ginalabugay ang imutyan pero ang DTX Coffee Mix sulit healthy coffee detoxifier DTX Coffee Mix kaki 5 itan pangitao niya si Oliver
4: Gusto naman ka, Oliver. Oy, so, yung sa mga kilay naman yun. Ay, maraming nagtulay. Lala. Uy, ang sakot. Ay, ang sakot tayo ko. Ano, ay, tulay. Kasi pagtunin mo na akong agtang. Sa par. Ay,
5: ang sakot na lang ang design yun.
4: Rainbow, maniber.
0: Rainbow.
4: Pero makusikwinta babe.
1: Pero sa totoong buhay kipe babe, lalaking lalaki na siya.
0: Lalaki na.
1: Ari naman ang ginsurprise nga misis ang iabana sa abroad. Nga daw hindi excited ang misis. Kipe bitan.
0: Aber.
1: Ginadulong sa inyong detect beauty soap.
6: Surprise! Hi baby ko! Hindi. Dito na ako.
0: 2 years abroad.
6: Ay, laki na ng baby ni Papa. Pagalis si Papa, nasa tiyan pa ni Mama. Ang laki-laki na.
1: Sa tiyan pa ko, no?
6: Ito ba, masaya na umuwi ako? Pansya na, di ako nagsabi kasi gusto ko sanang surprisahin kayo eh. Laki-laki na ng anak natin. Halika, baby, dito. Halika,
0: ano, baby. Halika, baby. Busong. Busong.
6: Ay, naputis ka!
1: So, hindi surprise, no? Nasubuan gali ang asawa pag-abot. Anyway, keep my babes.
0: Nakalapalas baby ko, no?
1: Oh, sa tiyan ka papagalin ko. Subong laki-laki mo na. Pero gali may unod naman sa tiyan ka, keep my babes.
0: Mayari. Si Tan. Tan.
7: Ay, Ruben! I-date mo naman ako, Ruben. Every time ka, Ruben. So, namimiss ko na, Ruben, mag-angkas dyan sa motor mo, Ruben. Sana magkita ulit tayong dalawa, Ruben.
1: Okay.
7: May ibibigay ako sa'yo, Ruben. See you soon, Ruben. I love you. Mwah!
1: Daw na-play na nasang una, pero ang sabat ko na, sulitun ko lang. Nga inday ging pagkita na ita
0: ging
1: ubos na nataltal ang ipon mo sa ako. Anyway, mamangkot ko sa imo. Good vibes ni Japon ha. Wala seryoso na mga kakipaib. Di lang mas maayo ang duha o kung tatlo.
0: Tatlo nga no?
1: Piliin mo sa numero. Di lang mas maayo ang duha o kung tatlo.
0: Ang tatlo guro kay man pinakabaskog.
1: Correct, correct. Kakipay, babe. Tagaan ko background ng istorya para maalam mo sa punto. Nga tatlo, di ba? Tatlo gina kay tatlo gin pili mo.
0: Sumalaga na yung sigurado.
1: pag ginugay kayo. Ang mula kung isa nga mag-loyal ka gin. Sa isa katawo nga abiyan mo. Mas maayo nga tatlo, di ba?
0: Tatlo.
1: Kay kung madulang
0: kay kung sa mga kone, uno, dos, tres.
1: Kung madulang isa mong kabiyan, may isa pa kabiyan. Kung may isa pa kabiyan, may
0: isa pa kabiyan.
1: Siguro sa asawa, kung mag-away ka, mas minta akong may isa. Kay may katuan ka.
0: May katuan ka.
1: Ang problema, kung nag-away ka mo sa asawa mo, nag-away ka pag isang isa, wala na. Amo na ang binta nga, dapat tatlo.
0: Tatlo.
1: Para kung wala ang duha, may isa pa.
0: May isa pa. Para sa niyo. Sige. Mga kag-5 sa atong sininga pagpangalagad, alas 5-4 na makumarisyal kita na eh. Balikay kita matapos ni.
8: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

0: DTX 500.
1: Pina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level?
0: Mag DTX 500 na.
1: May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa ako nga ubra, alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
5: Babakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Babakan sa mga butika.
8: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sa Sport Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
9: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
10: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumay sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Protection sa mga balatian.
11: Tapos si Pinbitido, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Luternamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
12: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
13: Makakal sa malapit na butika.
14: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
15: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
14: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataal sang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na may tomang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a per
13: Perpetual Trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University. 101.9 K5 News. K5 News FM.
18: Balita K5 sa umaga. Alas 5:11 mga K5, karon nga aga sa atong sininga pagpangalaga. Diri kita ha. Ang balatian sa atong sininga lawas, mga K5, kasagadan na ton nga mabatian pag may ma-hospital kapin pag kung may edad ka na, mga K5, ang finding sa doktor kung ma-hospital ka, pneumonia. Pneumonia. Mga K5, na ano ginjab lang pneumonia? Ano klase nga balatian nining pneumonia, Sir Robert? Ang pneumonia, mga K5, explikaran ta sila. Infection sa baga, sa lungs. Infection, mga K5, sanoy na nagkatabo. Kung ang natural nga depensa sa aton nga lawas medyo mahina, kag pigaw, nagagahom na, kag ginaatake na kita sa bacteria, virus, o kung fungi na makasulod sa aton sinibaga, mga K5. Apektado ang parte sa aton sininga lawas, ang air sacs, sa isa o kung duha ka baga, mga K5, nga nagapuno sang fluid, mga K5, kung na ha,
19: in short,
18: mga K5, gamit naga-inflame siya mo. Uh-oh. Nagahubag to siya eh.
19: So ang human niya, kung magtapik na sa baga mo, ang apektado siya na ang oxygen nga ginahakop niya.
18: Uh-huh.
19: No? So muna K5 babes nga maka may ubo kasi na, may kung maglala na gid, hilanaton ka,
18: correct,
19: daw do hindi ka kaginhawa, kasakit ang dughan mo,
18: kabudlay sa paginhawa, kasakit sa dughan, kapoy,
19: o mo na nga kuin kaysa lose appetite, wala ka sang gana magkaon, medyo lala na kay ang resistensya mo nag-back down pagid, kay wala ka sang may ginakaon. Kita mo kung trangkasuhon ka, wala ka gana magkaon.
18: Dula gana mo?
19: Oo.
18: So, lain, muna mga K5.
19: Lain nakita ko yan. Nga, ginbutangan sa sang tila di sa agtang. Sa uli, doon nag-uyog-uyog. Ano? Kita mo na, kita mo na. Ginano ka ba na, ginbasa yung lapat, butang di sa sawaya sa agtang. Tapos sa uli, kita mo, ga-uyog-uyog mo na na dayon. Ambot na, ano na. Tama na mga K5.
18: Tama na mga K5. Ang mga sintomas, sina. Tama na, mga ubo, kakulang sa enerhiya, tama na, kulang sa oxygen sa nasilin. Tana. Nagkatabo ini sa mga katigulangan aton, may mga edad-edara na. Confusion o kung mental changes, mga K5. Mismo sa kabataan nagkatabo man eh. Hilanat, ubo, mabudlay ang paginhawa, kag indi kayo kakaon.
19: Ang mabudlay malain. Kasi ang ambal nila K5, babe, silent pneumonia. Ilang wala kag ubo bala. Mga traidor ini nga balatian. So dapat likawan tani.
18: So anong mga rason dire, mga K5? Anong mga causes diri? Tungod ini mga K5 sa bacteria, streptococcus pneumonia, mga K5. Microplasma pneumonia, kadamo sa klase sa mga pneumonia, no? Mga K5. So amo ni mga K5 ang kinanglano naton. Anong kulang? Kinanglano naton, mga K5, ang suplemento. Ining suplemento nga kampyon, mga K5, para diri sa mga pneumonia, kay banti may inflammation, may ara ka na nga mga paghubag sa aton sininga abaga mga kakifive. Mm. Anong nagkakadapat diri mga kakifive nato nakipamatudan ang kaepektibo sang DTX 500. Mm. Ang DTX 500 isa sa mga nakabulig diri mga kakifive sa paghaganhagan sang inflammation o ang pagkupos sang iya siningagina nagahubag nga mga baga mga kakifive. Kag ang pagkontrolar sang tuman kasakit nga nabatsyagan mo. Bangod nga ang DTX 500 mayara ini sang antibiotic property.
19: Yes, kag nga tungod magambal kita antibiotics, gapatay kakifive babe sang bakterya.
18: Nagapatay sa bakterya.
19: Tikon pabayan mo ang pneumonia, nagadamo ina sila, gadamol nga nagadamol sa imo baga.
18: Mm-hmm.
19: Kay tungod nga pagusto sila sa pagpadamo dito kay gaistar nato sila mo.
18: Mm-hmm.
19: Daw gagwa daw mina nato sila. Kag ilistaran nila nga daw ginharian na nila.
18: Mm-hmm.
19: Na muna nga nagadamo sila gadamo daw pareho lang na sang balay sang anay kakipe babes.
18: Mm-hmm.
19: Nga sa umpisa gamay pa lang pero sa uli nga nagadako nga amo nang klima nga matiga
18: na.
19: Nga nagakapot sa aton nga baga.
18: Mm-hmm.
19: So ang DTX 500 may hambal mo kaina, may antibiotics property,
18: mm-hmm.
19: at the same time, antioxidant siya, nga hindi ka basta-basta magdamo, mapatay mm-hmm. ang mga bakterya, kahit tungod sang amarguso kakipibig.
18: Mm-hmm. So, mm-hmm. amun na ang mga kakipibig, nga dapat likawan tagin eh. Mm-hmm. Kapin pa sa aton sininga mga kabataan, kada wala sa mga pili nga edad, kapati kabataan, mga duha katuig edad, ya, pwede mapiktuhan sinimo.
19: Mm-hmm.
18: Tigulang, sa sintay kalabanan na sa sintay 5 ang edad sini mga kakipay magabatsyag na sa ginatawag kag mga maka-experience sa mga balatian katulad sa mga chronic diseases, heart, lungs, diabetes, mga naga-smoke o kung naga-abuso sa alcohol, mga kakifive, mga immunocompromised, mga kakifive. Mamuni ang sa mga edad-edara na. So, kinanglano na ton ang DTX 500, mga kakifive.
19: Pero kung lala na gid kakifive, babes, uh-huh. ginasuggest agad nga, pakonsulta agad ka mo sa doktor,
18: uh-huh.
19: ang amon diriya nga para mapag-on immune system mo, hindi ni sa directly nga bulong kuri papagunon ang imo nga immune system wala pa ikaw sang balatian tumar ka na kakipay babes.
18: Correct. So muna mga kakipay kinanglanon naton ang DTX 500 mga kakipay kag of course ang arang aton sininga D3 Bio ang klinika D3 Bio and Mighty C Alkaline Vitamin C mga kakipay amo ni silang nagasanib porsa para nga maagapan naton ang aton sininga ginabatyag mga kakipay sa aton sininga lawas D3 Bio and Mighty C Alkaline Vitamin C. Di mo ni mabakal sa tanan ng mga butika kag dira sa Maze Wellness Product Center available ang aton sininga Power Trio dira sa Maze Wellness Product Center sa may ground floor sa Plaza Mart Building sa downtown area dira sa may Rogers Store dira sa Florenceville sa Panukoy mga kakifive kag dira sa Ninio Store mga kakifive available man ang aton sininga products. Ah, sige. Alas 5:18 na mga kakifive. Gatuan ta lang ato sininga merkado, ang Bantay Merkado update.

0: marcador. Cantalao con Robert Pacardo.
1: ¿Qué fai, Balantay Mercado?
0: Alhamdulillah, papán.
2: Alhamdulillah, kaki pa babes, kaki pa Robert.
0: Da okay man to?
2: Da okay ng Japan.
3: Married met na ta?
0: Ha?
2: Oh, wene, wene,
0: wene.
3: Bichuana na. Bichuana kay September na. Dichuana.
2: Joke lang, I think.
0: Wene. Wene.
3: Wene. Whenever I see boys and girls.
2: No. Pwede na marikta.
3: Pwede na marikta.
2: September, no?
0: September plang.
2: Eh, tapak na sa Beros. Kakipay-babes, kay Robert. Ang ton nga presyos ang
3: Wepayang Wepayang Beria. Hun Julio Agosto pa lang yagara. Nanatay sa Libertad. Mga TL kababoy na mga sap-sap na disgrasya na yung puli.
0: Kamusta ang ESF? Daway naman. Daw naglinong-linong naman, no? Balik normal na.
2: Look, normal naman ka kay Pai Babes, kay Pai Robert. Kaya yung tao, padayon ng pamakal din sa ngaton ng karne.
3: Hindi na pagdibdibo ng ESF, eh, kaya hindi safe man na iya sa tao.
2: Ganyan, o. Saan pa paano makita mo, preska, sa ngaton ng live kay Pai Babes, kay Pai Robert. Kapula-pula yung
0: karne sa tapoy mo.
2: Kampiyon, karne sa baka, araman, panamis ang display. 260 to 40, 50 to 60 ang local pork na ton kay Pai Babes, kay Pai Robert. Kagangaton nga buyon, umuman, tag 260.
0: Mm-hmm.
2: Ang TL na ton, 240 suno sa aton, Migo, dari sa may DJ O. Mitchell, kakipay, Babes, kakipay, Robert.
0: Mm-hmm.
2: Umuman dito sa may kay Robert. Ang aton produkto, umumang giya po ng presyon ay baka, amulay ay 370, ang aton nga kiluhay, dari sa may Libertad Public Market, tag sa guwa, makita na ton, dari sa may pakatko dito sa may sore nga bahay kay Kipay Babes, ang aton nga presyon ay isang baboy, local pork, 240, 250, mga kakipay ba. So, para mo na yung sitwasyon, kagang aton, bumalakal dari, damo naman kay Kipay Babes, Robert, kagasako na ang aton mga iloy, at ang mga amay, nga mag-preparar kay ti ang mga sinitoto, si Inday, may klase, subong kay Kipay Babes, Kipay Robert, sa nga adlaw sang Merkules, mga kakipay, ang aton tiyempo, manayanaya mga kipibabes, kipibabes, sa guwa namin man aton tiyempo, kagang aton nga kauturan na silingan aton sa ako sa pagpamakal dari sa aton. Mayong aga dara sa aton nga migo dara, tatay Gideon, mga kipibabes, ang presyo subong, ng aton nga ginadala siling baboy, hinadulong sa inyo sa Mighty C, the alkaline base vitamin C, kag sa Munabi, isulo, sa kay hambal na ni kakipibabes, Robert Pacardo, hindi ni siya bulong. Ini-supplemento before kaya magkasakit kay Kipay Babes, Kipay Robert, likawan na ton, kaya nag-tumar kita sa maintenance na ton.
3: Papagunon ang immune system para hindi magtapik ang balatian.
2: Na, na muna da. Kaya tipro kung medyo lala na, kaga kinala na magpakita sa doktor o kung magkonsulta, kinala na natin mga kakipay. Pero samtang nag- kuhan kita yung mga kakipay.
3: Samtang gawiyang upa.
2: Gawiyang upa. Kapas kong pagani. Kag mini-maintain ginaton kay ti Adodaw. Kinala na ito ni ang aton supplemento. Mga kakipay, Clinica, GTX 500, Absol ini mga kakipay, baba pahalugid sa mga peke. Dara kay di galinagaw natin ang mga peke nga bulong. Ang aton nga supplemento, hibaloon, kung legit bala ini. Ang ginabaligyan nila, Anik Clinica, Dutribio, soft gel ini mga kakipay ba? Wala niya sa kuan ini iban pa nga mga kwadra, kung ano na, no mandra, nga ginabaligyan sa inyo, kailanan maghalong kita. Ang aton nga, the Mighty C, the alkaline based vitamin C, mga kakipay, kagang aton nga DTX, coffee mix mga kakipay. Available dra sa may bago ang mga produkto naton dra sa may suki ni Kakipay Babes, Kakipay Robert, dra sa may bago city Kakipay Babes.
0: Dra sa may normal sa normal store. Talok Bago City sa normal store mga Kakipay, available aton sini nga mga products.
2: Kung mag-us-us ka mo pasunod sa syudad, Barangay Sumag, sa Bago,
0: Pagkadto ka man to sa Sheila Trading, pagkadto ka to sa may Abonan, Bago City, aradra sa Triki, pagkadto sa Dulao, aradra ang TV Store, sa Salong Dulao, kag ang Rico Baranal, ang Baranal Itiri. Sa Dulao.
3: Loonhan, ang Balyadulid, kag Pulupandan, mangin aton man.
2: Alin sa Valladolid, Pulupandan, Panahog sa Bago, sulod-sulod gawa sa siyudad, Barangay Sumbag, magpalapit sa downtown, alin sa Barangay Tapuling, Timber Marketing. Arada si New Year, Boss New Year, Boss Jumel, Nick Barca, nag-inom sa Ditex Coffee Mix, Nicky Babes, si Inasimpla pala doon kapamuso.
0: Jumel Ramos, Nick Barca, si Dan Choa, si New Year kaya yung pinakamapisan mag-inom sa DTX Coffee Mix.
2: May dumping syndrome na guro ka tipe. Pinatimpla lang ito.
0: Sunod man si Coronel, si Gaspar Coronel.
2: Nagsunod na sila.
3: Haraman ang kapita sa kwan. Ang DTX Coffee ta kay Ma'am Carmen Cita Olbido, aga-aga pa yan sa Bangga Tutong Damo na dayaga pa nga.
0: Why pa ka-testing si Boss Erwin Kapada?
2: Patilawonda sa pang.
3: Damuno sa aton si Sir Jimmy Rica Plaza kag si Ma'am Maria Luz Rica Plaza, sa monitor chair Jonathan Sarad sa Sumag.
0: Si Jimmy?
3: Si Rowena Villaran Irbito sa Dulao man.
0: Si Marilo Rica Plaza? Kaname sa mga bulag ito.
3: Maria Luz. And of course, sa Busay Kabug, Ma'am Nilda Empinado. Mayong aga man da sa
0: iyo. Sharon Store, sa Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Rex kag Chona Montalbo.
3: Si John Ross Lorijo sa Kipo Totong, Berenia Gomez, sa Proper Filisa, available ang DTX Coffee Mix.
2: Si Tagi, kag Kipo Bim, sa Jember Marketing, kag si Kid.
3: Kadamo.
0: Si Tauge,
2: si Tauge. Si Jennifer. Kung Jember Boys na, sila ni Charlene, sila ni Jessica.
0: Si Rose.
2: Si Ma'am Rose, Aradaraga, Kipa Babes. Si Kid nga panamog sa iya pa. Pwede pa pa na DTX ang imo.
0: Kid, why nalamot ang DTX sa ipanamog baboy mo?
2: Pwede pa nga, hindi mo pa inuma kay mag-dugan. Pero kapyo na migo sa kay inom DTX Coffee Mix. Saka ito migo tara, sila ni Gaspar na saling na Kipa Babes, sila ni Elvis, mga tumang migo tara nga way mamatamyaw, Kipa Babes, sila nag-monitor sa may Jember Marketing.
3: Nagawang pa na ipangtamyaw ha, kaya daw pila na gidula ko ka adla ka pa namiyaw. Mix store sa Panukoy, Ron Martorilla, dira sa Maninihon, available ang DTX Coffee Mix.
0: Uh-huh.
3: And of course, dira sa Villa Villeta, The Angel Store. Mayong aga, kay Mama, dira sa Tubang Sang Nokpo. Kapihandra sa ang restaurant, maayong aga. Kag sa feed store sa Villamonte, maayong aga mga ka-K5. Sa Barangay 27, kay sa Pianuche family, maayong aga.
0: Kay Marian Store sa Paglaom Village, sa Annie Store sa Paglaom Village, kay Mr. and Mrs. Sanita Vinigas. Kag Kansiri Man Silingan. Sa Kansiri Man Silingan mga kaki-five. Kay Fritz Carbosa, kampyon ang linaga mga kaki-five.
3: Makadto tara pila ka lawa. Sa Pinipigan Family sa 27 mayong aga git.
2: Silver del Pen kundi ba chuya naman niya Barangay Singkang Airport mga kaki-five. Maninoy Manip na mo may aga dali sa mo Ma'am Christine. Maninoy Manip. Ay ba pa Aliado family sa may bago kay Kipay Babe sa Tatay Gideon Cooking Store, yung Ma'am Charlinda Anoy, Ma'am Edith Binuman, Chris Boss George, Boss Michael, ara naga monitor sa Maria Fe, Mary Jane Ortiz, Mary Jane Chavez, mga Kaki Five, sila ni Efren Kakipay Babe, sila ni Geraldine. Nag-monitor kita sa aton niya, sa aton mga godrik nga si Nonis Loy, ara man Kakipay Babe, Kipay ba. Robert
3: Amor, Sir Gaspar Kipay, Sir Gaspar Almonicar sa Katilingban sa Kalubihan kag dira sa Kabutungan sa Vista Alegre kay Ma'am Elnora Shasat kag sa mga Pabon family.
0: Ninyo and Ninya Soft number 5 kay Ma'am Vanessa. Salamat gayud sa mga angels mo da. Si LV Tupas dira sa may Vista Alegre. Ang Jade Store mga kakibab dira sa may Puro Kaisano. Salamat gayud. Totong Store da San Dumanan, Jolie and Mark Store sa Initsi Pahanukoy mga kakibab. Sunny Store Paglaom Village.
2: Pasaka. Okay. Pasaka sa Norte, Barangay Bilimonte, Kakipay Babes, sa Purok Sabi, Soliano Store, mga Kakipay. Ang produkto na ito nga ginalawag ni Kakipay Babes, Kakipay Robert Aram, Mandara, mga Kakipay. Available dyan sa may Juliano Store, na os gawa sa may poultryhan. Iyan naman ni Kakipay Robert, dira, mga Kakipay.
3: Sa Pilisa, Changira, sa elementary school sa Pilisa, arada si Jason ni Relatos Juso.
0: Kunsing Eteri, dira sa Bamsi.
2: Kunsing Eteri, Kakipay Babes.
0: Kunsing. Jonaline Roldan. Morning lang na kay Migukwa, kay Arnel Roldan.
2: May nga. Gadara sa Japan Sing Eatery at Obang Bamsi mga kakipaib di makalipata Kagparinyos Eatery Mami si, Kids Eatery mga kakipaib
0: Ara si Norme da kag si Big Big
3: Me da guys sa Gonzaga and of course sa Kainanet Corsiga sa Kabug available lang aton di TX Coffee
0: dira sa may Busay Kabug sa aton KSS dira mga kakipaib si G.C. Len Grimio si Susan Alipio may nga galan da sinyo kagay boy
2: Amo gyapon kay Kipay Babes sa ang kilos ang base lechon isa ka libo lang gyapon
0: ang
2: aton lechon baboy ha may ara kita dira nga 85 ang aton nga mga naga presyo sang umpisa sang bi ang mo nabi medyo dako gawa pero may 85 na gyud kay Kipay Babes ang medyo bulubado way na kita mismo ti amo nagano kong presyo na dira sa may base lechon ko storya natin si Ma'am Rose Gomez ara sa tubang dalan araneta puro lechon ang barangay 36 mga Kipay Base lechon.
3: Sa pamahaw nga 150 pesos, Hunasan Seafood Restaurant, pulo kami no. May pulo ka mga dessert. And of course, mga kakipay, may juice, may coffee. Dira sa Hunasan, $2.99 ang panyaga. $2.99 sa Panyapon. Kung may okasyon, birthday ka, dira ka na lang sa Hunasan Seafood Restaurant sa lapit sa NGC.
0: Luis Gantalao, Alma Imbang, dira sa Sears, mga kakipay. Salamat.
2: Tingala ko man kakipay, babes, kakipay, Robert, nga si Councilor Homer Baez, dira permiga ka on. Kiting $1.49 lang yung breakfast.
0: Barato lang nga.
2: Dira mo pa na mapilihan, kakipay, babes. Tinapitan sa opisina.
0: Very affordable.
2: NGC, mga kakipay, may nga ga.
3: Ay nako!
2: Homer Baez, mga kakipay. May aga dara sa imo, Councilor.
3: May aga, problema ang puso ko.

0: ginkanta sang 1994 ni John Michael. Mita, mita.
1: Oh, mita, mita.
0: Pasikaton sa Libertad Public Market,
1: ah,
0: nakapiriparar ang sungay sang Carabao.
1: Hanap!
2: Tinangka kong ika'y hanap!
1: Ayaw! Dumama mo, no?
2: Upang muli ay kausapin.
1: The original. No.
2: At nang masabi kong damdamin ko para sa'yo, ngunit hanggang ngayon, bigo ako.
1: Goodbye, Dan ka na. Goodbye, Dan ka na. Silikol mo, goodbye, Dan ka na. Kuchilyo ko. Makatabi, makatabi ko. Okay,
0: ako na ginabaydan mo, sir.
3: Okay, masyado. Okay,
2: okay na. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Delikado. Lang, oh.
0: Lang. Si Abi ko, sir, ginabaydan mo ko kutilyo eh, naton.
2: Oh. Okay. Okay. No. Delikado.
1: Oh, Papang Robert.
0: Hi, nako. Puso'y nalilito. Minsan ka lang nakita'y umibig na sa'yo. Ay nako, kung naririnig mo problemang puso ko'y tulungan mo.
1: Ayos, ayos, ayos. Sige. Salamat, Gen.
3: Nakatibawas ka kipa niya. Si Patrol, ka K5 Wilson Belliana. And then, ka K5 Vincent Corradio para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kagkalingawan. Sa Negros, K5 News FM.
4: K5 Balantay Balitado.
1: Madamang kagasalamat ka K5 Vincent Dominic Budina Corralde. Katuntan na mga ka K5, si ka K5 Wilson. O KK5, si KK5 Red Salgado. Sa natipon niya ng mga balita, mga KK5. Yan yung mga kabahin sa pagsuksok sang face mask. Ginapahanom daw mga KK5 sang EMB, NIR. Agod malikawan ang malain nga epekto sang haze, mga KK5. KK5 Red Salgado.
4: K5 News.
1: El Capitan.
0: Del Barrio.
5: Good morning, K5 Babes and K5 Robert. Kag sa aton sini mga tagpalamati sa programa nga balita ang K5 sa umaga. Ang aton sini nga balita sumong ini nga pagpahanumdom sa Environmental Management Bureau Negros Island Region o kon EMBNIR ini nga pagsuksok sa nga publiko sa nga face mask kay man K5 Babes si K5 Robert para malikawan ining malaing epekto sang haze tuga sa nagluntad dira nga forest fire sa pungsod iya Indonesia. Wow, ginsiling sa ato ng EMBNIR Regional Director Vicente Los Banias nga sa nga Domingo nga adlaw Agosto 31 amat-amat na nga naglabot sa pila ka mga lugar diri sa pungsod Pilipinas ining haze kag magluwas na kay Febebsan amat-amat naman nga naglabot diri sa aton sa Negros Island Region. So ang pagsuksok sa face mask kinang lanon gid kay may ara sa mga senior citizen o mga kabataan nga may ara sang respiratory illness. Kag suno pa kay Los Banias, wala pa ni may maluan kung saan o pa ni matapos ining haze sa aton diri nga rehiyon bangod ti nakadepende naman ini ang pagtapos sa nagluntad nga forest fire diraya sa maya pungsod Indonesia, K5 Babes and K5 Robert. Sa muna ang ito sa balita ang madulong sa programa ng balitang K5 sa umaga ginadulong sa aton sang Power Trio ang aton sa nga DTX 500 Mighty C kay Klinika D3 Bio. Kaupon si Patrol ka K5 Vincent Curalde, ako naman sa K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko kay Kaligawan sa Negros. K5 News FM.
1: Maraming kong salamat ka K5 Red Salgado. Ini nga bahin doon sa kaluan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga K5, sa atong sininga mga suki ha. Tanan mga K5 ha. Ang Dr. Pinoy mabakal sa tanang butika sa Grace Pharmacy. Lagip na dira sa may silay kag talisay nga mga butika ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ara na mga KK5 ang aton sining patrol kay may sunog kagabi dira sa may bayan sang Sumag sa may bagong dalan sa barangay Sumag, mga KK5 Gingging Rafinian Mayngaga, Giseline Grimio, si Jingle Tikar kag Cecilia Banzon. Oh, sarap man mga ka-K5 si Kutiho, sino si ano kaning ng pangalan ni Ma'am
0: Erlinda?
1: Erlinda Kutiho. Sige. Gurang na gid no.
4: Balita.
1: Gurang na gid. Cecilia Banson, Mama Elma o Alma Imbang sa mga sirs staff dira si Melikin Asibron. Ay nga aga, standby na si Carla May Defensor.
4: News FM Kampyon, Kampyon Report.
6: Good morning, KK5 babes. Kasi kita sa Roberta. Kaysa doon sa di KK5. So kagabi, may aras na nagluntad na isa kasunog sa Prok San Jose dos Barangay Sumag, syudad sa Bacolod, KK5 babes. So sa aton sining informasyon, isa ka residential fire ang nagluntad kagati apat. Ako nara, ginabulubanta, yara sa bente ka mga panimalay ang natupokid sa kalayo KK5 babes. So kung makita naton kiti ang area bala sa tupad ni siya eh kung nato naton ara lang ini sa lapit sa mga economic highway dress area sa barangay Sumaga kiki sa babes so, kung makita naton yung mga light material kalabanan light material sa angin gamit ng mga materials sa para sa ila sining mga puluyan kiki sa babes kiki sa Roberts so amuning gipadulungan gid sa gilayon sa aton sinikatapos ang BSD sa syudad kagati natupok na hingagaw man to galing kay Tiara sa kapin na 20 ka mga puloy andre o kon anom ka mga pamilya ang ano ni ang naapektuhan kagati ginabulbanta iara sa 20 ka mga indibidwala ang apektado kakisa babes kakisa Robert so ari ini sila sa nagatinir ini sila subong sa isa ka bulutuan sa area sa barangay Sumag KK5 Babes KK5 Robert so maningani ang problema sa karon kay ti ang aton sininga makautura na ano man ini sila ikiting ila sininga mga puloy-an nagkalatupok gid KK5 Babes KK5 Robert so ato ta ano ang mangin bulig nga nagikan sa syudad kagati nagikan man sa iba nga mga ahensya diri sa syudad sa nga Bacolod. So, ito man inikaroon siya karoon ang ground zero at the same time ang mga pumuluyo nga sa evacuation center temporary kakita babes kakita Robert.
1: Ano mga immediate assistance? Ano mga immediate assistance nga ginatag sa nga kung gagin provide sa syudad?
6: I think ang aton sininga na balaan is ang temporaryo nga matiniran sa aton sininga mga kauturan kagati for sure ang aton sininga barangay mayara naman sang pauna nga ginhatag presyo sa nga mga pwede mahigdaan sa aton sininga mga kauturan kagati pipila ka mga panapton na kikisa babes sa kikisa Robert kasi ginaiya ang hot meals ara ginaiya gumera sa sakuna nga gakatabo ang kikisa babes sa kikisa Robert.
1: Sige dai, salamat.
6: Report gikan sa patrolo po sa patrol KK5 Vincent Coral dahil nga balita may dulong sa iyong sound DDX provided by TCKD3 Bio ini si KK5 Carla Defensor para sa kampiyon ng balita at servisyo publiko kagalingawan sa Negros KK5 News FM
4: KK5 Balita
1: likawan taga na sunog mga KK5 kay delikado ini ha Leonora Rivera mga KK5 salamat gid ha sige kay Linlin Payahay Mariel Salvano kag Janela Kulot Balinas sa Ninio Aninya soft number 5 nagapamatig sa subo. Sige. Ariglado. Dari na kita mga ka-K5 sa atong sining K5 kamustahan. Iloilo Roa Santiki kag Kalibo matabid na kita sa Capiz sa sining Matineon.
7: Wala pang Negros. Dari lang unahon tanay ang Antike. Antike, good morning. Why please?
8: Good morning, SM Jubert, K5 Western Visayas, Negros Island Region. Manami ang amon nga mudo, kadyaga pa kay namit ang higap namon kamainit nga kape. DTX Coffee Mix. Balik kanimo, SM Jubert.
7: Thank you so much, Sir Melmar, sa mga bahing sa Antike. Paskog signal na ito ng Antike, mga K5. From Antike, balikan tang Negros, Sir Robert, Sir Babes. Good, please.
1: Kampiyon signal mo dahil Sir Jobert sa Negros Occidental kay Mantilla subong ang palamatinan na ito hindi ka klaro gid kay bago lang kami nakapulo pa nga pesang DTX ko po mix
0: mayong aga halin sa Antiki Bata Iloilo Bata Kapis Unga ano eh Puya Aklan Unga
1: Back tayo Sir Jobert.
9: Thank you so much, Bacolod. From Bacolod, Silo Kitas, aton nga utod sa probinsya kang Aklan, Sir Michael. Good morning!
10: Morning, K5 Sir Visayas, Sir Jobert, Daddy Babe, Sir Robert, kag Antiki, good morning. Manayanayang, tiyempo ni Samo, na pag naglantaw ko sa bintana, diyon na may mga haze o aso-aso gamay. Pero nahuna panimoon ko daw inihaw mo. Balik sa imo, Sir Jobert.
9: Thank you so much, Sir Michael. May nga haze ang imong paboy na
11: inihaw.
9: Aga pa makabugtaw ng nagkatulubong at nagkipusor. Ara na itong Iloilo. Sila ning naka-QR code.
1: Ara na.
9: Iloilo, good morning. Go ahead, please. Sir Ray?
12: Ay, naka isend na Jobert. Basko ka niya.
9: Thank you so much, Sir Rick. Manipis-nipis ang signal mo nga gasulod sa amon diri pero rida bola. Alin kompleto ang grupo mga ka K5 i-dribble nato ng bula para kompleto ng aton sininga aga. At pisar nga may haze ang aton sininga palibot mga ka K5 check naton. Detalye sa mga balita nagikan sa probinsya kang Antique. Sir Nestor, Sir Mermar, go ahead please.
8: Mga talalupang doon naman nga balita dyan sa probinsya K5 Western Visayas sa mga police report naman dyan may isang kalalaki na bunan. Kaya na imaw lang man sa Irimnan na K5 Western Visayas ang suspect nagapabilin ka dyan at large samtang ang biktima nagapayad sa hospital. Ay nabunguan man darwa ka magkatuhay nga aksidente ang estudyante kapanaw gabi is karsada nabunguan ka tricycle na hit and run ginpalagyuhan ka tricycle. Problema, huwag makita sa CCTV kay Dulom tapos brown out kag sako pa brown out just probinsya ka Antique. May nabungguan man kahapon, tricycle man, nabungguan ang lalaki nga nagalaktod man sa dalan po sako mga aksidente. Diyan ka namon. Pilason ang biktima.
1: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, basi gusto nyo magbakal diyan kang buhi nga baboy sa Antique. Kay ti may mga ASF cases ka mura dyan. Diyan ka naman brato! Agto ka mo dyan, bisita ka mo sa Antique. Kay ang live weight kang buhi nga baboy, mabakal lang sa 145 pesos per kilo K5 Western Visayas at Negros Island Region.
8: Amura, so far mga balita namon dyan, SM Jubert, balik ka nimo.
9: Thank you so much, Sir Marcel. Ito namin, magbinaboy lang kita adlaw-adlaw, no? Alin sa probinsya, kag Antique, sa ilo kita sa mga gwapon, kag mga senior na ito na makoblanan sa Negros Island Region. Sir Babes, go ahead, please.
1: Mga balita na Mondria sa Negros Island Region, kag syudad sa Bacolod, sa may barangay Kabog, in particular mga kaki-five, nakastiguhan ng sang-anom ka persona ng isa ka babae, ho? Babae, kinastigo, anom pa ka mga persona nagkastigo, nga nagabaligya lang sang second-hand nga cellphone sa barangay Kabog, mga kaki-five. So, no, sa ginpatagayon nga investigasyon, nagbakal ang mga persona sang cellphone, sang biktima, kag nagtransaksyon sang down payment rason nga nagtabuay sila diri sa gilayon na ginadumog mga kaki-five ginguramos kag ginguyod sang mga suspect ang biktima mga kaki-five kaluluoy man eh. Matapos ang insidente gilayon naman nga nagsakay sang ang mga suspect sa motorsiklo kag nagpalagyo amot ko din na subong nagbakwanway na makita sa ato sa mga kapulisan padayon karon ang investigasyon.
0: Sa ibang pagid nga balita, baw grabe man eh. Kung diin pang kaingod mo, dapat amo nang magbulig sa imo, pero nagagawa nga kamo pa yang nag-iilinaway. Sinuyaay ang kagdaang hiligutanon, ang motibo sa pagpatay sa isa kalalaki sa barangay Alihis. Nagagawa sa investigasyon sang mga kapulisan nga natawin ng insidente sang September 1, 2026. Kagtupad malang sang balay sang suspect, sang biktima, ang suspect. Nagasunod sa information nga ining biktima may dugay na nga hiligutanon kabangdanan nga naglabutan na sila sa tong nagligad nga adlaw. Bangod sini ginbuno sang suspect nga ginkilala sa kay alias Roger kag ining biktima wala gin hingadlan kag amuning napatay ambot ko nasta sa noon nga mag balik kay ang maayo nga panimuot kaysa tion sang emerhensya wala ka sang iban nga pangayon bulig kundi imo kaingod.
1: Aman ang mga balita na Andrea sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Jobert.
9: Thank you so much, Sir Babe. Sir Robert sa pabalita sa Negros Occidental. Alin sa Negros, ay lokita daw na okay ng signal sa Iloilo. Sir Rex Rita, Iloilo, go ahead please.
11: Mga dalagko, mga balita dali sa may siyudad kag probinsya sa Iloilo. Kagabi may sunog na tabo sa may Zone 8 Barangay Veterans Village City Proper. Walo ka mabalay ang apektado. Lima diri ang partially damaged kag tatlo diri ang totally damaged. Ginadetermine pasubong ang gitunaan sang sunog kag lakip man kun pilagit ang halit nga gintugas sang sunog. Sa piyak nga bahin na isablisar na sang Iloilo City Police Office ang ining pagpatay sa 18 anyos nga biktima ining si Aaron Bacolinao nga ang suspect diri ang isa sa nika miyembro sang LGBTQ na establisar sang ICPO nga si Los ang motibo sang krimen kay na establisar diri may relasyon ang ining biktima kang suspect pero bisan may relasyon sila sang una padayon gyapon ang komunikasyon sang duha. So ginila nila ining nasambitan nga biktima kag dito ginimo ang krimen. Why na kuno sa may natabo pa dito nga labing-labing asabot no sang antes ang krimen kundi planado nga ginganyat ang ining biktima kag dito ginimo ang krimen. Okay, dala diri ang ining isa pa kababayeng nga si alias Cristal

0: Bilis ang mga panimalay, naging kaon sang kalayo matapos magluntad ang sunog sa barangay Yapak sa isla sang Boracay sa Sitio Hagdan kahapon mga kakaivibe. According sa report sa napulo kabalay walugid ang totally damage kag duha ang partially damage mga 400 square meter ang kalaparon sang kinaon sang kalayo kag sobra isa ka oras kag nadeklara nga fire out ang nasambitan nga sunog mga kakaivibe. Maayo lang kay wala sang ni-report nga mga na-injured kag ang mga nasunugan ara subong sa covered court temporaryo nga naga daayon anay mga K5 kay naibalaan nga mga borders kag aras sa trabaho ang nasabitan nga mga pumuluyo sang matabo ang sunog dat say wala gid sang posible na isalbang nga mga gamit mga K5 padayon ang investigasyon sang Bureau of Fire Protection sa isla sang Boracay kag may sunog pagid nga natabo man sa Banwa sang Banga Dirty Kitchen na sunog mga K5 sa pulo kati sa Banwa sang Banga nakita ini sang bata nga ang ila kusina o Dirty Kitchen nasunog. In-inform niya ang iya ginikanan pero madasig nga nagkalihit man ang nagkalat ang kalayo kay human ini sa ano ni human ini sa light material as kag ginasugid nga halin sa baga nga ilang ginagamit sa pagluto kay ang ginagamit nila sa pagatong kahoy mga kakaifive. Kag sa dugan naton nga mga katapusan nga mga balita mga kakaifive ara na subong sa LTO no matapos magpapanaugan sa show cause order ang involved bala sa vehicular accident nga nangin rason sang kamatayon ni Petex Aklan na mga KK5 no. Aga kung sa din gani sa subong ang LTO sa diri sa western side sa probinsya sang Aklan ang mga dokumento ara na subong sa LTO Region 6 mga KK5 nga kinahanglanon para mapanaog ang show cause order kontra man sa suspect nga si Maynard Ingaling nga 24 anyos nga responsable sa kamatayon ni Petex Aklan. Magadepende ini sa resulta sang investigation kung bala i-revoke ang iyang lisensya kung anong magawa sa investigasyon sa LTO mga KK5. Una mga kampiyon yung mga balita sa Aklan kag Banwa sang Kalibo. Balik sa imo, Sir Jubert.
1: Thank you so much, Sir Michael. Sa mga balita sa probinsya kang Anti, isang Aklan. Diri naman sa amon sa probinsya kang Capiz, kag siyudad sang Rojas. Isa diriyo sa mga kautura naton nga ginabantayan sang munisipyo sa Banwa sang President Rojas. Usong kinawatay mga K5, kalakip man diri mga kauturan hasta mga linya sang streetlight ubos sila punpon ang wiring. Kahapon, ang ato sa ning makatapos ng kapulisan na dakpan na giman isa sa mga grupo, mga K5, nga naangot sang kinawatay ining lalaki mga K5 nga gintiklo sang aton sa ning makatapos ng kapulisan matapos nga maireklamo nga may isa ka tawo nga nagabitbit sang armas sa isa ka pabahay. Di sa Banwa sang President Rojas mga KK5 si alias Alan 37 anyos nga pumuluyo sang Biscayaville sa Banwa sang President Rojas na recover sang aton sini nga mga katapos sang kapulisan ang armas sa nasambit nga suspitsado kalakip man mga KK5 inigali ang pangusisa ni Police Captain Jubert De Los Reyes nga ining sambit nga suspitsado ang ilang ginakuha nga kinawatan nga mga wirings ya ginapakilo mga KK5 ginagamit sa pagbakal sang illegal nga druga. Way nakakinanglan sa imo nga kwan nga kagamita gamiton sa imo pagruro mga what git mga KK5 sa karon ining nasambit nga suspitsado ara sa karsel sang President Rojas PNP at the same time ang mga kaupdanan sus nagpalalagyo na ang iba naranda sa Iloilo ang iba nagpamanila na mga KK5. Ibot kang streetlight sa President Rojas nga gabanag ang kali dula dulum na inawat gali mga KK5. Samtang isa ka utod naton nga may problema sa paminsaron ang nasapuan kahapon patay sa isa ka area sa barangay Banika, siyudad sang Rojas. Mabaho na mga K5 sang matalupang dan sang mga pumuluyo sa isa ka hilamunon nga lugar sa barangay Banika, Rojas City. Apang tugtob sa karon wala pa makilalaan kung sinugid katagadiin ginini siya mga K5 ang nasambit nga biktima mga kauturan. So para muna mga dalag ko ng mga balita at dali sa amon sa Rojas. So ay nata oras pero was file na kamo sang live niyo diri kamo panyaga sa Biyernes kay anniversary sang K5 Radio Tagbuanay. Salamat mga
2: grabe, salamat. Congratulations Sir Joberta. Salamat gid mga KK5 Iloilo Rojas ang Tiki Kagalibo. Maria Elnora Mochilas Mochilas Shasat Arnel Camatso.

0: a Barra Morning. Sige na, wala na ta panahon na. May panahon pa, pero hindi naton. Mamere Rosling Gaya kag George Lauso dira sa Totong Store. Sa Handomanan, may nga agala na. DTX 500 Morning Newscast, masunod David kaki 5 Colin Cobia in Servan Albay. Sa ngalan sa mga CEO, Dr. Meloy, ako sa kaki 5 Babes Gandalaw.
1: Ako naman si kaki 5 Robert Pacardo.
0: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa
2: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangingi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
5: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
6: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
7: Pag naasya man ka, akin ka.
6: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Let's go. Go with the flow.
11: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
10: go with the flow.
11: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
10: Charmy.
9: Charmy. Let's go with the flow.

0: siyang sangtropa. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
1: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
2: Wala sang OTP sa pag-overthink? Relax lang.
1: Tama. Red Horse Beer. Damit. Sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
5: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
4: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Oras sa K5 News FM Philippines sa is 1 sa ngaga.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number 1, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
10: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagkapalig na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga araw sa Miyerkules, Setyembre 2, 2016.
11: Makita kagbabati ang kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News sa Pamacolod 11.5 kagbacolod K5 Station.
10: Para sa atong mga pangulong, dinalaan.
9: Balitang Regional.
10: Masobra 3,000 kakasos ang dengue na record sa NIR.
9: Balitang National.
11: Colonel Britton Singh nagpanginwala nga nagkabaton sang pondo gikan sa confidential fans sang DepEd.
9: Balita International.
10: Thailand nagpatigayon sang crackdown batok sa mga sex workers antas magdungka ang USS Abraham Lincoln.
9: Balita Sports.
11: Olympia lagi nagkabig bilang dark horse sa US Open.
9: Balita Entertainment.
10: Sofia La Forteza hindi makaupod sa concert sang Cat's Eye.
9: Balita Negosyo.
11: Inflation rate sang Agosto posible mag saka sa 6.5%.
10: Sa detalye sa mga balita.
9: Balitang Regional.
10: Pro-NIR padayon ang investigasyon nangot sa illegal quarry sa Moises Padilla. Padayon sa gihapon ang investigasyon sa Police Regional Office o kon Negros Island Region o kon Pro-NIR sa illegal quarry nga nagluntad sa Moises Padilla, Negros Occidental sa atong Agosto 25. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong, spokesperson sa Pro-NIR, wala pa napasakaan sa kaso ang mga sospetsado bangod nga ginahulat pa nila ang mga dokumento nga halin sa Mines and Geosciences Bureau o kon MGB. Na-release na ang mga sospetsado bangod nga hindi ininila na mapasakaan sa kaso bangod may mga dokumento pang kinahanglan iproseso. Samtang padayon man sa gihapon nga ginahibalo sa kapulisan kung sino ang nagapanaga o kon nagapanag-iya sang duta kag sang mga salakyan nga na-recover, lakip na ang truck na mayara sang sticker nga Department of Agrarian Reform.
11: Sobra 3,000 ka kaso sang dengue naka-record sa NIR. May kabugutan nga 3,420 ang kaso sang dengue nga na-record sa Negros Island Region kun NIR pumalin sang Enero 1 tuktob Agosto 22 sa karon nga tuig. Ini nga dato sa nagapakita sang 47% nga pagnubo sa na-record nga kaso sang dengue kon ikomparar sa kapareho nga tion sa tinelikdan nga tuig 2025. Mas mataas ang kaso sang dengue sa mga nagaedad 6 tuktob 10 anyos nga may 612 nga kaso, kaginasunda naman ini sa managaidad 11-15 anyos nga may 542 nga kaso. Sa classification naman sang sex, mas mataas ang kaso sang dengue sa mga kalalakinan nga may 1,827 nga kaso, samtang ang mga kababaihan naman ang mayara lamang sa 1,593 nga kaso sang dengue.
10: Oras sa K5 News FM Philippines sa isay sang aga.
9: DTX 500 Morning Newscast.
10: Sa dugang pang balitang Regional Office of Civil Defense sa Western Visayas, may pahanumdum kasunod sang epekto sang haze sa pila ka mga lugar sa Pilipinas. May balita si K5 Kim Caluyo.
9: DTX 500 Morning Newscast.
12: Kasunod sang epekto sang haze sa pila ka mga area sa Pilipinas. Kag pilaman ka mga area diri sa Western Visayas, may pila ka mga pahanumdum ang Office of the Civil Defense sa OCD Region 6 agod mapabilin nga safe.
13: Nagpanugyan ang Office of the Civil Defense o OCD Region 6 nga mag-aligmat kasunod sang epekto sang haze sa pila ka mga lugar sa Pilipinas. Ini ang may potensyal nga makaapekto sa kalidad sang hangin kag posible nga magdala sang health risk ilabi na sa vulnerable individuals o kon may mga nabatyag na nga daan nga balatian sarang ini nga makatugas sang pagpalangatol sang mata, ilong kag tutunlan. Sa diin sarang makapalalaman sang respiratory kag cardiovascular conditions agod mahatagan sang proteksyon ang kaugalingon padayon nga i-monitor ang abiso sang concerned agencies, limitahan ang outdoor activities kung apektado sang haze, magsuksok sang face mask kung magwa, siraduhon ang pwertahan kag bintana kag magpabilin nga informed ang haze amo ang atmospheric condition kung sa diin may mga particles kaangay sang yabok aso o kung pulusyon ang nag-aapekto sa air quality. Sa report, ini ang tungod sa wildfire sa Indonesia, sariin, bangod sa direksyon sang hangin o kunining hanging habagat, ini ang nagadala sang epekto sa Pilipinas.
12: Sa karon, nagapadayon naman ang monitoring sang kalidad sang hangin o kun air quality sang Environmental Management Bureau o kun EMB Western Visayas, agod nga makapaalinton sang temprano sa mga pumuluyo. Report nagikan sa Western Visayas, sinisika K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
9: DTX 500 Morning Newscast.
11: Lalaki na lumos sa ginbahang subdivision sa Bulacan. May balita si K5 Aylina Sanchez.
9: DTX 500 Morning Newscast.
14: Ang patay at palutang-lutang sa loob ng isang binahang subdivision. Ang isang 53 anyos na lalaki sa Barangay Lulumboy, Bukawi, Bulacan nitong Agosto 31. Kinilala ni Police Chief, Police Lieutenant Colonel Gilbert Diaz ang biktima bilang residente ng 662 Garay Street sa nasabing barangay. Patay sa paunang investigasyon ng pulis, bandang alas 9 ng umaga na matagpuan ng mga residente ang katawan ng biktima na nakataob at lumulutang sa baha sa loob ng La Trinidad Subdivision. Napagalaman na nakipag-inuman umano ang biktima sa bahay ng kanyang pinsan na matatagpuan din sa loob ng nasabing subdivision noong gabi bago siya natagpuan. Agad namang rumisponde ang mga otoridad, subalit wala naman silang nakita ng anumang palatandaan na may naganap na foul play sa insidente. Samantala, kusang loob namang tumanggi ang mga kaanak ng biktima sa tulong ng Scene of the Crime Operations o SOCO Team at sa pagsasagawa ng otopsiya sa bangkay. Patuloy namang inaalam ng pulisiya ang buong pangyayari sa likod ng pagkamatay ng biktima. Balita mula sa Bulacan Central Luzon, Aylin Cuevas Sanchez para sa Kampyon na Himpilan, Kampyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
9: DTX 500 Morning News.
10: Samtang bangkay sang lalaki na sapon sa Banica Rojas, Capiz. May balita si K5 Myla Fuentes.
9: DTX 500 Morning News.
15: Bangkay sa isang lalaki na sapuan diri sa may barangay Banica Rojas City, Capiz.
16: Nagakaagnas na sa nakita ng bangkay sa isa kalalaki sa kilid sang Balgos Building. Sa pagpanghusisa sa K5 News FM Rojas kay Peter Caballero, una nga nakakita sa bangkay, iyagin payag nga sang among ation, nagapanglimpyo ini sang iya pananom sa lugar. Sunod diri, nakahaklo ini sang tuman kabaho nga dapya sang hangin, kag sa pagdumdum nga isa lamang ini kapatay nga sapat, apang sa iya paglibot kag pagchekyara sa lugar, nakitaan sini ang nagakayaon nga bangkay. Nabudlay naman karon ang mga otoridad nga makilala ang biktima bangod halos dunot na ang ibabaw nga bahin sang lawas, ilabi na ang ulo. Sa piyak kabahin, dako man ang pagpate sa mga pumuluyo nga ang bangkay iya sang may deferensya nga paminsaron. Kag sa karon padayon ang maidid nga investigasyon sa kapulisan angot sa insidente.
15: Sa K5, Myla Vasquez Fuentes para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
9: DTX 500 Morning Newscast.
11: Pamapayon sa 22 anyos nga babae sa sunod sa ginaarkilahan nga balay sa Dumaguete, padayon nga ginaimbestigaran. May balita si K5 Rufa De Vero.
9: DTX 500 Morning Newscast.
17: Pasa na iimbestigahan ang Dumaguete City Police Station ang pagkamatay isang 22 anyos na babae na natagpo ang patay sa loob na inuupahang bahay sa Purok Santol, Barangay Balogo, Dumaguete City noong Lunes na madaling araw, Agosto 31. Ayon na sa polisya, natugasan ng live-in partner ng biktima ang sitwasyon alas 6 ng umaga at agad na humingi ng tulong sa kapulisan. Batay sa inisyal na pagsuri ng mga otoridad, wala nakitang senyales ng sakalitang pagpasok o malaking kaguluhan sa loob ng bahay. Wala rin nakikitang pinsala sa kanyang katawan at wala naiulat na walang mga gamit sa bahay. Nagpapatuloy pa rin ang investigasyon at pumatukoy ang eksaktong mga pangyayari na humatong sa pagkamatay ng biktima habang patuloy pa rin ang pangalap ng impormasyon mula sa mga saksi at ibang mga tao na maaaring may kaalaman tungkol sa insidente. Balita gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog Halingawa sa Negros, K5 News FM.
18: DTX 500 Morning Newscast.
10: Sa dugang pa nga balitang regional lalaki pilason matapos nga ginbuno sa ilimnan sa Bugasong Antique. May balita si K5 Eileen Magbanwa.
18: DTX 500 Morning Newscast.
19: Pinas ka nagkalainain nga parte kang anang lawas ang naangkan kang isang kalalaki matapos nga ginbuno kang anang nakaimaw sa ilimnan sa barangay Anilawan, Bugasong, last 10:30 sa gabi, Agosto 31. Ginkilala ang biktima kay alias Ronald, 33 anyos, kag ang sospek ang ginkilala kay alias G-Boy, 30 anyos, lunsay mga residente kang nasambitan nga lugar. Sa interview kay Police Captain Alfonso Presya, ang OIC kang Bugasong Municipal Police Station, anag ginpahayag nga kang natapos ang drinking session kang darwa sa balay ni alias Mila, kag sa wara ti duro nga rason, gilayon lang nga ginbuno kang sospek ang biktima nga naigo sa anang nawala nga gusto kag nawala nga paa. Matapos ang ginhimo nga krimen, madasig nga nagpalagyo ang sospek sa nabukid nga bahin kang lugar, bitbit ang gingamit nga tarem kag asta sa tulad nagapabilin dya nga at large. Sa dugang investigasyon, ginpahayag ni Police Captain Presya nga may daan nga away ang darwa katong 2025 kung sa diin ginbuno man kang biktima ang sospek. Sa tulad, nagapadayon pa ang investigasyon kang kapulisan sa posible pagka-aresto sa sospetsado apang padayon man nga ginabulong sa ospital ang biktima. Kagbalita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
18: DTX 500 Morning Newscast.
11: Sabay arestado sa Tacloban Airport bangod sa bomb joke. May balita si K5 Roger Tilana.
18: DTX 500 Morning Newscast.
20: Arestado ang isang babaeng pasahero sa Daniel Romualdez Airport sa Tacloban City matapos magbitaw ng bump joke habang binabalik sa kanya ang laptop na naiwan sa departure area. Agad nagpatupad ng standard security protocols ang mga otoridad matapos marinig ang naturang pahayag. Ayon sa ulat, humingi ng tulong ang babae sa crew para maibalik ang kanyang laptop. Nang buksan nito para sa verifikasyon, bigla umano nitong sinabing ay may bumbayan. Dahil dito, agad siyang inaristo ng mga tauhan ng PNP Aviation Security Group at inihanda na ang posibleng pagsampa ng kaso laban sa pasahero dahil sa paglabag ng Presidential Decree No. 1727 o ang Anti-Bump Joke Law na nagpaparusa sa pagbibiro o pananakot tungkol sa bumba sa mga lugar tulad ng paliparan. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si K5 Roger Tilana mula sa impilang kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
18: DTX 500 Morning Newscast.
10: Samtang poultry farm sa Aklaan ginareklamo bangod sa langaw. May balita si K5 Leonard Viray.
18: DTX 500 Morning Newscast.
21: Ginareklamo sang pinaka mga pumuloyo sa nga si Baliupanga ang inaligar pagdamo sa langaw. Nga nagahalin sa poultry farm sa may barangay Arcangel Norte, Balete, Aklane. Sunod sa mga pumuloyo, masobra na isa kabulan nga ginatubang nila ang ining problema. Bangod sa kanamuon sang langawe, nabudlayan ng pila ka mga residente nga maghimo sang ilaadlaw-adlaw nga mga helikotone. Lakip na ang pagluto kag pagkaone. Naibaloane nga nauna na nga ginreklamo ang dati nga nagapanag-iya sang poultry farm nga ginpapundo matapos ang inhimo nga petisyon sang nagbaylo sang tag-iya ang poultry. Ginapay yage nga nagpromise ang bago nga nagapanag-iya nga hindi naliwat magatubang ang mga pumuloyo sa amuman nga mga isyu apang sunod sa mga residente padayon sa gapon nga nagiinabo ang mga langaw sa karon ginpalabot na sa municipal government sang Balete ang nasambit nga reklamo kag ginahulat lang sang mga pumuloyo subong ang nagakaigo nila nga aksyon. Balita regional nagikan diri sa probinsya sa Aklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
18: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
10: Sa katapusan nga balitang regional, 62 anyos nga lalaki arestado sa paghupot sang iligal nga armas sa Roas, Palawan. May balita si KKFEV Gilbert Basso.
18: GTX 500 Morning Newscast. Kalaboso
0: ang 162 taong gulang na lolo matapos na ma-aresto sa pagpapatupad ng search warrant ng mga tauhan ng Roas Municipal Police Station sa Barangay Hulo, Roas, Palawan. Sa operasyon, nakumpiska sa sospek ang isang kalibre 38 revolver, 5 bala ng parehong kalibre at 4 na empty shell na natagpuan at na-recover alinsunod sa Plainview Doctrine. Inaresto ang sospek sa bisa na rin ng search warrant na inilabas ng korte kaugnay ng paglabag sa Republic Act number 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng Roas Municipal Police Station ang suspect kasama ang mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang disposisyon at karagdagang imbestigasyon. Ito si K5 Gilbert Basso para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
18: GTX 500 Morning Newscast.
10: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:18 sa ngaga.
18: Balitang National.
10: Sa Balitang National, MMDA Patrol nga nagamit sang sala nga plaka, ginsungka, lisensya sang driver suspendido. Voluntaryo nga ginsungka sa LTO o Conland Transportation Office ang isa ka patrol vehicle sang Metropolitan Manila Development Authority o kon MMDA matapos ini maisuhan sang Shoka's order angot sa paglapas ini sa laisang trapiko. Ang nasambit nga patrol ang ginapapanao kon ang ginpapanaugan sang LCO matapos ini nakita ang naglabay sa ad sa bus way kag nagamit sang plaka nga hindi santo sa nakarehistro sa salakyan. Yara karon sa kustodiya sang LTO ang patrol vehicle samtang ginaproseso ang nagakaigo nga disposisyon kag investigasyon. Ginpahanum o kon ginpadumduman sang ahensya nga siguraduhon nila nga mapanabat ang konsino man nga maglapas sa layi apisar sa sahi sang salakyan kag ahensya ang nagapanag-iya sini.
2: Naburan sina panginwala nga nagkabaton sang pondo gikan sa confidential fans sang DepEd. Ginpanginwala naman ni Army Colonel Manaro sa Boransing the Second nga nagkabaton ng iyang unit sang pondo gikan naman sa confidential fans sa Department of Education kon DepEd. Ginpresentar sa prosecution si Boransing sa pagpadayon sa ikabiyante kadlaw na nga pagpatigayon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Martes nga adlaw. Ginkonfirmar ni Boransing nga nagpatigayon sila sang Youth Leadership Seminar kaupo naman ang Department of Education apang wala siya sang ihibalo kung paano ginbayaran sang DepEd ang mga galastuhan sang seminar nga iginpatigayon sa Mindanao sang tuig 2023. Ginpaninugan man ni Boransing nga wala siya sang ihibalo kundi ginkuha ang pondo nga gingamit sa mga gingastos sa walo ka mga leadership seminars.
18: Balita International. International.
2: Kailan nagpatigayon sing crackdown batok sa mga sex workers antes magdungka ang USS Abraham Lincoln. Sa 25 ka mga sex workers sa siyudad sang Pattaya sa Thailand ang ginpangdakop sa mga kapulisan bilang kabahin sa ilang pagpanghanda sa pag-abot sang US Navy aircraft carrier ng USS Abraham Lincoln. Magadungka naman ang aircraft carrier sa Laim Chabang Port sa siyudad sang Pattaya subong adlaw matapos ang record-breaking na 200 sa stantan kaadlaw ngayara ini sa dagat nga wala nakadungka. Sakay naman sang aircraft carrier ang masobra 5,000 ka mga mananagat kag Marines. Ginpapauli na ang barko balik sa iyang home port sa San Diego, California matapos naman nga ma-deploy malapit sa Iran.
18: Balitang Sports.
10: Para naman sa aton nga balitang sports, sa Alex Ayala ginakabig bilang dark horse sa US Open. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.
22: Ginakabig sang tennis great nga si Tim Henman ang Pinay tennis star nga si Alex Ayala bilang dark horse sa US Open. Ang 51 anyos nga si Henman ang anay world number 4 nga may 11 ka singles titles. Sino kay Henman na namian ini sa batasan ni Ayala? Magahampang naman si Ayala sa US Open bato kay Mary Stoinas ang Amerika sininga Miyerkules, Setyembre 2. Para sa balitang sports, yung ginadulong sa DDX 500, D3 Bayo kag Mighty C. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita. Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
18: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
1: Kabalitang Entertainment, Sofia La Forteza hindi makaupod sa concert sa Cat's Eye. May balita si K-Pipe Ivy Cordova.
3: Hindi pagayag ni Sofia La Forteza sa Cat's Eye nga hindi ini maka-attend sa upcoming European kag UK tour sa grupo. Bangod nga mag-focus ini sa iyang treatment para sa iyang nga ikaayong lawas. Suno sa Instagram post ni Sofia, luyagid kunta ni sini nga mag-participar sa nasambit nga tour. Apang mas gina-prioritize sini ang iikaayong lawas. Madumduman niya gin-anunsyo sang singer sa tung nagligad nga bulan nga temporaryo anay ini nga madula sa grupo bangod sa iya mental health concerns. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
5: Balitang negosyo.
10: Inflation rate sa Agosto posible magsaka sa 5 o kon 6.5%. Ginpahayag sa Bangko Sentral ng Pilipinas o kon BSP nga posible magsaka sa 5 o kon 6 o kon 5.5%, tubtub 6.5% ang inflation rate sa Agosto. Inibangod sa mataas nga presyo sa pagkaon kag petrolyo sa Pilipinas. Dugang pa sang ahensya pwede pa ini mabuligan sang manubo nga presyo sang karne, kuryente kag mas kusog nga balor sang Philippine peso. Mga ka K5, mamuyado ang dalago ng mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako, si K5 Zyro Van Julieza Albay.
23: Pag ako naman si K5 Colina Manzanares Cubia.
10: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
24: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa magdasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
25: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, diyan ba sa tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa
24: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
24: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
27: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
24: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
28: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
24: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
29: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
24: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
30: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
24: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
31: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics.
4: nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
6: Ga! I-shoot na ga!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang

0: do sa bulsa nyo.
1: Di pagprangka lang bala.
2: Informative.
0: Diretso naton kay may balawa ng kabaturan kung hindi makabenepisyo sa mga pamilyo.
1: Naiya.
2: No holds barred discussion on hottest issues.
0: Grabe, ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na.
1: Te, ano nang resulta sa kaso?
3: Hulat-hulat lang.
1: Ay kanami, karon lumpatan.
0: Oh, come on, people of the Philippines.
2: With KK5, Aljan Castaño, and KK5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
5: Isa ka may naayag morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ng mga tagpalamati. Kamusta nga itong mga palangga ng mga KK5 sa igan sa may bayon tunga sa kaman? Ibabaw sa kabukir, lakit na sa bilog na probinsya sa Negros Occidental, nakbanwas ang bakol. Salamat, welcome, Negros Island Region. Good morning, Negros Island Region. Good morning, Philippines. And good morning, world.
6: Foro de los Pueblos.
5: Kami, ang inyong power do every morning. Ako si K5. L. John Castaño.
1: Ako naman si K5 Eric Tenerife. Happy Wednesday, everyone.
5: Welcome again to Riding in Tandem this Wednesday morning. Until 9, subong adlaw mga ka-K5. Di pa ka mga bayan sa kalibutan, kami ni ka-K5 Eric, kanagatamayo sa inyo sa more night. Good morning, good night. Ang Aton official Facebook page. Palakasin, palakasin, because mamayang konti, ha, meron po tayong good news. Ang dami na nag-claim na mga t-shirt dito, ha? Nakatagalog na K5 Eric, ha?
1: Ngayong gusto mo, palakasin, extend for
5: supplement ba? Palakasin ang ating pigs, ha? Para at least dito na lang tayo manirahan. K5 News FM Negros Island, ha? Sa tanan-tanan nga naga-monitor subong sa anong program, mayo kaming K5 Eric, abi like nyo abing page ta. Mm-hmm. You like the official page nga naga-broadcast kita. Ara kita sa K5 News FM Negros Island.
1: Yes.
5: And then, paki-like, kuhita na nga darang imong sininga pamilya daw. Yes. Ang imong kasi Mario, ang imong tupad balay, kasilingan.
1: Yes.
5: At yari na tani sa K5 News FM Negros Island. Diin ka rin aton page mga ka-K5. Diin ka rin kita magkilit anay kadaga, Ma'am Gina Bora. Ha? Ara kita sa K5 News FM Negros K5. Island.
1: Niya, sure, bull ka kita.
5: Ara, drata, no?
1: Sure, bull ka kita.
5: Dugay-dugay, makamarka naman ta mga si Tinta. Mahaboy naman kami question ni K5 Eric. Ngagaw. Pero lagko subong mga balita ta K5 Eric, ha?
1: Yes.
5: Amo, lagko nga balita subong yes. Dapat tutok dito mo. Ha? Grabe, maduguon in expose. Wow na wow ko na si Romar Duran. Ara na. Romar, kuita na na kag-share sa imo nga page, no? Si Jenny Dison pa. Ma'am Jenny Dison, yung kukuhit naman sa makilala mo, Romel. Ha?
1: Pagkuhit niya na yung
5: pala.
1: Part.
5: Basilain ba ma, ano?
1: Ato sila part sa Negros Island region nga page sila part. Si sila sa part.
5: Gina Borhaga, sinasana. Oh, wow. Gina, ang tanan mo nga mga friends sa abroad to, no?
1: Kuhita
5: na. Kuhita na. Si Jan Ray Tabara. Mga muna permisiling ko, nagsala ka rin. Si Roma, nga pita sir. Ay, of course, DTX Coffee Mix. Kami ni K5 Eric, mamayang konti on the break, we will have a DTX Coffee Mix. By the way, di ba ka mga bayan sa kalibutan, updated ka mo sa bago tanga Facebook page. Ipamalugin sa inyong mga kasilingan, sa inyong mga ka-K5, nga ara na kita sa K5 News FM, Negros Island.
1: Na, ara na.
5: Ara na muna nga ton nga page mo, kita mo.
1: Ari na, okay. Ang ginahimo ko rin kayo, nakita mo kayo galing. Gina-try ko nga isamu-samuon siya.
5: Na-notice mo, nagsaka-saka lang tao.
1: Hindi ka gapapap lang nagliga doon.
5: Hindi kayo way paslak balo ko dito mo.
1: Ari na.
5: Subong iya. Gapabalo kami sa inyo. Ngara na kami sa Negros Island.
1: Amo yung napangita ko kayo na.
5: Kay Brad Eric Gernila, no? Si Brad Eric. Abi, Brad Eric, i-share na sa Facebook page mo. Amo man kay Brad Dan Celes, ha? Mayong aga lang si Dada. Sa pamilya, aga pa gabi na kami bulagay. Inausold kami gabi.
1: Amo gina siya.
5: Gapamati subong si Sister Susan Guillen, ha? Sa barangay Bata. At yari na sila, gabalik na sila K5 Eric.
1: Kompleto
5: no?
1: Na.
5: Gamat-amat na balik ang aton sa Libarkada. Ano man ang ginihibo ninyo abroad, kami katamayo sa inyong more night. Good morning, ka-good night.
6: Mga mainit na issue at usapin ng bayan. Foro,
5: hoy, sa ibang sa mga utod, tama si Gabriel Kutot pa, may klase. Wow. May klase, may klase. Grabing epekto sa holiday kay K5 Eric, no? Sa ato nga magkautan ng ibang gabarikutot na basiko na Y Pablak Bangon, yan ang gabarikutot patara dyan. Pagbarangon do ka mo dyan! Himos do ka mo kag magpararigos! Adlawon do dyan! Kami gyapon ninyo, Power Do Every Morning, K5 Eric and K5 Elcha. Ting Adlaw is a wonderful day, the blessing to all of us.
1: And let us remember that we are in the holy presence of God. Balaan nga, May, salamat gid sa sining Adlaw nga Miyerkules. Salamat Ginoo sa imo grasya kag sa bag-o nga kusog kagabuhi nga ginhatag naman sa amon today. Give strength and protection to all our laborers as they work each day. Kag gamay pa ta ni Ginoo nga mahatagan sila sang nagkaigo nga sweldo sang ila nga mga nagapaobra sa ila. Guide and protect our teachers as they educate and inspire our children. Ipalayo man Ginoo sa aksidente kag sa kalalataan ng mga maestra nga na-assign sa mga malayo nga lugar para magbantay kag magpa-educate sa amon nga mga kabataan. Give our drivers patience, wisdom, and focus sa dalan. Ipalayo sila Ginoo sa aksidente kag palanggaa sila sa imo ginharian. Lord, ipalayo man sa droga ang aton nga mga kabataan. Lead them toward good choices, good friends, and brighter future. Madamo sang kabataan Ginoo nga nagtalang sang dalan, nagpalayo sila sa imo, bring them back to your fold. Keep our family safe and peaceful today, and may your love and blessings be with us always. Amen.
5: Amen.

0: Moderné. Grabing ka layo. Ice on the board.
1: Ano ni mo?
0: Nog, sunog, sunog. Grabe, pila ka mga pabalay. Anong kabalay? Sunog dito sa Sumag sa San Jose. Barangay Sumag. Bakolod sa kagabi. Tapyak kabahin, anong mga dalom nga motibo kapon? Isa namang ka-driver sang rent-a-car, tiniro sa lihis, patayin.
2: Ano naman na tabuos tuman? Itong gahuray, adjust.
0: Gahuray, adjust sa karsada. I-check ta karoon ng development, tanawon ta, may labot di sa iya ginarkilahan ba si Uemang Kabayan? Or may mas madalong gamotibo, may nasuya sa iyo, involved sa illegal activity? These are questions that we want to be clarified.
2: Pero kagulpi lang ito yung may tiniro.
0: Out of nowhere, yeah. Kagulpi lang. May nag-haplak to yung sa may alihis na yun, no?
2: Man, nga daw... Ato nung dumdum ka ng liga dambal mo? Tublan mo nung may mga pattern nga muna
0: ati, nga daw. Ba, siguro tiba si butang natin ba si isolated? Ba lang, eh? Pero hopefully, ha, hindi na magsigisige mga muna si bagay. Hindi ba rin pag-tolerate sa aton nga palangga na city director? Mabuot, low profile, very humble.
2: Active siya.
0: Kag mapisan eh. Si police colonel Eugene Ribadom.
2: Ribadom, yeah.
0: Basta nga di ba kulod nun, kaya tagipusoon niya, gusto niya, mga inlinong, kang tawa, emosyonan. Nag-lapot ka pa sa muna ng pwesto, at pagkatapos, hindi pa pagalagaan ang lugar mo. Si Colonel Ribadomia, muna unod niya sa tagipusoon niya. He wanted ngang tanan ng mga bakulan niyo, makalagaw sa tiyon sa kagabihon, nga way sa ginakabalakan, kundi malinong kabataway, mabiya sa ilapuluyam, nga way pagkabalakan.
2: You can live like a normal human being.
0: Nga way kaya ginakabalakan.
2: Kamu
0: nang handom yan ni Kardil Libadom, yak ang sang syudad to subong mo.
2: Kadumdum ka to kagabi sa natabo sa Agapo, natabo sa...
0: Alis?
2: Hindi na sa Laguna.
0: Laguna?
2: Ang may bahabla sa may Bulacan.
0: Bulacan.
2: Ang ginanginambal mo ang handom ni Kardil Libadom, yak ang daw ako matawahay lugar. Ama kasi Bulacan niya, ginbahaan ka na, ikawatan ka pa.
0: Hindi na. Ang buti ka doon sila mga tao, kapaminta, looting, panawag talang mo.
2: In short, there is that breakdown of peace and order.
0: Okay.
2: Kag diri sa Bakulod ya kay Ribadomia, instead of breakdown, he will break the backbone of lawbreakers.
0: Amo nang pinakagrabe kay Pepe. Diyan mo na aton, amo na aton. Nga tutukan ta ang unod sang tigipusoon sang city director ta.
2: Kay
0: the way ko bala makita kag Pepe Rick kung mag-istorya ni sa ma-interview siya, you can see the sincerity of the man. Ang gusto niya malangya kung ikaw city director, tubong bakulin niyo. Kabisa na kuman kay Pepe Rick, given a chance maging city director, kanong handumon mo ba? Luwas sige ako nag-imo yan, dumiyaway pulos eh.
2: Kadumdum ka na makita, kaya may gina-interview. Ako ma very particular kung nakipable dyan, kasi ako may gina-interview ta. Before na siya na ako pabangkuton, nga tanaw ko na nang yung body language mo. Iba na yan mo. Grabe, gina.
0: Siya yung very
2: humble. Siya yung dumiya, ang kamotya gamula pero yun.
0: Relax lang?
2: Relax lang. Yeah. Ang kamotya wala yan, hindi tensionado gamula pero yun.
0: Tiamon ng city director ta. Suportaran ta ni siya. Actually, ang sekreto di is, di ko ni common police diri sa Bakolod. Buliligay ta tanan.
2: No.
0: Kaya ang, like si E5, gabulig mo niya sa police. Buligay ta because kita gapati. Nga ang aton papel, magbinuligay kita. No? Kaya ang nasulo lang yan, nagasulod sa picture kaga pitik si K5 ko na, for example, no?
2: So, may ara sila wala, hindi Bitcoin mo ginaya.
0: Bitcoin natural na, kaya hindi mo na pwedeng, hindi na to. Kaya mo nagtrabaho na mo, karoon we remiss in our responsibility.
2: Pag magtag na pitik ka ni karoon, kaya hindi ka na magsabdong sa makita mo.
0: Pitik yan nga may punto.
2: Eh, may issue, tiyan mo na, birahon mo ginaya, pero kung wala issue,
0: tiyan mo na ang ginasiling na to, K5. Sa iban pa ang mga balita, mga ka-K5, nagako na ang DAR. Nga ang salakyan to ila, iya sang Agrarian Reform Beneficiary Organization.
2: Naghambal na?
0: Oo.
2: At tuhod mo na?
0: Pero nakambal na sila pro police wipe yak malugya po.
2: Pila na kadlaw. Pitsa 25
0: ba? Songgwa niya kakipamerik. Ano ang mga nagtuhaw dari? Ah? Nagagwa ngang dar subong. Ginaw si isa nila because, number one, it's really alarming. Why niya kaso kung isa niya ka income generating project? Porti illegal yung ipasudlan mo. But mo gali si ganun niya kung may nag-illegal laging to, kung arkilan sa lakyan mo kung baka kwarta ka, patala mo lang.
2: Magamba gabi nga to, parkila ako na na yung truck bito.
0: Di sige, pila arkilan mo. Di arkilan ko na si mo kada trip kwan, trismil.
2: Ngiti din mo, anong gabi
0: illegal laging, glisa ka kaya sa bukit, tara yung pinakutod niya kahoy, tapos ito yung karga mo. Kiway kang gigang pangusisa.
2: May taxi kami sa Bakulod to. Eh, oh. Akuton. Tapos nga nung akuton ta, nga akuton mo, kaya may kawatan kami, bumbahon mo,
0: hindi ikarga na mo. Nga mar, kailangan kami taxi mo to ah. Nga kita pa disbi. Nga no, to, siya basta may dan talaga 3 mil back in port. Galing kayo pagdulog mo to, mga kanding ginabangon to, mga karga mo ito lang yan, Bakulod. Kaya mo lang lalibawa yan, kayo pabirik. Tingala ka. Pagbako mo sa operator, siguro ka baho ipot ka. Dingaw. Kasi naman ko lang naguro.
2: Ngayon ang pinahiro
0: mo. Ikaw mula kay Agobrag lang nila yabak ato sa Disney. Tapos madulog ko may kanding ganito na kabango. Ito kao, hindi na kang kargas muli.
2: Hindi na ito man. Nandula ito nung...
0: Asta mo kaya harapan na. Sa Manila, may CCTV mo na makita mo ba ng dulog lang iyang tao. Galing kay Giguyo niya itong kanding itong pasulod sa ban. Sindirita naman itong iyang... ano ito eh?
2: Ano sila sa operator?
0: Ah, hindi na ba ipot kanding? Sir, sa kwan, sir, sa karga, kung nagurong gapon yung mga daan yung mga tilam lang.
2: Nga, ano sila itong mga sa hero mo? Nga po ta.
0: Si Mimi. Tapos magkutod kasi kasi nung nagkilasi mo.
2: Nga.
0: Sige, kanding lang itong Mimi, galing sa pati. Ito, amuning natabo, kagipay-birik. Dari sa kaso, kay bisa ng pulis, subong bisa ng bala na sila itong iyaya. Sige, way pa kami bidin siya, gapon. Ang pinalang niya kaso kila, no? Ang, ay, hindi gali mga pulis, sala, kalaway. Suno sa Arsog. No? Arsog. Ang regional, abi mo kalipay sa ito, di ba ginoon mo ngalan mo, Regional Special Operations Group?
2: Hindi lang yan, hindi normal ang ngalan mo, special ganyan mo.
0: Special ka mo. Oh. Bangun siya ka special, hindi sila kilala, sino ilay, nakop.
2: Uy, pamabala. Kagawin pa sila katags pat report.
0: Ah? Ang natabo kaki pa Eric, si MGB matag certification sa ila para pa ilan kaso.
2: Okay, arena.
0: Si Mamalong gulat sa report, pero hasta subong ang development naman eh. Hindi sila yung kakilala kung sinong operator.
2: Anong nadaman? Anong meron?
0: Ang pabangkot, dangin isa ka misteryoso, isa ka ordinaryo nga kaso. Because it seems kapag abot sa operator nga nagkwari, ang pulis na daw nag-special sila. Ano kaya lang, isang special nga batsoy sa hindi special nga batsoy?
2: Utok eh.
0: Kag
2: itlog.
0: Oh, si ganon. Hindi guro. Hindi ang balon mo ka wala balls kag utok ang aton gyud tagarsog. Hindi kaya pati special gani sila but si ganon they have the balls.
2: And
0: they have the utok. Tiraro pa di sana kasi mana dugi-dugay.
2: Hindi ko magkomentaryo.
0: Hindi wala taga komentaryo. We're just raising question. Nga do ka misteryoso ka do gamango sila gulpi. Ha? Ang ilan na bala na mula ni ang amon niya muni pag na-solve na kag na-file ang kaso may post ito importante bala na sa tao taga isabi pamangkutabi taga Moises Padilla bi
2: sa mga kasi manwa ko sa Magalyon dra sa Akuan ba San Benito sa may crossing Magalyon sa Maria Silya nga area mangkot lang ko kilala nyo sinong tagiya sa nga Sinda crossing Bago
0: mamangkot ha
2: Sinda Bago sinong tagiya
0: sa nga Sinda crossing Bago man pwede abilio gudio tibot siya ro. Itan. Pwede yan eh, special nga ba choy? Ay special nga ba choy damo atay.
2: Si Mayor Ilya may ginambal na kagapon.
0: May damo na itlog. Ah, damo isa lang galing itlog. At least may ball.

0: Tulog ka, pukawon ka, dali ka makabugtaw. Mm. Kung buang ka, may dalalaan pa si mo nga mental health facilities. Kung kapabuang-buang ka, budlay kay wala ka dalaan. No? Kung mango ka, may eskwilahan pa yung dalaan si mo kagipay-birik para matudloan ka mo.
1: Ang laing pag-istilahin, kundi kina to, buang
0: kundi
1: to.
0: Kundi nagpamango-mango ka. Delikado niya, why nag-eskwilahan, makatudlo si mo
1: may isang pag-isipong kabagong masakit.
0: Ano na?
1: Kapabulag-bulag ka.
0: Ha?
1: Mabulag-bulag.
0: Yung bulag ya kung isa makakara pa mo like si Bal. Kundi bulag video si Bal.
1: O si video magbanway.
0: Pero paghatag mo sila sang sin, may ara sila yung code, ginahikap, galina, may buk, may ara na galing daw ga bukol.
1: May bukol?
0: Yes. Tibot siya doon, isang bulag kaya, makabalo ka. Pero kung hindi kaya bulag ka, magpabulag-bulag ka, bisan sino yatan mo siya, thank you, Sminty, sir.
1: Inaano na tabo si Nino. Nga atuod, no? Mga kagay, 5 tanawabla, kung may madakpan ka nga mga ordinaryong kawatan, aryo, kung ano ba siya? Nagligad nga daw, maging tiro sa magalyon, di ba?
0: Pero kung nakahangop ko ni, makainsindi ba? Kung nakahangop ka sin, eh?
1: Kung makahangop ka?
0: Kung makahangop ka, tani, masiling ka lang na kuluya atuod, no?
1: Hindi, kung makahangop ka, ma'am, baka nga, tao, gatuliwat si Kwan, mapainterview tala, inuntang istorya.
0: Ha?
1: Amo naman na, nakahangop ka.
0: Ang gagawa, sumumataw-taod na ni. Ang atom lang bottom line is that ang isa ka nami ng operasyon. Nagwa yang daw may ginatago po sila, no? Nga kun taroon mo gididigi dapat taguon, ha? Basta gani isa ka butang hindi tama diyan kay Kipaberic. We are challenging them. Ano ang ginakulbaan nyo kay after all ginaproteksyonan ta mga pamuriyo? Inyo man na trabaho.
1: Ano to siling mo? Liwat tabi?
0: Ginaproteksyonan ng pumuriyo. Ang baha, Black Kipe. Amo na ginambal, gilablaw.
1: Hindi tayo magproteksyon.
0: Pumasok ka ng NLEX August, lumabas ka ng September.
1: Kalahin, no? Sir, 24 hours, ha? 24 hours ang ibang, 36 na subong, nga ara sa sulod ng NLEX. Okay, so amo mo lang na ito na. Baliktab lang na da siya. Amo mo lang na ito, kasimple. Sino ina siya? Nga hindi mahingadlan kag nga until now ang normal flow.
0: Gapa na wag si Tarudora, gapangamusta ti. Ang normal flow. So tutukan ta karon ang development number 1 na.
1: Okay.
0: Ang DAR nag-recognize na nga ilas lakyan to.
1: Tuod pala may ara gidya.
0: Ti interview sa red karon.
1: Ati may resibo are god.
0: Ikadua.
1: Hindi ko magaling sa radyo.
0: Until now isa na kasi manang nakaligad. Naga-investigar gapon yang pulis parte sa Quaresh. No?
1: Ay, na siya?
0: O sige, pag-iapon. Pagtakuguro ang delikado sa quarry, dalom.
1: Dalom ang?
0: Dalom na nakutkot. That's why nga iawan sila kadig. No? Kumo nga dalom na ang quarry dito sa Moises Padilla, the member of Arsog are having hard time to dig. Kay dalom na kipabirik mo.
1: Tinga nga, wala nila gin-inform ang provincial command. Kaya nga ang provincial command, why gad-demand sang kwanaw?
0: I-check na karon si Mamalo. Oh, ga-report man sila, pero ga-collate pa man information.
1: Ah, okay. Kabudlagin man tuwad mag-collate, ah.
0: Hapo siya mag-collect balas.
1: Ano itong dalom siling mo?
0: Kabudlay mag-dig deeper because masyado ka-deep.
1: Kailang gaba ka pabuhin.
0: Ocean deep. Kabalo ka kay Paberic. Ang isa pag-uro, kabalo ka kung magtama ka dalom, you need scuba divers. Ano kinanglanon ta sining kaso sang simple nga illegal quarryman? Oxygen, scuba diver, so kun investigator nga nag-oxygen tank kay dalom mo. Ibalon ta karon na.
1: May designer ta nga bakol-bakol gino.
0: Ya do kuno.
1: Amigo ta. Si Clarence Luxin.
0: Bali ya.
1: Linya, pre. Great ko lang na pamati si mo kadaga pre.
0: Oh, sige.
1: Si Madam Ilsa Salvador sa kanumanan physics kadili.
0: Salamat gid. No?
1: Tutok Clarence na.
0: Oh, salamat gid Clara, salamat gid. Bisnat kay pamati. Ti sa mga taga Moises Padilla, buligin niyo biya.
1: Sino nagiya sang sinda bago naman?
0: Oh, liug ko biya ang balyo kay pulis indik balo ang arsog. Nagapang hindi na actually gapangita sila
1: ang ano naman ang napakita nila.
0: Luluts. Hindi nabing kubla. Inang lutsan pakanto dito sa...
1: Ibig siya, nung kumakubab na tugan.
0: Hindi nabing kubla. Kapakita sila sang lutsan nga makilala gid nila.
1: Susa.
0: Ano yung mo yung pag-chindiyaw?
1: Hindi ka kumakubab na tugan ko.
0: Hindi ano nang bal mo yaw?
1: Ang gabal mo, permiro, gabal mo, kadalom gid.
0: Hindi kay kwari, kakipabiri. Kung kwari, dalom na mo. Hindi ka dalom na natin. Tinatural sa lumon mo pa na. Yung big deeper.
1: Amal mo, gapangita pa sila. Tinadalom ko yung pangita. Doon nagulpil lang, kumakubang oh, dugan ko.
0: Gapangita sila sang...
1: Lutsan?
0: Lutsan nga makilala. Pero ang paano may hasta kita nga manong balita kag ipabirik na pud layan mag justify.
1: Hasta kita na nagago.
0: Nagmo sa mga adlaw. Ano po?
1: Ay nalo.
0: Kasadya. Nagmo tagal ni Grosse Island region sa mga. Ano ba? Ano ba?

0: Amo nang epekto ko nakatulon ka bato kag balas.
1: Okay lang mo man dong mangod daw.
0: Angry ka. Timapos ka bi commercial break. Pero karon to kanta shooting incident, no? And of course, ano lang yung development sa shooting nato sa Gaya. Grabe. Mapos kami commercial break mga ka-K5. And then, bantayan, lapit na September 13, our radio broadcasting competition. Oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5, alas 6:55.
2: This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness. This Time Check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This Time Check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number. Marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
4: Mga butika. Paano bala mabuligan ni D3 Bio para ma-enhance sang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Don.
5: Thank you, Sir JP.
6: Perme na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acids, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acid. Building blocks na mo. Kinanglano na kay gaak ni as messenger, Sir Boy, para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
5: Uy!
6: Nga work hand in hand, Sir Boy. Ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acid. So, di siyempre, aton lawas di kahimo sa nasarboy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid, nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gitwa insulator. Importante gid ka tama ining fats kay ga amo nang ga insulate sa mga pinakaimportante nga organ sa aton nga lawas. Masugotag sa indi, pilio nato ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ga gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals because of the extra virgin coconut oil sa D3 Bio.
7: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!
8: Ako si Maria. Basta as gid ka tama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3!
9: Paano ginapataas ni D3 Bio ang imo temperatura sa imo lawas? Kung taas ang temperatura sa imo lawas, anong imuon sini? Sunugon niya ni ang sobra nga tambok sa imo lawas. That's why kung ka D3 Bio ka, medyo slim ka, no? Kaya nga, ginaamat-amat ni D3 Bio pang sunog ang mga sobra nga tambok sa imo lawas. Paano ni? Pag sunugon niya ni, anong matabo sini? Imuon ni enerhiya para usaron sang aton lawas. Kag nami pagid ni, kung mausan mo ang fats ang imulawas, it turns into something else like ketones. Ketones does not only provides energy to your brain, it also cleans your brain. Ina tanan-tanan, ginahatag sa D3 Bio para sa imo.
6: Kung gainom ka D3 Bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production dira sa imo nga pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, ginapadamo niya imo nga lipase kag ginapurify ang imo nga enzymes. Kag ang nakanami pagid, ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya kag ginapromote niya ang gitawag mayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kagang nakanami gid sa ditribayo ba gid sir boy because of extra virgin coconut oil, mm-hmm. ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga mm-hmm. ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
5: Uy,
6: in
5: God,
6: short,
5: you know?
6: Hindi kadali mag-ulian noon, mm-hmm. hindi kadali mag-Alzheimer, dementia. Once nga ipala inom ka ditribayo. Kagang nakanami pa gid kung ga inom ka ditribayo, ga support ni siya sa gitawag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa ditribayo.
10: So it's a matter of ano na lang gidyas, Dr. Ramil, no? Good choice, no? Or it's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So, kung healthy fats lang pag-istoryan, ditribayo gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no?
11: Ditribayo. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang ditribayo sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagats mga butika. D3Bio. Health News. D3Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3Bio ka. Ang D3Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3Bio. D3Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
13: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang
12: sa akong tutunan.
13: Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
12: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
12: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap.
19: Mabakan sa mga butika.
20: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
21: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
22: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Oh, he knocks it down!
1: Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
5: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
1: Ka! I-shoot na ga!
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants ng nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo ng kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng iCare Gold. Kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
24: Cheers sa barkada nating
25: Night Shift, OT,
26: Breadwinner.
24: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
27: Magulo!

0: Mr. Russell Gaudil.
1: At tanan nga gusto, magpaslim ka, mag-exercise, kanto ka mo sa Ryo G. Ryo G,
0: no? Oh. Ang civilian, pwede ka
1: pa. Pwede. Basta pa-enroll lang sila sa
0: Ryo G. Sa Ryo G.
1: Oh! 2025 Mascara Team, ari pinakabongga pagid. Ready na ang inyong mga to alia kay mapabalhas kita. Here we go.
0: Hanot. Hey!

0: napakadal na si Mayor Greg eh. Ama, maskara na to.
1: Muna niya.
0: Si Rudy Escaluna, no? Napakagal naman kasi in charge sa Dugba Foundation. Clarence, exercise na Daklar! Si Tata na sa may time, nagpapabatsyag. Amo siya dapat na palang gaon.

0: Ano ko?
1: Makadalog.
0: Makadalog ang halimam Gina. Kayo, okay, ganda. Amoy!
1: Angel, pinipirada mo, no?
0: Pero si Kuya Romeo, sige, paulam, dali pala sa mascara music nyo. Pakasakot, tigibisan ka pamati lang. Ay, Kuya, may mga choreograph, may Kuya Romeo. Anan, sa Kuya Romeo International.

0: Grabe ka dami! Aga pa mga ka-K5, mga ton, maskara spirit. Kung sa malayo ka mga lugar, puli na ka mo di sa Oktubre, kay mamaskara ta. At ano, ta League of Champions?
1: Ma League of Champions kita, kag at the same time, ma-enjoy kita sa maskara, kay bago ng aton nga plaza, kag may fountain naman kita.
0: Uba, may suga pa na.
1: May suga pa, ginahingagaw, ginsubong.
0: Tiyo na, kinabali Mayor Greg, kung before maskara, kung mano na mo.
1: Kung hindi nyo na mahingagaw, bakulon ko ni Mayor Greg.
0: Butang nyo sa Italita, taga-bakulon na. Ayo, si Joanne Bayonita, good morning, sir. Ga-monitor, Giga Media, kadaga sa inyo program. Kita, thank you. Amin nyo, amuning mag-adlaw-adlaw, hindi lang topiko, amuning kipa, Eric, distoryahan mo, ano nga innovation, gamalingaw, black mo. At the same time, inang may mga katuturan, significant information.
1: Yes.
0: Now, okay.
1: May puluton man kamo.
0: Ang inigabahin na ang aton nga maskara beat kag maskara spirit ginadala sa inyo sang DTX 500. Mm. Kay bangod nga daw gahubin ka kung naga DTX 500 ka.
1: Ay, no? Namigid.
0: And pinakalami sa DTX 500 kay ang sugar level mo gina-normalize niya. Mm. Gina-updan niya pa ng imo blood pressure bla.
1: Yes.
0: Gina-palipis niya kung parin di mag-pressure to do.
1: Sa simpleng istorya, serbi maintenance. Ha?
0: Oo, inang maintenance bala, nga at least sa papano, mag-alam ka man na nga hindi ka halakadig sa mga nabaw.
1: Pwede ka mas magal yun.
0: Hindi. Pero taga NIR, no? Hindi man gid manguguro taga Negros Island region. Hindi naman talaga buboy yung taga NIR. Na pwede na lang mo natin sila ganito ganito. Parang Tagalog man yan ang doon Ilonggo kasi Senator Miriam di Pesor kaya. Kita mo mag-Tagalog si Senator Miriam. Ay, doon na miss ko naging Senator Miriam, no?
1: May mismong speech ni Miriam.
0: Inablang tirada sa Senado ng gatay o gangagi.
1: Kagkong magkwansya, nang joke yun lang ng hugot ni Miriam. Katahom siya.
0: Bawa si Jun Riluta Rosal, kakipab Sir Eljan, kang Eric, kapamati niya sa inyo, kasadya sa inyo, dabis kan sa ga-drive ko going to kabang. Imagine, ka-drive na ginlang ni. Ga-enjoy pa itong tagpalamati. Now, kagabi na puhag ang pila ka mga pobriyo sa San Jose Sumag. May sunog ang una ka pamangkot na ton sa itong mga tagpalamati. Pila kabalay ang nahalitan. So, ginta ka kay Wilson, ha? Bandol ko noon naka-standby. Ha? Nakabalay ang nasunog. Ang pamangkot tamo ni Subong. Para sa t-shirt kang Gima Merik. Ano gusto mo? Tutok politika t-shirt?
1: Kumiara naman ako.
0: May tutok politika t-shirt pa na to?
1: Tiara naman.
0: Nga black? Ay, isa kabilog ka mo na niya.
1: Isa kami ka black kami.
0: Oh. Galing kay precise ni Kipay Merik.
1: Tiyata kay Wilson.
0: I-check ta, pila kabalay ang nasunog mga ka-K5. Sabat na, hashtag K5, number of houses. Amo na nga ito, questioning agaw na kamo. Ha? Si Wilson Villena, a.k.a. Bundle sang K5. Nga, grabe yung epekto sa iya nga gym. Mm. Kinugom mo ba ako kay matupad ko siya? Pros kami nagamay buyon mo.
1: Kay sakon, takin niya subong.
0: Ha?
1: Sakon, takin niya.
0: Kag nami, nakita mong lawas ni K5 Wilson. No? Amo nang epekto sang hard work mo.
1: Doon
0: ha? Grabe yun. K5, sakto, okay. Si K5 Wilson, nari na. K5 Wilson, good morning. Anong natabo kagabi?
1: Abi kung gatakin, sabi talaga ang tabi.
2: Good morning, kaysa ko dyan, kaysa Eric. No? So, Mansik Salva, sa karoon, ang pinakamakarasidente.
0: Nagamay, kagin niya tuntun, Kipa Wilson. Ya, effective. I-promote, kagin niya nga ito, Rayo, Jim, ya, Kipa Wilson. Kinagamay, kagin niya mo.
1: Nagdami ang lawas mo, kay nagamay ka. Pero Wilson, balik ka istasyon, mimuhan, kasi buong manugig ka sa ako, sa matuod. Sino nagunting siyang buhok mo, Wilson? Sino nagunting? Sino ikugid sa ako?
0: Ang ayan, kaso na.
2: Brunos niya.
0: Parehas niya gunting, Bla Subongson. Parehas niya gunting, Subongson. Okay. K5 Wilson, anong natabo dara kagabi?
2: Kaysa daw dyan, kaysa Eric, no, kung sumahon, i-confirm tanay, no, hindi magnubo sa pulo ka mga pamalay ang ginubos tubok sa kalayo diri kaysa daw dyan sa may San Jose 2, barangay Sumag, diri sa syudad sa Bacolod. Pasado las 9, sa nga nagluntad ining sunog, no, diri sa ining lugar, kaga sa aton, sininga pagpangusisa sa pila ka mga residente sa ining lugar, kaysa daw dyan, kaysa Eric, wala sa nga taho ang ginatudlo, no, nga ginhalinan sinin sa kalayo. Asuli kaupod natin, mandiri sa karon ang pila ka mga residente. At the same time, ang tag-iyas ang balay.
0: Oo, ikipabirik, no?
2: Ay, tiyanggi, ini siya, ubos, tanan niya stock.
0: Kinan na yun, makulima na, huwag pakanto ka Sumag, may taytay. Before mag-approach sa taytay, going to Sumag, may ara na liko, pawala, correct?
2: Magpasulod ka sa economic highway, kaya ka dyan, kaya ka rin.
0: Muna economic highway, okay.
2: Mag-move ka lang, gamay mga 150 meters or 50 meters, malabot mo na.
0: Along the road na sa nasunog?
2: Yes. Sa right side ko magsulod ka sa entrance.
0: Amo ng mga hilira, da may mga tiyanggi, may mga baligyaan, may mga kunano da?
2: Oh, yes, yeah. Dari nga mga dira na area kay Fev Eljan, kay Fev Eric. So, to be specific. So, kaupod na, tundin si Karon, no, ang tag-iyan eh. Si Ma'am i-interview, ta na lang di kaya rin, nalaman din si Ma'am. Kaya tingin pa, talikod lang sila kay Fev Eljan, naghalin na sila mga 30 minutes butang naton. Kag amo pagluntad sa sunog, no, ang siyang ginya ubos, gid, ang stock niya sa sulod sa iya sinya freezer.
0: Oh, hi.
2: May cash man siya kay Fev Eljan, yung in-withdraw man kagapon. Ubos man, why give some billion kay Fev Eljan? Ma'am, good
1: tingin
2: morning.
1: Tingin yung cash siyang gyo?
2: Nalang pa gani, ma'am?
3: 4 million.
2: Ma'am, ano ang posible?
1: Tan ko out ang live tan.
0: Live tan?
2: Ari kay Fev Eljan, basta may pamangkot ka mo ka, ma'am.
0: Ma'am Romili, mayong aga.
3: Mayong aga, sir.
0: Oo. Balik ka gabi, mga oras kinagtuhaw ang sunog?
3: Why po do kabalo kung ano gid oras nga nag-start ang sunog kay naglakat kami sa akong partner.
0: Okay. So, inang imo nga pwesto, balay nyo na kagaserbi Changi, pangabugian nyo na?
3: Oo.
0: Anong ginabaligya nyo?
3: Mga sari-sari lang.
0: Ito. Ang inyo, tulo Changi kag balay, ubos gina sa kalayo?
3: Oo, why gid siyang na, ano, nakuha?
0: Oh, hi.
1: Why tao, how?
3: Ang piyak balay, why gid tao, ang sa piyak, ari bata ko, na
0: okay.
3: Natrap sa gani.
0: Naka, ti, ano, pila edad sa bata mo?
3: 11.
0: Kinakagwasa sa balay nyo sa nagkalayo?
3: Ginatabangan sa mga tupad balay namon nga makagwasa.
0: Oh, hi. Tanti, no? Okay. So, bali ang nadula sa inyo, may mga tinga ang inyong kapital na dalahig pa sa pagkasunog?
3: Tanan, sir, kay bago lang ko na-withdraw sa Childos Banahon ko, ubos gid.
0: Ahay, nintindihan ko ginaday, no? Pero ti beyond our control. Kay sino ko balay nagsugod ang sunog?
3: Dira ko na sa, draman lang ko na sa hamon tiyak balay, pero wala ko idea kung dagid man.
0: Oho. Pila ka balay ang kabugusan nga nasunog da?
3: Mga 14, guro.
0: 14?
1: Damo ba?
0: Damo, gali, no? 14. Bali ubos ginadang 14 ka mga balayo. Pero anong imo Changi light materials man ha?
3: Mga ano, mga tin na lang. Light material lang binila bandi.
0: Ti ano nang abulig ang natanay sa barangay sa inyo da, ma'am?
3: Subong wala pa man.
0: Why pa sila kakadto da? Ano ora kagabi mga ano oras to mga alas 8, alas 8 na sunog. Halin kagabi until now why pa sila kakadto da?
3: Then nagrespondi man sila gabi, edi, sir. Nagkuha sila sang ano din, ng information.
0: Like subong aga, kay wala gi kamo ging gawi, why des lang nagbalik para sa magbutang lang jutay na pagkaon da sa inyo, wala gid?
3: Wala pa.
0: Basi pa siguro gani galuto pa man sila.
1: Layo pa man
0: leksyon. Ha? Hindi dali na lang magalas 11. pero ina lugar na ni Kapitan Rudy kung gapamatis Kapitan Rudy hindi niya magkatulog ah, kantuhan niya ginakaapli o kuhanay ka pa no, tutukan tani. Anong panawagan mo dahil sa gobyerno para mabuligan ka mo kay ti after all grabe gining halit ang inyong ginpundar ang inyong mga kapital na pektuhan
3: ganit na ano eh mabuligan kami nga makayo naman liwat ang balay
0: ay
1: dira sa inang lugar niyo sa San Jose. Antes ang sunog, mga pila ka balay ang kabilugan nga na sa malapit sa inyo?
3: Damo. Galing kayo na ikit-ikit lang ni Dance. Pero damo. Ilang gid ang natamaan niyo.
1: So, hindi man bilog na San Jose ang nasunog, kunding dra lang sa inyong aside ang nag-atubang sa economic highway.
3: Oo.
1: Correct. Now, sa inang mga balay nga nagkarasunog pakadto sa economic highway, inang inyo ya ginaagyan indi ya didto sa may sa sumag nga area ko di drive gamoy sa economic highway nagaage.
3: Oo, kanab lang pakadto di ka nga.
0: Oo.
1: Economic
0: kaya highway. Kay may isa to kalagyan sa San Jose nga didto kamagi sa Taytay ba? Asa may approach ang Taytay, lumati. Amo nang una nga lagyan pakadto naman to sa GK. Di ba dai may GK to nga lagyan?
1: Amo nang urig nila nga lagyan. Kay sing una ining ilalikod ni.
0: Correct. Subong sila na printe.
1: Sila nang printe. Okay, amo ginapang buhay, no?
0: Sometimes, amo na gulong ng buhay.
1: Gulong ng buhay. Now, ano kadako ng Changi mo da? Nang amo ng Changi pang kabilugan da sa inyong area?
3: Hindi man. Bali, may bago lang gid ko tanan naka ano, nakapangkumpra.
0: Okay. Dumasugod-sugod pa lang tani.
1: Ano ay hanang bati-bati mo nga ang nagsugod ang sunog? Anong natabo? May nagagamit kandila, kingki, ano, brownout diyang pagkatabo? What happened?
3: kay ang pag-abot ko diya hambal sang kapadbalay na mun igo na lang yan nabantayan nga may kalayo na mo wa gid sang nakalutar wa imo kuno gulpi lang kuno nga may kayo
0: dumay tuno pang hambal mo no taga Sor ka sa Negros dai hindi kaya taga Bacolod taga diin ka gid
3: Escalante.
0: Oh, kami tuno ang iyang hambal.
1: May accent siya nga oh.
0: Tisigya, okay. Ang amon di nga ginapasalamatan, kagi mo mang guru pasalamatan, bata mo safety. No? Oh. Even if amon na tabo, kaya ang tanan niya makabalik ta, bistrong lang, makabangon gi kita. No? Importante yung bata mo nga 11 anyos, why siya madalada, nakaluwa siya kagabi, ha? Dahil thank you, gin siya magatag information, ha? Salamat, gin.
3: Okay, thank you, sir.
2: So, amo na,
0: K5 ba, Wilson? Para hindi tayo magsala, son. Nami na, son, kwaon mo mga pangalan sa mga nasunugan, balay, para makuha ang exact nga number of houses ka na apektuan, gid.
2: Sige, K5, dyan, K5, Eric. So, diri masako, kuman diri sila subungon, nagapang salbar pa sa pwede. May mga alkansiya, kita din nakitaan, kaya gini mga
0: sila. Alkansiya?
1: Alkansiya, ganyan nakitaan mo?
2: Oo, kay siyempre, amo ginaang ginasalbar.
0: Anong kaklase alkansiya? Nakasulod sa kawayan? Buko ng bagong alkansiya.
2: Pagi namin nakita ko to, hindi mo naman mabimension diyan kay Federer, kay Federer kan sure kan alkansiya, bala kiti nang ano na, plastic gurong
1: sa likod mo da sunod na mo speaker magsagu karaoke gidang nasunog mo.
2: Ari kay Federer diyan, di ba ganyan ginatindugan ko ni ang nabanot siya nga dalan amo ni Sao.
0: Oh, correct, correct, correct.
2: O diri pa sa may right side sang ano sang
0: kinairihan ko na sa una permission mo ko pa nagtagud sa radio mo. Inang area da, likod. Sa ginatubang mo gid nga area, kay ang likod siya sa una, why na daya mo? Sapa na daya sa una.
2: So, amo na kinagal dyan, may mga balay man dari nga te, partially damage lang, ang mga totally damage, ari gidi tanan sa tunga gid sang ining area.
1: Anong bati-bati, so nga nasunog ako?
0: Anong ginalinan? Short circuit? Kandila?
2: Actually, pilan na ka mga residente na pamangkot ni Kefeta dyan, ang halos ginahambal nila, tanan, nakibot na lang sila nga may nagtuhaw nga kalayo, even lupok, wala man sa nga may nabatian nga lupok Kefeta dyan, Kefeta Eric, pero te, ang ina naman niya, nga technicalities, wala ton tanan ang ina no, sa BFP, kati ongoing, pamanang ila, sinang investigation, kay kagab iway, paman sila may ginhatag ng initial information, no, kung ano gin ang posible ginhalinan, sinisang nga kalayo, dari Kefeta dyan, Kefeta Eric, pero may makitaan, makita dari, nga pila ka mga bitin, gabaligya man ka mga butane, ma'am. May mga butane man din ang mga baligyan sila ni ma'am.
1: Pagtabo ka gabi, brown out o kung may suga?
2: Brown out ka mo di gabi, ma'am. Wala pa. Manog brown out pa lang.
1: Ano?
2: Ano?
3: Pag brown out, pag punog na bago, pag brown out na.
1: Ate, amugin man niya.
0: Di mga pila ka malay, bulubanta na nasunog?
3: Damo, sir, ma 14. 14 above.
0: Kaya ang inyo ubos man, ma'am, o ay man bilin?
3: Wala po.
0: Oh,
3: kaya may ang kabataan nagdagan sa taas, ang hambal mga kabataan na sunog-sunog. Akalagay naman siya, na-tripping bala, sir. Tapos pagkatapos sa piyak balay, nagsunog na. Tapos ang may siyanggi din, nagdagan ko din sa piyak. Ko, day, sunog, day. Tapos wala man day tao. Tapos amo to, tapos punong wala ko gaya ka. Tapos pag ano ko sir, nagdagan ko sir, pagbalik ko sa amon sir, nakwintihan pagali ko sir, kung wala ko kahawak kay kawayan ba sir, ano ko to sir, madikit na lang ako sa ano ginamon sir, cemento gali sir, kaya may tubig bala sir, nahingagaw lang ako kung babit na sa ano namon sir, yung kawayan gali sir. Tapos pagsaka naman sa, kaya akong bata sir, nang tulog katuig sir, tulog bala sir. Tapos ang pito ko katuig sir, binugtoy ang magulang, ginuyod niya sir, hasta sa tiris namon sir, hambal siya sir, manong, bugtaw manong, kay sunog na ta, manong, bugtaw na manong, kay sunog na ta. Tapos amo to sir, ipadaga naman sila sa taas sir.
0: Sige. Tiday, why nyo nabalaan kay sinubalay nagsuumpisa ang kalayo?
3: Wala man sir, kaya wala man kinagkibot man lang sir, kahit lupok sir, wala agad sir.
0: Dako lang gulpi kalayo, no?
3: O, gulpi lang po.
0: Sige.
2: Kaya pa dyan, may ginsend kita dira nga picture sa ido, si Black ina, amo na ido na ni ma'am, nga nakasalba.
0: Tamo speaker da, so now, ano na daw?
2: May sound system na di ma'am? Ay, bidyokihan ni ma'am, bidyokihan.
1: Bidyokihan na.
0: Bus, gip na kami yung speaker na.
2: Apat. Kaya tibabaw dalom na, di ba, kay Fadol dyan, ang speaker sa video.
1: Do bidyokihan, gini tsura yan.
0: Luoy man,
2: o. So, ubos.
0: Sige. So, ang kwaon tayong official investigation karon kag kwaon ta reaksyon ng DSSD sa Bacolod. Anong suporta matag nila? Kwaon ta reaksyon ng barangay kag ang Bureau of Fire's official investigation nila sa sunog na?
2: Sige, Fernando, dyan, nabuto na ito na ang mga ahensya, no, nga posible makatag pa sa nga bulig diri sa mga apektado ng mga residente kay Fernando dyan, kay Fernando Eric. I-collect naman ang mga pangalan, no, sa nga mga apektado ng mga pamilya diri kay Fernando dyan, kay Fernando Eric. Good, may record kita nga makaputan kaga ma-forward man sa barangay kay Fernando dyan, kay Fernando Eric. So, muna na ito, sindi nga balita, gikan diri sa May San Jose 2, barangay Sumag, diri sa Sirad sa Bacolod, kaga nakabalita, ganadulong sa inyo, sa Kalwan, sa Mighty CD, Tribayo, kag DTX 500. Po dato sa patrol si K5 Vincent Coralde, ini naman si K5 Wilson Villana. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawa sa Negros, K5 News FM.
0: Gapamati sa aton kay K5 Eric.
1: Yes.
0: Si ang mga taga Barangay 39, Kateling Bandos, gasigabong ko na ito subong aton signal sa ila. Damo nga salamat sa mga taga Barangay 39, Kateling Bandos. Doon rin ninyo ng basta mga development.
1: 39, dari dapit sa...
0: Ibisitahan ni Wilson Nagligad.
1: Wilson Nagligad, oo, Barangay 39.
0: Sa Piak Kabahin, may rotational brand out rin sa aton.
1: Dari kita.
0: Hindi kami ni Kakipay Eric magpartikular sa sabat nyo. Basta sabat na ka mo, basta insakto lang na, may na-figure ka mo. I-consider na muna kayo. Hindi pa man sure kung pilagi ng balay ka nasunog.
1: Kagwala pa sang official.
0: So go ahead lang ka muna. Text lang ka mo, K5 number of boxes. Kay tanan ka mo mag-qualify. For the end of the program, tama, raffle to sa malawag t-shirt sa mga adlaw.
1: Yes.
0: Okay. Tingwan ta malabot ang Negros Power Corporation. Bangod man nga may pila ka mga area karon na naga-experience na sa ginatawag nga rotational burnout. Sa mga tagpalamati tapay di nyo kami matagaan sang idea kung diin ka mga barangay kag kung balagi experience ka mo sang rotational burnout. No? Titingwan ta malabot karon si Engineer Liu Melbong Tambanillo. Uni siya ang Assistant Vice President for Planning and Business Operations and spokesperson sa una sang NEPSI na subong Negros Power Corporation.
1: Yes.
0: Nakaset na siya kay nami ni mapatag niya kag matagan balang publiko kakipabiyaring.
4: Sa bawat katanungan, may kasagutan. For all de los Pueblos, on the spot
0: naka-standby na si Engineer Liu Melbong Tambanillo para at least matagaan ta sang idolopangod. No? So nagka-connect pa ta sa iya. Para ma-explicar niya man sa aton, in fairness sa NEPSI, mabatian to mga kipabirik.
1: Nagmayogin sila ng bala.
0: Kay sila in personal authority. No?
1: And this is now the talk of the town. Eh?
0: Yes. Si Engineer Tambanillo, aran na sa linya. Engineer, mayong aga sa imo. Welcome sa K5 News FM. Upod mo si K5 Eljan and K5 Eric. Mayong aga.
5: Mayong aga sa inyo, K5 Eljan. Kag sa aton man nga mga konsumidores pamati subong aga sa aton nga programa may aga sa inyo tanan.
0: Okay. Engineer, madamo ang nagapahibalo sa amon sa K5 kag may mga areas kag naga-confirm nga sa kada adlaw may tag isa ka oras sometimes almost 2 hours nga brand out sa ila lugar. Ano ini ginatawag nga rotational brand out? Kag nga agi na implement ini subong, ano ba lang problema nga aton nga ginapangatubang?
5: Ay, salamat gid sa pag bring up sa sang ina nga pamangkutan noon ano sa Edjan. Na experience ta ni sang sugod pa sang Mayo ang tawag nga rotational nga manual load drop or brownout na siya. Scheduled na siya nga brownout. Lagi na patigayo na sa NGCP tungod sa yellow alert kag sa red alert notices nila. Now, ang yellow alert kag ang red alert ni isa na sa ka-indikasyon na maghambal gani si NGCP nga yellow alert. That means nga manipis ang reserba. Masarangan pa sa supply sa generation ang kilala nun sa mga load sa mga consumer. Pero waay na siya sa reserba. Nga in case may mga dagko nga planta nga mag-shutdown, ma-implement siya doon sang red alert or manual load dropping. Amo na sa ang yellow alert. Masuklayan ang tanan nga needs ng konsumidores, pero kulang ang reserba. Now, ano ya ang ginakalain sang red alert? Ang red alert, amo niya ang scenario sa atong nga grid na kulang na gid ang supply sa generation na hindi na masarangan, matagaan ang kailanganon sa mga konsumidores nga in sigida or a few minutes mag-implementar dayon sang manual load dropping.
0: Mm-hmm.
5: Na experience yan to ni sang Mayo, nasugod pa ni Mayo ang manual load dropping.
0: Mm-hmm.
5: Tungod sa may mga planta
0: mm-hmm.
5: na ara sa forced outages. Ang mga mm-hmm. planta, amo niya ang nag-supply sang power sa aton nga na grid nga gina-distribute sang in GCP sa mga distribution utility kag mga electric co-op. Nang ang aton nga problema sa DKA, ang iba nga mga dagko nga planta inilabi na gid sa Therma Visayas nga plant duwa ka units nila being forced outage since May. Kag ang ara man ang mag-angilan na sa kapasidad mga 300 na more than 300 megawatt.
0: Mm-hmm.
5: Ang miara man sa PDC ang unit 3 nila 150 megawatt ara man sa first outage. Now, ang aton nga problema hindi ni problema sa distribution yan. Hindi ni problema sa Negros Power mm-hmm. or sa mga distribution utilities kag mga electric co-op. But problema ni sa isa ka sektor sa power system na ito. Ang ginatawag ng mga generation.
1: Okay.
5: Now, i-dissect ang aton nga sektor sa power system na ito. Kaya nakita una bes, ang una nga sektor is ang generation. Amunit lang mga planta nga nag-generate ng power.
1: Okay.
5: Ginahaboy nga nila ang ila power sa transmission lines ng NDCP.
1: Mm.
5: Okay. Ang NDCP, amunit siya ang nag-operate sa atong grid na siya nag-distribute sa mga distribution utility.
1: Mm.
5: Private distribution utility at electric co-op.
1: Mm.
5: And kung madako na, masalo na sa sang ang Negros Power kag mga DIO kag electric co-op amo na lang mag-distribute nila. Now, ang problema ari sa generation nga sector kay kulang ang kapasidad sa generation gitubong sa Visayas, no? Tungod sa mga forced outages. Now, for one reason or another, why kita kabalo ko nga ang nag-force outage sa sila kag nag-maintenance sila, damo na da sa mga rasones, no? Gusto nila i-maintain ang ilang mga planta kasi galing sa ibang lawig na kayo, which is why nag-implementar kita sang scheduled manual load dropping.
0: Okay. So, diri na ni nagasulod ang paano nyo gina-identify kung ano nga mga lugar ang i-brown out sa buning oras, because there are 7 days a week. Sa isa ka adlaw abido halos may mga area nga adlaw-adlaw experience na tag 1 hour nga brown out Engineer Tabanillo.
5: Yes, so okay, kung maghatag ni isang notice si NDCP, usually mga alas 6 ng aga matag na sila notice, mapabalo sa kay Negros Power nga may ara na talana nga schedule nga na kakulangan sang supply. Tumambala sa masugod sa alas 2 at alas 10, iparar ka mo sa amunik na dako nga load nga i-drop. Now, si Negros Power, ni mo niya na, may mo na sa schedule sa mga feeders.
0: Okay.
5: Kaya kapalo kami kung ano ang mga loads ng mga feeders sa taga-oras.
0: Mm.
5: Which is why we know nga feeders, kung ano nga feeders ang dapat natin i-manual load drop.
0: Mm.
5: But again, I would like to emphasize, na ina, rotational na siya. So, waay na siya nga gaunay sa isang lugar. Galing kay Kingkisa, kung dako ang kinananon sa grid niya i-manual load drop, amuna kisa ang nag-cycle siya. Mm. Madatig nga ang ining nga lugar pag subong may ara pagkadasun nga adlaw may ara man kitungod sang kadakoon nga kilalan sa GCP nga dapat i manual load drop.
0: Okay.
5: So amo na siya ang gina paano natong gina-implementar. Now kung maghambal sa GCP nga sa alas 2 may ara sa sang manual load drop gapi para kami na sang schedule. But again, the actual nga load dropping will come mga 30 minutes to 1 hour nga notice sa NDCP. Kisa galae man ang schedule nila. No, kisa gadako pa. Which is why nga babalana namon ang pag-implementar sang actual nang pag-load drop mga 30 minutes or 1 hour. Babalana namon kada no nga mga feeders ang amon ipaka i-manual load drop based sa instruction ni NDCP.
0: Okay. Si Hindi Garan, why nalabot niya sa NFC, amo man kay Hinubaan, no? May gold yes, crest no. Gamuno diri sa aton engineer Tambanillo. Ngano permigi kuno sa gabadot kami sa Charito ga supper kami sometimes twice a day nga burnout pero tag 1 hour tag 2 hours amo na mga burnout. So amo na ning epekto. Ang pinakasimple naton nga patag sa ginambal ni engineer Tambanillo. Kulang ang gina-supply nga kuryente sang National Grid Corporation of the Philippines or NGCP. Kulang. So kumo nga kulang ang ginobra nila is gina-identify nilang lugar kung diin ang amo ni oras may burn out 1 hour. Then another naman dito in order nga hindi man mag-total blackout ang siyudad sa Bacolod. Engineer, wala kamo sing iban nga pamagi nga matagaan may iban nga source or any short-term solution nga at least bisan papaano hindi man matamaan gig kita diri sa Bacolod, Engineer Tambanillo.
5: Walang ina nga ang atin nila nga alternative source is dapat generation ng gapon na sa generation side gapon. Yes, dapat nga ang atong nga gobyerno, ang national government natin should encourage daw the construction sang mga additional nga capacity diri sa aton labi na gid sa Negros and sa Tanay. Kinahanglan nun ta mga additional nga generation capacity. Amola na ang makaano sa aton sang nga alternative natong nga supply.
0: That's ang diri sa aton bla engineer gi istorya na mo ni Kipaberic. Damo ta ni solar farms yung ginapang patindog sa Negros mo galing kay ti ginapasa gyapon sa National Grid. Tadi nga itong mga congressman, basi ba kay Mulay, that they will have an autonomy to put up their own power plants, like pwedeng mabutang tadiya para lang sa Negros Island region, mga solar farm nga ang supply yan, Negros Island region lang tanay, blah, para at least mga buligan. Lapad sa solar farm tadi, hindi tayo mapuslan, but what we don't know.
1: Are, Engineer Tambanillo, may nga gano, kay Five Eric ni. Engineer, you mentioned... you mentioned kay inang mag yellow warning, that's why may ma-alert na kita, no? Then enough red. Enough power but danger daw hairline na lang.
0: No reserve.
1: Then kung magjutay kung kulang na gid, that's why may rotational brownout, so nag-red na kita. That's why may rotational brownout. So the question, Engineer Tambanillo, is this. Wala sa mga standby generators ang Negros Power to support or augment if ever may mga emergency power outages pareho sini sa load shedding.
5: Ang tawag na put up ng generation is another side ng business sa generation sa side K5 Eric ano kag lain naman na siya nga sector, lain naman na siya nga company ang mag-put up sang generation. Although we are planning na din na encourage namon nga mag-install ta diri sa mga like battery storage. Battery storage diri sa ato diri sa Negros. But kailan lang pa na i-construct. Kaya kung natawag sa alternative, ang Negros Power, nagdadaho lang sang power sa grid. So we are so dependent sa available na capacity ng mahaboy ni mahatag ni GCP. And when it comes to alternative supply, dapat na pag-aangkaton natin ang atong national government na maghatag ng special attention diri sa atong Visayas, diri sa Negros, sa Panay.
0: Okay.
5: So, encourage sa mga investors, sa mga planta, na diri naman na mag-put up diri sa atong sa Negros Island, sa Panay Island, para hindi natin na-experiencehan ang natawag na shortage ng supply ng generation.
1: Okay.
5: Iyan na sa sang dapat na aksyonan sa atong Department of Energy kung ERC.
1: Pero inaya mga long term na siya, no, that they will encourage sa pag-set up sa mga additional localized regional power transmission diri sa ato, no? Pero kamo sa Negros Power, wala kamo isang standby ng mga generators nga if ever may ara, maka-augment abi, kag mapaandar nyo, kag mapasigang ibang area, Sir Tambanillo.
5: Ang natawag din ng mga standby generator, balaan mo, Eric, ang dina-require ni DCP sa Subong sa aton, paglagko ng kapasidad, 40 megawatts, 30 megawatts, isa na nakadako ng planta. Kuna ako nga itanawon ang anong kapasidad sa standby nga generator dapat sa kinalanon sa nga wala sa burnout. Isa na sa kadako nga plant. We have a plant here in Kalubangan nga ang iya kapasidad is 27 megawatts. Pero din kuna sa ng bunker diesel nga fuel nga power plant. Hindi ko magkinalanon ka sa 30 to 40 megawatts, dako na siya kayo ng planta. And that they have a conflict interest under sa ITIRA law na ang distribution utility, amo man ang mag-operate ang generation. So, which is dapat nga isa na siya ka sector nga dapat lain man nga company ang mag-put up ila nga negosyon.
0: Okay. Now, engineer, dumduman ko sa una sa manugsulod pa lang ining CNEPC, inyo nga kumbuyahan nga bag-o. Pinsin, di ko may ara sila gin present. For example, may isa ka feeder nga guba.

0: ang GBA, hindi lang nga may mga mobile generator ganito nga ginpangdala nga may truck nga dalon din.
1: Correct, correct, correct. Correct. Muna. What ginpaula, happened to that? Ginpaulam ganito sa Victorias. Nung duman mo to, anay ng Victorias, nag-burnout?
0: Oh, nag-ginpaulam to. What happened to those years yung primero palang kamo nga daw may mga standby generator to? What happened to that?
2: Iklaruhod ko lang siya K-5, Eric, ano. Ang atin to is ang mobile na power transformer. Not
1: generator. Power transformer. Ano ni siya ya? Why siya nag-generate?
2: Why na siya nag-generate ng electricidad ang transformer? Okay. It just transmit the power from one voltage to a higher voltage to a lower voltage.
1: Mm.
2: So, hindi na pamangkot niya, pwede siya ma-shift from one feeder to another feeder. Pwede siya na ma-shift po. Kung mag-shift ka, ang isang mag-japod ka feeder ang madulaan sa power. Kaya because kulang ang supply, not ang distribution, ang distribution facility ang kulang, kundi ang supply mismo sa kuryente.
1: So, bawal gali sa...
2: Pwede siya ka-transfer.
1: Engineer...
2: Ang isa naman ka feeder Japon ang ma-
1: correct, correct.
2: Out or manual load.
1: Yes, kahit it's transformer lang yan mo, and it's not a source of power. Yes. So in short, engineer, hindi gali pwede nga kamo sa NEPSI, mabutang kamo standby, abing nga doon mga movable generators, kailangko ni, ngayon case of emergency, makasupply bla, like may asyambal mo, may bunker power plant kamo to sa isa ka area, hindi kamo kaputap sa mga nakadamo, para at least, example lang, would it be possible, para in case ka kulangon ta sa power, pandaronin sila para mag-supply sa Bacolod?
0: Mm.
2: Amo na siyang inatawag natin na Eric nga mag-conflict of interest na naman nag-iya mismo ang distribution utility sa mga lagko ng mga generating plants. Kasi as I mentioned, ang gina-manual load drop ni Indy City sa range from 20 to kisa may ara 50 megawatts. Kaya naman mo ka kalala sa ilan na lang ang deficit ng generation. Dako na siya nga planta. Mag-amo na ang imo nga i-put up. Kaya it may have a interpretation na mag-contract ka sa interest mo nga you own na the distribution and you still own the generation side ng aton nga power system.
1: I see. Okay. Sige. At least may chidiyan sa pamulyo at takipay barika, no?
0: So though we have to live with this, galing kita kung mag-amuni permi ang NGCP,
1: wala kita sa bulong.
0: Sige-sige na lang, eh.
1: Is it true? Kay daw hambal nila, every summer, amo ginigina, mabalik din sa normal ang supply. Kaya may mga report kami, like Kuya Romeo Encarnacion, an engineer, ga-mention.
0: Hindi naman ka-summer, Sibong?
1: Every summer, kuno nag-problema, nag-drop, di wala naman Sibong summer. Basi bangun. Basi sa kada muna na sa mga commercial establishments kaya tinindog, ginakulang nito supply ang General Tampanilio.
2: Which is why nga, again, John and Eric, this calls for a serious attention sa pagpanawag sa atong nasa government na dapat may madugang nagidyang nga kapasidad ng generator diri sa aton sa Visayas. Ilabi na gid diri sa Negros sa Panay Island. Now, we have this notion na pagintindi kadamo sa solar plant diri sa Negros.
1: Correct.
2: That's true. No, that's true. But kung pangano gani kag mag-ulan, dagdag na siya nila sa makasarang sa aton nga requirement. Kung gabi, hindi naman siya makasupply sa kilang
1: ito, may battery man na sila, engineer? Hindi nga pong sarang?
2: Oo. So, yes, nami ara kita nga solar. Kaya kung may sobra gani sa Negros, ginahaboy mo na sa Panay kasi sa Cebu. Kung may sobra, amo na siya. Pero sa Tingon na kulang, kita naman ang ginasupplyan sa Cebu ng mga generator sa Panay.
1: Sige. So,
2: amo na siya ang epekto sa variability. Kaya tungkol hindi siya
1: stable
2: base load plan, variable siyang supply. Depende ka lang sa nature. Kung maayo ang aton nga adlaw kag wala sang palanod, bastante ka di sa Negros. Pero kung mag-ulan-ulan gani nga sa Subong, amo nang experience yan ta may magpanganod nga nga maglabay sa aton nga solar plant, dagdag dayon ang imo nga supply.
1: I see.
2: Kilanon mo naman sang alternative from Cebu to Panay. Nga kulang. I see. This is why mamanwalog kapit.
1: Si Attorney Warvin Ilalim, ginakamusta lang ko no kay

0: Kamusta ka lang kuno engineer tang Banillo? Kapangamusta siya? Kapamatiis program to subong? Oh, si Attorney
1: si
0: Warvin.
1: Idol Warvin, no? Oh. Attorney Warvin, no? May yung agadasi mo.
0: Kapamatiis siya subong, ha? So, engineer tang Banillo, salamat gina. Gina-appreciate na mo ni Kipay Biriking, ha? It is very important that you can explain this matter. Kaya hindi tanan na bikangop na nga aga mo tani, no? So, ang gawa niya, wala di control si NEPSI.
2: And
0: ang
2: klaro,
0: supplier na ito nga si NGCP, hindi ka sustainer.
2: Kaya ang klaro is we have to live with this. Rotational brownout will be more or less a semi-permanent fixture. Nakitiway naman si may madugang
0: hindi ni matagaan solusyon na engineer. Kung hindi madugangan sa planta, adlaw-adlaw amuning atong experience.
1: Yes. Ang kailangan nun sa is additional plant capacity.
2: And short of that, sige-sige ni. Short of that, sir, sige-sige ni.
1: Supposedly, tani kung ang mga dagko ng plant na din pang mention sa Gina, ang more than 300 megawatt dito sa Toledo, kaga 150 megawatt dito sa Panay, kung tani ko makasugod na sila balik to supply sa grid, madula na ni tani nga ito nga, natawag na manual load drop. Which is why ginapadalian ginis ang Department of Energy concerning RT ngayon nga planta makabalik na supply. But again, this is a case only nga dapat nga temporary nga fix because our load is increasing every year.
0: Sige.
1: Bisan makabalik pa na sila sa pag-supply, but we need Japon ang additional yes capacity for our future load. I mean, ang atong ekonomi, dako, mga negosyo, tagadamo, pero kung ang imo nga supply, imo mga Japon, na si amo gilang si Ol, nga, again, we will experience ang tawag nga manual load drop or brownout.
0: Sige. Okay. Engineer, salamat sa imong oras. Good morning ka. God bless you, Engineer Tabanillo.
2: Salamat. Thank you.
1: Salamat gida dyan ni Eric sa itong konsumidores pa mati. Madamog yung salamat kag mayong aga.
0: Salamat, Engineer Lumel Tabanillo. Nagligad nga 5 days ago si Congressman Alvin nagparigayon sa partnership meeting with DPWH. Upo na mga hotels sa kumpani. Tari mo put up din sa mga generators. Hindi mo yung mga generators na sila. No? Na amo nang ilang at matagaan sa panahon nga masolbar ini nga problema. Kaluluoy man. Mga kakipaib. Kita ang kaluluoy. Kibirin out naman sa ito. No? Ay, no, hindi. Mag-post na commercial break. Pagbalik ta. Update sa quarry sa Moises Padilla. Oras, las 7:56.
3: This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness. This Time Check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This Time Check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuusang diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
4: na nagapanubos ang imo blood sugar.
3: DDX 500!
4: Garantisado!
3: Epektibo!
4: Ara mismo!
3: DDX 500!
5: Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryahan ta karon. Anong palang rason ka ang bayi masami mahulugan? Recurrent pregnancy loss. Kaupunta si nakaroon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO, Dr. Ramil.
6: Ang paghimo sang babies or GP ang ginakabig nga highly efficient biological process.
5: Correct.
6: Halin sa conception pakadto sa 4th, 2nd kag 3rd trimesters. Dapat tanan nga hormones and body processes ang nanay ang naga-function sang husto. Agod mapasigurado nga wala sang problema ang pagbusong. Kung loaded ka sang antioxidants, like for example, palakaon ka gulay, oh, palakaon ka prutas, no? Nagainom ka DTX 500, nagainom ka Mighty C, wala labot nga protected ang imong selula batok sa oxidative stress, efficient pa ang function sang mga hormon sa kababayenan.
5: Correct. Mm. Ang recurrent pregnancy loss o kung sulit-sulit ba lang ang pagkahulog sa imo ginabusong, the weak ba lang kapit sang bata, 30% to 50% sina nagakatabo sa first trimester sang pagbusong, no? Ining nagakahulog. Amo nambal nila sa